0: Pastor Sunny, Sunny for 33 years.
1: 33 years.
0: Yes, 33 years. And nag-work siya as pastor. Ako naman yung nasa likod lang, background lang.
1: Background.
0: Wala akong active ministry.
1: Ilang taon na pong namayapa si Pastor Sunny?
0: Actually, July 31, 2020. Kaya nga dala ko to eh.
1: Oo,
0: parang parang sineselebrate ko na yung kanyang 6 years in heaven.
1: Anim na taon na.
0: Anim na taon na po siya.
1: How was life in 6 years?
0: Word ko nga kanina, di ba? Thriving. Hindi enduring eh. No? So, nung nawala siya, hindi ko na rin alam paano gagawin. Hindi mo kasi napagpaplanuhan yun eh na mawawala siya.
1: Hindi ka pwede maghanda.
0: It was very strong and very positive na magkakaroon siya ng supernatural healing. But yung complete healing niya ay tinanggap niya nung July 31, sa heaven na.
1: Sa heaven na. Ano, sudden ba yun? Hindi yung inaasahan?
0: Well,
1: O nagkasakit siya matagal? Hindi naman.
0: May sakit naman siya talaga. Pero nagda-dialysis siya for 3 years. Pero before that, alam na namin na meron siyang late stage na yung kidney niya disorder. Pero hindi pumapasok sa word niya yung mamamatay siya. Iniisip niya may miracle healing na darating para sa kanya. Siguro sinasabi niya lang sa amin yung wag kami mag-alala.
1: To comfort you.
0: Pero biglaan yun kasi nagda-dialysis siya. Parang few minutes pa lang, 6 o'clock in the morning, wala ako doon, nasa bahay ako, cardiac arrest.
1: So,
0: hindi ko na rin siya nakita.
1: So, initially, ano yung tanggap mo nung nalaman mo finally na umuwi na siya?
0: Halo eh. Una, masaya ako kasi hindi na siya...
1: Maghihirap?
0: Oh, wala nang pain. Yeah. Kasi nakikita ko naman...
1: Suffering.
0: Kasi, pag nasa labas ng kwarto namin, very lively siya, masaya, nagbibiro lagi. Pero pag sa room namin, doon ko nakikita yung dinadanas niyang sakit. Masakit kasi mag-dialysis eh. Tsaka yung mga cramps yung ganun.
1: Body cramps.
0: So, masaya ako kasi wala na yon. And in a way, naingit pa nga ako sa kanya kasi... By sight, makikita na niya si Lord, hindi na by faith.
1: Face to face?
0: Oo, by sight na siya.
1: Yes, by sight.
0: So, happy talaga. And siyempre sad din for myself kasi hindi ko na siya makikita.
1: Yes.
0: Pero alam ko naman na nasa mabuti siyang kalagayan at mas parang heaven ngayon sa kanya, paradise. So, while ako, tutuloy ko pa yung race.
1: Initially, hindi ka ba nagtampo? Parang kinwestiyon mo yung Lord sa promises niya and love niya when he died?
0: May mga times, pero inaalis ko sa isip ko kasi alam ko ay prodding yun ng Satan. Bakit naman ako magtatampo? Eh, mas better nga inapuntahan niya.
1: Tama.
0: Mas better. At saka alam ko na doon naman talaga lahat tayo pupunta.
1: Yes.
0: Kumbaga, tawag nga nila doon, heaven, pero ako tinatawag ko yun na home, sabi nga nung awit.
1: Yes.
0: Homesick for heaven in Pilwick man. Paborito ka yan.
1: Oh, I like that. Ilang taon ka nun nabiyuda ka?
0: Actually, hindi ako ng age ko. Nakakalimutan ko. Actually, 50 na ako ngayon eh.
1: Sister Sheila, ano ba to? Ayaw magsabi ng age.
0: 67 ako ngayon. So, mga 61 pala. 61.
1: 61. Hindi ka mukhang 67. No?
0: 66 lang.
1: Pero, yon, yung coping, yan. Kumusta ka sa church, sa ministry? I mean, nagkaroon ka ba ng parang, sabi na natin, nag-break ka muna immediately after he died? Anong naging effect sa'yo as a member of the church?
0: That time kasi it's COVID.
1: Ay,
0: hiwa-hiwalay talaga.
1: Tama.
0: Pero, during Sundays, napupunta kami sa church ni Pastor James and nag-worship doon kasi siguro 5 lang kami. Siyempre, ando doon siya as pastor. So, actually, hindi rin ako nag-break kasi parang pag nag-break ako, lalo ko lang...
1: Naman.
0: Lalo lang ako malulungkot. So, while not on break, ay pinaprocess ko yung aking loss. Actually, loss ko, hindi loss ni Sunny, di ba? Kasi siya, better.
1: Maganda. Kasi hindi mo na siya makikita, kaya tinatawag nating loss. Di ba?
0: My loss.
1: Aside from, of course, kay God, yung coping, no? Yung coping mechanism, sino yung mga tao na talagang nandyan sa'yo, dumamay during those times na, syempre, let's real talk, malungkot. May kalungkutan yun. Malungkot talaga. Sino yung mga taong nilapitan mo o lumapit sa'yo to really comfort you those times, during those times?
0: Mm-mm. Kasi parang personality ko talaga is I keep to myself.
1: Mm.
0: Parang nagsosolo lang ako. Mm-mm. Feeling ko ay mas maganda na hindi ko ni sinishare yung aking grief.
1: Mm-hmm.
0: Pero mali pala yun eh. Mm-hmm. Dapat pala nagsasalita ka. Kasi yes, during COVID, syempre hindi ka nagsasalita.
1: Pala, diba? COVID kasi. No?
0: Wala eh. Nanonood ka lang kung anong pwedeng panoodin. So hindi ka nagsasalita.
1: Eh may video call naman eh.
0: Eh wala naman ka video call.
1: Ah okay.
0: Ay, hindi
1: okay.
0: Ako tsaka okay. Medyo masikreto talaga ako.
1: Oh.
0: Pero nalaman ko mali pala yun eh. Kailangan talaga mag-open up ka sa mga kapatid sa community, actually sa amin, sa church. Nilagyan namin ng term na chestnut community. Parang hindi na dati Life Giver Christian Family Ministries.
1: Ngayon chestnut.
0: So ngayon, ginawa namin ng community kasi ang involvement namin ay sa community talaga. Kasi yung church namin maliit lang pero magkakilala kami. Alam namin kung ano yung pindadaanan ng isa kung may sakit.
1: Yun ang maganda.
0: Kahit minsan ubo lang, ay inuubo pala si sister.
1: Oh, maganda. Oh, mindful kayo sa isa't isa. Kilala nyo.
0: Tsaka siyempre yung family.
1: That's
0: kasi
1: right.
0: Lahat na, yung dalawa kong anak ay believers.
1: Yes.
0: And yung tatlo kong apo ay mga believers din. So, I'm in the company of believers.
1: Kaya mas naging easy, di ba?
0: Naging easy, yes.
1: Oo. What about your ministry? May nagbago ba? Mas naging driven ka ba? Mas naging passionate ka in serving God after the death? Anong nagbago sa outlook mo, Sister Josie?
0: So, isa sa mga nagbago sa akin pala ay medyo naging vocal nga ako. Tapos naging participative ako sa mga ministries. Mm-hmm. And actually, nag-aral pa nga ako sa IGSL. At natapos ko yung dalawang module. Nag-graduate ako last.
1: Ayun, oh, ang ganda-ganda mo dun, oh, nag-graduate.
0: Last June. Na in-encourage ako na anak ko ni si Pastor James na mag-aral.
1: Mm.
0: Iniisip ko, aanin ko naman yung mapag-aaralan ko.
1: Oh.
0: O, aanin ko ba?
1: Hindi sayang yun.
0: It's pastoral leadership training. Hindi naman ako pastor.
1: Mm.
0: Pero by...
1: Hindi mo alam ang plano ni Lord sa'yo. Don't say that.
0: Actually, maraming inopen na ministries ang Panginoon para sa akin.
1: Mm.
0: Na nagagamit ko itong inaral ko sa IGSL. Kaya thank you kay Pastor James sa pag-i-encourage sa akin na mag-aral ulit. Although nung gumraduate ako, ako yata pinakatanda doon. Nahiya ako.
1: Eh wala naman ganun ni, di ba? Okay lang yun. Walang matanda at bata kay Lord.
0: And yan, they all call me Mommy.
1: Mami.
0: Mami.
1: Paano ako nung tinatawag kitang Mommy? Yan saan ko yung tumawag, Mommy. Wala na kasi ako
0: okay
1: nanay din. Oo nga.
0: Na-appreciate ko rin yun.
1: Yes. Okay, isa pa. No? Ano yung coping mechanism? Ano ba yung nagbago ba yung buhay mo? Pero yung mga anak mo, kumusta naman sila? Nung namatay na si Pastor Sunny, yung relationship mo with your children, kumusta?
0: Yung relationship ko with my children, dati kasi I thought, ang nagbabind sa amin, sa family, yabang ko. Ako? Akala ko ako pala. Ako yun?
1: Mm-hmm.
0: Nung mawala si Sunny, siya pala.
1: Siya pala.
0: Siya yung nagbabind sa amin together.
1: Mm-hmm.
0: So, since nawala na siya, nag-step up ako. May mga bagay akong gusto ko na gawin nila sa akin. Parang dinidemand ko sa sarili ko lang, pero hindi ko sinasabi sa kanila. Pero kinausap ako ni Lord, sabi niya, kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, ikaw na yung gumawa. From me, ako yung unang magbago.
1: Mauna ka.
0: Mauna ako magbago. Mauna ako mag-reach out sa...
1: The change should start from for
0: you. Oo, sa akin. Yeah, yeah. Hindi ko di-demand yun sa kanila. Oh, mahalin niyo ako.
1: No?
0: I-demand ko sa sarili ko, bilabing, hindi lang sa family ko, kundi pati na sa maraming tao, sa community.
1: Yes. Sa mga nanonood at nakikinig ngayon, ng mga byuda, yan, na bago pa lang, ano yung piece of advice mo sa kanila?
0: Well, kung believer sila at sumusunod sa Panginoon ay medyo madali. Kasi ang security kasi natin ay hindi sa husband.
1: Amen.
0: Ang security natin ay sa Panginoon na nagmamahal sa atin at nagiging protector natin. So, dun sa mga bagong recently widowed, I think you need to
1: may proseso,
0: seek Christ
1: eh. Yes.
0: Pa. So, yung kakulangan ng husband, ang idagdag po natin yung presensya ng Panginoon sa buhay natin.
1: Amen.
0: At yun ang aking ginawa. Talagang sinik ko ang Panginoon kung ano ba yung gusto niya pa sa akin. Kasi after post-marriage, wala na siya. Ano na yung purpose ko sa buhay? Parang wala na, di ba? Pero ang purpose ng Panginoon sa akin ay maglingkod ako sa Kanya and to be Christ-like.
1: Right,
0: medyo
1: right.
0: Mahirap maging Christ-like. No?
1: Mahirap.
0: Pero yun yung aking goal, to be Christ-like and to make Him known
1: yes.
0: sa ibang tao.
1: Yes, to make Him known in His Word, mm-hmm. right?
0: And
1: right?
0: I know hindi pa tapos ang God sa akin. I'm a work in progress. Marami pang babaguhin sa akin, marami pang ipakikita sa akin ng Panginoon ng mga lessons.
1: And lahat naman tayo. Lahat
0: ready.
1: Naman tayo. Okay, yung verse natin ang ganda, di ba? Psalm 68:5, mm-hmm. no? Sister Josie, Father of the fatherless and protector of widows is God in His holy habitation. Anong personal impact sa'yo
0: ng verse na ito? Personal impact?
1: Mm-hmm.
0: That's a good question. Beautiful question.
1: Parang Miss Universe, Miss Philippines. Okay, go.
0: When my husband died, siyempre, I lost my earthly protector. Mm-hmm. Wala na.
1: Mm-hmm.
0: Parang kasi yung husband ko, ako yung priority, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Nung nawala na siya, wala na napaprioritize sa akin. Yun ang feeling ko.
1: Mm-hmm.
0: Pero sabi nung verse 68:5, He is a father to the fatherless, a yes. defender of widows.
1: Yes.
0: Is God in His holy dwelling. Na-discover ko that I had not become helpless.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, naging ano pa nga eh, hindi na ako helpless. I have become even more dependent on God.
1: Amen.
0: So when you are dependent on God, paano ka naman magiging helpless?
1: Mm-hmm.
0: So He provided financially ang God, no? Emotionally, spiritually, and practically. Time after time, I saw His hand leading me. Ang God talaga nagdidirect sa akin. Isa pang verse na nag-remind sa akin sa Deuteronomy 31:8. The Lord Himself goes before you and will be with me, will be with you. He will never leave you nor forsake you.
1: Wow, assuring verse.
0: Claiming that verse, paano ka pa magiging helpless?
1: Yes.
0: Meron kang, yung word kasi is dependence. Dependence
1: yes.
0: on God.
1: Yes. Ang ganda ng message, no? Sa totoo lang po, yung lahat tayo, it's beyond orphans, it's beyond widows, no? Yung sinasabi natin ngayon. Yung mga aba ng society, di ba? Yung mga naiwanan ng asawa. Kasama na dyan, mga single mom.
0: Nang ibang diba? Bahay.
1: Nang ibang bahay, hindi nang ibang bahay.
0: Sa makabilang bahay.
1: Oo, yung mga ganun, no? Kasama kayo dito, no? Hindi kayo nag-iisa. Kumbaga, you are heard by God, na alam ni Lord, at dineclare niya yun na kayo, na siya yung Father, siya yung protector. Mm-hmm. Diba? Kaya
0: yes.
1: very assuring. Kaya asa lang tayo kay Lord. Seek God. Have a personal relationship with God and everything will be fine. Okay. These days, talking about ministry, sabi mo na dagdagan yung ministry mo, nag-improve lalo, naging dependent ka kay God. Ano yung mga ministries mo, sister?
0: Yung mga ministries ko actually ay... Ano nga ba yun?
1: Yung mga Bible online, yeah. di ba?
0: Yeah. Meron talaga. Every Saturday, meron kami outreach sa mga bata, sa community. Minsan, maabot sila ng 60, minsan 40 na mga bata.
1: Ang
0: tawag namin doon, outreach.
1: Mm-hmm.
0: So, tinuturuan, magbasa.
1: Mm-hmm.
0: Read to Grow program.
1: Mm-hmm.
0: May support kami from Samaritana and Means USA.
1: Wow.
0: Pinapakain namin yung mga bata.
1: Bongga.
0: Ang nakakatawa yung mga bata, pag nakita yung pagkain, ay, ang sarap niya. Parang first time nila nakita yung pagkain.
1: Oh.
0: Kasi we tried as much as possible, may balance. May gulay, mayroon prutas. And thankful nga kami minsan, marami nagbibigay doon sa mga bata. May nagbigay pa nga mga Arla milk talaga.
1: Wow, Arla.
0: Sobra talagang dami.
1: Nag-plug pa tayo.
0: Sorry. Pero ano, yung mga bata, tatanong, fresh milk eh. Paano po inumin to? Hindi nila, parang first time nila.
1: Wow.
0: So, yung joy namin na nakaka-reach out kami sa community, natuturaan yung mga batang magbasa.
1: Uh-oh.
0: Kasi Read to Grow yung program.
1: At para rin sa'yo, di ba? Maganda yun, no?
0: Very happy kami na, ano. Yun yung engagement ko every Saturday.
1: Tsaka mga apo mo, nakukita ko. Hindi ko na nakikita yung ano mo, ha?
0: Bawal daw eh. Bawal daw magpusa.
1: Kaya pa rin hindi ko na nakikita. Ano pang gusto mo ministry? What about ministry for
0: mga ministry,
1: widows? Dapat meron kayo nun.
0: Oo nga eh. Puro life group.
1: Mm.
0: May time nga, saya-saya ako, Monday to Friday nights, lagi yun meron akong Bible study and engagement, pag Wednesday prayer meeting. So ako rin yung naging in charge sa prayer meeting namin. And may mga discipleship group kami na hinahandle. And meron din ako ina-attend na para naman sa learnings ko.
1: Wow, balanse. Mm-hmm. So wala ka ng time to, you know, malungkot o marwat.
0: Tumingil.
1: So, plano mo pa mag-asawa?
0: Hindi na, wala na. Wala lang akong plano kasi una, meron din ako mga health issues eh. So, priority ko na lang yung sarili ko tsaka yung mga family ko. Parang wala na akong time.
1: Wala ka ng time.
0: Si Sheila meron pa.
1: Sister Sheila, ikaw daw. Teka lang, ito, from being a pastor's wife to now as the mother of a pastor. May transition ba? May pagkakaiba ba, Sister Josie?
0: Pag pastor's wife kasi, na nasasabihan mo siya na ito yung mga magandang plano, kaya nag-uusap kami. Pero ngayon, as pastor's...
1: Mother,
0: pastor's mom, ay more an encouragement. Kasi meron naman siyang wife na nakikipag-usap sa kanya. So, ini-encourage ko na lang siya. And whatever yung mga project niya, supportive ako. And I'm very proud of my son, Pastor James.
1: Oo naman.
0: Like, kamukha niya, di ba?
1: Oo, kamukha niya. Oo nga. So, ito, from being, sabi nga, yung journey, no? Yung journey mo, ilang years na? Six years.
0: July 31,
1: no? Doon sa 6 years na yon, ano yung, how can you exactly describe the journey?
0: One word, dependence.
1: Bahala
0: on God. Dependence on God talaga.
1: Dependence
0: on God. Before kasi naka-depend ka sa husband for protection, saka siya tagaluto namin.
1: Ayo, ikaw nagluluto ka rin?
0: Hindi.
1: Talaga?
0: Kumain lang. Buti na lang yung son-in-law ay marunong din magluto, marunong mamalengke pati si Jed. So, dependent na rin ako sa kanila. So, dependent ako sa God, dependent ako sa community. Dependent ako sa mga family.
1: Tuwa ako doon, di marunong magluto.
0: Hindi ako talaga marunong magluto.
1: Talaga. Ito, maganda to. Gusto ko to. Is there any way to prepare oneself from being a widow?
0: Ayan. So, nag-usap nga kami ni Sheila. Parang wala eh. Hindi mo mapiprepare sarili mo na... Tsaka hindi... Nung buhay pa si Sunny, hindi ko niisip magiging widow. Parang wala sa vocabulary. So, nothing can prepare. Ang mapiprepare mo talaga, yung relationship mo sa Panginoon. Kasi when you have God, and you are dependent on Him, nagbabasa ka ng Word of God. Parang, yun na yung preparation mo. So, lifetime preparation sa mga challenges ng buhay mo. Yung engagement mo sa salita ng Diyos.
1: Yes.
0: Isa pa pala sa coping mechanism ko.
1: Yes po.
0: Lahat nung gusto ni Sunny before, kasi he's into arts, into music.
1: Into music. All around, na?
0: All around. Tapos, tinry ko lahat yun. Yun nga lang, sa pagkanta, wala. Hindi ako nakapasa. Pero yung arts... Naging artistic din ako. Pero from zero arts sa aking katawan.
1: Bakit? Ba't mo ginawa yun? Bakit?
0: So, it's part of my coping mechanism.
1: Paano kasama mo rin siya?
0: Journaling na Bible, nagsusulat sa kung ako saan.
1: Parang gusto kong gawin niya.
0: Kumagawa ako ng cards. Nagpipaint. Nagpipaint din ako. So, kahit hindi masyado maganda, pero going there.
1: Yes, yes. So sa mga nanonood ngayon na mga widows, no, yung mga sinabi mong coping mechanism, baka sabihin nila, kasi naman Sister Josie may means ka, what about us? Na, you know, medyo limited. No, nagpapaaral pa sila ng mga anak, mabata pa yung mga anak, tapos naiwan sa kanila, sabihin na natin 5 anak na nag-aaral lahat, tapos walang ibang means. Anong gusto mo sabihin sa kanila? Medyo, tall order yun, ha?
0: Oo nga, So, expand your territory. Huwag lang masyadong trabaho sa bahay. Libre naman mag-text sa messenger, no? Maggawa ka ng drawing, tapos picturean mo, send mo sa kaibigan mo. Tapos, minsan mag-invite ka sa kanila, makipagkwentuhan ka, magkape. Siguro mura lang naman yan, di ba? So, be more intentional in reaching out.
1: Yes.
0: Pwede yung magbigay ka lang ng konting, regalo sa kapatid. parang one way din of giving yourself to them.
1: Mm-hmm.
0: Na, nabubura din yung pag yung kasi minsan sa sarili ka nang naka-focus.
1: Totoo.
0: Alisin mo na yung focus sa sarili mo eh. Mm-hmm. Focus mo din sa kung ano ba yung gusto ng Panginoon para sa buhay mo.
1: Mm-hmm.
0: Tsaka yung develop mo rin yung love for people, love for people.
1: Yes.
0: Pag na-develop mo 'yon, eh magiging easy na to expand your territory and yes. reach out.
1: Yes, and part of loving people is talking to them,
0: oh,
1: right?
0: Oh,
1: kasi when you talk to them, ang dami mong learnings eh.
0: Oh,
1: ang dami mong realization in your life na, ah, ganun pala. Thank you, Lord, ganito ako. Saka, you know.
0: Isa sa ugali ko, nagtatanong ako.
1: Mm.
0: Ano ibig sabihin nun? Ano
1: yes.
0: ibig sabihin nun? To the point na parang, simple-simple, hindi ko alam.
1: Mm-mm,
0: kasi di ba sa mga technology ngayon, maraming mga sinasabing mga pati nga emoji ni iba-iba na nila eh.
1: Yes.
0: So ano ibig sabihin niya? Nagtatanong ako.
1: Oh, dapat naman.
0: Mm, sabi nga, 'di ba, huwag mahiyang magtanong.
1: Yes. At saka ba't mahihiya magtanong, 'di ba? 'Yun ang importante.
0: Ako lagi ako nag-a-ask ng question.
1: Yes. I don't mind no telling them hindi ko alam to. Turuan mo ako, 'di ba? Mm-hmm. Para hindi tayo laging hindi mo alam, hindi mo na alam all your life, 'di ba? Dapat alam mo na. Okay, with your experience and knowledge of the Bible, do you believe you'll see your husband in heaven?
0: Oo. Sabi nga eh.
1: Ano sasabihin mo sa kanya pa nakita kayo dun?
0: Basta ka na. Kaya lang, di ba, hindi na kami mag-husband and wife.
1: Hindi na.
0: Sisters and brothers lang. I will see him.
1: Mm-hmm.
0: Yun nga yung isa kong kinalulungkot pag nakita kami, hindi na kami husband and wife. Sang mm-hmm. parang, ay sayang, hindi ko na siya husband.
1: Mm-hmm.
0: Pero,
1: at least makikita mo siya.
0: I'm sure. Oo. Kasi yun yung home natin eh.
1: Mm-hmm.
0: Minsan nga yung awit, homesick for heaven.
1: Awitin mo, mami. Paano yun?
0: Sisila kakanta. Kasi yung lyrics nun, I want to see my children walking with Moses, dancing with David.
1: Mm.
0: Yun yung, actually, gusto ko yung pamilya ko, si Daben, yan, nakikipagsayaw kay David. Oh, ang ganda, di ba? Nakikipag-usap kay Noah.
1: Mm-hmm.
0: So, yun yung mga ini-expect ko na makikita ko sa heaven with Sunny.
1: Wow. Ganda naman, ano? Mm-hmm. Ano yung namimiss mo sa kanya?
0: Namimiss ko kay Sunny yung protection na binibigay niya sa family. Kasi, nung buhay siya, kahit naka-dextrous.
1: Mm-hmm.
0: May time na naka-dextrous yun eh. Sinundo ako.
1: Mm-hmm.
0: Nagda-drive siya.
1: Talaga.
0: Kahit galing sa dialysis, sabi ko, asan ka na? Hindi ka pa ba tapos sa dialysis? Susunduin ako.
1: Ba't naman nagpasundo ka pa?
0: Oo nga, napaka ano ko, no? Napaka, ano kayo nga? Disney princess. So, yun, namimiss ko. Natuto ko mag-grab.
1: Mag-grab, yun.
0: In-drive.
1: Mm-hmm.
0: Mas mura in-drive.
1: Like,
0: commercial na naman. Sorry. Natuto akong lumabas ng bahay on my own.
1: Kasi naging independent ka. Dati mong hindi ginagawa, nagagawa mo na.
0: Yes,
1: Yes. So, if there's one great lesson you learn from that experience na widow, no, ano yun? Before we take a break. Mm.
0: So, that's a beautiful question.
1: Yes. I want a beautiful answer.
0: It all boils down sa presence ng God kasi.
1: Mm-hmm.
0: Yung nawala yung husband, wala ka ng protector.
1: Mm.
0: Pero meron kang defender. Defender ang Panginoon.
1: Dineclare niya eh.
0: Oo. Oh. Kanina nga sa quiet time ko, kasi meron ako pinagpipray na isang bagay na matagal na, hindi pa naibibigay.
1: Mm.
0: So, nung nagbabasa ako, Isaiah 34 yan eh. Parang, sabi ko, Lord, anong bigyan mo naman ako ng assurance na may sasagutin mo itong panalangin na ito? Tapos, tiyempo-tiyempo yung 34 sa last verses, yun, sinabi niya na I will have my inheritance. Ibibigay ng Panginoon sa iyo yun. Kailangan pagtiwalaan mo lang siya.
1: Mm.
0: So, ang secret natin on coping sa mga losses natin, eh yung presence ng God.
1: Amen.
0: Na alam mo na hindi kanya iiwan.
1: Yes, hindi kanya pababayaan.
0: Oo, sa Deuteronomy nga na, I will go before you.
1: Mm.
0: Actually, yung bukas na dadanasin natin, napuntahan na ng God.
1: Yeah. Now,
0: tsaka sabi nga eh, hindi pa naman tapos kwento ko. Kunyari, may mga problema tayo. It's hindi pa end of story of your story.
1: Mm.
0: So, inaasahan ko and I look forward to the day na siyempre magkakasama na kami. Kasama ka doon, ha? Sama ka? Magkakasama na kami sa heaven.
1: Yes, amen. Of course, tayo magkakasama. Di ba? In God's time. Oh, pag may mga gagawin pa tayo, hindi pa talaga. Okay?
0: Yes.
1: So, we will take a break. Sa pagbabalik po natin, ay makakasama namin ang isa pang kaibigan at may magandang kwento. No?
0: Pretty rin siya.
1: Yan. Woman of substance. Ayun. Yan ang pagkakadescribe sa atin ni Sister Josie. I'm talking about Sister Sheila Sakdalan. Mamaya po sa ating pagbabalik.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life. On Sports Radio 918.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
4: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
5: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Ako si Laverne Madariaga ng Barangay 7, Bacara, Ilocos Norte. Ako ay isa sa mga napiling presidential scholar dito sa barangay namin. Malaking tulong po ang matatanggap naming halaga mula sa opisina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para po matiyak na makapagtapos ako sa aking kurso na Electrical Engineering. Nakatapos po ako, makakatulong na po ako sa aking mga magulang, lalo pat ako po ang bunso sa amin, ang huli nilang pag-aaral.
7: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
5: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
4: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
8: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
9: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
8: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
9: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
8: Ang 10th anniversaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan, para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
11: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life. On Sports Radio 918.
1: Check your time. It's 8:35 in the morning. Muli, maganda umaga po sa inyo lahat. Gab Pereiras, maganda umaga. Good morning. Happy birthday on July 23. Yan, ganda lang ba ng donut? Okay, so nandito tayo sa last 30 minutes ng ating programa. At natutuwa po ako kasi ngayong umaga meron kaming binigla ni Sister Josie, no, na makakasama dito sa ating programa, na sabi niya sumama lang ako, ba't ako mag-guest. Alam niyo ang pinakamahalaga sa programa namin ay yung mga stories, no, na talagang magta-touch, no, marerelate niyo dito sa ating programa. So kasama natin ngayon si Sister Sheila Sakdalan, ang founding member po ng LCFM Chestnut. Right. Okay, good morning, Sister Sheila.
12: Magandang umaga po.
1: Kumusta ka? Kanina pa kami nagtatawa dito, eh, no?
12: Masaya ho. Narito po ako to support Ate Josie kasi nabalitaan ko na she's guesting.
1: Yes.
12: So, ayoko naman na kagabi ko pa sabihin sa kanya, kaya this morning I asked her, pwede ba ako manood?
1: Ayun.
12: So, wow. Pwede naman daw. Kaya narito po ako para manood, eh.
1: Ayun. Pero mag-share kasi byuda, you're also a widow.
12: Sige po.
1: Right. So, anong feeling mo na nandito siya?
13: I'm excited kasi halos 1 year lang
1: pagitan.
13: Pagitan namin, pagiging byuda, eh.
1: Mm. Sister Sheila, tell us your story. I mean, kailan ka na byuda?
12: Ako po, na byuda ng November 2021. So, magpa 5 years na po.
1: Oh,
12: si kaya, Pastor 6. James po kasi, Pastor Sunny James. Pastor Sunny James po nauna. Mm. Ano po, July 31. Masyado po magkaibigan yung aking husband.
1: Oo, at sabay, naghalos, nagsunod.
12: Pero totoo silang magkaibigan. Meron lang akong trivia.
1: Mm.
12: Nung si Pastor Sunny James po ay ikikremate, yung husband ko nagpunta sa St. Peter. Pero hindi ho siya pumasok. Alam niyo kung anong ginawa?
1: Ano?
12: Nandoon siya sa parking tapos tinitingnan niya yung usok. Kasi kinikremate si pastor.
1: Mm.
12: Ganun ang ginawa niya.
1: Medyo mahirap nga, eh. Mm. Di ba? Na ganun. Pero yun, tell us your journey. Yan.
12: My journey.
1: Yes, after that. Paano siya namatay?
12: Nakikinig ako sa inyo sa mga tanong.
1: Mm-mm.
12: Meron ka pong tanong na na-prepare ka ba dyan?
1: Mm.
12: Tapos, absolute yung aming sagot.
1: Yes.
12: Walang nakaka-prepare. Pero habang nakikinig po ako, naisip ko, pin-prepare pala ako ng God.
1: Si Lord ang nag-prepare.
12: Oo, kasi as I go back, sabi ko, ang dami palang ginawa ng God para ma-prepare ako for that situation.
1: Mm.
12: Unang-una ho, siguro mga 3 years before mawala yung husband ko, araw-araw po, nagpe-pray kaming magkasama.
1: Mm.
12: Yung natutunan namin yung magic word, dependence. Dependence is another word for power. So, sabi ko, kaya pala grabe yung dependence namin sa Lord. Hindi po, once a week, daily po kaming
1: daily
12: mag-pray, wow, ng husband ko. Wow. As in, bago po kami pumasok, lahat ng details na buhay namin, sinasabi namin sa Panginoon.
1: Mm.
12: Tapos, sabi ko, habang nag-iisip ako, pin-repair din pala kami ng God kasi po may naiwan ng business yung husband ko. I think mga 3 months before siya nawala, tinuruan niya yung anak ko.
1: Mm.
12: Sabi ko, and isa pa, dahil pandemic po noon, ito ho yung mga realization ko, may ginagawa pala ang God while, bago mangyari.
1: Mm.
12: Una po, yung aming office nasa Quezon Avenue.
1: Mm.
12: Eh dahil po nag-pandemic, kailangan malaki yung space kasi po dapat merong, di ba, yung
1: Distance, social distancing, right, mm-hmm, mami?
12: Sa madaling salita po, ang nangyari, yung office namin, napunta kung saan yung building ng condo namin.
1: Ay, so, ang galing naman.
12: Hindi po ba? 5th floor po yung aming bahay,
1: mm-hmm,
12: nalipat po sa 8th floor. So, what happened po? ang anak ko po kasi noon ay work from home.
1: Mm.
12: So ang nangyari po, nandun lang sa taas yung business, nagtuturoan po sila ng daddy niya nung mga panahon na yon.
1: Mm.
12: So sabi ko, ang galing ano, parang na-appreciate ko po lahat yung paghahanda na ginawa ng God sa aming pamilya.
1: Mm.
12: Na hindi ko naman inisip.
1: Hindi mo na-realize
12: during
1: those...
12: Wala man lang akong kaklu-klu na mangyayari yun.
1: Yung paano pagkamatay ni...
12: It's COVID po. Pareho po kami nagka-COVID.
1: Ah, okay. I remember now the kwento. Yeah,
12: actually
1: yeah.
12: po, if I may, ano po, bago kami magka-COVID, nagbakasyon ho kami sa Baguio.
1: Mm-hmm.
12: And then, nilagnat siya.
1: Mm-hmm.
12: And then, ako din. So, pagbaba namin, nag-test kami. Pareho kami.
1: Positive.
12: So, ang nangyari po, nagpunta kami sa ospital. Siya nasa parang ICU. Mm. Ako po nasa regular room. Kasi po siya, meron siyang cardiomyopathy. It's a heart concern.
1: Okay.
12: Opo. Pero ako naman po, diabetic.
1: Mm-mm. Mm-mm.
12: So, pumasok po kami ng hospital ng November 5. Nawala ang husband ko ng November 9. Umuwi ako ng November 11 na wala na po akong kasama. I mean, nagpunta ho ako doon just to be with him.
1: Oo.
12: But nung umuwi ako, mag-isa na lang ako.
1: Medyo masakit yun, ha?
12: Opo.
1: Paano mo na-handle yun, yung gano'n na?
12: Actually...
1: Hindi mo talaga akalain, eh, no? Bilis.
12: Hanggang ngayon po ay meron pa akong amazement kung paano nangyari. Iniisip ko kasi while I was in the hospital, dapat ang normal reaction ko, magngangawa ako doon. Tapos lumabas ako sa... Iniisip ko, dapat lumabas ako doon sa hall, magsisigaw ako. Pero kanina, meron din ako narinig sa question nyo. Ang tanong nyo do you think makikita mo ba si husband mo? Actually, yun po yung nagbigay sa akin ng assurance. Habang nakaupo ako doon sa aking hospital bed, pinaisip sa akin ng God, na una siya, there will be a reunion.
1: Yeah.
12: So, parang yun ho yung ano ba? At isa pa, sabi ko, di kanina pinag-uusapan natin, paano ba yung widow pag wala na, no? I had the impression na sinabi sa akin ng God, you're going to be okay. So, yung dalawa po na yon habang nakaupo ako doon sa, hanggang ngayon naalala ko, nakaupo ako doon sa gilid ng kama, ang sabi ng God sa akin, you're going to be okay, and at the same time, ang sabi po niya,
1: nakikita
12: you'll
1: kayo.
12: See him again.
1: May reunion kayong dalawa. Wow.
12: Yun po.
1: So, ibig mo sabihin, paglabas nyo, ano na siya, cremated na siya?
12: Opo, kasi,
1: ganun nung
12: pag, kailangan po right away.
1: Yeah.
12: So, hindi po ako nakapunta sa cremation. Only my son handled po yon. Kasi po, alam niyo po ba, while meron kaming COVID, yung pong aking daughter may COVID din.
1: Oh.
12: Oh, isa pa po itong amazing. Nagpunta kami sa Baguio. Ako, ang asawa ko, tsaka yung daughter ko, naiwan po yung aking son. So, hindi po siya nahawa.
1: Tama.
12: So, ang nangyari po, siya po yung naging... Nag-asikaso po
1: siya. Nag-asikaso lahat. Kaya naiwan siya, eh, no? May purpose talaga.
12: Mm-hmm.
1: So, how was life after that? I mean, umuwi na siya, wala na yung husband mo. So, kumusta ka?
12: Eh, masyado kong napatunayan yung sinasabi ng Bible ng protection ng Lord sa widow at saka sa fatherless.
1: Yes.
12: Ang iniisip ko kasi pag widow, dapat miserable.
1: Mm-hmm.
12: Miserable.
1: Maraming ganon, yung walang ang Diyos sa buhay. Medyo ganon.
12: Pero grabe po yung pag-sustain ng God sa amin. So, I think, yun talaga yung testimony na you are not alone.
1: Yes. Ano
12: po? So, gusto ko makita ng mga tao na kahit wala, meron po akong realization nung nawala yung husband ko. Ang realization ko, hindi ko pala God yung asawa ko.
1: Ayun.
12: Yun po yung realization ko. Sabi ko, hindi ko pala siya God.
1: Mm-hmm.
12: Na, life will still go on and hopefully habang nag-aantay ako nung time ko ay magamit pa ng Lord sa iba't ibang kaparaanan.
1: Amen. Ayun. Amen to that. Dinescribe ka na Sister Josie na woman of substance.
12: Siguro po tanungin niyo siya bakit kasi
1: bakit?
12: Narinig lang ko niya yun.
13: Narinig ko lang dun sa nag-appreciate sa kanya.
1: Kaya sinabi based din sa'yo.
13: Yes.
1: Eh ngayon lang, marami na tayo nakukuha sa kanya, di ba? Dun sa kwento niya, no? Oo. So ano nang mga naging bago sa'yo? Ano nang bago sa iyo nung
12: lalo po ako ano na involved sa
1: ministry?
12: Ministry. November po namatay yung husband ko. It's COVID time. And then by January, which is mga 2 months lang after na nawala siya, meron po kaming tinayo na marketplace ministry na sobra po akong passionate doon. So, for 5 years, doon nilagay ako ng God para nakakasaya ho sa akin.
1: Ano yung marketplace ministry?
12: So, ang pangalan po niya is BFF. Mm-hmm. Actually, na-share ko last time pero gusto kong ulitin. Ang ibig po sabihin ng BFF, ano po, Banawe.
1: Banawe.
12: Kasi po, I'm from BDO, okay. Banawe area.
1: Okay.
12: So, Banawe, Banawe Teams, Friends and Families in Christ.
1: Oh.
12: So, ano po yun? Ang aming pong goal is to make Jesus known in the marketplace. So, ang kapartner ko po sa ministry, yung aking boss, yung aking area head.
1: Wow,
12: ano
1: that's
12: po?
1: Nice.
12: Kasi pareho kami ng heart. So, ang nangyari po, hindi lang po yun ang ibig sabihin na BFF. Ang isa pang ibig sabihin na BFF, Best Friends Forever in Christ.
1: In Christ.
12: Kasi po, hindi tayo magiging friends forever kung wala si Christ.
1: Ayun.
12: Magkakaiwanan mo tayo dito. Hindi magtutuloy-tuloy yung friendship. Kasi po, kung nasa Panginoon tayo, hanggang
1: yes,
12: doon.
1: Right.
12: So, doon po umiikot yung buhay ko. Alam niyo po kasi, for me, my ministry kasama yung career ko. So,
1: na-combine.
12: Opo, hindi po siya yung pag-linggo lang. So, when I go to work, I really, yung goal ko is to make Jesus known in my career and in my ministry in the workplace. Sobra pong rewarding. It's my joy.
1: Wow. Ang ganda, no? Yung kwento yung dalawa, you're still working, right?
12: Opo.
1: You're still working. Kaya ayun, yung ministry mo. Sabi nga, every profession is a ministry. Yun ang sinasabi nila, no? Na hindi mo sasabing, kasi ganito yung trabaho ko. No, every profession is a ministry. Take time to really share the word, no? Ikaw din, mami. Oh. Wala ka man trabaho, pero ang dami-dami mong ginagawa.
13: May trabaho.
12: May trabaho po yan.
1: May
13: still working, yes.
1: Talaga? Saan? I didn't know that.
13: Dun sa restaurant ng kapatid ko, sa Topsy ni Bibian. Commercial na naman.
1: So, doon ka nag-work.
12: Sa accounting po siya.
1: Sa accounting siya. Pareho kayong both active, ano? Nakakatuwa naman. So, sa mga widows, kung meron kanina na dinig mo yung advice ni Sister Josie, ikaw, ano naman ang advice mo sa mga newly widowed na nakikinig at nanonood ngayon?
12: Ang gusto ko pong sabihin, kasi kanina may sinabi si Ate Jo, secretive siya.
1: Yes, secretive siya.
12: Ang nais ko pong sabihin ay to reach out.
1: Yes.
12: Hindi niyo po kayo mag-isa. So, para po sa akin, ang naging talagang tinulong ng God para makakope ako, lahat po ng aking kaibigan at kapamilya at ka-churchmate. Kasi po, tsaka isa po sa natutunan ko, sabi nga ni Ate Josie kanina, dapat hindi doon ka sa misery mo eh.
1: Tama.
12: Meron akong kwento. Kasi meron akong kasama sa BDO na namatayan din ng asawa, COVID din. Bago sa akin.
1: Bago sa'yo.
12: So, nakita ko yung kanyang Facebook post na talagang in misery siya. Talagang naawa ako. So, nung nabasa ko po yun, nakahiga ako sa kama at saka parang gusto ko ng, ako ay nagigrib sa sarili ko. Tapos po, nung nakita ko yung kanyang post, nabaling yung attention ko. So, ang ginawa ko, minessage ko siya, in-encourage ko siya. Sabi ko, nawala yung lungkot ko. So, I discovered po, para maging magkaroon ka ng joyous attitude.
1: Totoo yan.
12: Focus on yourself, on your misery. Yes.
1: Tama.
12: Focus on others. Yun nga po na, nasayahan ako. Sabi ko, ay, galing. Nawala yung lungkot ko. Kinumusta ko lang naman yung nalulungkot. Napunta po sa kanya yung aking attention.
1: Gusto naman ni Lord yun na encourager tayo. Di ba? Na nag-encourage talaga tayo. So, ano yung parang ang dami pa natin pag-usap. Ano yung pinaka-lesson mo na natutunan? Kasi, syempre may asawa ka, and then na-widow ka, and then naging active ka sa ministry, may ministry ka, you're still working, and then ngayon, mas maganda yung relationship mo kay God, just like Sister Josie. Ano yung lesson na maituturing mo na greatest learned mo during the journey?
12: pagkatapos pong mamatay ng husband ko, inimbita ho ako ng aming bishop. Meron tayong Facebook, yung parang program.
1: Mm-hmm.
12: Meron ho siyang nag-testimony ako, tapos may tanong siya.
1: Mm-hmm.
12: Ang tanong niya, ano yung secret?
1: Mm-hmm.
12: Sabi ko, wala po kasing secret eh.
1: Mm-hmm.
12: Ang tingin ko po, okay, kanina pinag-uusapan natin yung ano ba talaga yung nag-push sa'yo o naging dahilan kung bakit you're still okay and
1: yes,
12: thriving right now.
1: Mm-hmm.
12: So, naging kaisipan ko, talagang naging conclusion ko, is really your relationship with the Lord.
1: Amen.
12: Yung araw-araw. So, nung araw po na namatay yung husband,

0: pumabilang.
1: Pero kayong dalawa, pareho kayong, kayong byuda, how do you relate? I mean, nakakatulong ba na you can relate to each other? Kasi pareho kayo na situation.
2: Oh, actually, member kami ng isang life group.
1: Oh.
2: Every Monday, nag-meet kami.
1: Mm-hmm.
2: So, ayun. So,
1: fellowship, mga, parang fellowship.
2: May mga engagement kami. Kami magkakasama. Kami mm-hmm. dalawa. May mga mm-hmm. Bible studies lagi. Kasama siya.
1: Pero hindi laging byuda? Byuda?
0: Hindi po.
1: Okay.
0: Life group leader ko
1: life yan. Life group. Okay. That's nice. No? Ang laking tulong na may ministry, may ginagawa. And then, tama, yung relasyon natin sa Diyos. No? Oh. Malaking bagay. Mm-hmm. And then, bukod pag may relasyon ka sa Diyos, dapat hindi mo pababayaan ang relasyon mo sa tao. Kaya so, reaching out to people. Hindi pwedeng sa Diyos ka lang.
2: Ikaw yung nakikinabang eh.
1: Yes.
2: Pagka nag-reach out
0: ikaw
2: ka
0: sumasaya.
2: Sa ikaw totoo sumasaya.
1: Lang. Totoo lang yan.
2: Nakakalimutan mo yung sarili mong ministry. Yes. Misery.
1: Oo, yung misery. Makikita mo. On a bigger picture. Hindi lang sarili mo nakikita mo. Uh-huh. Alright. So, parang ang bilis naman ng oras.
0: Tapos na mo ba?
1: Medyo patapos na tayo eh, no? So, ang gusto ko, anong gusto niyong sabihin ngayon? Hindi take away, parang take away message natin, lalo na sa mga miserable ang buhay kasi nag-widow sila na hindi sila handa. Mm-hmm. Hindi nila alam what to do. Naguguluhan sila. Sino magsusupport sa mga anak ko? Maliliit pa yung mga anak ko. What do you wanna tell them? Unahin natin si Sister Sheila muna.
0: Alam niyo po, hindi ko ma-picture yung sinasabi niyo. Buti na lang hindi ako ganon.
1: Amen.
0: Kasi po, syempre, salamat sa Panginoon na merong sustenance.
1: Mm-hmm.
0: So, I cannot imagine yung nag-grib ka na, hindi mo pa alam kung saan kukuha ng panggastos.
1: Yes.
0: Di po ba? Mm-hmm. So, it's really...
1: Maraming ganon ah, sister.
0: Opo, napakarami po. Mm-hmm. Napakarami. So, wala akong practical na pwedeng sabihin kundi talagang we really have to step up.
1: Yes.
0: Kumbaga, kung dati hindi natin alam to, talagang dapat
1: alamin
0: explore
1: mo.
0: Ka.
1: Yes, explore ka.
0: Ako nga ho, ang dami ko nang ginagawa na ngayon na, na kasi ho, prinsesa rin ako.
2: Disney princess.
0: Ano po, hindi po ako nagtatrabaho sa bahay.
1: Wow.
0: Opo, so kanina tinanong nyo, gusto ko tanungin mo din ako.
1: Nanuluto ka ba?
0: Hindi po.
1: Talaga?
0: Kumbaga, ano po yung namimiss?
1: Anong namimiss mo para
0: kasi
1: sa
0: kasi po, ang language of love ng husband ko, service.
1: Service.
0: So, lahat
1: eh, ikaw, anong language of love mo?
0: Giving ho.
1: Oh, giving. Okay.
0: So, siya, lahat na lang siya yung nagawa. Would you believe, maski yung pag-impake sa maleta, siya yung gumawa.
1: Siya rin. So, eh, ngayon, marunong ka na.
2: Actually, mini-makeupan din siya.
0: Mini-makeupan din po ako. Ng, kasi po, ang husband ko is just one boy among... Anim sila, puro
1: babae
0: yung lima, tsaka yung...
1: So, alam niya.
0: Alam niya. Yun yung servisyo niya sa akin, grabe.
1: Mm.
0: So, sa tanong niyo po, sabi nga ni Ate Jo kanina, if you are a child of God, madali.
1: Madali.
0: Imadali in a sense. Kasi alam mo naman, matutulungan ka ng God, may promise siya.
1: Yes.
0: Hindi po ba?
1: Hindi ka nag-iisa. O, alam
0: so,
1: mo yun.
0: Just claim the promise.
1: Yes.
0: Ano po? Take it one day at a time.
1: Mm.
0: Kasi mahirap po isipin yung taon-taon.
1: Mm.
0: I think sinusustain ako ng God on a daily basis. Meron po akong sabihin ko ng secret.
1: Wow, may secret.
0: Pag umaga,
1: uh-huh.
0: pag bago ako pumasok at nag-devotion, ang sasabihin ko na agad, Lord, you are my joy.
1: You are my joy.
0: You are my peace. You are my comfort. You are my refuge.
1: Mm-hmm.
0: You are my provider. You are my greatest blessing.
1: Mm.
0: Kasi po, alam ko naman totoo yun, pero pinapaalala ko sa sarili ko.
1: Yeah.
0: Alam naman ang God yun.
1: Dine-declare mo.
0: Dine-declare ko po. So, it really, really helped me na akin po laging dine-declare yun and kine-claim at pinapatunayan naman nun ng God.
1: Amen.
0: Grabe po ang mga patuloy niya. Kulang po ang ating mga oras para sabihin ko sa inyo lahat ng ginawa ng
1: marami God. Pa naman celebrating life. Eh. Kaya alam ko na ngayon. Alam ko na ngayon. Ano?
2: Yes.
1: So yun, declare, i-claim mo. No? At yun yung sinabi mo every morning. May devo ka na i-claim mo, i-embrace mo yung mga promises niya at pagmamahal niya. Sister, anong takeaway mo?
2: Oo, no? Do not lose hope because God never loses hold of you.
1: Mm-hmm.
2: And sabi nga, grief is real. Totoo naman yung kalungkutan.
1: Oo naman.
2: Healing takes time.
1: Mm-hmm.
2: God never asked us to hide our tears. Kanina nga, muntik nang pumatakin luha ko eh.
1: Mm-hmm.
2: Isa lang.
1: Isa lang, hindi dalawa.
2: Mm-hmm. Pero gusto niya, ang promise niya, eh, He will walk with us through kahit saang valley.
1: Amen.
2: Sabi sa Psalms 46:1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble.
1: Wow.

0: ano pang, ano pang magiging reason mo?
1: Although iba-validate namin, mga kaibigan, legit. Yung lungkot, mahirap, legit yan. Lahat kami naranasan yan. Pero sinasabi namin, hindi kayo dapat mag-dwell dyan. Hindi kayo magtatampisa na wala na kayong magawa sa buhay, but because we have a God. Na yun na nga yung verse na sinabi mo, eh talagang very assuring talaga. Alam mo, pag talagang ang dami natin pag-uusapan about God, yung kanyang faithfulness sa widows, sa mga orphans, at sa iba pa, kulang ang 2 oras eh. No? Yes, sarap-sarap na yung pag-uusapan.
2: Gumawa po kayo ng series.
1: Oo, gagawa tayo series. Gagawa tayo series. Oh. Pastor James, nanonood. Kat RM, hello, hello. Maganda umaga po sa inyong lahat. Thank you so much, Sister Josie De La Cruz.
0: Thank
1: maraming salamat.
0: Natin.
1: Nakakatuwa. I'm so blessed this morning.
0: I'm so happy nandito si Sheila. Grabe.
1: Yes. And Sister Sheila Sakdalan, thank you so much.
2: Maraming salamat.
1: Umayag ka.
2: Eh, hindi ko kayang tumanggi.
1: Tsaka wala ka ba gagawa? Pipilitin ka natin. Ayan. Salamat po. Maraming salamat sa inyong lahat. Pasalamatan ko lang yung Team Celebrating Life. Mark Bokiron, Arnel Villamor, si Susane, si Gemart, and of course, ang lahat ng Radyo Pilipinas stations all over the Philippines. Nakatunghay po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publico Sports Radio 918 at 104.3 FM. Maraming salamat po. Good morning sa inyong lahat. Thank you, Sister Josie. Sister
2: salamat
1: Sheila.
2: Po.
1: Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye.
2: Bye-bye po.
3: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, 8:58 na umaga.
4: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Very satisfied si House Prosecution Lawyer Congressman Jervil Luistro sa ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Luistro na natapos ang mga testimonya ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok at NBI Agent Kalilong. Anya, sinimulan din ang oral argument ng kasama niyang si Congressman Chel Jocno. Ito hinggil sa constitutionality of disclosure ng mga records ng mga bangko, BIR at AMLAC. Dagdag ni Luistro, naging paksa ng debate ang relevancy ng mga dokumento na tumutukoy sa mga acts and omissions ng mga impeachable officials bago sila naging impeachable. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinalalawak ang drainage projects ng Department of Public Works and Highways sa Metro Manila para sugpuin ang matinding baha. May ulat si EJ Lazaro.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Natasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways o DPWH na palawakin pa ang kapasidad ng mga drainage system sa mga bahain sa Metro Manila matapos mapatunayan ang tagumpay ng drainage improvement project sa Quezon City. Ayon sa DPWH, mas mabilis nang humuhupa ang baha sa Barangay Tatalon kasunod ng pagsasaayos ng drainage system sa kabaan ng G. Araneta Avenue hanggang E. Rodriguez Sr. Avenue. Dati ay inaabot ng 3 hanggang 5 oras bago mawala ang pagbaha sa lugar. Ngunit ngayon ay ilang minuto na lamang at agad nang humuhupa ang tubig. Bago magsimula ang tag-ulan, ipinatupad ang proyekto gamit ang mas matitibay na high-density polyethylene o HDPE pipes upang mapabilis ang daloy ng tubig at mabawasan ang pagbaha sa Quezon City at mga karatig lugar. Dahil sa positibong resulta ng proyekto, target ng pamahalaan na ipatupad ang katulad na drainage system improvements sa iba pang flood-prone areas sa National Capital Region upang higit na maprotektahan ng mga residente laban sa matinding pagbaha.
7: One of the worst in the country ito. Yung baha dito, Mr. President, gampas tao, yung bus lumulutang na dito.
8: Binabalik-balikan natin ito dahil dito ang isa sa pinakagrabe na magbaha sa buong Pilipinas kapag umuulan.
9: Pagbagyo po, ang nasa news kagad.
10: Ito, tatalon po lagi.
11: Araw, konting ulan lang po bahana. Dati pag bumaha po, lumalangoy kami. Ngayon po, hanggang kartada lang. Hindi na po pumasok sa bahay-bahay.
12: Yung bagyong Inday po, wala pong baha. Wala pong baha sa amin. Kasi yung hindi nga po lumapaw dyan sa may gato at sa may bakal na yun. Andun lang siya sa loob kasi minomonitor namin. Talaga nga angat siyang windy.
10: We did three things here. Improve the drainage. Napakalaki po niya. The second thing we did was, we dredged San Juan River. And the third thing we did, we put two mobile pumps there.
13: Kalahati pa lang ito. Gagawin din natin yan dun sa kabila.
10: Dapat kung ano yung ginawa dito sa GR Neta. Kailangan ganito na rin yung gagawin sa buong Metro Manila. Kasi nakita natin effective.
6: Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sa ibang balita, lawyers for commuter safety and protection pabor sa hakbang ng Kongreso para protektahan ang motorcycle taxi riders. May ulat si Ray Ferrell.
4: Radyo Pilipinas, report.
14: Supportable ng lawyers for commuter safety and protection ang agarang aksyon ng Kongreso at mga transport official upang mapalakas ang seguridad ng mga top-based motorcycle taxi rider matapos ang magkasunod na pagpatay sa mga rider. Ayon kay LCSP President Attorney Ariel Inton, kabilang sa mga isinusulong na hakbang ang mas mahigpit na passenger identification, SOS button, emergency response system at mas malapit na koordinasyon ng mga transport network companies. Nanawagan din si Attorney Inton sa LTFRB na linawin ang patakaran sa refusal to convey passengers. Aniya paglabag lamang ang pagtanggi kung wala itong sapat na dahilan. Sa ilalim ng LTFRB Memorandum Circular Number 2025-55, maaaring tumanggi ang driver kung may banta sa kanyang buhay o ari-arian, may kalamidad na sira ang sasakyan o may hindi maayos na asal ang pasahero. Ayon sa LCSB, dapat mapatunayan ng driver na may sapat siyang dahilan kung makatatanggap siya ng show cause order mula sa LTFRB. Binigyan din ng grupo na dapat parehong ligtas ang pasahero at driver dahil ang kaligtasan ng driver ay mahalaga rin sa ligtas na pampublikong transportasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At pagbabantay sa wastong nutrisyon at natural resources, responsibilidad ng bawat Pilipino. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni John Munar.
4: Radyo Pilipinas, report.
15: Narinig po na yan ni Department of Health Cordillera nutritionist dietitian Sean Paul Fiangan na ang pagbabantay sa pabansang nutrisyon at natural resources ay hindi lamang nakabalikat sa pamahalaan, bagkos ay responsibilidad ng bawat Pilipino. Kalinsabay ng pabansang obserbasyon sa ika-52 buwan ng nutrisyon, kakibat ang tebang nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan, sinabi ni Fiangan na ang pagprotekta sa nutrisyon at kalikasan ay katungkulan ng bawat Pilipino, hindi lamang sa sektor ng kalusugan, hindi lamang ng pamahalaan, bagkos ng bawat isa. Ipinaliwanag nito ng tinurang healthy diets ay hindi lamang kung ano ang pinipiling pagkain ng bawat Pilipino o tao, bagkos ay sa may tuturing na intact ecosystems, fertile lands, malinis na tubig at stable climate kung saan kapag pinapangalagaan ng inang kalikasan, nasusustine ang mapagkakatiwalaang food sources para sa komunidad. Binimok din ni Fiangan ang bawat Pilipino na maging kasangkapan sa paghubog ng isang sustainable at resilient food systems dahil sa pamagitan ng pagpapaunlad sa nutrisyon at pagtugon sa mga hamon ng kapaligiran, kinakailangan ng whole of society approach kung saan ang mga pambansang ahensya, lokal na gobyerno, civil society, mga pamilya at individual ay nagkakatulungan tungo sa iisang adikain. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
5: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime and anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
17: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
18: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
9: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
19: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas magas, baba rin ang gastos for the consumers.
9: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
20: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
21: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
22: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
9: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
23: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
4: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 9:53 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita, pahayag o palitan ng mga pahayag ni na Senator Robin Padilla at Philippine Coast Guard Rear Admiral Jay Tariela sa Chinese AI video. Nagpapatuloy. May live report si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagpapatuloy ang palitan ng pahayag sa social media sa pagitan ni Senador Robin Hood Padilla at West Philippine Sea Transparency Group spokesperson Rear Admiral Jay Tariela kaugnay ng kontrobersyal na AI-generated cartoon mula sa Chinese media na umani ng batikos dahil sa pag-atake nito sa 2016 Arbitral Award na pumabor sa Pilipinas. Sa kanyang tugon, isa-isang sinagot ni Tariela ang mga punto ni Padilla. Nilinaw niyang ang racist na AI video ay ginawa at ipinakalat ng Chinese media, kayaan niya ang China ang dapat managot at kondenahin at hindi ang kanyang sarili o ang kanyang lecture sa isang universidad. Ayon kay Tariela, ang sinasabi ng mga karikatsyo ni Padilla ay bahagi ng isang satirical presentation, hindi wartime propaganda. Hindi rin ito umano sadyang inilathala sa publiko at hindi ito dapat gamitin bilang paliwanag o dahilan sa paglabas ng racist na AI video. Nauna na rin kinutulan ni Tariela ang pahayag ni Padilla na ang transparency initiative ng pamahalaan ay hindi nagpapalala ng tensyon o nagpapalala ng tensyon. Aniya, layunin lamang ng naturang programa na idokumento at ilantad ang mga insidente ng panliligalig at agresyon ng China laban sa mga mangingis na Pilipino at sa mga sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard at BFAR sa West Philippine Sea. Pinabulaanan din ng Rear Admiral ang paratang na siya ang nagsimula ng pag-atake at sinabing si Padilla mismo ang gumamit ng linyang monkeys of different colors. Binigyan din ni Tariela na hindi niya kailanman tatanggapin ang anumang paglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy at nanindigang ang tunay na issue ay ang pagkondena sa racist na video na nagmula sa China. Kaugnay nito, nauna nang nagain ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs o DFA laban sa China Daily dahil sa racist na paglalarawan sa mga Pilipino. Iginit ang DFA na dapat agad alisin ang naturang mga material at binigyang diin na hindi katanggap-tanggap para sa pampublikong diskurso. Kasabay sa pagpapalatili ng Pilipinas sa commitment nito sa diplomasya at paggalang sa isa't isa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, Department of Social Welfare and Development pinaboran ang kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawigin ang pananatili ng ilang benepisyaryo ng 4Ps program. Naritong ulat ni Ray Ferrell.
0: Radyo Pilipinas. Report.
3: Tinatigan ng Department of Social Welfare and Development ang inilabas na executive order ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagpapalawig sa maximum na

0: Itong taong partisipasyon ng kwalipikadong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ayon kay DSWD Secretary Res Cachelian, layunin ang kautosan na mabigyan ng dagdag na panahon ang mga pamilyang hindi paghanap na nakakamit ang kakayahang mamuhay na hindi umaasa sa programa. Nilinaw ng kalihim na hindi permanente ang pananatili ng mga benepisyaryo sa Poor Peace dahil dadaan pa rin ito sa pagsusuri batay sa kanilang kalagayan at kahandaan para makapagtapos sa programa. Ipatutupad ng ahensya ang direktiba sa pamagitan ng mas inahusay na Social Welfare and Development Indicator upang masukat ang estado ng bawat pamilya at matukoy ang angkop na tulong. Inikayat ng DSWD Chief ang publiko at mga benepisyaryo na umasa lamang sa opisyal na anunsyo ng ahensya kaugnay ng pagpapatupad ng bagong kautusan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: 10.3 milyon pisong ayuda tinanggap ng tupad beneficiaries sa Eastern Pangasinan. Mula sa Radyo Pilipinas Tayug, ang ulat ni Marie Kokya.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mahigit 10.3 milyon pisong sahod sa ilalim ng tupad ang pinamahagi ng Dollar Regional Field Office 1 sa 1,323 beneficiaryo sa Silangang Pangasinan sa loob lamang ng tatlong araw. Noong July 8, tumanggap ng 4,423,800 ang 438 beneficiaryo sa natividad matapos makumpleto ang kanilang community work. Sinundan nito noong July 9 ng pamamahagi ng 3,242,100 sa 352 beneficiaryo mula sa Alcala at Rosales upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Samantala, noong July 10, naglabas naman ang DOLE katuwang ang DepEd ng 2,691,650 para sa 533 beneficiaryo sa Tayug na nagsagawa ng school preparation at maintenance activities sa ilalim ng Brigada Eskwela. Ayon kay DOLE Regional Director Honorina D. Anbaga, nananatiling pangunahing emergency employment program ng ahensya ang tupad sa pagbibigay ng agarang kita at panandali ang trabaho sa displaced, underemployed at vulnerable workers. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada, Kokya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Albay, pinaigting ang paghanda para sa Ligtas Tigdas Immunization Campaign. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, ang ulat ni Paul Happin.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinaigting pa ng pamahalang pananawigan ng Albay ang kahandaan para sa Ligtas Tigdas Albay B-Cells Rubella Supplemental Immunization Activity na isasagawa mula August 10 to 28 matapos ang isinagawang pre-assessment at coordination visit. Pinakunahan ang aktibidad ng mga kinatawan ng UNICEF, Department of Health, Center for Health Development, National Immunization Program, Provincial DOH Office at Provincial Health Office ng Albay. Sinimula na pagbisita sa courtesy call sa Provincial Health Office kung saan tinalakay ang mga paghahanda ng lalawigan kabilang ang mga estratehiya, pangalagang logistikal, mekanismo ng koordinasyon at kabuang plano sa pagpapatupad ng immunization campaign. Layunin din itong higit pang patatagin ang ugnayan ng UNICEF, DOH at Provincial Health Office upang matiyak ang tagumpay ng programa. Kasunod dito, nagsagawa rin ng pre-assessment ang grupo sa mga bayan ng Kamalig, Ginubatan at Santo Domingo upang suriin ang kahandaan sa microplan, vaccine logistics at cold chain capacity, human resource, risk communication, data management at iba pang operational requirements. Ayon sa Albay Provincial Health Office, gagamitin ang resulta ng assessment upang matukoy ang mga aspeto na nangangailangan pa ng suporta at pagpapabuti para matiyak ang ligtas, maayos at matagumpay na pagpapatupad ng Ligtas Tigdas Albay campaign. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: At may mga bagong reyna ng 62nd Binibining Pilipinas Pageant. Itinanghal si Gwendolyn Soriano ng Baguio bilang Binibining Pilipinas International 2026. Nakamit naman ni Sasha Huli Bell Lacuna ng Tarlac ang titulong Binibining Pilipinas Globe. Dalawa pang kababaihan ang nakasama sa winner's circle ng pageant. Si Julian o Julian Antonio ng Dumaguete City bilang first runner-up at si Tracy May Sunyo ng Bacolod City bilang second runner-up. Ginanap ang 62nd Binibining Pilipinas pageant sa Araneta Coliseum sa Quezon City. At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
8: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
6: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
9: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
6: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
10: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
11: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
12: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yun pinapakain.
6: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
13: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: isang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 COLA.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
0: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
5: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
6: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
10: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Exbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
11: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
12: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
11: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
12: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
11: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: facebook.com/radiopilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Meet the press.
4: Meet the press.
3: On air.
4: On air.
3: Galit ba kayo sa fake news?
5: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinyon?
3: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Hahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines. Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayo na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air.
4: Sa Radyo Pilipinas.
5: 738. 738 AM.
6: Hello.
7: Yeah, good morning.
6: Hello, magandang morning, Director Dennis Napule, ha? Eh?
7: Magandang morning, Secretary Boying Abasol.
6: Mabuti, hindi ka na hindi ka na
7: nahapo.
6: Nahapo,
7: ha? Oh,
6: hindi. Anyway, anong iyong mga inihandang para ano? Para sa ating ano?
7: Oh, pero bago 'yan, Pangulo, eh. Batiin muna natin ang lahat ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas, lalong-lalo na sa ating programang Meet the Press at ganoon din sa ating mga kapatid sa pamamahayag. Mabuhay kayong lahat.
6: Yes, mabuhay, ha.
7: Mabuhay ka rin, Secretary, ha.
6: Stay safe, ha.
7: Oo, kaya ngayon ay napakaswerte natin at makakasama natin sa mga talakayan ng ating spokesperson ng Office of the Civil Defense. Ayan, para pag-usapan, Pangulo, yung mga updates sa NDRRMC, Disaster Response and Relief Operations. Magandang ano yan?
6: Magandang paksa yan.
7: Pagkahanda
6: natin.
7: Lalo
6: na ngayon, may panakanakang buhos ng ulan, panakanakang pagbaha.
7: Yes.
6: Higit sa lahat, nagpaparamdam yung mga ating mga bulkan, iniahanda.
7: Mm-hmm.
6: And then, hindi lang yun, ha? Hindi lang tayo nakatuon sa national disaster.
7: Siyempre, yes.
6: Andyan din yung mga shooting incident, so school, pasipin sila dyan, di ba?
7: Baka may mabanggit
6: din natin,
7: sila.
6: Medyo alam ko, may sila dyan, may mga paghahandain sila. Kasi sabi nga, itong huling ulat, medyo alarming kasi yung mga bullying na yan, mga ganun. Maaari siguro matouch natin ng bahagya.
7: Pero
6: tayo, nakakonsentrate tayo dyan more on typhoon, floods, yan, volcanic eruption, earthquakes, yan.
7: Yes.
6: Dyan nakakonsentrate dyan kasi marami naman mga ahensya ng pamahalaan. Andyan yung Philippine National Red Cross. Uy, pwede pala tayo.
7: Yes, yes.
6: Next time,
7: kontakin
6: natin yung PNRC. Pwede pala yan.
7: Kailan din yung huli nating sa kanila,
6: pwede.
7: Tukol naman sa blood donation.
6: Hindi, ang term ko pa yun eh.
7: Oo.
6: Yun, eh. Maganda yung naging output natin doon kasi na malaki yung marami yung
7: turnout. Madaming naging beneficiary.
6: Siyempre, bati hindi natin ang pamunuan ng Polytechnic University of the Philippines,
7: yes,
6: si President Emmanuel Bongmuhi.
7: Yes.
6: Magandang morning, friend.
7: Magandang morning.
6: See you
7: po sa
6: this
7: lahat.
6: Week. This week ba o next week? Meron kaming konting
7: pagpulong. Tapos mamaya rin na Secretary ay makakadopang pala din natin ang General Manager ng MMDA.
6: Teka, malabo yata yung daupang palad. Yung daupang palad is handshake.
7: Maririnig natin. Mapapakinggan natin mamaya.
6: Hindi kinaklaro lang natin kasi baka isipin ng taong bayan,
7: naririto
6: siya. Baya phone pass kasi alam naman po natin na masyadong busy rin itong ating kaibigan. Last time kami nagkita, siya pa yung chief PNP. Meron nag-host yan isang dinner. At siya yung ating isa sa mga ceremonial shoot fest sa ating gaganapin na shoot fest sa August 1,
7: sa August 1
6: yung National Press Club. Shoot fest na ito ay syempre ang sponsor natin yung Philippine Amusement and Gaming Corporation. At magpapadala sila ng ano ha, ng shooting team, ha?
7: Wow.
6: Mm-hmm. Si ano diyan ha, si kasama si kumparing Eric Baltos ang kanilang
7: head. Ano yan ha, para shooting. Magpakitang gilas at syempre, magturo na rin.
6: Oh, syempre ang PCSO rin ha. Tutulong din sa atin ng Philippine Chartered Statistics Office. Marami pa.
7: And si General Manager Mel Robles.
6: Yes, yes. Mm-hmm. And then meron din tayong Philippine Sports Commission. Ayan.
7: Ayan.
6: Through the efforts naman ng office ni Senator Bongo. So, yan.
7: Meron yan. No? Marami po salamat.
6: Marami po salamat. Ha. Wala pa man, pero kami nagpapasalamat na. Siyempre sa lahat ng mga senador na tumulong, ang kauna-unahang talagang nag-responde dyan, si Senator Jinggoy Estrada.
7: Okay.
6: Okay. Kasi itong shoot fest na to medyo naabala to. Siyempre, kailangan nating maging maayos. Dapat well-funded siya. So, alam naman natin ang kinakaharap ng National Press Club, talagang pondo.
7: Well, yes.
6: So, as for that, ano ang ating
7: mga... magiging issue natin dyan, eh, siyempre, mga updates lang sa NCAP, matanong natin kay General Torre, at saka yung road safety, saka yung paggamit ng video camera
6: during apprehension. Maganda naman yung, ano, maganda naman yung layunin, kaya lang, medyo hindi lang ako pabor doon. Yung ano mo pa, i-vlog mo pa.
7: Oh, pero ilinawin nga natin sa kanya, no?
6: Is he prohibited by law or paano? Meanwhile, ayan na si, ano, si...
7: Yes.
6: Ang ating tagapagsalita ng Office of Civil Defense, si Junie Castillo.
7: Ayan. Oh, good morning po, Sir Junie Castillo. Si Director Dennis Apoli po at Secretary Boying Abasola ng National Press Club.
8: Magandang umaga po, Sir Dennis and Sir Boying.
6: Naku, mawawalan tayo ng trabaho rito. Ganda ng boses.
7: Ganda ng boses. Oo. Malamig. Pampakalma.
6: Bedroom voice.
7: Oo. Hindi, talagang dapat pagpakalma kasi sa, lalo na sa disaster. Di ba, Sir Junie?
6: Umpisahan mo na yung mga pinagandaan ng mga tanong.
7: Opo. Sir Junie, kasi medyo naano po tayo, alam niyo naman, tayo ay sanay na naman. Sanay tayo sa kalamidad. Pero ano po ba mga bagong update ngayon sa National Disaster Risk Reduction and Management?
8: Sa ngayon po, buwan ng July, atin pong we are in observance po of the National Disaster Resilience Month. So ngayong Hulyo po ito, no, kada taon. So pinagdiriwang po, no, or we observe, no, sa pangunguna po siyempre ng Office of Civil Defense. So yung mga miyembro po ng mga DRRM councils natin, hindi lang ng national po, no, hanggang dun sa regional at sa mga lokal na DRRM councils natin. Ito nga po yung tema natin ay naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas.
7: Opo. Ano po to? Part pa rin ito ng ano, no, nung NDRRMP 2020-2030. Tama po ba?
8: Kasama din po, no, doon sa ating National DRRM Plan 2020 to 2030, lahat po ng mga, kumbaga, iba't ibang mga programs, projects at saka mga activities ay nandoon sa, nakalagay doon. Ito naman pong NDRM, ito naman po ay through an executive order talaga. So taon-taon po talaga ito, no, even beyond and before the NDRP ay ginagawa na po ito.
7: Opo. May ano na po ba? May kasama na ba tayong ano, artificial intelligence na ini-integrate do sa mga programa para magkaroon ng mas magandang solusyon, no, through or mas magandang informasyon through predictive analytics sa disaster management.
8: Tama po, ang teknolohiya, no, kasama naman po na ito, ano, itong mga paggamit ng teknolohiya ay ginagamit na po sa ating disaster risk reduction and management sa iba't iba pong level, no. Una diyan siyempre yung mga information at so mga predictive analytics as you mentioned, no, sa ating mga early warning, sa atin din pong mga iba't ibang platforms. Ang isang pinalalaga na po namin ngayon, ano, yung gamit po ito developed by the DOST Fivox. Ito po yung Hazard Hunter PH. Hazard Hunter PH. So kapag ka ito po ang kapag ka po tinype niyo ito sa Google, no, you will be directed to itong website po nung hazardhunter.gorisk.gov.ph. Ito po, bawat isa po sana we encourage na gamitin ito kasi meron pong mapa doon, tapos pwede nyo puntahan yung lugar ninyo at saka yung bahay mismo natin, no? Pagka dinoble click po ito, opo, pagka dinoble click nyo po yung mismong tuktok ng bahay ninyo dun sa mapa, lalabas po yung hazard assessment mismo nung sa kanya-kanyang bahay po.
7: Ah, ganun? Ano po ang mga content noon nung hazard assessment?
8: Opo, yung lumalabas po doon sa Hazard Hunter PH, ang iba-iba po, ano, mayroong hydrometeorological, so kunyari, babanggitin o sasabihin doon, doon sa lugar ninyo, gaano kataas ang maaring pagbaha. Kasama po yun. Ayo. Kung gaano din po tayo kalayo sa mga fault system.
7: Bo.
8: Kunyari tayo dito sa Metro Manila po, di ba yung West Valley fault na exposure Opo. Natin, maglalagay doon,
7: gaano tayo kalayo sa ng marami, ha? Na alam niyo na kung sakali daw magkaroon eh yung the big one. Wag naman.
8: Opo, yung the big one due to the movement ng West Valley Fault. So makikita po ito doon sa hazard assessment na lalabas. Kung gaano din po tayo kalayo sa mga bulkan. So lalabas po itong mga hazard assessment na pwede po natin gamitin sa pagpaplano naman kung paano po tayo paganda.
7: Oo, kung saan pupunta po doon sa halimbawa
6: yung assembly in effect, point. In effect na to ngayon?
7: Ay, yun ang sinasabi. Yeah, in effect na po to sa Sir June, no?
8: Opo, ilang taon na po itong na-launch ng DOST Vbox. So, kung sa Google po, no, i-type nyo yung Hazard Hunter PH, so lalabas yung platform na yon. So, makikita po natin doon. Then, go to the map. So, yun, lalabas po yung hazard assessment.
7: Ano po ito? Powered po ito ng website or through application?
8: Itong Hazard Hunter PH po, ito po ay website application po. Ito, website po ito, no? Web platform. So, pwede po itong ma-search po ano through pwedeng hanapin po sa Google. Diretso okay. na doon sa platform na 'yon.
7: So kailangan lang mag-website tas
6: pero siguro natin ano yung website. Ako alam ko narinig ko to, hindi ko alam na ganyan kaya ano, ganyan yung kanyang mechanics, ha. Ang ganda.
7: Oo, maganda siya. Pero sana mas maganda rin kung alam niyo naman yung ating mga kababayan, no, lalo na yung mga ano sa technology. Kung may application, kung ma-develop
6: ito. Mamaya subukan natin ito.
7: Download na lang lagi.
6: Subukan natin itong ano, itong building mamaya.
7: Ano kaya yung Sir Juni, no? Meron kayong ganun? Pwede kaya?
8: Yung app po, hopefully to, no, ito ay umabot na sa app. Pero yung app po na gamit ngayon, no, if that's DOST, ang meron po tayong application, yung panahon ng DOST Pag-asa. So makikita niyo rin doon yung mga sa bagyo, hydromet.
7: Nakikita natin, nakikita namin Sir Juni sa screen.
8: Opo. Tapos yung UP NOAA, meron din po yung UP Resilience Institute, meron din po, no. And then pero ito po ng Hazard Hunter, ang kagandahan po nito dahil nga po kung makakapunta mismo kayo sa mapa and then may specific na hazard assessment na lalabas.
7: Okay, tapos parang ito i-guide ka sa kap pupunta na safe na lugar.
6: Nationwide na to, syempre.
7: Nationwide po.
8: Opo, anywhere po na ano, so kumbaga worldwide, anyone who has that access sa internet ay pwede pong puntahan yung Hazard Hunter PH.
7: Wow.
6: Ano mo nga tong cellphone?
7: Hindi maganda ngayon? Kasi
6: hindi maganda 'yan, ha.
7: Ito ang pwedeng pagsimulan din Sir Juni ng mga LGU, no, kung paano nila i-adapt 'yung sarili nila dito sa Hazard Hunter app na to o dito sa website na to, no. Halimbawa, magbibigay sila ng scenario o pag nangyayari yung ganito during the drill. Halimbawa,
6: drill. Kahit wala pang drill, i-assess na nila.
7: Oo, yun na nga. Oh.
6: Kung baga, halimbawa, isang barangay, particular barangay, is Kamsur, halimbawa. Yes. I-link na to, makikita na nila kung ano yung mga pwedeng gawin.
7: So, pwedeng ganun, no? Na lang. Sir Juni?
8: Tama po, napakahalaga po kasi malaman ng bawat lugar, ano. Ginagamit na po ito actually ng mga local governments natin at saka kahit yung mga barangay po, ano, sa paggawa ng kanilang mga DRRM plans para makuha nga po yung hazard assessment, yung mga scenario po na gagamitin, no, or titingnan. So ito po ang pwede nilang gamitin at ginagamit na po ito ng karamihang mga LGU.
7: Opo. Nagkaroon na po ba tayo ng mga pagpupulong sa mga LGU lalo na yung mga nasa high risk areas regarding sa ganitong
6: may MDRCC kasi doon ang bumababa eh.
8: Opo, tama po, no. Marami pong ginagawa mga pagpupulong, mga pagsasanay, no, na ino-orient natin yung mga regional at saka yung mga local DRRM councils natin, no. Kagaya nitong mga sa Hazard Hunter. So ipinalalagana po ito, no. Even with DOST Vbox kasi and DREAMC naman po, no, iba't ibang ahensya natin, 45 agencies actually yung kasama. So lahat po ito, no, ay mga may mga isinasagawa po ng pagpupulong o mga pagsasanay sa ating mga lokal na pamahalaan.
7: Oo.
6: Ano to kasi yung composition niyan, NDRMC, RD, tapos PR, tapos City Municipal, City Disaster na Municipal Disaster.
7: Mm-mm.
6: Yung municipal,
8: opo.
6: Yun ang dapat mapalakas talaga. I understand.
8: Tama po.
6: I understand.
8: Tama po. At meron po pong Opo. Sige, at saka meron pa pong barangay DRRM community,
6: yes,
8: sir.
6: Oh, so, yes.
8: Yun, hanggang sa barangay talaga.
6: Yes, oh, yes.
7: Alam nyo, napakarami nating mga ano. No?
6: Siguro ito rin ang isang dahilan kung bakit na-minimize natin yung mga casualty sa mga previous ano.
7: Mm-mm.
6: Previous sa...
7: Oh, kasi madali na matrack eh.
6: Oo, nagulat nga ako, ganun na pala ka-effective eh.
7: Yes, yes.
6: Kasi, modesty aside, kundi ako nagkakamali, year 2007 yata, I think, or 2009, when then Senator Loren Legarda, principal author siya nito, yung geographic na yan, and then namin sa Kamsor noon, ano, yung mapa talaga, ang literal na mapa, yun ang distribute namin, ito yung mapa ninyo, ito yung ganyan-ganyan. So I never noticed na mayroon na palang ganito. Hindi ko masyado ano.
7: Okay ito lang sa mga lugar na malapit sa volcano.
6: Oo.
7: O kaya naman nag-earthquake, o kaya binaha. Pero ilan naman po ito sa mga kalamidad? Sir Juni, kumusta naman po yung ginagawa nating monitoring sa El Nino? No? Ano na po ang latest po dito na ginagawa ng NDRRMC?
8: Opo, sa level naman po ano, ng National DRRM Council, ito naman pong sa El Nino, no, dahil matagal na pong nagpalabas yung DOST pag-asa, no, ng warning at saka information po and alert, no, dito sa El Nino. Kaya ang isa po ano ay itong merong kasing grupo na po ng mga iba't ibang ahensya dito sa El Nino na task force. So iba-iba po itong mga sektor, no, like itong sektor ng agrikultura, ng energy, ng security, no. So iba't iba pong mga sektor, nagpupulong na po ito, no, at saka ipinapaabot na rin doon sa mga regional natin, no, at saka sa mga lokal na pamahalan din yung mga kakailanganing paghanda. Kung isa po diyan ano, ang sinasabi kasi ng pag-asa sa El Nino, kukonte ang mga bagyo pero mas lalakas.
7: Mas malakas.
8: Dahil opo, mas malakas, no. In fact, itong mga nagdaan, 'di ba, mga super typhoon yung dumadaan, super typhoon Inday, 'di ba? Although medyo malayo pa.
7: Okay.
8: Nasa northern Luzon pa. Pero yun daw po ang sabi ng pag-asa, mas lalakas. Ibig sabihin din po, lalakas din po syempre yung mga pag-ulan, hangin, pagbaha, di ba? Dahil sa El Nino.
7: Mm-hmm.
8: Opo, opo. So later on pa po of the part of the year and then early next year, dun naman yung tagtuyot. So talagang iba yung paghanda po ang mga dapat gawin.
7: Oo. Ayan. Kung sakali po, may ano po ba? May maaari po ba kayo makapagbigay ng...
6: Yung separate hotline to.
7: Oh, no? Separate hotline. Or yung uniform hotline.
8: Kung sa NDRRMC naman po ano na mga hotlines natin ano, kung iba-iba po ano, kung nyari po halimbawa for search and rescue, ang pinapalaganap natin na numero ay itong Unified 911.
7: Mm-hmm.
6: Yeah, so 911.
8: Yung 911 kapag ka for rescue or yung mga sumbong po ano na mga madali ang pagtugon, mga response, no, ay doon po yun sa Unified 911. Kung sa NDRRMC naman po kasi, no, itong aming mga telepono ay yung 8912-3046. So ito naman po ay through kung maga ang mga kailangan pong itawag lang dito ay yung kunyari yung mga coordination mechanisms natin ano, kung kailangan mag-coordinate for anything, yan po yun. Pero pag emergency po na hotline, yung 911 pa rin tayo.
7: Opo, opo. Regarding po doon sa mga drill na ginagawa din ng ating mga volunteers at saka ng mga LGU, may mga ano, meron ba tayong scorecard o kaya para mabigyan sila ng incentives para makita yung kanilang competence?
6: Oo.
8: Sa atin naman pong mga ganito, no, not just for the drills, kundi sa kumbaga level of preparedness and resilience na rin ano, ng ating mga LGUs. Ang ginagawa po dito, no, meron pong mga local DRRM and council and office assessments na isinagawa po. Ano, kabilang dyan yung Gawad Kalasag. Ito po ay parang incentive or award po ano, na binibigyan ng NDRRMC para po mabigyan ng recognition, no, itong ating mga LGUs na mataas na po yung level na no nung kanilang kahandaan, no, at ginagawa for DRRM. So may mga ganun po tayong ginagawa, no. Ngayon po DRRM, mga NDRM or National Disaster Resilience Month, meron naman po mga sinasagawang Rescue Olympics, no, parang nagpapaligsahan at the same time para kamaraderie na rin po nung mga responders natin sa iba't ibang lugar sa buong bansa.
6: Hindi napapadalas yan kasi na I noticed napapadalas yung kanilang ano, kanyang mga exercise even sa mga schools.
7: Mm-hmm.
6: Sa Senate meron kami yan eh.
7: Mm-hmm.
6: Meron kami yan sa Senate.
7: Oo.
6: In case na anong gagawin mo, may earthquake, ganun,
7: yes,
6: sa sunog, ganun.
7: Yes. Mm-hmm. Mm-hmm.
8: Opo, yeah. Mga drills naman po, mga exercise at ng mga simulation exercise. Yung sa kung sa earthquake naman po, yung quarterly natin ano, yung mga nationwide simultaneous earthquake drill.
6: Oo,
8: so, yan din po mga.
6: Ay, Sir John, pwede kami mag-request sa amin sa National Press Club one time. Upuan natin pong ano, kung pwede kami mag-request ng training na ganyan sa amin.
8: Opo. Opo, opo. Meron naman po ano, ang amin naman sa Office of Civil Defense, meron kaming Civil Defense Training Institute. So sila naman po ang nagbibigay ng mga ganitong klaseng training ano, tapos kung specific na mga drills ang gusto natin, no? So pwede naman po yung through our disaster preparedness service also.
6: Ayan, tama.
7: Pwede daw po ba isama yung sa shooting?
6: Anong shooting?
7: Hindi, yung tinatanong mo kanina, Secretary, yung tungkol sa shooting.
6: Ay, hindi, meron silang specific na ano yan. Yung nabanggit ko
7: kasama
6: sa kanina.
7: Kasama po ba yan?
6: Yung sa mga shooting incidents ba sa mga schools, alam ko kako, national concern na rin to. Meron na rin paghahanda yung mga yan eh.
8: Opo, may mga LGUs at saka may mga DRRM offices po nung nagkakandak nitong mga exercise na rin tungkol dito sa siguridad po ano, sa mga eskwelahan. So may mga ganun din po.
7: Ayan.
6: Ayan. Sige muna sir, meron tayong mga updates ng ano, iba pa mga minomonitor ng NDRRMC, tapos ano ang iyong mga advices sa mga kinaukulan, and then yung last question namin is ano ang mga paghahanda sa atin ng NDRRMC sa SONA ng Pangulo. July 27 po yata yan. Ano? Yan, yung last question
8: sa po. Opo, kung pagdating po dun sa mga monitoring natin, ano, itong mga recent na minomonitor natin ay ito nga pong nangyaring lindol, di ba, sa Mindanao, at tapos ganun din po yung nangyari pa lang, yung kakadaan pa lang po na bagyong Inday no, na pinalakas niya yung habagat. So yun po yung two most recent natin na minomonitor. At saka hanggang ngayon po no, tuloy-tuloy yung ating pagtugon doon sa mga pangangailangan ng mga kababayan. In fact po, kung pag-uusapan yung mga assistance na naitulong na natin, yung dun sa lindol po, umaabot na po ng mahigit 1 billion yung assistance na ibigay ng gobyerno, no? Iba't ibang hayaan sa po ulit ito, no? Na member ng NDRRMC. And then sa Lindol ay sa Baguio naman po, no? Halos umaabot na ng may almost 90 million na assistance ang provided for ng ating iba't ibang mga ehensya. Kasama rin po, no, bukod sa Lindol, yung pagmo-monitor din siyempre natin dun sa mga bulkan, no? Active yung Mayon, yung Canlaon, no, even yung Taal po ano, ay may mga activities no na nangyayari doon. Kaya tuloy-tuloy din po yung pagmo-monitor natin doon sa mga kababayan natin na maaaring maapektuhan itong mga activities po ng mga vulkan.
7: Yeah, all right. Oh, grabe. Apo.
6: Yung sa SONA po natin, anong kamusta?
8: Yung sa SONA naman po ano, hanggang ngayon po kasi naka blue alert pa rin tayo sa NDRRM Operation Center dahil nga po doon sa mga nangyaring Lindol at saka Bagyo, and then hanggang sa SONA po ano, normally po we do the heightened monitoring no for security naman yung ating mga operation centers no, hindi lang po dito sa National DRRM Operation Center kundi ganun din po no yung regional office natin ng OCD at ganun din yung mga lokal na pamahala, naka-heightened monitoring po tayo dito sa dahil magkakaroon po ng isasagawa itong SONA ng ating Pangulo.
7: Okay na ako. Sir Juni, baka meron po kayong mensahe po para sa ating pong mga kababayan.
8: Opo, maraming salamat Sir Dennis and Sir Boying. Sa ating pong mga kababayan, ano, ang laging binabanggit sa atin ng Pangulo at saka tayo din po, no, at ulit-ulit na sinasabi natin, no, na ang paghahanda dapat po kasama na siya sa araw-araw nating pamumuhay. Di ba sa amin po sa Office of Civil Defense, ito yung direktiba at saka kumbaga culture na dinidevelop po ano, the culture of preparedness, dahil ito po ang direktiba sa atin ni Yusek Harold and Cabrero sa amin sa Office of Civil Defense. Yung buong NDRRMC naman po, of course chaired by Secretary Tibo Chidoro, no? Ito naman po ay iba't ibang ahensya na handang rumisponde, no, sa tugunan ang pangailangan natin mga kababayan. Kaya sa ating mga kababayan, no, makipag-cooperate lang po tayo, lagi makinig sa mga abiso at impormasyon at lalo na po sa mga lokal na otoridad kung ano sasabihin ng mga paghahanda po ano, kasi specific sa kanya-kanyang mga lugar. At yun po, no, sana magamit nyo yung Hazard Hunter PH,
7: yes,
8: and then gamitin nyo sa paghahanda at ganun na rin sa pagkilos, no, para tayo ay maging ligtas sa anumang sakuna.
6: Ayan,
7: imbitahan na rin natin si Sir Juni Castillo, sir. Kung sakali, pag available po kayo, bitahan namin kayo sa National Press Club sa Intramuros.
8: Opo, opo, isa pong karangalan na makasama kayo. At saka lalo na po, napakahalaga po nung pagpapalaganap ng tamang impormasyon, magkakasama po tayo sa ganitong adikay.
6: Ayun, maraming salamat, Sir Juni. Ingat natin po tayo.
7: Yes. Thank you po. Thank you po, Sir Juni. Mabuhay po kayo. Salamat po sa linggong ibinigay niyo po sa amin.
8: Maraming salamat po.
7: Sa ating mga kabayan. Salamat
6: ano
7: po.
6: Ano yung hazard?
7: Hunter.ph.
6: Ayan, mga kababayan, natandaan niyo po, hazardhunter.ph. Open po natin yan para ma-identify po natin yung lugar ninyo, ano ang pwedeng gawin kung sakasakali. Nagulat ako doon kasi nga, kinikwento ko nga, mid-2000 ang daladala namin. Yung literal talaga,
7: literal
6: mapa. Mapa talaga.
7: At saka ang ganda, no? At binigyan tayo ng magandang information ni Sir Juni Castillo, ang
6: spokesperson ng Office of Civil Defense. I-guess na rin siya ulit sa ano naman doon sa forum naman natin sa press.
7: Yes.
6: Maganda yan. Maganda. Yes. Para yes. Continuous yung ating information kasi wala pong say-say ito kung hindi natin alam anong gagawin eh.
7: Correct. Tsaka in place na pala matagal na.
6: Eh ako hindi ko nga alam eh.
7: So, kaya lang dapat maano pa ang ating mga
6: kabayan. Ang alam ko yung Project NOAA na naging controversial pa yan, may idea ako. Pero hindi ko alam na itatapon na lang pala siya.
7: Yan yung location
6: imagine
7: mo.
6: Imaginin mo na lang lahat tayo merong ganyan.
7: Uh-oh.
6: Lahat ng 110 million. Huwag na, 30 million Uh-oh. Na lang meron tayong ganyan. Alam natin kung ano yung lugar, alam natin kung anong gagawin. Yun, ang kailangan dito is information dissemination na lang.
7: Correct. Oo. Di ba? Ay kaysa na nanonood tayo ng mga okay, nakikinig tayo ng fake news sa news feed
6: na. Ito, tama itong pang-combat natin eh.
7: Oh, di ba?
6: Itong pang-combat natin pala.
7: Yes. Ano. Siyempre ba, kailangan na lalo nating palakasin ang mga impormasyon dahil
6: dapat itong ginagawa sa mga FB Live eh. Ito yung mga ganyan eh. Bilang ako ng idea ako mag-FB Live ako.
7: Pwede. Oh, pwede secretary.
6: Tayo.
7: Oh, magbabalik po. Ang Meet the Press on Air, makalimas lang po ang ilang paalala ng ating Pangulong BBM.
9: Balansing opinyon, diretsong pagbabalita, dito lang sa Meet the Press on Air.
10: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo. Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil, kapag naranasan mo, ang mga senyales na ito. Ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
9: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
11: Ako po si Miga De Sherto, isang mag-aaral ng Mountain Province State University, currently taking po ng Bachelor of Science in Nursing. And I am proudly and gratefully one of the scholars of the Tulong Dunong Program by CHEDPO, by the government. This Tulong Dunong Program has helped me as also taking this course kasi dahil po sobrang dami po ng aming binabayaran lalo na po sa aming mga ROPs dahil ang ROP po namin is always na tumataas per year kaya ito po ay talagang nakakatulong sa amin lalo na din po sa aming pagbili ng mga kagamitan during duties, mga paraphernalias po namin, yung ginagamit po namin na pambayad sa mga staff house namin, most of the time po is nadidelay po yung pagbibigay ng allowance ng parents. And ito po ay talagang isang malaking tulong sa akin at sa amin din po na nagtitake ng kursong ito. At hindi lang po sa kursong nursing, pati na din po sa ibang courses. Isa pong pasasalamat kay President Bongbong Marcos dahil patuloy po niyang sinusuportahan at ipinagpapatuloy itong programang ito para sa aming mag-aaral upang isang gabay sa amin upang ipagpatuloy ang aming mag-aaral. Maraming salamat po.
12: Ang pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayo tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay.
13: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
14: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
15: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversary ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
16: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
15: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
16: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
15: Ang 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
17: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
18: Meet the Press.
19: Meet the Press.
18: On air
19: sa Radyo Pilipinas.
6: Ayan, so ayan, public service announcement muna tayo. Mananatiling sarado sa trapiko ang ilang pangunahing kalsada sa paligid ng Malacañang ngayong Linggo, Hulyo 19, dahil sa inaasahang rally ng United People's Initiative, UPI. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Amendola, Legarda Street at Ayala Bridge, habang pinatutupad din ang mga rerouting sa mga motorista. Ang ilang karagdagang pagsasara ng kalsada ay nakadepende sa aktwal na sitwasyon ng trapiko at dami ng mga kalahok sa kilos protesta. Pinapayuhan ang mga motorista na maglaan ng dagdag na oras sa biyahe at gumamit ng mga alternatibong ruta upang maiwasan ang abala. Ito yung sa ano, sa Liwasang Bonifacio, meron dito eh. Ayan, meron tayong inaantabayan ng ulat din pala ano, sunog ano. Ayan, speaking of sunog, talagang nasusunog, pero ito equally important habang kinokontakt natin si General Manager General Nicolas Torres, siyang ating kasunod na ano, siyang ating kasunod na bone patch interview.
7: Ayan. Yes.
6: Marami tayong matatalakay dito ano. So,
7: alam mo sa
6: controversial issues, mga ano.
7: Oo.
6: Di ba?
7: Tsaka ito, baka, para makita rin natin kung talaga nasunog.
6: Alin yun?
7: Hindi,
6: hindi. Anyway, baka may babatiin ka muna habang hinihintay natin si... Ako, may babatiin kasi ako. Belated happy birthday kay Ma'am Yvonne Alminares. Yan po yung ating kasama dyan sa Senate Prev. Maligayang batid sa iyong kaarawan. Bagamat huli, naipaparating din po natin, Ma'am. Mm-hmm. I still remember yung iyong suggestion. Dapat po sana ay healthy food ang pinapakain na because mostly all of us ay may mga karamdaman na. Hindi, sila yung in-charge sa aming mga mamamahiyag sa Senate. Sila yung dyan ka magpaparegister, kung may mga request ka, doon ka dadaan. Yan, si Ma'am Yvonne Alminares. Oh. Yan.
7: May mga ano ha, may mga nanonood sa atin at may nag-comment sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. From Mark Sokal dito, magandang umaga, watching from South Cotabato,
6: si
7: Mindanao.
6: Oh,
7: National Press Club of the Philippines member under Ma'am Rose Tamayo.
6: Meron din, may mga pinapabati sa akin yan. Basahin muna natin. Na meron din ba sa'yo?
7: Meron din pa. Si Ma'am Grace Abasola Salalila. Abasola.
6: Ah, dyan yan.
7: Good morning po. From Pampanga.
6: Pampanga yan. Pinsan ko yan.
7: Heart pa. Oh, from Ariel Ibalte.
6: Si Ariel yan eh.
7: Oh, good morning. Happy Sunday po sa inyong dalawa. Oh, happy Sunday rin sa nag-iisa. Ariel. Oh, yan na. Okay, at good morning din sa mga taga National Press Club. Oh, yan ha, sa ating mga membro ng National Press Club
6: bakit
7: of the
6: wala?
7: Philippines.
6: Ilan bang account nito eh?
7: Ganun din sa Philippine Press Photographers of the Philippines. Uy, nagdao sila ng exhibit sa SMX.
6: Oh, meron nga
7: sila. From 16, 17, 18. Tatlong araw. Ayan ha. Mabuhay ayan, ito lang. Pangulong Edwin Bacasmas.
6: Oh. Ah, wala pa. So, batiin muna natin na si Ramil. Ito puro ito mga kaibigan ng tropa to sa Southern Mindanao. Sa Mindanao, yung kay Mama Rusto. Ha? Ramil Baho, editor ng senior reporter and senior reporter of Informer News. Gary Lumawag of Mega News Radio. Mm-hmm. Larry Heronio, publisher ng Primetime News. Jerwin Paginawa ng GMA. Mark Sokaldito of Mega News Radio. And Alfonso Tamayo of Katribu News. Ito yung mga kaibigan natin, mga NPC members to, iba rito. Mm-hmm. Diyan po sa ano sa ilalim po ng pangasiwaan ni Ma'am Rose Tamayo na siya naman nating officer in charge sa region ng Mindanao and Visayas. Marami siyang iulat sa atin. So meanwhile, nakahanda na pala ang ating Metro Manila Development Authority.
7: General Manager
6: Nicolas Torre III.
7: Good morning, General Dennis Napuli po ng NPC Director at si Secretary Boying Abasola. Good morning, sir.
20: Sir, good morning. Good morning, Sir Dennis. Good morning, ng si Boying. Good morning. At good morning sa inyo mga tagapakinig.
6: It's been a long time. Napapanood na lang kita. Hindi, kasi last nagkita kami.
20: Yes, sir. Opo.
6: Ano to, si PNP. At least hindi nawala yung yung general. General pa rin siya. Oh,
7: siyempre.
20: Dalawa pa, sir.
7: Manager
6: general
7: pa.
6: General na manager. Alam mo yung gusto ko rito, General Tori. Hindi ka ma-daddal. Wala kang dull moment. Bigla na lang natatama. Di ba? Anyway, seriously speaking, sir, ano ang ating update sa ating MMDA? Kamusta po ang ating rally dyan sa Liwasang Bonifacio? Meron po tayong dyan, ha? UPI naman po, baka meron.
20: Oo, may namumonitor na naman tayo. Pero, you know, ang mga rally naman ay kino-coordinate natin sa ating Philippine National Police dahil ang security aspect niyan ay mas malaki kaysa sa ating tinitingnan na traffic aspect. So, close coordination kami ng Philippine National Police, sir.
6: Yan, very good. Kasi, kumbaga, kasama sa kalayaan niya ng isang demokratikong bansa.
7: Oo.
6: Ang pagsasagawa ng mga kilos protesta. Pero dapat, meron tayong hangganan dyan dahil may batas tayo sinusunod.
7: May pananagutan din.
6: Ayan, ikaw nag-
7: ng mga... Ah, General, regarding, alam nyo, mainit na balita yung yung nangyari doon sa isang motorista na nagkataon na teacher at sa pagitan niya at ni Sarah Gabriel Go. Ano na po bang update, sir, regarding dito?
20: So, nagbigyan ng explanation na si Mr. Go at ini-evaluate na natin ang kanyang mga binigay na explanation base doon sa dalawang letter na nanggaling naman sa Teachers Dignity Coalition at saka sa ACT Teachers, no? Kasi sa ngayon, ang situation natin is that ang mga complaints na ating na-receive ay galing sa mga support groups ng tao at hindi mismong sa tao mismo.
6: Ah, wala pa.
7: So walang formal complaint.
20: Walang complaint,
7: eh. Teacher.
20: Oo.
7: Si teacher.
20: So ang nagko-complain, yung mga group ng teachers na kasyo na napasama ang image ng mga teachers, yung mga ganon. Pero on the part ng tao mismo na nakipag-interact ni Mr. Go, ay wala pa. Meron siyang interview na i-ginrant sa isang network. Pero naka-blur pa rin ang kanyang pangalan. So as of the moment, he is nameless and faceless from the viewpoint ng MMDA as a complainant.
6: Kasi the MMDA cannot force him to file complaint. prerogative niyong minister yun, hindi mo pwede, ay mag-complaint ka, di ba? Hindi pwede yung ganun. So let's wait for the formal complaint before the ano. Pero opo, even though, meron na rin silang ginawang mga hakbang, I understand.
7: Opo. General, ano po status ni ano? Kasi para maging malinaw, akala kasi ng ilan eh suspendido na sa MLDA o sa opisina. Pero pag binasa natin yung konteksto, hindi na suspendido sa MMDA, kundi suspendido doon sa operations ng enforcement, doon sa kalye.
20: Yes, si Mr. Go ay inilagay muna natin sa kanyang opisina, no? Hindi muna natin siya pinapasama sa operation ng Sidewalk Clearing Operations Group dahil para gusto natin na mabigyan ng daan ang isang impartial investigation, and secondly, eh mabigyan din siya ng pagkakataon na makapag-prepare ng kanyang mga depensa dito sa usapin na ito.
6: Kung sakali mag-file na ng formal.
20: Yes, kung sakali mag-file ng formal na complaint.
7: Ni-require na po ba siya ng NTE o Notice to Explain?
6: Hindi, under kay General
20: Meron si Mr. Go.
6: Meron siya. Under kay General.
20: Binigyan natin siya ng binigyan natin siya ng copy nung dalawang letter na natanggap natin. At tinanong natin siya na magbigay ng kanyang rebuttal or nung kanyang side doon sa mga points na ni-raise nung dalawang letter.
6: Sir, yung letter ba nakalagay na for and in behalf of the teacher o talagang sarili lang nung dalawang teachers group?
20: Pag binasa kasi natin is nagre-raise lang sila talaga nung kanilang mga concerns.
6: Concern lang. Hindi talaga complaint. Hindi siya complaint. Anyway, meron
20: tayo. May panawagan sila na isipakin na kaagad sa trabaho si Mr. Go.
6: Hindi naman po siguro ganun kadali yung kasi kung effective naman siya on the other side, explanation lang siguro ang kailangan natin dyan. Diba? Kasi I understand, meron din kayong mga alituntunin tungkol sa paggamit ng body camera kasi equal protection to. Protection dun sa offender and protection din dun sa arresting officer.
7: Para hindi naman balik ako sakaling magsabi, oy, may pang-abuse ba? O sige, tinan natin sa camera.
6: Protection ng both sides to eh. Meron tayong mga
20: ano dyan. Talaga ng both sides.
6: Meron tayong ano dyan, sir, mga rules na paggamit ng camera, especially sa from MMDA operatives, so paano, and then ito ba, allowed ba yung ipopost mo? No? Yung mga ganun, for the sake of vlogging or whatever, yun po ang gusto nating malaman.
7: Or
6: yung
7: public information.
6: For public information lang.
7: For public consumption.
20: Meron kaming mga internal policies dito sa MMDA na nagko-cover niyan, ano? At because of the incident, magre-review siguro kami. Pero hindi naman ibig sabihin na titigilan na namin ang aming pagpo-post at pag-i-inform sa publiko ng mga nangyayari ng aming mga ginagawa. Alam nyo, isa rin kasing part ng trabaho ng MMDA is to educate the public and inform the public regarding the latest issuances at mga rules and regulations. Correct. Especially sa batas trapiko.
6: Tama. Kasi magugulat ka na lang. Ibang motorista hindi alam na mayroon na palang ganito, ganun.
7: At saka minsan, di ba, General, minsan nalilito yung motorista. Meron kasing traffic enforcer tayo, no? MMDA traffic enforcer. Pagkatapos minsan, naka-green light, pero pinapagod niya yung mga ano. Hindi sila tutuloy kasi natatakot sila sa NCAP. Di po ba? Pero, di ba may rule na mas mataas kung yung traffic enforcer, kumbaga sa hierarchy ng pagsunod, traffic enforcer muna, tapos traffic light, tapos marking. Tama po ba?
20: Opo, tama po yun.
7: Yan. O, dapat alam yan ng ating mga ano, yung mga kababayan natin nanonood at nakikinig din sa Radyo Pilipinas. Yan. Sinabi po ni General yan. At ako rin naniniwala sa ganun. Na traffic enforcer muna, tapos traffic light, at tapos yung road markings.
6: Alam mo, kahit ako naka-BTEC lang, dapat pala alam ko rin yan, ano?
7: Oo.
6: Si Sir, si Sir, nag-BTEC din to eh.
7: Oh, eh nakita natin, rumarampa-rampa pa yan eh.
6: Sir, alam niyo po yung BTEC, sir?
7: The General.
20: Opo, bitikleta.
6: Ayan, very good.
7: Anong oras yun, General? Tuwing umaga, alas 6 to. Papasok ata ng...
6: Papasok yan eh. Di ba? Diretso yan eh.
7: Oo, alas 5 ata. Nag-bibisikleta na, papunta ng MMD. May ikot. Anyway, regarding po dito sa NCAP, ano po bang status na or meron po ba tayong statistics na dito sa NCAP regarding sa ayun nga yung mga paghuhuli, tumaas ba itong last quarter?
6: Naging effective ba siya na naging naging epektibo ba ito sa mga motorista, na bawasan ba yung mga paglabag because of this NCAP? Yan ang tanong diyan eh.
20: Opo, yung NCAP po kasi, ang latest na issuance ng Supreme Court ay regarding naman yun sa mga NCAP ng LGUs, LGU. No? So, nilift na ng Supreme Court ang lahat at binasura na lahat ng mga petition laban dito. Kasi nga, naging moot and academic na ang mga issues doon dahil naipasa na yung Metro Manila Traffic Code of 2023. So, sabi ng Supreme Court, okay na, buo na yung Metro Manila, ito na lang ang traffic code at ang MMDA na ang magbibigay ng lahat ng mga yung UOBR unified na yung ticketing natin.
7: Hindi na LGU. So,
20: ticketing sa lahat ng LGU, yes. At ang mga LGU ay atin na lamang na dinedeputized para sila ay magiging arm ng MMDA sa kanilang respective areas. At minamadali nga ng MMDA ang pagdeputize sa mga to. So sa ngayon, ang NCAP natin, dahil bago nga, medyo ngayon pa lang nagfu-full blast yan, ano? Mga isang taon na nagfu-full blast, ngayon naglalabasan ngayon yung mga epekto nito kasi syempre may delay sa pag sa mailing system, sa pag-inform ng ating mga tao regarding sa kanilang mga violation. So, ito na, nakikita na ating mga kababayan, marami na ang mga nakaka-receive ng notice of violations, kaya napapatunayan nila na ang NCAP pala ay totoo.
7: Okay, okay. Pero halimbawa po, nasa Manila ako, may, ano yung mag-i-install pa ba ng camera yung LGU?
6: Na, ang NCAP pa, Metro Manila lang? O may
7: hindi, ina-LGU kasama na rin eh. Yun yung sinabi ng Supreme Court.
6: Hindi, anyway, nationwide na to.
7: Depende kung sino LGU yung papatupad.
6: Okay. Sige.
7: Pero sa MMDA, tsaka sa Metro Cebu, di po ba general, ganun ano na yan, enforced na sa inyo, right?
20: I'm not very sure about Metro Cebu, pero sa Metro Manila, talaga namang andyan na.
7: Okay.
20: Kasi natin. Sa totoo lang, yung NCAP kasi, sir, ay wala namang bagong batas na ipinapatupad ng NCAP. It is just leveraging technology para kahit wala yung ating mga enforcers sa ground, yes, may nakatingin, may nagmamatsyag na, may nag-observe na AI cameras, nakaprogram yon na kung wala kang seatbelt, kukuha siya ng picture. Pag ikaw may hawak ng cellphone, kukuha siya ng picture. Pag ikaw ay coding sa araw na yan, kukuha siya ng picture. Pag halimbawa, ikaw ay dumaan sa bus lane, kukuha siya ng picture. And then, all of these are processed dito sa atin. We are actually having mga 6,000 to 7,000 captures per day. At pagkatapos, meron tayong mga empleyado na binabalidate ng ating mga human employees ang...
7: So ibabalidate pa yung video.
20: Yes, okay, yes, definitely. Binabalidate yan.
7: Oo.
20: Kasi i-approve or i-disapprove yan. Kung halimbawa, nakita, kasi ang NCAP ay naka-program sa plate numbers para sa coding. Nakita ngayon, coding. Tapos nakita, pag validation, nakita, ay ambulansya. Ay hindi yan, hindi kasali yan.
7: Opo,
20: so,
7: opo.
20: Halimbawa,
7: okay, markado na media. Kunyari, RP1, no?
20: Kunwari, RP1. Yan, 5,000 lang. Merong 5,000 lang na multa dahil hindi exempted. Hindi, exempted mo pala.
7: Exempted po?
6: Tingnan mo na, sir. Hindi ko, itong NCAP, yung mga nakainom na driver, hindi ito madedetect na nakainom, ano?
7: Hindi.
6: Kasi kailangan ano, sa breath test.
7: Alco.
6: Ngayon, kung nag-windang siya.
20: Sir, sa,
7: sobriety sa pala, sobriety muna, ada. No? General.
20: Sir?
7: Sobriety muna, di ba? Para ma-detect kung nakainom. Tapos, alcohol test.
20: Yes, yes. Sobriety test muna. Bago gamitan ng aparato.
6: Oo. Pero ibig sabihin, halimbawa, ako nakainom, nag-drive ako. Hindi ito ma-detect nung AI camera. Natural, hindi, di ba?
7: Wala, hindi.
6: So, paano kung mahuhuli nakainom?
7: Sa violation na, halimbawa, no left turn ka, nag-left ka.
6: Okay,
7: kaya nag-beating the red light ka. Di ba, general? Pwede na ba ako yung traffic enforcer niya?
20: Pwede, sir. Hindi, sir. Traffic manager.
7: May nag-viral na
6: bago yan eh.
7: Oo, traffic. Hindi natin alam, ha? Talaga bang traffic enforcer yung nag-viral na nag-counter plus sa
6: busway? Hindi ko MMDA iba talaga o ano?
20: Opo, MMDA po yun. Magre-report bukas yun dito sa opisina ko.

0: ng sandali, inabot daw ng red red light. Ma
1: yun po kasi.
0: Yes po, General.
1: Yes sir, ang NCAP kasi natin, ang NCAP kasi natin, video ang kinocapture niyan. So, kaya nga may validation ng human eh. Kaya pag makita ng human na ganun nga nangyari, hindi naman yan.
0: Okay.
1: I-disapprove naman yan. Kasi kung i-approve niya, at pagkatapos i-upload niya ngayon sa notice of violation, makikita nyo, ang notice of violation kasi, merong QR code yan. At pag ang QR code niscan mo, makikita mo ang picture at video doon sa ating mga servers, doon sa incident na sinasabi na yun ang violation mo. And pag makita mo, pwede mo i-contest na ito ay hindi tama dahil kitang-kita naman na kaya ako nag-serve dahil sa construction.
2: Tama na.
0: Jen, oh, saan nila pwede i-contest, Jen, kung sakali meron
2: hindi, ganito? Hindi, pag nakita na yung notice of violation, i-contest mo na yun. Teka muna, that time ganito, tingnan nyo sa video.
0: Oh, saan nila pwede i-contest, Jen?
2: Sa MMDA na yan, syempre.
1: Dito sir, sa headquarters, meron ditong opisina na mare-receive ng ganyang mga contest. Dahil makikita nyo yan sa QR code na kasama ng inyong notice of violation. Isiscan nyo at ma-access nyo na yung picture at video nyo.
0: Okay.
2: Yan. Sir, so na naman tayo.
0: So anong na naman, ating, so
2: ano,
0: na naman.
2: Anong mga, meron na ba tayong mga update ang mga possible na mga rerouting, mga open-close na mga kalsada, di ba? Tapos, ano pa ang inaasahan ng MMDA?
0: Pero bago sagutin ni General dyan, noong nakaraang SONA, ha?
2: Kaya nga, nabanggit nga. Meron ba tayong babanggitin ngayon, sir?
0: Baka, yeah.
2: Umaasa ba kayong mababanggit na naman ang inyong mga, ang inyong ahensya?
0: Yes.
1: Sa ngayon po, nakapag-submit na ang MMDA ng kanyang traffic routing plan at saka yung mga traffic schemes para sa SONA at magpipili na lang doon ang ating Sergeant at Arms kasi ang Sergeant at Arms ang ating Office of Primary Responsibility sa event na ito. So together with the PNP and the other instrumentalities like the local government units, ang MMDA ay nakaantabay naman para mag-execute ng kung ano man ang mapagdesisyonan ng SAA.
0: Yan. Yeah,
2: sir, teka muna bago ka namin pakawalan, ha? August 1, ha? Nakamarka na ba yan sa iyong kalendaryo? Meron po tayong
1: August 1.
2: Ikaw po ay nahirang bilang

0: pinakamabigat kung bakit ito, iiwasan mo yung kumpanya niya, no? Ito yung bibilin mo, di ba? Ang mas maganda siguro yung prospects niya, di ba? Yung prospects. Walang, di ba? Yun ang mas magandang tignan niya, no? Yung prospects ng kumpanya na yun para makadecide ka kung bibili mo siya o hindi. Diba?
1: Nakasama naman lahat yun, di ba? Every company, if you understand it, malapat alam mo yung prospect, growth prospect, alam mo yung balance sheet, alam mo yung utang. Everything you need to know before investing.
0: So, ang ibig, pagkatapos, ang sinasabi mo is do not leave to chance your of making money out of your investment.
1: Correct. Actually, the luck comes in pag, okay, I like this stock, ang mahal niya, tapos bumagsak. I call that luck. Not an opportunity to come in because I like the stock.
2: Ah, so you bought in on it?
1: Oh, parang hindi ako kabibili.
2: So bumili ka pala ng Bangkok Pay, bumaba siya?
0: Hindi, yun ang re-recommend niya. Bakit sinasabi mo siyang bumili siya? Eh, ano nga siya, bawal siyang
2: bumili. Bawal pala, bawal mo bumili. Ayun, ayala lang pala, binili, pinabili mo.
1: Well, anyway, 155 na.
0: Meron pa tayo mga konting minuto. Ito si Kuya Lito, talagang palabir ito kung minsan eh. 154. Okay. So, natapos na naman ulit tayo itong linggo ito. Magulo ito si Kuya Lito. But anyway, wag ho kayong aalis kasi ang susunod na programa kay Kuya Lito at baka makita nyo naman kaming tatlo maya-maya. In the meantime, we would like to end this program at Kuya Mark, will you also say something?
1: Yeah, thank you everyone and I hope that may natutunan kayo today.
0: Kuya Lito.
2: Oh, thank you.
0: Okay, so this is Ten Sumera. Magpapaalam muna kami panandali and I would like to thank our technical staff, si Mark Bukirin, Joy Timidan, at saka alter, anong kwa natin, yung
1: si Ms. Tess Ramirez.
0: Si Tess Ramirez, saka si Isabel Silang.
1: Thank you for thank you.
0: Thank you.
3: Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Ken. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, 157.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang hapon Pilipinas, narito ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nangako ng suporta sa Naga Active Transport Project. Ang detalye sa ulat ni EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas Report.
6: Piniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buong suporta ng pamahalaang nasyonal sa Naga City Sidewalk and Active Transport Project na layong gawing mas ligtas at mas maginhawa ang paglalakad at pagkukommute sa lungsod. Ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, sisimulan na ngayong buwan ng kanilang ahensya ang road upgrade sa kahabaan ng MT Villanueva Avenue. Kabilang sa proyekto ang pagpapalawak ng mga sidewalk, bike lane, pagtatanim ng mga puno, solar street lights, tactile pavement, accessible curb ramps para sa mga persons with disability, lay-by at mga waiting shed para sa mga commuter. Target din itong magsilbing modelo ng active transport project para sa iba pang urban areas sa bansa. Sa pagbisita ni Secretary Dizon sa Naga City, sinabi niyang inaprubahan ni Pangulong Marcos sa plano ng lokal na pamahalaan at tiniyak ang all-out support ng national government upang maisakatuparan ang proyekto bago matapos ang taon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Land Transportation, Franchising and Regulatory Board binuhay ang fixed pickup fare sa mga TNVS. May ulat si Ray Ferrer.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Muling ipatutupad ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang FICS.

0: Affair para sa mga transport network vehicle service. Ayon kay LTFRB Chairman Vigo Mendoza II, layunin ito na matulungan ang mga driver sa tumataas na gastos at maprotektahan ang mga pasahero laban sa hindi otorisadong singil. Sa ilalim ng LTFRB Memorandum Circular Number 2026-059, hanggang 5 kilometro lamang maaring maningil ng pick-up fare mula sa booking point. Nasa 24 na piso hanggang 280 na piso ang itinakdang singil, depende sa uri ng sasakyan at layon ng pick-up point. Ayon kay Mendoza, isinaalang-alang sa pulisiya ang oras, gasolina at gastos ng mga driver, lalo na sa matinding trapiko sa Metro Manila. Inatasan din ang mga ride-hailing company na malinaw na ilahad ang pick-up fare bago kumpirmahin ang booking at ilagay ito sa resibo. Magkakabisa ang pulisiya matapos mailathala sa isang pahayagan. Para sa bagong Pilipinas Referral Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, ligtas na nakalabas sa Strait of Hormuz ang 4 na Philippine registered vessels sakay ang 81 Filipino seafarers. Ayon sa Department of Foreign Affairs, sa mga barkong MV Western Doncaster, MV Vivian Trader, MV Lying Trader at MV Eva Fuji ay nakumpleto ang kanilang pagtawid sa Strait of Hormuz sa pagitan ng June 24 at July 1. Patuloy pa rin minomonitor ng DFA ang sitwasyon sa Persian Gulf kasabay ng muling pagsiklab ng gulo sa Rion. Magbibigay tulong din ang pamahalaan sa mga Pilipinong seafarer na nananatiling stranded sa Rion matapos suspindihin ang evacuation operations kasunod ng pagtatapos ng temporary ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran. At pangwakas, balita sa lalawigan, ceremonial turnover ng bawat barangay maikinabang program isinagawa sa Iloilo. Mula Radyo Pilipinas Iloilo, si Hope Torichante sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kinanap ngayong araw, July 19, ang ceremonial turnover ng tig 200,000 pesos na pondo para sa lahat ng barangay sa lalawigan ng Iloilo sa ilalim ng programang Bawat Barangay Makikinabang ng National Government. Umabot sa 1,721 na barangay sa lalawigan ang makikinabang sa kabuuang 344.2 million pesos na pondo mula sa Office of the President. Sa ilalim ng programa, kalahati o 100,000 pesos ng alokasyon ng bawat barangay ay inilaan para sa educational assistance ng 5 kwalipikadong college students na tatanggap ng tig 20,000 pesos. Ang natitirang 100,000 pesos naman ay maaaring gamitin sa mga prioridad na proyekto ng barangay. Bahagi ang ceremonial turnover sa pagdiriwang ng Liga Day 2026 na dinaluhan ng mahigit 15,000 barangay officials mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
7: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
8: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
9: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
10: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
11: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong yung pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
12: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Mabigat ng

0: really a misconception up to now, or I don't think it's more of a resistance, but it's a misconception and a misunderstanding, okay. I think. So I think you can do a lot by helping us. You just educated the two of us.
1: So next time you come over here, so we can personally do, and then you know
0: we
1: you
0: can
1: make you them
0: hear
1: purple.
0: The program that better
1: okay.
0: Come.
1: Next week you are we are open for you. Okay.
2: If you're amazing. Still here, I would love to.
1: Here.
2: I would love to.
1: Okay. Bye bye. Maraming salamat po.
0: Okay.
1: Kuya din. At,
0: salamat naman kuya dito.
1: Kami po ay magpapa kami po magpapaalam na rin. See you on Sunday.
3: Inyong napakinggan Business Ideas with Lito Carne at Denzo Vera. Samahan sila muli sa Linggo alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Business Ideas. Share mo na.
4: Pinalakas, pinalawak,
5: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World Service Sports Radio.
6: Ang tagintig ng FM
4: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
6: Radyo Magazine 1278,
4: Sports Radio 918,
6: Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738,
4: at Radyo Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan lang
4: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3,
4: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Collab.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Philippine Standard Time 2:57.
9: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
8: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. National Capital Region Police Office o NCRPO itinangging hinaharang ang mga protesta sa nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si EJ Lazaro sa balita.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Maring itinanggi ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang payag ng grupong bayan na hinaharang umano nito ang mga nakatakdang protesta kaugnay ng ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa NCRPO, iginagalang nito ang karapatan ng publiko sa malayang pagpapahayag at mapayapang pagtitipon. Iginiit din ng pulisya na wala itong legal na kapangyarihan magbigay o tumanggi sa permit para sa mga rally dahil nasa lokal na pamahalaan ang naturang proseso. Sinabi pa ng NCRPO na ang tungkol nito ay tiyakin lamang ang seguridad at kaayusan ng mga rallyista at ng publiko. Nakikipag-ugnayan na rin ito umano sa mga lokal na pamahalaan, iba pa ang kinaukulan at mga organizer upang maihanda ang angkop na seguridad sa oras na pinal na ang lugar ng mga protesta. Tiniyak ng NCRPO na mananatili itong profesional sa pagpapatupad ng seguridad at susunod sa umiiral na police operational procedures upang matiyak ang isang mapayapa, maayos at ligtas sa pagdarao sa mga kilos protesta sa panahon ng SONA. Inaasahan namang magde-deploy ang Philippine National Police o PNP ng mahigit 20,000 na pulis sa paligid ng Batasang Pambansa sa Quezon City para sa SONA. Tutulong din sa seguridad ang Armed Forces of the Philippines kasama ang PCG, MMDA at mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng traffic management. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Mahigit sa 100 chapters ng Philippine Red Cross sa buong bansa mangunguna sa pagtuturo ng pagsasagawa ng CPR upang makapagligtas ng buhay sa panahon ng emergency. May ulat si Quincy Kahilig.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Hinimok ng Secretary General ng Philippine Red Cross o PRC na si Dr. Gwendolyn Pang ang publiko na makikita

0: isa at lumahok sa kanilang nationwide CPR caravan. Anya, layunin nito na maipalaganap ang kaalaman sa wastong pagsasagawa ng cardiopulmonary resuscitation o CPR na maaaring makapagligtas ng buhay sa oras ng emergency. Inilunsad ang nationwide CPR caravan nitong Biyernes na magtatagal hanggang October 16. Target nitong makapagsanay ng nasa 900,000 na mga individual mula sa iba't ibang sektor ng ating lipunan na pangungunahan ng 102 chapters ng Red Cross sa buong bansa. Narito ang pahayag ni PRC Secretary General Gwendolyn Pang.
1: Nagingangat namin ang lahat po ng ating kababayan to learn CPR. Kaya niyo po hawakan ng bit, hawakan natin ng bit para po makabuhay tayo, makasave na ng buhay. Let's make every Filipino a lifesaver and let's make our country a CPR-ready country.
0: Anya pa, ang nationwide CPR caravan ay sinusulong din mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alinsunod sa Republic Act 10871 na kilala rin bilang Samboy Lim Law. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Department of Human Settlements and Urban Development nagkaloob ng lupa sa 684 na pamilya sa ilalim ng expanded 4PH. Si Ray Ferrer sa report.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nasa 684 na pamilya ang nabigyan na ng Certificates of Lot Award at Certificates of Entitlement sa ilalim ng Expanded 4PH Program ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ayon kay DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling, muling ipinatupad ang pamamahagin ng mga sertipiko para sa mga lupang saklaw ng iba't ibang presidential proclamations. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga residente ng Los Baños, Laguna, Lucena City, Quezon, Nara, Palawan at Haro, Iloilo City. Sinabi ni Aliling na layunin ang programa na mabigyan ng katiyakan sa pagmamayari ng lupa ang mga pamilya matagal nang naghihintay. Mula sa 24 na beneficiary noong 2019 hanggang 2022, umabot na sa 684 na pamilya ang nabigyan ng sertipiko sa loob ng wala pang isang taon. Tiniyak ng DSSUD ang patuloy na pagproseso ng iba pang presidential proclamations para sa susunod na pamamahagi ng mga dokumento sa pagmamayari may-ari ng lupa. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At ang wakas, balita sa lalawigan, 3.9 milyon pesos na halaga ng uplift assistance si pagkakaloob ng pamahalaan sa mga benepisyaryo sa Region 1. Mula Radyo Pilipinas sa Agoo, si Glenda Sarac sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Magkakaloob ang pamahalaan ng 3.9 million pesos na halaga ng United Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance sa Region 1 bukas Hulyo 20. Kasabay ito ng nakatakdang nationwide kick-off ng Uplift Assistance kasunod ng anunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalawak ang programa. Ayon sa DSWD Field Office 1, sa Region 1, unang ipatutupad ang programa sa mga lalawigan ng La Union, Ilocos Norte at Pangasinan. Sa paglulunsad ng programa, inaasahang makikinabang sa uplift assistance ang 101 na benepisyaryo sa Ilocos Norte, 113 sa La Union at 1,748 sa Pangasinan para sa kabuang 1,962 na benepisyaryo. Ihahandog ang kabuang 202,000 pesos na halaga ng uplift assistance sa Ilocos Norte, 226,000 pesos sa La Union at 3,496,000 pesos sa Pangasinan para sa kabuang 3,924,000 pesos sa tatlong lalawigan. Itinatakda ng programa ang pagkakaloob ng 2,000 pesos na uplift assistance sa bawat benepisyaryo. Magugunit ang inanunsyo ni Pangulong Marcos na aabot sa 7.5 million na household sa buong bansa ang tatanggap ng uplift assistance. Bahagi ito ng pagnanais ng pamahalaan na matulungan ang mga mamamayan upang malabanan ang epekto ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Para sa Bagong Pilipinas, Dilando Bakungan Sarac, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
2: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track
6: with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
11: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
9: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
12: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
9: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
13: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
14: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
15: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain.
9: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
16: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Oras sa buong Pilipinas, 8 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.

0: Isang magandang-magandang hapon po sa inyong lahat. Isang malinsangang hapon po ah. Ang naranasan natin ngayong hapon, ngayong 19 ng buwan ng Hulyo taong 2026. Welcome po sa Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. At syempre, tayo po ay hanggang mula alas 3 hanggang alas 4 po tayo ng hapon at napapanood po sa ating Facebook page ng Radyo Pilipinas at ng Kalinga Hatid. Mag-like and share, comment po tayo at maganda ang talakayan natin ngayon dahil dito natin patutunayan na talagang may merong pagtulong ang Red Cross. Okay, at syempre tayo ay nagpapasalamat mula sa mga bumubuo ng ating programa mula sa Presidential Communication Office ang ating Secretary Dave Gomez. Kasama yan ang ating Station Manager Sir Alan Alyanige ng Presidential Broadcasting Service. Kasama yan na Sir Ray Sampang at sa technical side Sir Oli Lopez, Ma'am Joy Timendan at si Ma'am May. Okay, Ma'am May Bidanya. At syempre sa Philippine Red Cross, ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon kasama yan ng iba pang Board of Governors natin ha, at ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang at ng iba pang mga chapter administrators natin ha, mahigit 100 chapters tayo nationwide kasama yan ng kanilang Board of Directors, Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay, marami tayong pag-uusapan pero magbibigay talakayan tayo tungkol dito sa ating Bringing Our Heroes Home. Yan ha, ito po yung last mile program ng ating welfare services. At syempre, meron tayong mga iba-ibang mga balita pagkat itong nakaraang linggo, napakaraming pangyayari ang ginanapan ng ating Philippine Red Cross. At yan ay ihahatid ko sa inyo maya-maya lang. At makakasama po natin ngayon via Zoom ang ating laging kasama sa ating programa, Governor Corazon Alma de Leon. Magandang hapon po, ma'am!
1: Yes, yes, magandang hapon. Ako'y natutuwa nang itatakil natin ay Bringing Our Heroes Home, A Journey of Care and Hope, kwento ng pagkalinga ng Red Cross. At tamang-tama ang panauwi natin dito. Ang una-una ay si Gary Dorado Jr., yes, Restoring Family Links Officer, Welfare Service, Philippine Red Cross, National Headquarters. Gary, bumati ka muna at ipaniwanag mo ano yung programa ng Red Cross na Restoring Family Links na ikaw ay officer.
0: Yes.
1: Go ahead, Gary.
0: Good afternoon, Sir Gary.
2: Good afternoon po, Gov Cora. Magandang hapon po sa ating lahat and sa mga kasama po natin na magpa-participate po dito sa interview na to, dito sa tulong sa Kalinga Hatid ng Red Cross. So ako po si Gary Dorado Jr., yung Restoring Family Links Officer po ng Welfare Services National Headquarters ng Philippine Red Cross. So yung Restoring Family Links po ay it reminds us that may mga family waiting, hoping and praying na ma-reunite sila with their loved ones. So in this case po, Last Mile Initiative Program, very related po siya and into the Restoring Family Link since from an OFW and na-restore po namin yung connection and also na-reunite po namin siya with her loved ones.
1: Kasama din natin si Cindy C. Pale, RMT o IC ng Philippine Red Cross Quirino Chapter. Pwede bang bumati ka muna, Cindy? Kung nandito ka na. Cindy?
3: Hello, ma'am.
1: Kung wala, ay si Mauricio V. Minha, Staff Bookkeeper, Philippine Red Cross, Quirino Chapter. Bumati ka muna.
3: Magandang hapon po sa ating lahat. Binabati ko po yung mga nakikinig sa atin ngayon sa ating sa Radyo Pilipinas at ito nga po at in behalf of our OIC Ms. Cindy Pale, hindi po siya makaka-attend I think ngayon. So ako po muna yung mag-open post dito sa ating live stream.
0: Sir, mag-open cam po kayo diyan sa Quirino para makita po kayo ni Gov Cora. Mag-open camera po kayo.
3: Naka-cam po ako.
0: Aho, naka-open cam po. Hindi kayo makita. Hindi wala kayong camera dito sa ano. Ayan. Nakita na kayo, nakita na kayo, nakita na po kayo ni Gob. Gob, nakita niyo na po?
1: Yes, yes. Ayan. Gusto kong malaman kay Mauricio Bimina, siya ay staff bookkeeper ng Philippine Red Cross Carino Chapter. So, ano ang trabaho ng staff at saka bookkeeper sa Manila, sa Philippine Red Cross Carino Chapter?
3: So, magandang hapon ulit po. Ako po nga po ang ating chapter bookkeeper. Ang ating OIC po, si Ms. Cindy Pale. At parang di po siya makaka-join ngayon. Lately kasi may biglaan pong naging problema ang aming chapter dahil kakamatay lang po ng aming officer in charge. For the meantime po is si Ms. Cindy Pale ang ating OIC. At ganun po, at isa po tayo sa mga naging kasama sa team para sa isagawa po ang repatriation at pagka-transport sa isang OFW na galing po Singapore.
1: Siyempre, ang tanong, paano nakakahingi ng tulong sa Red Cross? Katulad mo, ikaw ay nasa Red Cross ng Quirino Chapter at wala pa yata si Cindy ng OIC, Philippine Red Cross Quirino Chapter. Nandun ba na ba siya?
3: Wala pa po, ma'am.
1: Pero ang nandito si Rina Lintaysa, OFW daughter, tinulungan ng PRC para makabalik sa Pilipinas. Nandito na siya?
3: Yung si Miss Ruin, ay yung anak niya po, ma'am, si Miss Rina Lin.
1: Oo, pero ang nakalagay si John D. Taysa. RN, sino ba si John D. Taysa?
3: Anak po ni Miss Rowena, ma'am. Oo. Kasi ginamit po nila yung account ni yung kapatid ni Rina. Kaya dyan di po yung nakalagay.
1: Oo. Paano naman po naiwi ang mga kapatid mula sa airport sa Manila patungo sa Quirino province? Meron ba kayong karanasan na mag-uwi ng kapatid mula sa airport sa Manila patungo Quirino province? Ikwento nyo nga. Go ahead. Ayan na siya. Anak ni John D. Taysa. Siya ba?
3: Opo, Rina.
1: Rina? Paano ka natulungan ng PRC para makabalik sa Pilipinas? Pwede kang magkwento?
4: Bali, nung ano, ma'am, tinawagan po ng employer ng mama ko, si ading ko po, yung nurse po, si John D. Tinawagan po ng employer ni mama, si John D. Pagkatapos, yung kapatid ko po, kumontak po sa Uwa Quirino, ma'am. Tapos, Uwa Quirino, ma'am, kinontak po niya yung Uwa Singapore. Pagkatapos, ng CDE po sa Singapore, ma'am. Tapos, nagtulungan po yung CDE, OWA Singapore, tapos Red Cross Singapore, ma'am. Kinontak po nila yung Red Cross Manila, ma'am. Tapos, Red Cross Manila, ma'am. Tapos, OWA Manila, kinontak po ang LGU Cabarugis. Ay, LGU Aglipay po. Pagkatapos, kinontak po ng LGU Aglipay, ang Red Cross Quirino. Tapos, nakipagtulungan po ang Red Cross Quirino, ma'am, sa Red Cross Isabela po kasi wala pong sasakyan pa uwi dito.
1: Ano-ano ang inyong mga naging saloobin habang nakabalik na ang inyong kapatid?
4: At the same time, ma'am, masaya naman po kami na nakauwi pong ligtas yung mama po namin. Ang ano lang po namin, ma'am, is yun, nagkukulang po ng financial para sa therapist, ma'am, sa medication po niya.
1: Ano ang tawag sa programang ito ng Philippine Red Cross? Maaari mo bang ibahagi?
2: Pwede po ba akong sumagot, Gov. Cora?
1: Sige, ikaw ang paliwanag.
2: Sige po.
1: Ano ang paliwanag mo yung restoring family links? Kasi ikaw ay officer ng Welfare Service Philippine Red Cross National Headquarters. Ikaw lang magpaliwanag. Ano ang tawag sa programang ito ng Philippine Red Cross para malaman nila paano nakakatulong ang Philippine Red Cross?
2: Opo. So, Gov. Cora, yung programa po na napapaloob po yung sa OFW ay tinatawag po namin siyang Last Mile Initiative Program. Programa po siya ni Singapore Red Cross and in partnership po siya kay Philippine Red Cross. And since meron po tayong Migration and Displacement Program kay Welfare Services and interlinked din po siya sa Restoring Family Links, since isa po sa goal po natin ay ma-restore po natin, ma-reunite po natin yung family member to their family loved ones. So, itong programa po ay in partnership with Philippine Red Cross and tama po yung nabanggit ni anak po ni Ms. Rowena na ang nangyari pong proseso doon sa pagpapauwi sa OFW dito sa Pilipinas ay dahil po kay Singapore Red Cross in coordination po doon sa mga partners nila tulad ng nabanggit po niya na Center for Domestic Employees or CDE. Ginawa po yun, nag-coordinate po si Singapore Red Cross doon sa CDE, kay Center for Domestic Employees, para po makuha yung details and para po makuha din kung fit to travel na po ba si OFW, si patient. So, nung nagkaroon po ng fit to travel po, na pwede na po siyang bumiyahe, kaya po binook po lahat, pinacilitate po lahat nung Singapore Red Cross yung documents na kailangan as well as the Center for Domestic Employees CDE. And si Philippine Red Cross naman po ay nag-coordinate sa NAIA and also sa OWA para po ma-facilitate po yung arrival ni patient and para po magkaroon ng access po doon sa OWA lounge si patient. Gayong meron po siyang apat or mahigit apat na oras po na layover time sa NAIA. And para po ma-check po siya ni Philippine Red Cross na healthy po siya, okay po siya, we ensure po na nasa tamang lugar po siya sa NAIA habang naghihintay po doon sa 3 hours or mahigit 4 hours na layover time po niya bago yung biyahe po niya papuntang Manila to Cagayan Airport. So, isa din po sa ginawa ni Philippine Red Cross ay nag-coordinate po si Philippine Red Cross kay Quirino Chapter para po sa manpower. Nag-coordinate din po si Philippine Red Cross Welfare Services po sa Isabela Chapter para naman po sa vehicle, sa ambulance. So, dalawang chapter po yung na-involve namin to facilitate po yung transportation ni patient from Cagayan Airport to home address po ni patient. So, yun po yung programa, Last Mile Initiative Program, and interlink po siya sa Restoring Family Links since nire-restore po natin yung connection and also yung nire-reunite po natin yung family member to their loved ones.
1: Sayang at wala si Cindy C. Pale, RMT, o IC ng Philippine Red Cross, Quirino Chapter, para malaman natin paano naisakatuparan ang programang ito. Na kwento mo ano-ano ang mga hakbang ng inyong isinagawa para maunawaan ang mga nanonood sa atin bilang Restoring Family Links Officer, Welfare Service, step by step, ipaliwanag mo ang programang nito ng Red Cross.
0: Andiyan ba si Ma'am Cindy? Ma'am Cindy, si Sir Mau, nandiyan ba si Ma'am Cindy? Ang OIC niyo?
3: Parang hindi po siya naka-join, hindi po siya naka-join, sir.
0: Siguro ikaw, alam mo ikwento, Sir Mau?
3: Sige po, sir.
0: Sige, pagdating dyan.
3: After po ng coordination ng Singapore Red Cross to Philippine Red Cross po, na-coordinate po sa amin ng Philippine Red Cross National Headquarters regarding po sa repatriation ni Ms. Rowena Taisa. So, ang ginawa po namin, in-inform po namin yung family ni Ms. Rowena Taisa, yung mga anak niya, na siya po is may uwi after ng coordination ng Red Cross, OWA, and Singapore Red Cross. So, yun po, bumuo na po kami ng team, nag-initiate na po kami na bumuo ng team ng Quirino at the same time nakikoordinate po kami sa Red Cross Isabela para sa ambulance na siya pong gagamitin na pag-transport from Cagayan Airport po to sa kanilang bahay dito sa Aglipay, Quirino. At yun nga po, at bago pa po lumapag yung tinakyan nila Ms. Rowena sa Cagayan, naghintay na po kami doon sa Cagayan Airport kasama po ang OWA Region 2. So yun po, nag-coordination din kami doon para sa turnover nila sa amin kay Ms. Rowena. At doon po, naisakay nga po sa ambulance service ng Isabela, Red Cross Isabela Chapter, papunta po sa kanilang bahay. At nagtulong-tulong pa kami hanggang may uwi namin po sa kanilang bahay sa Progreso, Aglipay, Quirino. At ganun po, at nakikoordinate na rin po kami sa local government unit ng Aglipay through Ma'am Ofelia Mariano, na ating former administrator ng Red Cross Quirino. At ganun po, at isa na rin po siya sa mga tumulong para may isagawa po itong transport ni Mr. Pinataisa.
0: Gobcora, meron lang po nag-comment sa ating Facebook Live, at sabihin ko na po to habang tayo ay nagtatalakay. Si Ma'am Connie Oxon Ibanez, ang sabi po niya, good PM po Sir Gary or Ma'am. Gobcora, saka po makasali po kami sa AFLI program po Sir, para sa anak ko po. May anak din po akong nag-aaral, sana matulungan niyo po din kami. Please, please po. At dito po ako Sir Gary, nakatira sa Purok 5, Baltao, Kalapandain po Ma'am Sir. Ang trabaho po na asawa ko ay construction po Sir. Ma'am, please, please. Sana matulungan nyo din po kami Sir, para sa anak namin nag-aaral din dito po, nakasali sa 4PSA. Sana matulungan nyo po kami Ma'am Sir, parang awa nyo Ma'am, humingi po kami ng tulong po. Yan po ang sabi sa ating Facebook page. Sir Gary?
1: Paano kayo makakatulong sa nag-aaral dito sa Pilipinas, kasi ang programa nyo ay Restoring Family Links Officer. Ibig sabihin, yung mga nasa abroad na nangangailangan ng tulong, eh binibigyan nyo ng halaga para kailangan maikwento nyo paano mabilis maiuwi agad sa Pilipinas ang mga nagtatrabaho dyan sa abroad, katulad ng taga Quirino. At yun sa abroad, nasabi nyo na Singapore yata ang pinagtatrabahuhan. Si Taisa, kasi OFW daughter siya, tinulungan ng PRC para makabalik sa Pilipinas. Saan siya nandoon?
0: Nasa Quirino. Ma'am Taisa?
1: Ma'am? Kasi nakalagay dyan.
0: Si Ma'am Reynalin. Si Ma'am Reynalin. Ma'am Reynalin.
1: So anak siya.
0: Apo, anak.
1: Anak si Reynalin. Si John D. Taisa, nasaan?
0: Nasaan?
4: Naka-duty po siya, ma'am. Naka-duty po siya. Provincial hospital po ng Quirino po.
1: Nagtatrabaho. So hindi siya abroad?
4: Hindi po.
1: Hindi. Ngayon, gusto kong malaman, ano-ano yung sa loobin habang nakabalik na ang inyong kapatid? Kapatid niyo ba yung nakabalik?
4: Mother po, ma'am.
0: Mother.
1: O, hindi maliwanag eh. Kasi dapat sa inyong ikukwento nyo, sino ang nasa abroad,
0: sino,
1: at sino yung nakabalik.
0: Sino yung nasa abroad, Ma'am Reynanin?
4: Yung mother ko po, ma'am.
0: Oo.
4: Ay, sir.
0: Oo, sa abroad siya. Tapos naidala. Ngayon, magaling na po ba siya, Ma'am Reynanin?
4: Po.
0: Magaling na ba ang mother mo?
4: Under recovery pa lang siya, sir, kasi minsan po hindi po namin siya nadadala sa ano niya, sa mga therapies niya, kasi kulang po kami, talagang kulang po kami sa financial, sir, lalong-lalo na po sa medication niya po.
0: Mm-hmm. Nasaan po siya ngayon? Nasa hospital po ngayon dyan sa Quirino?
4: Dito po sa andito po sa bahay, sir, nakahiga po.
0: Ano, sa bahay. Oh, Gobcora?
1: Oo, kasi sa aking palagay, kung ang problema ay kaperahan para matulungan, paano ninyo na isasakatuparan ang programang ito? Ano-ano ang mga hakbang na inyong isinasagawa? Kasi ang pinag-uusapan natin ay bringing our heroes home. Hindi pwedeng pinauwi lang dito na wala namang tulong. Kaya nag-umingi tayo ng mga kwento ng pagkalinga ng Red Cross. At kanina nagsalita si Gary bilang Restoring Family Links Officer kung paano tumitulong. Ayun namang si Mauricio Vimina, staff siya, bookkeeper sa Carino. Ano naman ang papel mo bilang bookkeeper para makatulong, Mauricio? At anong naging papel mo para ka makatulong? Go ahead.
3: Yes po, ma'am. Hello po. Yes. Yung naging... yes po. Yung naging way po namin para matulungan po yung family ni Miss Rowena Taisa is una po is yun po yung transport niya pabalik sa bahay nila at is nagkakita-kita sila pamilya. Then nakikoordinate na rin po ako sa LGU Aglipay regarding po sa financial assistance na pwede po nilang i-request and through Ma'am Ofelia Mariano, yung ating former chapter administrator po na nandun na po sa local government of Aglipay. Kaya yun po at ni-request sa amin na tulungan sila Ms. Rowena Taisa para gumawa ng request para sa any financial assistance na pwede nilang itulong ng sa LGU Aglipay.
1: Okay, mag-break muna tayo.
0: Okay, opo.
1: Para kung ano yung mga balita.
0: Yes.
1: Kay Edison Enriquez.
0: Okay, mayroon po tayong news flash hatid ng ating communication department at meron tayong mga ilang ibabalita po sa inyo sa mga naging kaganapan ngayong linggo. Yan po ay sa pagbabalik natin sa ilang mga paalala.
5: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Exbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. Oh, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. Sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
6: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
7: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
6: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
7: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
6: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
9: Ako po si Romeo Pagdingae na nakatira sa San Antonio, Abuela Union. Andito po ako sa barangay hall ng San Antonio na may nag-abiso sa amin na nagbigay ng abiso na makakatanggap ng social pension para napakahalaga po nito na malaking tulong po sa amin na sa mga mamamayan na matatanggap namin malaking tulong sa pamilya ko at saka sa akin na may edad na rin para magamit sa kung ano man yung pangangailangan sa pamilya. Pag may sakit ka, pwede kang makabili ng medicine mo para maintenance. Yun po, kaya maraming salamat din po sa ganitong programa galing sa gobyerno. Ito lang po ang masasabi ko na talagang maraming salamat sa gobyerno na bigyan ng pagkakataon na ganitong sitwasyon.
10: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayo tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay.
8: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
11: Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang kalipunan ng mga balitang Red Cross. Ako, si Gary Dorado Jr. para sa PRC News Flash. Kaliwat ka ng donasyon mula sa iba't ibang kumpanya ang nakuha ng Philippine Red Cross noong nakaraang linggo. Narito ang aking ulat. Sunod-sunod na bumisita sa PRC National Headquarters ang pamunuan ng Canon Marketing Incorporated, Redkit Philippines Incorporated, at Nissan Philippines Incorporated upang personal na ihatid ang kanilang donasyon para sa Philippine Red Cross o PRC. Ang bawat donasyon ay magsisilbing tulong sa mga kasalukuyang relief operations ng organization sa isla ng Mindanao na niyanig ng magnitude 7.8 earthquake noong June 8. Bukod sa cash grants, nagpahatid din ng in-kind donations ang ibang mga partners ng PRC na siyang hiyahandog sa mga komunidad na lubos na naapektuhan ng lindol. Umabot sa higit 750,000 pesos ang kabuang halaga ng mga donasyong ipinagkaloob sa organization. Kabilang dito ang 250,000 pesos cash grant mula sa Canon Marketing Incorporated, 283,421 pesos worth of health and hygiene products galing sa Reckitt Philippines Incorporated, at 269,150 pesos cash grant mula sa Nissan Philippines Incorporated. Ayon kay Canon Marketing Incorporated President and CEO Anu Agarwal, bunga ng kanilang company philosophy ang desisyon nilang maghandog ng tulong para sa mga pamilyang nasalanta ng lindol.
12: As a Canon Group, we have a corporate philosophy which is QSA, which means living and working together for the common good. So we believe as a company that wherever we are working, we, apart from our main objective, we should always be contributing to the society that we work with. If there are a situation where the demand is there, we are there to help the local people.
11: Para naman kay Reckitt Philippines Incorporated General Manager and President, Kinshuk Kunwar, mas magiging epektibo ang kanilang pag-aatid ng tulong sa kanilang mga consumer dahil sa pagkikipag-ugnayan nila sa PRC, na may malawak na volunteer system sa buong bansa.
13: You have a great network. You know, you have millions of volunteers, you have this command center. You can really reach out to the communities very, very fast. And we were looking for a partner like yourself, which has the reach. Because we have products, we have the science, we have very good solutions for the consumers, but the only way to access those communities is through a network like the Red Cross.
11: Lubos na nagpapasalamat si PRC Chairman and CEO Richard J. Gordon sa mga donors na walang sawa ang pagbibigay ng tulong sa PRC para makapagbigay ito ng maayos at dekalidad na suporta sa mga komunidad ng Mindanao. Dagdag ni PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang, ang pakikipag-ugnayan ng organization sa mga katuwang nito ang nagbibigay ng tagumpay sa bawat relief operations na inilulunsad ng PRC tuwing panahon ng krisis at sakuna. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Abangan ang mga news updates dito sa PRC News Flash. Ako, si Gary Dorada Jr.
14: Hi, I'm Safeguard. It is so nice to meet you. I may look small, but when emergencies happen, I become very important. I fit in your wallet, but I can save you thousands. For only 1,200 pesos a year, I make you a member of the Philippine Red Cross, helping people even when you're not there. Safeguard benefits include free ambulance service when emergency strikes and also one free bag of blood because sometimes life depends on it. I've got your back. Accident benefits make sure you and your loved ones are safe, like having a superhero in your wallet. I may be small, but with me you carry protection, kindness, and courage. You're never alone when emergencies strike. Get your Safeguard today. Carry it with you, protect lives, empower families, and be a hero. Make a difference. Save a life.
0: Okay, nagbabalik po tayo at maraming salamat do sa ating PRC News Flash from the Communication Department at kay syempre si Sir Gary Dorado, naging host po natin. Samantala, meron po tayong balita. Itong nakaraang Biyernes, tayo ay nagpasimula ng Sabayang CPR o Cardiopulmonary Resuscitation Program bilang paggunita sa 10th anibersaryo ng National CPR Day na may temang Hawak Buwang Beat, A Decade of CPR Readiness. Okay, at tayo po ay nagsagawa ng CPR diyan sa may yan makikita po natin sa video natin na pinadala po sa atin at piniplay po ni Ma'am Joy. Diyan po yan sa may Quezon City City Hall kasama ang Quezon City Chapter at ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang at ng mga board po nila kasama si Gov Ernesto Isla, iba pa nilang board. At syempre ginanap din po to sa ibang mga lugar kagaya po sa Malabon, Valenzuela, Cebu Chapter, Cebu Bogo, Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Bacolod, Negros Occidental, sa Kalinga Chapter, Nueva Ecija, Pampanga Angeles City, Negros Occidental, syempre sa Bacolod, Aklan, Bohol, Pasig, Baguio City, Laguna Chapter, Batangas Chapter, Ilocos Norte, Masbate, Tarlac, at sa North Cotabato, Kidapawan. At syempre, kaninang madaling araw po, tayo po ay nagsagawa rin po tayo ng tree planting activity kasama ng ating Secretary General dyan po sa may San Isidro, Barangay San Jose, sa Antipolo City na tinatawag po nilang 143 Luntian. Yan po ay sa pangungunan ng Disaster Management Services at ng REACH Program. Yan po ay nilalokohan ng ating iba't ibang chapter dito sa National Headquarters at ng Philippine Red Cross Rizal Chapter na sa pangungunan ni Sir Robert Douglas. Yan po ay ginanap kaninang madaling araw. Okay, Gov Cora?
1: Yes. Ang interview ko ngayon ay kay Gary Dorado Jr. Kasi kailan ka pa naging Restoring Family Links Officer ng Welfare Service ng Philippine Red Cross National Headquarters? At ano yung naging damdamin mo o karanasan mo sa pagtatrabaho sa Philippine Red Cross? Go ahead, Gary.
2: Opo. Gov Cora, ako po ay volunteer po ng Cotabato City Maguindanao Chapter. And nag-handle po ako ng project doon na tinatawag po naming PD Barn Project. And after 6 months, nag-apply po ako sa National Headquarters ng ng National Project Coordinator. That's 2023. And the year 2025, that's the year when I assumed the position po nung Restoring Family Links Officer. And also handling or as focal of the migration and displacement program. So yung sa part ko po, when I assumed the position, medyo hindi siya ganun ka-familiar sa akin. Pero at the same time, gusto ko po yung ginagawa ko because whenever there is a inquiry regarding sa missing cases, Red Cross messages ng mga detainees to their family loved ones, masyado siyang nakakagaan ng loob kapag ka nade-deliver po namin yung mga messages ng mga detainees para po doon sa mga family members po nila na nawala na po sila ng contact. And sa missing naman po na ilang years na po nilang hinahanap, nawalan din po sila ng communication, and then once process it, and that's gonna be either po within the Philippines or outside the Philippines, nagko-coordinate ako sa mga national societies po na mga RFL officer din po. So it's really overwhelming sometimes po kasi may mga cases na sobrang daming dumarating, pero at the same time nakaka-fulfill din po sa damdamin gayong lalo na pag na-deliver or nagagawa po yung mga cases na yon and nagkakaroon po ng communication, nare-restore po yung communication dun sa family na to their loved ones.
1: Maraming salamat, Gary. Disappointed lang ako na si Cindy C. Pale, OIC ng Philippine Red Cross Quirino Chapter ay hindi naka-join. Pero may dahilan siguro. Pero si Mauricio V. Minya, staff siya bookkeeper. Ikwento mo kung ano ang trabaho mo sa Red Cross. Mau, go ahead. Wala kang sir, audio.
0: Naka-mute ka, Sir Mau.
3: Sorry po, sir. Actually po, this 10 years, more than 10 years na po sa Red Cross at medyo kahit mahirap pong trabaho, this, napamahal na po ako sa pagsaservisyo para sa sangkatauhan. Yun nga po, hindi lang po tayo bookkeeper dito, hindi po lang po tayo office staff. Lumalabas din po tayo para magsilbi sa mga sangkatauhan. Lalo po sa relief operation, tumutulong din po tayo sa mga field activities na mga ganito, sa fundraising, at tumutulong din po tayo dyan. At ganito rin po sa welfare service, restoring family links ganun, at saka sa mga ibang activities na rin po ng Red Cross. So hindi lang po ako nakatutok sa libro o accounting records ng chapter. Kumbaga, ginagawa din namin yung ibang services ng Red Cross. At yun nga po, kahit gaano man kahirap dito sa Red Cross, is iba pa rin po yung kwan, yung feeling na makatulong tayo sa ibang tao. So yun po.
1: Rinalin, kung ikaw ay daughter ng overseas worker, Filipino worker, ano ang damdamin sa pagtulong ng Philippine Red Cross sa iyong pamilya? Ikaw ba ay natuwa at naisakotuparan ang programang itong makatulong sa mga pamilya? At ano sa palagay mo ang iyong mensahe sa Philippine Red Cross? Go ahead, Rinalin.
0: Rinalin, naka-mute ka.
4: Sorry po. Masaya po kami, ma'am, kasi naipatupad po yung programang ito na hatid kalinga hatid ng Red Cross po, bringing our heroes home. Kasi sa mga katulad po namin, ma'am, na na sabihin na nating mga kapuspalad, kung wala po yung programang ito, ma'am, mahihirapan po kaming maiuwi yung mother po namin dito sa Pilipinas. Kaya maraming maraming salamat po sa Philippine Red Cross po, Singapore Red Cross, UWA Quirino at UWA Singapore po.
1: Maraming maraming salamat sa ibinahagi ninyo. At ngayon, final words na lang. Ano ang gusto nyo sabihin sa ating programa para maunawaan ng mga nanood sa atin? Ano ang kahalagan ninyong ginagawa? Gary, paalam na tayo.
0: Si Sir Mau muna. Mauna muna si Sir Mau. Sir Mau? Sir Mau? Sir Mauricio? Mau, naka-mute ka na naman.
1: Eh, kasi tinawag ko na si Gary. Si Gary na muna mauna.
0: Sige po, si Gary po na.
2: Okay po. Siguro sisimulan ko din po doon sa pasasalamat din po doon sa programa na po ito and also doon sa mga partners po na involved dito sa facilitation ng transportation po ni OFW going to her own home address and also yung question po. So, sa part ko po, every successful repatriation is more than just bringing someone home. It is restoring hope, dignity, and chance for families to be together again. So, before we end po, I would like to thank din po yung partners natin, especially po si Singapore Red Cross, and of course, yung Philippine Red Cross Quirino Chapter in Isabela Chapter for helping us na ma-facilitate po yung transportation ni OFW sa home address po niya, whose collaboration made it possible yung pag-assist doon sa OFW po natin. So this case reminds us na behind every repatriation is a family waiting, hoping, and praying to be reunited with their loved one. So siguro po sa mga nanonood po, maraming salamat. And yun po, siguro paigtingin po natin yung communication po natin with our loved one para po to ensure na magkaroon po tayo ng communication, hindi po mawala, and mapahalagaan po natin yung presensya ng bawat isa. So, yun lang po for the side of myself and on behalf of Welfare Services National Headquarters po.
1: Mau, ano ang gusto mong sabihin sa mga nakapanood sa atin tungkol sa trabaho mo bilang staff ng Philippine Red Cross Quirino Chapter?
0: Sir Mau?
1: Naka-mute ka.
0: Nag-mute si Sir Mau. Sir Mau?
1: Go ahead.
0: Sir Mau, ano nangyari sa audio mo?
1: Di bali na.
0: Okay, si Ma'am Rina din na lang.
1: Natin sapagkat kung...
0: Ayan, si Sir Mau. Sir Mau.
1: Next time, aayusin natin kung sino yung mga ma-interview at para may kahandaan sila. Mm-hmm. Natatapos na tayo, go ahead, Edison. Tapos Apo. Na tayo.
0: Apo. Hindi, si Sir Mau nagbalik na, Sir Bamcora. Sir Mau?
15: Yes po, sir. Yes po.
0: Okay.
15: Una po sa lahat is nagpapasalamat po kami sa Philippine Red Cross National Headquarters sa coordination na binigay nila sa amin para matulungan ang aming kababayan na si Ms. Rowena Taisa at siyempre sa aming kasama sa team na Isabela Chapter at isendan po ang Singapore Red Cross at saka ang OWA at para may sagawa itong serbisyo ng Red Cross na ito at sa mga nakikinig po at sana na malaman po nila na yung ano ang ginagawa ng Red Cross sa sangkatauhan. So yun po at patuloy po ang serbisyo namin ito para sa sangkatauhan na makatulong sa inyong lahat, lalo po ang ating mga overseas Filipino workers na nahirapang umuwi sa mga ganitong kalagayan. Yun po at tangkilitin po natin yung mga serbisyo ng Red Cross at ganun po ang pagtulong natin sa mga fundraising natin para may sagawa natin yung mga iba't ibang serbisyo ng Philippine Red Cross. Ayun lang po at maraming salamat po.
0: Okay.
1: Pasasalamat ko din kay Gary Dorado Jr., kay Mauricio Vimina at kay Rina Lintaysa. Disappointed ako na hindi na-interview si Cindy C. Pale, OIC ng Philippine Red Cross, Quirino Chapter. Maraming salamat sa panahong binigay niyo sa atin sa Kalinga Hatid ng Red Cross. Hanggang sa muli, sa susunod na linggo, kung sino man ang maging host, ay pakinggan niyo yung ating programang tuwing linggo mula alas 3 hanggang alas 4. Maraming salamat sa inyo, sa mga nakinig at sumusubaybay.

Linggo naman dyan po sa may Santa Rosa, Laguna. At ang ating result chapter sa pangunguna ni Sir Robert Douglas ay nakatanggap sila ng bagong ambulansya. Yan po ay ginanap nitong nakaraang Webes. Ayan po, ang donor po niyan ay ang United Laboratories Incorporated or Unilab. At yan na po ang ating programa ngayong hapong ito. Maraming salamat. Ito po si Edison Enriquez. Susunod na po ang pagbabalita atin ni Sir Albert Sebastian. At kasunod po yan ang programa ni Vance Fernandez. 5 minuto bago mag-alas 4 ng hapon.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 357.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Department of Energy pinalawak ang one o oras natin ito, efficiency campaign sa Visayas. Si EJ Lazaro sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinalawak ng Department of Energy o DOE ang kampanyang one o oras natin to efficiency sa Visayas bilang bahagi ng pagsusulong ng pag-ibig sa enerhiya at pagpapalawak na pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan. Sa pangungunan ni Energy Secretary Sharon Garin, inilunsad ang unang regional activation ng kampanya sa Festival Mall sa Ilocos. Hinikaya DOE ang mga kabahayan, negosyo at institusyon na makiisa sa lingguhang energy saving activity sa pamamagitan ng pagpatay ng mga hindi kailangang ilaw at appliances tuwing Sabado mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Kasabay nito, lumagda rin ang DOE ng 5 bagong memorandum of agreement sa mga pamahalaan ng Iloilo, Antique, Aklan, Capiz at DepEd Region 6 sa ilalim ng Solar Solutions for Government Program. Layunin nitong palawakin ang paggamit ng solar energy, energy efficient retrofit at iba pang hakbang upang mabawasan ang konsumo ng kuryente sa mga pampublikong gusali. Ayon sa DOE, magpapatuloy ang pagpapalawak ng One Campaign at Solar Solutions for Government Program sa iba pang bahagi ng bansa upang mapalakas ang energy security, mapababa ang paggamit ng kuryente at masulong ang malinis at sustainable na paggamit ng enerhiya. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Illegal na pagawaan ng peking pataba sa Nueva Ecija, sinalakay ng PNP at Fertilizer and Pesticides Authority. Si Ray Ferrer sa report.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Nasabat ng matauhan ng Philippine National Police at Fertilizer and Pesticide Authority ang isang ilegal na paggawaan ng peking pataba sa barangay Santa Monica, Rizal, Nueva Ecija. Nakumpiska rito ang 500 sako ng ilegal na pataba, 21 granulator machine at ilang delivery truck na nagkakalaga ng humigit kumulang 900,000 piso. Natuntun ang pasilidad matapos maaresto ang umano'y ahente ng ilegal na manufacturer na nagbigay ng impormasyon sa lokasyon ng bodega. Kinilala ang may-ari nito na si Daniel De Los Santos ng Don Fertilizer Manufacturing na nabigo magpakita ng permit at lisensya. Kinumpirma ng FPA na hindi rehistrado ang pasilidad. Pinuri naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang operasyon laban sa peking agricultural inputs. Nasa kusuliya na ng FPA ang mga nakumpiskang kagamitan at inihahanda na ang pagsasampa ng kaso laban kay De Los Santos dahil sa paglabag sa Presidential Decree Number 1144. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, pagprotekta sa mga batang nagtatrabaho sa content creation, tiniyak ng Department of Labor and Employment. May ulat si DK Zarate.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Tiniyak ng Department of Labor and Employment sa publiko na pananatili nilang ang pagbabantay at patuloy na pagpapatupad ng mga programa para maprotekta ng

0: Good News! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 7-3-8.

0: Magandang hapon sa inyong lahat. At ngayon ay Linggo at medyo na traffic po ang inyong lingkod. At bagong lahat, pasasalamatan natin Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez at ang ating OIC dito sa Radio Pilipinas, PBS, walang iba, si Mr. Alan Alyanige. And also, ang ating tech dyan, si Ordy Orlando B. Lopez, si Matet, si Ma, siyempre, palaging complete ito si May, Vidania. Tapos, and we have also si Joy Chimidan. Matet, di ba? So anyway, alam mo naman si Matet, talagang sweet yan eh. Oh, nagdala ng suma ng ang Matet na yan. At siguro masarap yan, galing Antipolo, nagsimba at nagnilay-nilay dahil siguro marami itong kasalanan. Pero bagong lahat, pasalamatan ko yung nasakyan kong ano, yung parang yung isang mga ano, sasakyan na nirerenta. We have Mr. Jolan Palocaya. Ayan. Palakpakan naman dyan. Ording, di ba? Kasi avid fan siya natin dito, tagapakinig ng Radio Pilipinas. FB Live po tayo. Please do like and share. Mapapakinggan tayo sa 104.3 738 AM band and also sa Channel 3 ng TV Plus at 45 to 49. Channel 45 to 49 ng Afford the Box. And also, say hi to Miss Jamie Quinto. Happy birthday to my apo sa pamangkin na anak ni Miss Ann Garcia, si Mallory Blair. Oh, ang ganda ng kanyang 18th birthday. And also, we have also RJ Sudla. Yan, ha? At si Mr. Renato Sudla. Nariyan ng mga kapatid ko at si Miss Beng Posadas. And also, we have also Jamia Chan. Sheila, ano ba yun? Giling! Ayan, nakakalimutan ko, Miss Raquel Avila. Happy birthday to your dear daughter, no? At maraming nagse-celebrate ngayong araw na to ng kanilang mga birthday. At nasa linya na po natin, no? Nasa linya na natin. Okay, go na, no? Walang iba si para sa kanyang presidential week report. Walang iba ang ating kasama dyan sa Malacanang Press Corps, si Mr. Alvin Baltasar.
1: Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito, Lunes, July 13. Pinaunahan ni Pangulong Marcos ang pagpapasinaya ng Benoni Port Light Craft Landing Station sa pantalan ng Benoni sa bayan ng Mahinog, Camiguin. Ang nasabing proyekto ang kauna-unahang pasilidad ng pantalan ng Benoni para sa mga maliliit na sasakyan pandagat o light craft. Bahagi ito ng patuloy na pagpapalawak ng impresaktura ng pantalan o para matugunan ang tumaraming daloy ng mga sasakyan pandagat. Bahagi din ng aktibidad ng Pangulo sa Camiguin ay ang personal na pag-inspeksyon nito sa emergency room at internal medicine ward ng Camiguin General Hospital sa Mambayaw. Dito ay kinamusta ng Pangulo ang kalagayan ng mga pasyente at tinuyak na maayos ang operasyon ng ospital kasabay ng paninigurong na ipatutubad ang zero balance billing. Pinangunahan din ng Pangulo ang bawat bayan makikinabang program na kung saan mahigit 5,000 benepisyaryo ang tumanggap ng tig 10 kilong dekalidad na bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund habang isandaan sa kabuang 290 na bagong Pilipinas Presidential Scholars mula sa 5 munisipalidad ng lalawigan ang pinagkalooban ng 20,000 pesos educational assistance sa ilalim ng Social Civic Projects Fund. Pasado alas 6 naman ng gabi ay pinangunahan ng Pangulo at First Lady Luisa Araneta Marcos ang isang homecoming reception sa Malacanang para kay Pinay tennis superstar Alex Ayala. Sa kanyang mensahe, binigyan din ng Pangulo na ang tagumpay ni Ayala ay hindi lamang personal na tagumpay kundi inspirasyon para sa bawat Pilipino. Aniya, inatunayan ni Alex na kayang makipagsabayan ng mga Pilipino sa pinakamahuhusay sa mundo at ang kanyang paglalakbay ay nagbibigay inspirasyon sa mga kabataan. July 14, Martes, binisita at ininspeksyon ni Pangulong Marcos ang Academic and Administrative Building Sports Gymnasium at Gymnastics Hall ng National Academy of Sports sa New Clark City, Capas, Tarlac. Dito ay muling pinagtibay ng administrasyon ang hangarin nitong patiyak na ang bawat kabataang atleta ay may sapat na suporta, legalidad na pasilidad at mga oportunidad upang maabot ang kanilang buong potensyal at magbigay ng karangalan sa bansa. Mula Tarlac ay nagtungo naman ang Pangulo sa Nueva Ecija at pinangunahan ang pagbubukas ng Entera Solar Phase 1. Binigyan din ang punong ekutibo ng mahalagang bahagi at Entera Solar sa pagbuo ng mas matatag na sektor ng enerhiya. Kapag natapos sa 2027, baka pagbibigay ito ng 3,500 MWP ng solar power na sapat para sa mayigit 2.4 milyong kabahayan habang nababawasan ng 4.3 milyong metriko tonelada ng carbon emission bawat taon. Miyerkules, July 15, nakipagpulong si Pangulong Marcos kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong na bahagi ng working visit ng punong ekutibo sa Singapore. Tinalakay ng dalawang lider ang pagpapalawak ng kalakalan, pag-akit ng mas maraming pamumuhunan at pagpapalakas ng pagtutulungan sa larangan ng kalusugan at social development. Nagkasundo rin silang isulong ang mga bagong kasunduang bilateral na higit na magbibigay ng benepisyo sa parehong bansa. Nakatulong din ang Pangulo ang mga opisyal ng ABC Impacts, isang Singapore-based investment firm na sa linya din ng healthcare. Ibinahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bunga ng pakikipagpulong nito sa mga opisyal ng ABC Impacts na nangakong patuloy na maglalagak ng puhunan sa Pilipinas sa pamamagitan ng pakikipagpartner sa AC Health ng Ayala Group. Magbubunga ang partnership ng expansion sa hindi bababa sa 10 ospital, 300 clinics at 1,150 pharmacies sa buong bansa ng 2027. Kasama din sa naging aktibidad ng Pangulo nitong Miyerkules ay ang kanyang pulong sa Singtel Group na pinakamalaking telecommunications company sa Singapore. Sumantro ang pulong sa expansion investment sa bansa ng nasabing Singaporean telecoms company na susuporta sa lumalawak na digital economy ng Pilipinas. Sa naganap na meeting ay muling pinagtibay ng Singtel ang commitment ito na palawakin pa ang kanilang investment at operasyon sa bansa na lalong magpapatatag sa Pilipinas bilang attractive destination para sa digital economy investments. July 16, araw ng Huwebes. Bahagi din ng working visit sa Singapore ng Pangulo ay ang paglahok sa Milken Institute Roundtable with regional leaders na nag-uugnay sa Pilipinas sa mga nangungunang leader sa negosyo, pananalapi at pamumuhunan sa rehiyon. Dito ay inilahad ng Pangulong Pilipinas bilang isang matatag na destinasyon para sa pamumuhunan na may malakas na pag-usad ng ekonomiya. Kasama din sa 3-day working visit ng Pangulo ang pakikipagpulong sa mga leader ng Future Economic Cooperation Council, isang India economic-based platform na pinagsasama ang mga leader mula sa pamahalaan at negosyo para isulong ang malayang kalakalan, pagpapalawak ng daloy ng pamumuhunan at matatag na ugnayang pang-ekonomiya. Biyernes, July 17, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pagtatapos ng 327 kadeta ng Philippine Merchant Marine Academy Batch 2026. 146 sa mga nagsipagtapos ay midshipmen mula sa College of Marine Transportation, habang nasa 181 ay midshipmen naman mula sa College of Marine Engineering. Sa naging talumpati ng punong ekutibo ay hinikayat nitong mga bagong graduate na panatilihin ang reputasyon ng libu-libong Pilipino seafarers na anyway nagbigay ng karangalan sa bansa. At sa gitna ng nagpapatuloy pa rin conflict sa gitnang silangan ay nagbigay katiyakan ng Pangulo na mananatili pa rin prioridad ng gobyerno ang kaligtasan ng mga marinong Pinoy. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Marcos ngayong linggong ito para sa Bagong Pilipinas. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Well, yan, napakinggan niyo ang Presidential Week Report ni Mr. Alvin Baltasar. Usually, meron din si salitan sila ni Ms. Raquel Bayan. Kaya, yung mga aktibidades ng ating Pangulo within the week. Kaya, sabay-bayan natin lahat. No? At malapit na ang ating SONA at maraming mga magaganap na mga hinihintay ng ating mga kababayan kung anong lalabas sa mga speech ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kung ano pa mga dapat gawin para lalong umunlad ang ating bansa. Pero usually, no, may mga may mga iba nagsasabi na walang nagagawa at subaybayan lang po natin. Manood tayo sa ating television, makinig tayo sa radyo, at scroll natin ang social media para malaman natin ang buong katotohanan. At siyempre lahat naman ng tao ay nakatutok dito sa impeachment na nangyayari sa Senado at medyo para bang boxing ano. Talagang nakaantabay lahat kung anong mangyayari. So, anyway, batiin ko muna si Miss Linda San Jose at RD Alcantara. Please do like and share, no? Every live tayo, 738 AM band, 104.3 at mapapakinggan po ninyo sa lahat ng at mapapanood sa lahat ng social media platforms. Ayan, ano? RP1 FB Live. Please do like and share tayo. So, anyway, greet ko rin si Mr. RD Alcantara and we have this coming July 25. Meron tayo diyan magaganap sa Adamson University sinasabi natin na medyo maganda no kasi it's a concert for a cause. At marami na rin ang tumutulong para sa ating mga scholar diyan. At siguro no mai-share ko sa inyo no yung ASEAN may concert sila this July 25. At ang sabi no that will be held at the St. Quadrangel Adamson University with tickets worth 1,500. Seats are limited so reserve yours today. For reservation inquiry, please contact Engineer Carmen S. Policarpio at Dr. Andy Alcantara. May mga number po sila, no? Pero meron tayong official page, no? Ng Adamson University Chemical Engineering Alumni Association. Kaya yung kada ticket nyo na nabili is a blessing shared. Join us for a night of inspiration, celebration, and giving back to the community. That will be on July 25. Kaya yan, kuha na kayo, lalo na yung mga alumni ng Adamson University. A concert for a cause. Anyway, okay. Commercial break muna tayo.
2: To celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, singing, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person. Especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andiyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo. Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito. Ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
4: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na patayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
5: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
4: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
5: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
4: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
7: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
8: Ako po si Mika Desherto, isang mag-aaral ng Mountain Province State University, currently taking po ng Bachelor of Science in Nursing. And I am proudly and gratefully one of the scholars of the Tulong Dunong Program by CHED po, by the government. This Tulong Dunong Program has helped me as also taking this course kasi dahil po sobrang dami po ng aming binabayaran, lalo na po sa aming mga ROPs. Dahil ang ROP po namin is always na tumataas per year. Kaya ito po ay talagang nakakatulong sa amin. Lalo na din po sa aming pagbili ng mga kagamitan during duties, mga paraphernalias po namin, yung ginagamit po namin na pambayad sa mga stockhouse namin. Most of the time po is nabibili po yung pagbibigay ng allowance ng parents. And ito po ay talagang isang malaking tulong sa akin at sa amin din po na nagtitake ng kursong ito. At hindi lang po sa kursong nursing, pati na din po sa ibang courses. Isa pong pasasalamat kay President Bongbong Marcos dahil matuloy po niyang sinusuportahan at ipinagpapatuloy itong programang ito para sa aming mag-aaral upang isang gabay sa amin upang ipagpatuloy ang aming pag-aaral. Maraming salamat po.
9: Ang pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
7: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
6: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
10: Mas pinalakas, pinalawak,
11: Radyo Pilipinas!
10: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: World Service
10: Sports Radio.
12: Ang pagiging ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
13: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak na
13: serbisyo publiko.
12: Radyo Magazine 1278,
13: Sports Radio 918,
12: Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738,
13: at Radyo Pilipinas World Service.
12: Mapapakinggan na
13: sa Capital 104.3 FM,
12: Capital 104.3
13: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM,
11: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
14: Radyo Pilipinas is on Viber.
10: Viber.
14: One tap and swipe.
10: Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber.
14: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Well, ha? Malapit na ang pagtatapos ng inyong lingkod dito. Ha? Kasi up to 5 tayo eksakto, o kaya 4:55, no? At susunod na ang ating news break ni Mr. Albert Sebastian. At bagong lahat, batiin ko din si Ms. Maribet Nora and also ang DSWD under ni Secretary Rex Gatchalian at Yusek Edo Punay at ang masipag natin dyan tumutulong sa DSWD, walang iba si Mr. Paul Ang at si Miss Arlene Arbus dyan sa DOH, and also we have Day Pecacho Mejares. At alam naman natin, siguro mga 1 minute lang pwede, no? At batiin ko lang si Ochi Pontileret. Happy birthday to our new cabinet secretary na si Sir o Mr. Benjamin Abalos. Yan.
16: Happy birthday!
0: Birthday niya today. Kaya happy birthday sa lahat na nagbe-birthday. At syempre sa aking apocalypse from na anak ni Miss Ann Subla Garcia, si Mallory Blair. Happy 18th birthday yesterday.
16: Happy okay. Birthday!
0: And RJ Sudla also, Jamia Chan and Sheila Gilling and Raquel Avila. And we have also si marami mamaya nakakalimutan, RD Alcantara, at meron tayo sa July 25 concert for a cause diyan sa Adamson University. Magaganap yan, please support us anyway, no?

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time. 4:56.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Direct flight ng Delta Airlines mula Los Angeles patungo ng Maynila sa 2027. Welcome para sa Department of Tourism. Si EJ Lazaro sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Malugod na tinanggap ng Department of Tourism o DOT ang paglulunsad ng Delta Airlines ng direktang biyahe mula Los Angeles, California patungong Maynila na magsisimula sa Marso 2027. Ayon sa DOT, magiging araw-araw ang pagbiyahe ng nasabing flight pagsapit ng Hunyo 2027. Inaasahang magbibigay ito ng mas maraming pagpipilian sa mga biyahero at makatutulong upang maging mas abot-kaya at mas accessible ang air travel patungo at pabalik ng LA. Layunin din ng pamahalaan na palawakin ang aviation at tourism market sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga international airline at bagong ruta na makikinabang hindi lamang ang mga pasahero kundi pati ang mga paliparan, tourism enterprises at ang ekonomiya. Bukod sa pagpapalakas sa turismo at negosyo, naasahan magiging mas madali rin ang pag-uwi ng mga overseas Filipino worker at Filipino-American community. Patuloy namang makikipagtulungan ng DOT sa mga lokal at dayuhang airline upang mapalawak pa ang connectivity at makahikayat na mas maraming turistang bibisita sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bureau of Customs, nasa bat ang 41 million pesos na halaga ng hinihinalang illegal na droga sa Ninoy Aquino International Airport. Si DK Zarate sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nasabat ng Bureau of Customs sa pakipagtulungan ng PIDEA at ng Philippine Postal Corporation sa NAIA ang 39 na international inbound parcel na naglalaman ng hininalang illegal na droga na may tinatayang street value na mahigit 41 milyong piso. Nadiskubre ang mga shipments sa pamamagitan ng custom profiling, x-ray screening, canine inspection at physical examination. Kabilang sa nasabat ang 5 parcel mula sa India na may mahigit 4.3 kilo na hininalang shabu na nagkakalaga ng 29.5 milyong piso. Samantala, ang 34 na parcel naman na mula Estados Unidos, Spain, Germany, Canada, Netherlands at United Kingdom ay naglalaman ng mahigit 5.6 kilo na marijuana o kush na tinatayang 8.4 milyon piso ang halaga at 700 na gramo ng ecstasy na nagkakalaga ng 3 milyon. Ang mga parcel ay nakapangalan sa mga tatanggap sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Pampanga, Cebu, Cagayan de Oro, Surigao, Antique at iba pang lugar sa bansa. Inilipat na sa PIDEA ang lahat ng nakumpiskang ebidensya para sa laboratory examination at karagdagang investigasyon. Ayon kay BOC, Commissioner Ariel Numbuboseno, patuloy na papalakasin ng ahensya ang koordinasyon sa mga partners agencies upang mapigilan pagpasok ng ilegal na droga at iba pang kontrabando sa bansa. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pa ang balita, kabuhayan ng 453,000 mangingisda na kasanalay sa proteksyon sa West Philippine Sea. May ulat si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mahigit 453,000 rehistrado mangingisda ang umaasa sa kabuhayan mula sa West Philippine Sea. Sinabi ni Agriculture Undersecretary for Fisheries Drusilla Esther Bayati na mahalaga ang pangalaga sa karagatan para maprotektahan ang kabuhayan, seguridad sa pagkain at karapatan ng bansa. Anya, malaking bahagi ng supply ng isda ng Pilipinas ang nagmumula sa West Philippine Sea na umabot sa halos 20% ng kabuuang marine catch noong 2025. Gayunman, patuloy na hinaharap ng mga mangingisda ang mga hamon tulad ng mataas sa presyo ng gasolina, illegal fishing, epekto ng bagyo at limitadong access sa ilang pangisdaan. Bilang tugon, pinalalawak ng DA at BIFAR ang mga programa para sa mga mangingisda kabilang ang pagbibigay ng bangka, kagamitan, pagsasanay at tulong pangkabuhayan. Ayon sa opisyal, ang pagprotekta sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo kundi pati ng pangalaga sa trabaho ng mga mangisda at supply ng pagkain ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At pangwakas, balita sa lalawigan na FIVOX nagpaliwanag sa ugong at amoy asupre mula sa Bulkang Mayor.

0: Panginoon. Mula Radyo Pilipinas Albay, si Gary Carl Carillo sa report.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mahigit apat na
3: ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang sanhinang naririnig na ugong mula sa bulkang Mayon at nang naiulat na hamog na may amoy asopre sa bayan ng Santo Domingo Albay kasunod ng patuloy na pag-aalboroto ng bulkan na ngayon ay nananatili sa alert level 3. Ayon sa volcanologist na si Dr. Paul Alanis ng PHIVOLCS, ang rumbling o ugong na naririnig sa bulkan ay dulot ng pagtipak ng lava o rock falls at strombolian activity o maliliit na pagsabog sa bunganga ng bulkan. Sinabi niyang inaasahan ang mga ito habang nagpapatuloy ang pagputok ng bulkang Mayon at wala umanong dapat ikabahala ang mga residente hanggat sumusunod sila sa mga ipinatutupad na safety protocols. Anya, ligtas naman ang mga komunidad dahil nailikas na ang mga naninirahan sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone ng bulkang Mayon. Kaugnay naman ang naiulat na hamog na may amoy asopre matapos ang malakas na pag-ulan sa Santo Domingo Albay, sinabi ni Alanis na nagmumula ito sa sulfur dioxide at iba pang volcanic gas na patuloy na ibinubuga ng Mayon habang nasa estado ng pagputok. Pinapayuhan niya ang mga residente na magsuot ng face mask at manatili muna sa loob ng bahay kung malakas ang amoy ng asopre. Samantala, nilinaw ng PHIVOLCS na wala silang naitalang lahar sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan nitong Webes ng hapon. Ayon kay Alanis, pagbaha lamang ang naobserbahan sa ilang lugar. Gayunpaman, patuloy na binabantayan ng PHIVOLCS ang kondisyon ng bulkan at ang lagay ng panahon dahil maaaring magkaroon ng lahar kung magpapatuloy ang malalakas at matagalang pag-ulan sa paligid ng bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mas pinalakas, pinalawak,
4: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publico, Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Magiting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 78. Sports Radio 918. Radio Pilipinas, Radio Publico 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
8: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
6: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula Bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
9: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa yun ang gastos for the consumers.
6: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
10: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
11: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
6: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
11: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
12: ATM o passbook, insurance, at iba pa.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Legacy.
15: 1278 AM.
16: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
17: Fake news yan! Mali!
18: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
17: Fake news yan! Mali!
19: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
17: Fake news yan! Mali!
20: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
21: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
22: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
21: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
22: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
21: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
23: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
24: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
23: Libre to ha?
24: Walang bayad?
23: Oo, walang bayad.
24: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Magazine 1278.
25: Bubungad sa umaga.
26: Trending issues na pinag-uusapan.
27: Mga programang aabangan.
28: Agahan hanggang hapunan.
27: 66 Informasyon.
29: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278. AM.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
30: Alam ba ninyo, may isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
31: Hindi heavy.
13: Tugtugang chill.
1: Suave.
28: Learning from home na hindi boring.
13: Radyo Legacy.
1: 1278 AM.
0: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, tinigyang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalani. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy, tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine, 1278.
2: Magandang hapon mga ka-Read Pinoy Barkada! Kamusta po kayo? Welcome po sa ating aklatang bayan, ang Read Pinoy ng National Book Development Board o NBDB. Live niyo po kaming napakikinggan sa Radio Magazine 1278 kHz AM at sa The Capital of M 104.3. Kami rin po ay inyong sabayang napapanood sa Facebook livestream ng Radio Magazine ng The Capital FM at sa aming official Facebook page, ang @NBDB Philippines. Ako po si Marian Abio mula sa Communications and Promotion Section ng NBDB.
3: Hello Mar, no? Magandang Hi. Hapon sa ating mga kaaklat ng bayan na nakatutok sa atin sa Facebook livestream. Ayan, nakapag-lunch na po ba tayong lahat, no? Shoutout po sa ating viewers from the upper class tower sa QAB at sa Visayas.
2: Hello po.
3: And lalayo ng mga viewers natin, Marian, no? Isa na naman pong oras ng makabuluhang kwentuhan at talakayan kasama ang National Book Development Board, the Book Authority of the Philippines, at ang ahensyang nagsusulong sa industriya ng paglalathala sa bansa at nagtataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat. Ako po si Gab Barroso, it's good to be back. No, may kitambay po ako ngayong hapon sa ating episode dito sa Read Pinoy.
2: Tama Gab, no, welcome back sa atin, yes, dito sa ating aklatang bayan. At Gab, no, buhay na buhay ang ating creative at publishing industry. Sa dami ng mga ganap, ng mga calls, announcements, and events na ating dinaluhan nitong linggo. Kaya naman, marami tayong mainit at exciting na announcements sa Aklat Alert. Sa ating creator spotlight naman, tampok mamaya ang author na si Lord Gregory Crisol mula sa Iligan City. Nakakatuwa po, nakamakailan ay naglunsad ng kanyang librong Pagbuswak. Pero bago yan, no, narito muna ang mahalagang paanyay at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Aklat Alert! Ayan, extended po hanggang July 25 ang deadline ng pagtanggap ng mga aplikasyon para sa co-exhibitors and titles para sa darating na Frankfurt Book Fair 2026. Samantalahin po natin noong pagkakataon na maging bahagi ng Philippine delegation sa Frankfurt Book Fair. Ito po ang pinakamalaking book fair sa buong mundo. Bukas po ang aplikasyon para sa mga NBDB registered publishers at self-published authors na nais maging co-exhibitors para sa Philippine National Stand sa Frankfurter Buchmesse. Kung nais nyo namang mapasama ang inyong mga akda sa rights catalog and display sa National Stand, maaari na rin magsumite ng inyong aplikasyon. Pagkakataon ito upang makipag-ugnayan sa mga publisher, agents at book industry professionals mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Madiskubre ang mga pinakabagong publishing trends at syempre mabuksan ang potential opportunities para sa rights selling at translations. So nasa Pilipinas ka man po, maaari ka pa rin makipag-ugnayan sa mga FBM exhibitor sa amang dako ng mundo. Bisitahin lamang po ang website ng Frankfurter Buchmesse para po sa directory. Ito na turing na pinakamatagal at pinakamalaking trade fair for books ang Frankfurter Buchmesse sa Germany. Nakilala rin bilang pangunahing hub para sa international rights and licensing trade and networking. Noong 2025 po, saksi ang buong mundo sa pinakaunang pagtungtong ng Pilipinas bilang guest of honor sa naturang book fair. Bisitahin niyo lamang po ang aming social media posts para sa submission guidelines. Tamang-tama po ay kakapost lang po namin kanina. At bukas po ang aplikasyon ulit hanggang 11:59 PM ng July 25, 2026.
3: Ayan, at mula sa International Book Fair, Marian, no, dumako naman tayo sa isang local book fair sa ating region. Ang kauna-unahang book fair sa Negros Island region ay gaganapin na po sa Dumaguete ngayong July 17 to 19. Iniimbitahan po namin ang mga taga Negros Island Region sa 6200 Book Fest na gaganapin ngayong July 17 to 19, 2026 sa Future Shores Dumaguete Promenade, Philinvest Mall, Dumaguete City. Suportahan po natin ang mga akdang Pinoy at ang mga kalahok na creatives. Lumahok tayo sa mga events gaya ng workshops, book presentations and launches, at iba pang aktibidad sa tatlong araw na selebrasyon ng mga libro at mga kwento. At syempre, dadalo din tayo dyan, Mariano, kasama ang ating NBDB co-exhibitors sa collective stand. Kabilang dito ang ABC Educational Development Center Children's Books Incorporated, Aklat Alamid, Central Book Supply Incorporated, Johnny and Hansel Publications, Kate D. Pirate Books, Santo Niño de Cebu Publishing House, at si Joanna Lea S. Villamore. Sa July 19 po, araw ng Linggo, pangungunahan ng National Book Development Board ang mga event tulad ng NBDB Primer, How to Register with NBDB, at NBDB Stage Hours, Publishers under NBDB. Katuwang ang National Book Development Board ng Dumaguete Festival o 6200 Book Fest at iba pang mga inisyatibang nagtataguyod sa pagpapaunlad ng book publishing industry sa bansa at pagsusulong ng mga akda ng mga Pilipinong manunulat, ilustrador at iba pang creative professionals. At para po sa iba pang updates at schedule of events, bisitahin lamang po ang aming Facebook page at ang Facebook page ng 6200 Book Festival.
2: Ayan, at dito lamang, no, ang Pinoy Comics. Ipinagdiwang po natin sa Philippine International Comics Festival o PICOF 2026. Comics, graphic novels, published webtoons at marami pa pong iba ang ibinida ng ating Pinoy creators sa katatapos lamang na event nitong July 10 to 12, 2026 sa Ayala Malls, the 30th Pasig City. Nagsama-sama po rito ang mahigit 200 comic creators, publishers, collectives at exhibitors ng buong pagmamalaking ipinresenta ang kanilang malikhain at makukulay na mga comics at merchandise. Nagkaroon din po ng libreng comics market, exhibits, masterclasses, comic book talks, artist battles, live drawing events at iba pa pong festival activities. Kabilang po sa mga highlight ng PICOF 2026 ang PICOF Official Selection na itinampok ang mga comics na inilathala ngayong 2026. Nakibahagi rin sa naturang pagtitipon ang mga creator at organizations mula Japan, Singapore, Indonesia, Vietnam, Thailand at Australia. Patunay ng matibay na comic community sa bansa at pakikipag-ugnayan sa comic community sa Asia-Pacific region. Itinampok din po ang Larry Alcala 100 Years Tribute Exhibit and 100 Comiceros na nagbigay pugay sa ika-100 taon ng National Artist for Visual Arts na si Larry Alcala. Idinisplay po sa nasabing exhibit ang mga gawa ni Larry Alcala at ng 100 guhit at likha ng mga Pinoy Comicero na pinagsama-sama ng PICOF para sa natatanging pagkilalang ito. Itinampok naman sa international exhibit na sinta, Queer Stories Across Asia ang mga comics at sequential art na likha ng mga Japanese at Southeast Asian creators na hango po sa mga kwento ng pag-ibig, identidad at pagtanggap. Pagdiriwang ng husay ng Pinoy Comiceros at pagkakabuklod-buklod ng comics community, yan po ang diwa ng PICOF 2026. Pakinggan po natin ang ilan sa mga comicero na aming nakapanayap.
5: We are at PICOF 2026. This is, I think, our third in-person pick-off. This is a great opportunity for local comiceros to come together and also for us to get to know our neighboring comics cultures as well.
6: Bilang dito ako nagsimula sa mga ganito. Unang nagsimula ako bilang self-published creator sa karoon ng publisher. Tapos yun, kinuha ng ibang, nakuha ng IP ko ng isang network. So, super halaga siya sa exposure na dahil hindi lahat naman privilege mapunta sa bookstore yung mga gawa. So yun, super halaga siya.
7: So I think this event is really a celebration of other creators and I'm really happy to be a part of it. I think the Filipino comic scenery is really growing and it's really just an honor to be a part of these kinds of festivals and celebrations.
5: We are a community that's based primarily in the Visayas and the Mindanao. All our members are basically, it's like the requirement is, can you speak Bisaya? So Bisaya by heart or Bisaya by location. So it would be really great to have this kind of activity also in Cebu. We do have art markets there, but it's not really comic centered. So it's very nice. It's refreshing.
2: And tinig po ng mga creator na sina Renren Galeno, Lucas Lacorte, Julius Villanueva, and Olive Coat at CCN. Congratulations po sa mga naging parte ng PICOF 2026.
3: Congratulations po, no, for another successful PICOF. And mula naman sa mundo ng comics, Marno, dako naman tayo, no, Sir Helm, or sa mundo ng mga academic textbooks. Nakiisa po ang National Book Development Board sa 27th Philippine Academic Book Fair nitong July 10 sa Megatrade Hall 1, SM Mega Mall. Sa pagtataguyod ng Academic Booksellers Association of the Philippines at Prime Trade Asia Incorporated, nagsama-sama sa nasabing okasyon ang mga guro, librarian, mag-aaral at akademiko upang tumuklas ng environmentally friendly at mga makabagong kagamitan sa edukasyon. 80 exhibitors ang lumahok at nagpamalas ng kani-kanilang mga pakulo tulad ng robotics, exclusive sales at giveaway sa naturang tatlong araw ng fair. Hango sa temang Navigating the Future of Education with Adaptive and Green Learning Tools, nilalayon po ng PABF na itaguyod ang mga sustainable at flexible na materyales tulad ng mga akademikong aklat, journals, magazines, audio-video educational materials, publishing aids, electronic tools, at advanced computing solutions para sa ikauunlad ng edukasyon sa bansa. No? So, naging busy week talaga yung nitong mga nakaraang linggo, Mar. Ang daming events at dinaluhan ng NBDB.
2: Tama, at nakakatuwa na makita ang mga events na ito na mag-come to life. At didakod naman, din naman tayo sa mga opportunities mula sa National Book Development Board. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagtanggap ng NBDB ng aplikasyon para sa Local Translation Subsidy Program o Local TSP. Isinusulong ng inisyatibang ito ang pagbibigay ng suportang pinansyal para sa pagsasalin ng mga akdang isinulat sa iba't ibang wikang Filipino tungo sa ibang lingwahe. Layon ng Translation Subsidy Program na higit pang makilala ang mga kwento, kultura at pananaw ng mga Pilipino sa mas malawak na hanay ng mga mamabasa, habang pinatitibay ang papel ng pagsasalin bilang tulay sa pagitan ng iba't ibang wika at kultura. Sa ilalim po ng Local TSP, maaaring makatanggap ng subsidiya ang mga kwalipikadong proyekto sa pagsasalin upang makatulong sa paglalathala at distribusyon ng mga akda. Pinipili ang mga benepisyaryo batay sa kahalagahan ng akda, sa panitikan at kultura, gayon din po sa pagiging praktikal ng plano para sa produksyon at sa promosyon po nito. Bukas na ang aplikasyon para sa Local Translation Subsidy Program hanggang July 31, 2026. Para po sa karagdag ng impormasyon, bisitahin lamang po ang official social media accounts ng NBDB sa @NBDBPhilippines.
3: At samantala, karagdagang 25 BookNook sites ng The BookNook Project ng NBDB inanunsyo na. Mula sa 130 BookNook applicants, masusing pagkilatis at pagdaan sa capacity building seminars, sinapubliko na po noong nakaraang Miyerkules dito sa Read Pinoy ang mga pinakabagong BookNook sites sa bansa. Narito po muli sa inyong screen ang listahan ng mga bagong BookNook sites. Karagdagang 16 na sites sa Luzon, 4 sa Visayas at 5 sa Mindanao. Ngayong 2026, 163 na ang BookNook sites sa buong Pilipinas. Inulunsad po ang The BookNook Project noong 2021 bilang isa sa mga pangunahing programa ng NBDB. Tugon po ang proyektong ito sa reading crisis na kinakaharap ng bansa. At sa pamamagitan ng mga libreng reading spaces, nabibigyan po ng access ang mga mambabasa, lalo na ang mga kabataan, sa mga libro at takda ng mga Pilipinong manunulat at ilustrador. Kaalinsabay po nito ang pagtataguyod naman sa publishing industry at Pinoy creatives sa pamamagitan ng pagbili o procurement ng mga libro at learning materials mula sa mga publishing house at self-published authors at creators. Muli, pagbati po sa mga bagong BookNook sites at katuwang po ninyo ang NBDB sa ating misyong aklat para sa lahat.
2: Congratulations po sa ating mga new BookNook sites! At ilan lamang po yan, no, sa mga mahalagang paanyaya at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Creator Spotlight na kasama ang makata at manunulat na si Lord Gregory Crisol. Siya na po ang ating mga kasama mamaya sa pagbabalik po ng Read Pinoy.
8: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
9: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
14: Hala, totoo? San ka sumali?
12: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
14: Naku po! Juan! Scam yan!
12: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
14: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
12: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
14: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
12: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
14: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
12: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
15: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
14: Kaya huwag magpabudol, bes!
16: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
18: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang!
16: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino! Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman!
8: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
9: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Weekend! Kasama sila Iri Charisa Kinutugade, Daniel Mariano at Divine Reyes. Weekend! Sa Radyo Magazine.
2: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board o NBDB. Shoutout po kina Sir Lowell, EG at Miss Pia na ngayon ay nanonood at tumatangkilik sa ating show. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Radio Magazine 1278 kHz AM. Live nyo rin po kaming napakikinggan sa The Capital FM at sa Facebook pages ng Radio Magazine at National Book Development Board.
3: Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga paboritong creatives. Mga istorya sa likod ng kanilang mga akda. Yan ang ating pag-uusapan dito ngayong hapon sa Creator Spotlight.
2: Tuloy-tuloy po ang ating pagtatampok ng mga inklusibong tinig at regional na mga akda. Nakatutok ang ating Creator Spotlight sa isang university teacher at writer mula po sa Iligan City. Ang kanyang mga akda ay naitampok na sa mga literary magazines at anthologies dito sa Pilipinas at ibang bansa. Kabilang po ang Bisaya Magazine, Libulan Volume 2, An Anthology of Cebuano Gay Writings, Hinaiya, Antolohiya ng mga makabagong tinig mula sa LGBTQIA+, Voice and Amp, Verse and San Anselmo Press.
3: Siya rin po ay naging writing fellow na sa mga national writing workshops gaya ng Amelia La Peña Writers Workshop, IAS National Writers Workshop, at Iligan National Writers Workshop. Siya rin po ay nagkamit na ng mga pagkilala at gantimpala gagaya ng first place sa unang Kinaiya, collective ng mga LGBTQIA+ na manunulat poetry contest, first place sa Jimmy Balakit Awards, at third place para sa tula sa Gawad Takos. ang kanyang debut book na Pagbuswak na inilaunch kamakailan sa Iligan City ay inilimbag po ng Alethea Publishing. Kasama po natin live ngayon via Zoom si Sir Lord Gregory D. Crisol. Ayan. Welcome po sa Read Pinoy, Sir Lord. Magandang hapon po.
2: Magandang hapon.
17: Hello, magandang hapon, Mar and Gab. Thank you for having me and hello from the City of Majestic Waterfalls, Iligan City. And eto nga, ang book natin ngayon is Pagbuswak.
2: Wow.
3: Salamat po sa pagpapaunlak, Sir Lord.
2: Maraming salamat po for being here at bago po ang lahat. Batiin niyo po muna, Sir Lord, ang ating mga tagapakinig sa radio at sa Facebook live stream.
17: Hello sa mga nakikinig ngayon, my friends, mga people from Luzon, besides Manila, and probably even abroad. So hello sa lahat, and I'm very excited to share this work and share regional literature. And I do hope na marami tayong mapag-uusapan today.
2: Maraming salamat din po, Sir Lord. We're very excited for this discussion po, no, sa ating kwentuhan. At ang pinakauna po naming tanong, no, ayan. So, ano po yung mga aklat, Sir Lord, at mga sino po yung mga manunulat at uri ng panitikan na humubog po sa inyong pananaw sa buhay at sa inyong singing sa pagsusulat po?
17: Alright. So, aside kasi from being a writer, I'm also part of the academe. So, of course, meron tayong mga Western influence like sila Eve Sedgwick, Judith Butler, mga ganon. But, aside from itong mga Western na mga authors, definitely, marami din sa Philippines. For example, si Janiel Garcia, Danton Remoto, ang queens natin of Ladlad na nag-open talaga of literature dito sa Philippines. And then, of course, sila Sir J. Eremil Teodoro, idol natin yan. Sila Sir Ralph Galan, sila Sir Jaime Anlim, and of course, sa Cebuana writers. Marami rin ang nag-inspire sa akin because aside from writing in English, I also write in Cebuano. So, nandyan sila Marjorie Ibasco, Marley Alunan, Ruel Dazo, yung nag-edit ng Libulan Volume 1 and 2, and then John Dante. So ito yung mga idol ko when it comes to writing.
2: And very inspiring po, sir, no? At mga idol nga po natin sila.
3: Very prominent names, no? Yung naka-influence para, no, kay Sir Lord. So, Sir Lord, kwentuhan niyo naman po kami, no? Paano po nagsimula yung inyong hilig naman, no, sa pagsusulat, no? Lalo na ng poetry. Tandaan niyo po ba or naaalala niyo po ba yung unang pagkakataon na naisip niyo na baka kaya or capable niyo pong maging isang published author?
17: Alright. Sana mga books. When I was still in college, even until na nag-work ako, we're usually invited to be organizers for mga literary events like tulad sa PEN or for example mga writers workshop. So for free, we get to listen to the speakers and then yung mga panelists and meron kang mag-pick up, and then parang from that, parang may na spark na nabuo dito sa heart ko na what if itry ko kaya. Tapos nung around 2020, yung kasagsaga ng pandemic, because you know, ang dami nating time during the pandemic to explore stuff and all. So, merong call ang Libulan Volume 2, which is an anthology of Cebuano queer writing. And then, they had a call. So, nagtry lang ako mag-submit. What if makuha? Ganon. And then, pinalad, and then nakuha yung poem ko, and then from that, sabi ko nga, ay, kaya pala siya, and then from dun, na nagkakumpiyansa, and then tuloy-tuloy na siya, and then I kept na on writing, kasi kaya pala siya, yeah.
2: Wow, very inspiring story, you know, nag-start sa isang spark si Sir, tapos dun na siya, naging flame na siya,
3: yeah,
2: lumago na yung love niya for writing, yung passion niya.
17: Yeah.
2: Sir, so, you know, yun nga po na nasabi niyo po na nag-hold po kayo ng events at marami na rin po kayong mga writing fellowship programs at mga patimpalak sa pampanitikan. So, paano po nito na-impluensyahan yung experiences nyo po at yung voice nyo bilang isang makata at manunulat po?
17: Although I've been writing mga siguro yung seryoso talaga, 3 years na or something, I feel na newbie writer pa rin ako. In fact, yung mga friend ko sabi lang, makata ka na, Lord, writer ka na. Sabi ko, ha, parang nagta-try hard, absorb ko na siya na parang I am a writer. So parang from these workshops, kahit pa paano, these seasoned writers teaches us techniques, wisdom, how to go about with literature, have a more mature way of looking at literature and approaching literature. So I'm really grateful sa mga writers workshop kasi yun, nahahasa talaga yung, especially like me, yung parang emerging pa na writer. And then regarding I think the biggest lesson na na-learn ko dyan, because we will never win all of these contests. So, ang ginagawa ko lang is just continue, whether I win or I lose, I continue.
3: Ayan, ang ganda nung sinabi ni Sir Lord, no, na kung paano siya natututo sa mga workshops. So, yes. Kasi doon talaga binubuo, no, or pinapatibay pa yung poetics, no, yung influences, yes, ng writing, and syempre yung style ng pagsusulat. No? So, ang ganda nung sinabi niya, parang pinapakita niya talagang communal na yung pagbubuo ng stories and yung pagiging polished as a writer and yung stories din mismo.
2: Tama.
19: Radyo Legacy 1278 AM.
20: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
21: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
20: Libre to, ha?
21: Walang bayad?
20: Oo, walang bayad.
21: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
22: Dagling kaalaman.
23: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
22: Dagling kaalaman.
24: This is a public service announcement.
25: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
25: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
25: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: This is a public service announcement.
27: Public service announcement
26: from PBS,
27: Presidential Broadcast Service
26: at Radyo Pilipinas,
27: Radyo Legacy
25: 1278 AM.
26: Radyo Legacy
25: 1278 AM.
29: Weekend! Kasama sina Irene Charissa Quimitugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. With Pinoy sa Radyo Magazine.
2: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board at kasama po nating muli live via Zoom si Sir Lord Gregory Crisol, manunulat po mula sa Iligan City at author ng librong Pagbuswak. Welcome back po, sir. Hello po.
3: Hello, Sir Lord. Welcome back. No?
17: Hi!
3: So maganda,
17: thank you.
3: Maganda yung naiwan nating topic kanina. No?
2: Tama.
3: Kung paano nakatulong yung workshops and syempre yung collective, no, na pagbubuo or pagpapa-improve, no, ng stories natin, no. So ngayon naman, Sir Lord, no, pag-usapan naman natin, no, yung libro ninyong Pagbuswak. So ano po yung ibig sabihin nito, no, at paano po ninyo isinilang, no, yung konsepto nito hanggang sa maging libro na po siya?
17: Okay. So anyway, ito po yung Pagbuswak. So ibig sabihin, let's go to the title first. Yung ibig sabihin actually ng Pagbuswak sa Binisaya, it's like flower, yung mag-bloom siya. Okay, for flower to bloom, ang ibig sabihin ng Pagbuswak. And then, parang nakuha ko tong concept na to kasi ika nga ni Janiel Garcia sa yung parang native gay theory na binuo niya sa Ladlad and Philippine gay culture. Sabi niya, ang kabaklaan in the Philippines is more of femininity. Kaya, out of that femininity, I wanted to use the flower as a symbol. Kaya, yun yung naging parang major image sa center ng book ko. And then, out of yung sa major symbol na na flower, parang I wanted to show yung parang blooming, blooming of the queer community in Iligan, blooming of the, ano tawag ito, the my experiences as a member of the queer community. And aside from that, I want to show the beauty, for example, of Iligan City. Kasi it's not just up to showcase the beauty of Iligan City. And parang nakikita talaga siya dun sa mga poetry na nilagay ko dito sa book ko. And that's the major concept na na-come up tong libro na to.
2: Ang ganda ng concept, sir, no, na about sa blooming.
3: Uh-oh.
2: Hindi lang mismo ng tungkol dun sa libro, pero yung sa beauty ng pag-bloom ng queer community sa Iligan City. So, very inspiring po, sir, at very excited po kami na mapakinggan ang ating patikim or sample po ng mga tula sa inyong libro po.
17: Alright. So, allow me to read? Yes?
2: Yes, sir. Take it away po.
17: Alright, sige. Ang title po ng poem na pinili ko ngayon is Halang Halang. So anyway, I'll read the Bisaya version. And then, meron din akong parang Filipino version. Parang isummarize ko lang siya. And then towards the closing na lang yung babasahin ko dun sa Filipino version. Would that be fine?
2: Yes, po,
3: yes,
2: sir.
3: Yes, po, sir.
17: Okay, sige. Halang-halang, ang halang-halang sinabaw nga putahe nga ginama pinaagi sa pagbukal og baka og mga lamas sama sa paminta, sili, luya, sibuyas og tanglad. Pila ka oras kining itakang ibabaw sa gadilaab nga kahoy og pabukalan sa dako nga kaldero. Kun makasuroy sa Iligan, dito ni kasagara mapalit dool sa baybay, pagadayon sa mga tawo nga gikan o lipay-lipay sa klase-klaseng ilimnon. Kininga putahe, ginahaon, nga adunay kaubang panakot para ikaw na ang magbana-bana sa lasa nga ikaw makauyod. Ang paboritong timpla nako maong tunga sa kutsara nga dinukdok nga sili, isa ka kinungkong nga ginutad nga sibuyas dahunan, ug pugaan og upat ka hiwa nga kalamansi. Apan kini nga putahe, taud-taud na akong wala matilawi, na sukad atong gabi una nga kita nangahubog, nagpalabi sa inanan. Mauto ang takna nga ikaw akong gisultihan, nga ikaw sama sa rikados nga ning kumpleto ni ining walay lasang halang-halang, sa sulod ni ining akong kasing-kasing. Nihulong kagungit, ug nagbarag-barag ug lakang, padulong sa dulong nga dalan, ug sa imong pagbiya, dito na ko nabatsyagan, ng halang-halang di ay, dili makapuno sa gibati nga kahawang. And that's the end of the Bisaya version.
2: Wow.
17: And then meron akong salin in Tagalog. Will it be okay kahit dun sa closing part?
2: Yes po.
17: Okay. Bali, itong halang-halang kasi it's parang local delicacy to dito sa Iligan. Parang siyang it's soup. And then usually, kinakain to ng mga yung galing sa inuman, mga ganon. Parang pang-tanggal ng amats, parang ganon. So anyway, it was just talking about how it is cooked, paano ba it, ito piniprepare, and then like how I like it prepared, ganun, sa halang-halang ko. And then towards sa ending ng pag-describe ko sa experience of halang-halang, sinabi ko dito is, subalit, ang putahing ito ay matagal ko nang hindi natitikman. Simula nung gabing tayo'y nalasing, napasobra sa inuman. Pinagtapat ko sa iyo na ikaw ang Ricardos na kumpleto nitong walang kalasalasang halang-halang dito sa loob ng dibdib ko. Hininto mo ang pagkain at kahit na gumigiwang nga ay humakbang ka patungo sa madilim na daan. At sa iyong paglisan doon ko nawari na ang halang-halang pala ay hindi kayang punan ang kalooban kong kumakalam. That's it.
3: Wow, grabe. Ang galing nung play of ano ni Sir Lord.
2: Totoo.
3: Paano yung ginamit yung halang-halang as a metaphor expressing his love.
2: Tama. Akala mo about ano siya, recipe, tapos naging tungkol sa pag-ibig.
3: Oo nga eh.
2: At grabe yung impact niya.
17: Rejection!
2: Grabe, maraming salamat, sir, for sharing po your work. At ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating Q&A. Dahil gusto po namin na mas makilala pa po kayo at inyong journey bilang isang manunulat. So, ayun, sir, no? Yun po, sa pagbahagi niyo sa amin ng inyong librong pagbuswak, ito po ay tungkol po sa mga karanasan ng LGBTQIA plus community sa Iligan. So, paano niyo po pinili yung mga kwento at yung mga particular na danas po na isama dito sa collection na ito?
17: Honestly, pagpili ko sa kanya, marami na kasi siyang parang throughout the years na to siya na collection, like yung mga early ko pa, yung mga 2020, 2021, sinali ko na dito. And then out of those collection, parang namili ako ng, I feel na parang mas kukonnect sa mga tao, may universal appeal. And then aside from that, ay gusto ko yung mapili ng mga poems, yung parang holistic yung representation ng queer. Hindi lang siya parang one-sided, but rather gusto ko mapakita talaga na we get hurt, we celebrate our victories, we fall in love, we experience defeat, ganun. Para hindi lang siya, yun, one-sided. Gusto ko na parang ang how you will be able to see Iliganon queer people is with tenderness, with sensitivity, and yung parang makita mo talaga na we are also human, just like anyone else. Yun po, eventually, buo po yung collection out of those parang criteria na parang pinili ko po.
3: Okay. So, nabanggit nyo, Sir Lord, no, na naging layunin nyo yung, syempre, yung holistic queer representation. So, ngayon naman po, i-share nyo naman po sa amin kung meron po ba kayong mga particular na mga individual, tao, o sarili nyong experiences na naging inspiration, no, sa mga ito.
17: Honestly, medyo halo-halo na talaga siya yung paglagay nitong mga points dito, and their ano, inspiration. Like for example, experience ko growing up dito sa Iligan, kasi meron din pa childhood na mga poetry, nang dun yung kwento ng mga kaibigan ko, yung mga pag-ibig na nag-fail, yung mga pag-ibig na nanatili, yung mga tagumpay sa buhay. So, kasi, yun, as what I said earlier, I wanted to show na may universality din tong mga poems na pinili ko. It's not just, kahit tanggalin mo yung queer na aspect niya, it's still about human experience, yun, na parang we're here, we're queer, we're also human just like anyone else. And then, yun, and yung mga experience na nilagay ko, I think everyone else could probably experience din it in their lifetime. So, yun yung mga inspiration na nakapagpabuo ng mga poems doon dito sa collection na to.
2: Napakaganda po, no, yung holistic representation ng queer community po sa inyong likha. At dahil napapiwan nyo na rin po, sir, no, bukod po sa, syempre, acceptance, sa pagiging inclusive, ano-ano po yung mga main messages and themes po na nais nyo pong ibahagi sa audiences every time they read your book?
17: Honestly, medyo tough siya na question kasi based on mga academic readings, parang sinasabi talaga na parang queer writing in the Philippines, parang nag-revolve siya sa being loob or labas, inside out. So, major theme talaga niya yung about acceptance, yung diversity. Pero siguro aside from that, I wanted to show a message na, aside sa yung themes on queerness, I wanted to show na parang there are so many places dito, aside sa people, geography din natin sa Philippines, na marami pang places dito sa Philippines na magaganda, na let's give it a try visiting there, exploring these places. Like for example, here in Iligan City, I hope you would be able to get a chance to visit us here. We're called the City of Majestic Waterfalls. May kaming 23 waterfalls dito. You might want to experience that. Tapos, meron kaming sa fiesta namin, mga local delicacy. So aside sa beauty of the people, accepting the beauty of these people, it's also celebrating the beauty of the regions, the beauty of the different places in our country. And yun din as what I mentioned kanina sa question before this, yung parang there's still really universality in human experience na you can reflect yourself sa mga works na to. In fact, yung may isa akong sa book launch ko, may isang colleague ako na nag-share siya about insights niya sa book. And then sabi niya, alam mo, kahit tanggalin mo yung queer na part dito, parang na-feel ko na parang ano pa rin siya, applicable pa rin siya sa akin. So, yun siya, the universality then of the queer experience, and then yun, yung the beauty of, there are still so many beautiful places to experience here sa bansa natin.
3: Totoo yun, no? Yung dami pang pwedeng i-explore, no, sa mga queer experiences. Napaka-rich, no, ng pwede nating maisulat about dyan, no. Dako naman po tayo, Sir Lloyd, no, sa paggamit ninyo ng language, no. Dahil nabanggit po ninyo na isa po kayong English professor, no. Sa panahon po na binibigyang diin, no, or meron tayong mentality, no, na nakabase yung kahusayan sa fluency sa English, no. Sa tingin po ninyo, bakit mahalaga pa rin, no, na patuloy nating ituguyod ang Filipino at syempre yung mga regional na language sa panitikan, kagaya ng wikang Cebuano po?
17: Isa sa pinaniniwalaan is regional is still national. So all of these languages from the different what we call regions is nag-a-add pa rin siya ng beauty, ng uniqueness, ng identity, ng tapestry ng natin dito sa Philippines. So it's really important that bigyan din natin ito ng halaga, especially when we write, because aside sa representation is yung mga local languages is a reflection of culture, and through these languages nakaka-capture yung nuances at yung local color talaga ng wherever you come from. For example, I might fall in love with someone, I could tell him or her na parang I love you or mahal kita, pero walang kagat. But pag sinabi ko in Binisaya to a Bisaya person nga, gihigugmatika, I think yun mas may impact siya. Kasi nakakapture niya yung nuance, yung parang sensitivity of the language.
3: At syempre yung cultural experience na naka-embed, no, na kayong dalawa lang din yung nakakaunawa, especially kung kayong galing, no, sa same culture or sa same region, di ba?
2: Tama, mas may depth, mas may emosyon, kumbaga, translate ng maigi. At so, no, very curious po kami sa naging creative and writing process niyo po dito po sa paggawa nitong mga tula sa pagbuswak. So, ano po yung maging process niyo, mga natutunan at mga challenges niyo po?
17: Honestly, going back to the challenge, yun talaga, yung going back to the Bisaya language, to the Cebuano language. Kasi growing up, I grew up na parang English talaga exposure. Like for example, nanonood ng Cartoon Network, yung mga books na dati, mga Goosebumps, mga ganun, HBO ang pinapanood ng mga TV show. So it's really parang a homecoming for me to use the Cebuano language. So that's one of the major challenge na experience ko. And I really had to go back to, like, for example, asking for guidance, mga lolo, lola, mother, ganun. Tama ba itong sinasabi ko in Binisaya? Or I still had to use yung parang Bisaya dictionary, mga ganun. And then, pero aside from that, regarding, that was my major challenge. Pero aside sa major challenge, regarding the process, parang feeling ko I'm a very reflective person. Like, I really like to write in silence. I write usually mga 10 or 12 sa gabi. And then, ako lang talaga isa sa kitchen, gano'n, nagra-write ako doon. And then, I usually, while writing, nagbabasa din ako ng other poetry books na parang anong inspiration na, ah, ganyan, pwede palang mga ganyan technique, the sound, gano'n. And then, I try to write it. And then, revise, edit. And then, I leave it. Iwan ko muna siya. Like, for example, maybe around 1 week, tsaka ako siya babalikan. Kasi, by the time I come back, parang, uy, parang, parang fresh eyes na siya and fresh ears na parang may awkward si sound or may awkward si imagery na ginamit ko dito and even the word I use parang awkward siya. So

0: Buswak. Sama-sama po tayong ma-inspire at matuto sa mga kwento ng ating mga creatives dito po sa Creator Spotlight. Maraming salamat po ulit, Sir Lord.
1: At kaya naman, tuloy-tuloy lamang po tayong makitambay dito sa ating Aklat Tambayan para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry. Tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radio Magazine 1278 kHz. Live nyo rin po kami mapapakinggan sa The Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM. At tapangan din ang aming replay tuwing Linggo alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radio Pilipinas. At bukas na bukas po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi. Magpadala lamang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya mag-email sa communications@books.gov.ph. Ako po si Gab Barroso.
0: At i-follow nyo rin po ang aming official social media accounts sa @NBDBPhilippines sa Facebook, Instagram, and TikTok. Sa ngalan po ng mga bumubuo ng governing board ng NBDB at ng lahat ng masisipag at dedikado mga kawani at opisyal ng NBDB, sa pangunguna ni E.D. Charisse Aquino Togade, kami nagpapasalamat sa inyong pagtutok ngayong hapon. Ako naman po, si Marian Abio. Magkita-kita ulit tayo next week dito sa Read Pinoy!
2: Sumayin niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz.
3: Mas pinalakas, pinalawak,
4: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publico, Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang pagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3 AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM,
4: Radyo Pilipinas,
3: Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Collab.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Fiber.
5: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
10: Black Records ni Vice President Sara Duterte. Pagbobotohan bukas ng Senator Judges. Philippine National Police magde-deploy ng 20,000 police para sa seguridad ng State of the Nation address. Philippine Embassy sa Kuwait naglabas ng abiso sa mga Pilipino na patuloy na mag-ingat sa harap ng magkakasunod na pag-atake sa gitnang silangan. at pagtaas ng bilang ng mga Filipino migrant workers na may HIV na itala sa unang tatlong buwan ng 2026. Magandang gabi, Pilipinas! Tiniyak ng Department of Trade and Industry na nananatiling matatag ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa sa gitna ng nakaambang malakihang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa muling pagsiklab ng tensyon sa gitnang silangan.
11: Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, wala pa silang natanggap na petisyon mula sa mga manufacturer na humihingi ng dagdag presyo para sa mga pangunahing bilihin.
10: Tiniyak din ni Roque na magpapatawag siya ng pulong sa mga manufacturer kapag lumala ang tensyon sa Middle East. Noong Mayo lamang ay inaprubahan ng DTI ang 10% pagtaas sa retail price sa mga delata at kandila dahil sa pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado.
11: Bukod sa delata at kandila, bahagyaring tumaas ang presyo ng gatas, tinapay, kape, lokal na instant noodles, inuming tubig, sabon panlaba, asin, karneng delata at sabon sa comfort room o CR.
10: May inaasahang dagdag piso sa pamasahe ng mga PUV bilang tulong sa mga driver at operator sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo at gasolina. Pero habang isinusulong ang fare hike, may ilang transport group na nananawagan ng mas malaking suporta mula sa pamahalaan upang mas mabawasan ang epekto ng tumataas sa gastusin sa pamamasada. Yan ang ulat ni Floyd Brents.
12: Hindi sang-ayon ang ilang transport group sa nakatakdang pisong dagdag sa minimum fare ng mga public utility vehicle o PUV. Ayon sa mga grupo, kulang ang piso fare hike para matugunan ang inaasahang pagtaas ng presyo ng krudo at gasolina sa susunod na linggo. Inaasahang aabot sa 11 piso bawat litro ang itataas ng presyo ng diesel, habang posibleng tumaas ng 4 piso bawat litro ang gasolina. Dahil dito, iginiit ng mga transport group na hindi sasapat ang pisong dagdag sa pamasahe para mabawi ng mga driver ang tumataas na gastusin sa operasyon. Inirekomenda ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Department of Transportation ang pag-aproba sa fare hike. Pero ayon sa mga transport group, hindi ito sapat para matulungan ang mga driver na patuloy na nakararanas ng pagtaas ng presyo ng krudo, maintenance at iba pang gastusin sa pamamasada. Samantala, itinutulak ng LTFRB ang pagpapalawak ng 10 pesos per liter fuel discount program para sa mga public transport operator. Sa ilalim ng panukala, layo ng pamahalaan na mabawasan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis sa mga driver at operator. Floyd Brents para sa Bayan.
11: Muling binuhay ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagpapatupad ng pick-up fare system sa mga ride-hailing services. Tugon ito ng LTFRB sa hinaing ng mga Transport Networks Vehicle Service o TNVS drivers sa tumataas silang gastusin. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, humuli nilang binuhay ang LTFRB Memorandum Circular 2025-058 upang maging patas ang singil sa pamasahe sa pagitan ng mga TNVS driver at mga commuter. Ang fixed na singil sa pamasahe sa hatchback o subcompact car ay 24 pesos sa unang kilometro, 26 pesos sa sedan type car at 58 pesos sa premium TNVS. Umaasa ang LTFRB ang inilabas silang pick-up fare system ay magiging patas sa pagitan ng mga TNVS driver at mga commuter.
10: Abiso po mga kababayan, dahil epektibo sa Martes ay may malakihang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Bukas, araw ng Lunes, inaasahang iaanunsyo ng Energy Department ang eksaktong halaga ng dagdag presyo sa produktong petrolyo. Pero batay sa pagtayan ng industry sources, hanggang 11 pesos ang posibleng madagdag sa presyo ng kada litro ng diesel. mas malaki pa sa kerosene na posibleng tumaas hanggang 12 pesos ang kada litro, habang nasa 3 hanggang 4 na piso naman sa gasolina. Nanguna pa rin dahilan ng mataas na presyo ng langis ang kaguluhan sa Middle East sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran.
11: Dumoble ang halagang inilabas ng Pag-ibig Fund para sa pautang sa pabahay para sa unang kwarter ng taong ito. Ayon kay Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, umabot sa 6.7 billion pesos ang inilabas silang socialized home loan para sa mga minimum wage earner at low-income members mula Enero hanggang Hunyo. Tumaas ito ng 118% kumpara noong nakalipas na taon. Iniulat din ng DSUD na pinopondohan nila ng 15% ang bawat pabahay para sa mga low-income borrower. Bahagi pa rin ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyan ng maayos at abot-kayang pabahay ang mga Pilipino.
10: Samantala, namahagi ang Department of Human Settlements and Urban Development ng Certificate of Lot Award o CELA at Certificate of Entitlement o COE para sa mga residential lands na nasa ilalim ng Presidential Proclamations. Nasa 684 na pamilyang Pilipino ang nabigyan ng titulo ng lupa at bahay. Bahagi pa rin ito ng Expanded Pambansang Pabahay para sa mga Pilipino o 4PH program. Ang mga benepisyaryo ay nagmula sa Los Baños, Laguna, Lucena City, Quezon Province, Nara, Palawan at Haro, Iloilo. Ayon kay DH Sud Secretary Jose Ramon Aliling, ang pagsama ng Presidential Proclamations sa 4PH program ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin pa ang pabahay ng gobyerno at malutas ang kakulangan ng pabahay ng mga informal settler.
11: Isa sa mga dapat abangan sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes ang magiging pasya ng Senate Impeachment Court sa hiling ng House Prosecution para sa paglabas ng mga sampina. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
13: Papayagan ba o hindi? Yan ang isa sa mga dapat abangan sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes. Inaasahang pagpapasyahan ng Senate Impeachment Court kung pagbibigyan ang hiling ng House Prosecution na maglabas ng mga sampina para sa ilang bank, tax at anti-money laundering council o AMLAC records ni Vice President Duterte at ng kanyang asawa. Noong nakaraang linggo, naging sentro ng oral arguments ang nasabing request. Giit ni Representative Jokno na kumakatawan sa House Prosecution Team, may kapangyarihan ng Impeachment Court na magpalabas ng sampina para sa mga dokumentong hinihiling ng prosekusyon. Tutol naman si Attorney Michael Poa mula sa depensa at binigyang diin niyang may mga batas na naglilimita sa paglabas ng bank, tax at AMLAC records. Samantala, ayon kay House Prosecutor at San Juan Representative Isabel Zamora, inaasahan ding makatetestigo sa pagdinig si NBI Director Melvin Matibag na siyang huling witness ng prosekusyon para sa Article 4 ng impeachment complaint na tumutukoy sa umano'y grave threats ng bise. Anya, inaasahang pagtatahi-tahiin ni Matibag ang mga naging testimonya ng dalawang naunang tumestigong NBI agents. Ipinaliwanag din ni Zamora na binawasan na nila ang ilang mga testigo dahil naniniwala ang prosecution na sapat na ang kanilang mga ebidensya at ayaw na nilang pahabain pa ang paglilitis.
14: You know, for Article 4, the main evidence is the video. Because what is in question here is kung yung pagbabanta ba niya na nakuha sa video na panood natin lahat ay sapat to say that there is betrayal of public trust, possible violation of the Constitution and other high crimes.
13: Sakali namang hindi pagbigyan ng hinihinging mga sampina, iginiit ni Zamora na nananatili pa rin umanong may sapat na ebidensya ang House Prosecution para itaguyod ang kanilang kaso.
14: Na ipakita na naman din po noon sa Committee on Justice yung ebidensya patungkol po sa unexplained wealth. And we have that existing right now.
13: Bukod sa usapin ng mga sampina, inaasahan ding tatalakayin ng impeachment court ang mga susunod na hakbang sa paglilitis. Inaabangan na ng magkabilang panig ang magiging pasya ng Senate Impeachment Court sa mga hinihiling na sampina na inaasahang magiging mahalagang bahagi ng mga susunod na pagdinig. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
11: 6.7 billion pesos ang halaga ng mga financial transactions na iniugnay sa House Prosecution kay Vice President Sara Duterte sa nakalipas sa 20 taon. Iginiit ng prosecution na mahalagang buksan ang kanyang bank at tax record para masuri ang nasabi mga transaksyon. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
15: Mariing Buñuel Tahani, House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ang depensa ni Vice President Sara Duterte, kaugnay ng hiling na buksan ang BIR box na naglalaman ng bank at tax records nito. Ayon sa kampo ng Vice Presidente, isang fishing expedition o walang basihang paghahanap ng ebidensya ang hakbang na ito ng prosecution. Sa pagharap ni Ridon sa isang forum kahapon, nilinaw niya ang halaga ng mga questionableng transaksyon sa pagpapatuloy ng pagdinig.
16: Ang posisyon ng depensa ay, this is a mere fishing expedition. Ang totoo, walang fishing expedition kung balyena yung nahanap.
15: Dagdag pa niya, umabot umano sa 6.7 billion pesos ang kabuoang halaga ng mga financial transactions ng BICE sa nakalipas na 20 taon.
16: Hindi naman ho bariya-bariyang pere. Ang pinag-usapan ho natin dito, 6.7 billion in total transactions over the course of 20 years.
15: Lumalabas din sa pagsisiyasat na may tinatayang 4.4 billion pesos na pumasok o naging inflows sa mga account ng mag-asawang Sara Duterte at Manasseh Scarpio.
16: Ang pinag-usapan ho natin dito, 4.4 billion in inflows into the bank accounts of the Duterte-Carpio couple over the course of 20 years.
15: Giit ng prosekusyon, mahalagang masuri ang yaman ng vice-presidente simula noong siya ay vice mayor pa lamang sa Davao City upang makabuo ng malinaw na financial baseline.
16: So mahalaga po na mabuo natin yung kabuang litrato mula po noong nag-umpisa siya bilang vice mayor sa Davao City, naging mayor at naging vice president.
15: Inaasahan naman ng prosekusyon na magiging kritikal ang mga susunod na linggo habang hinihintay ang pinal na desisyon ng Senate Impeachment Court kung pahihintulutan ang subpoena sa mga kontrobersyal na dokumentong ito. Elijah Canlas para sa Bayan.
17: Naniniwala pa rin si Defense Secretary Kibo Teodoro na may kinalaman ang gobyerno ng China sa paglabas ng AI animated video na mga sunod-sunurang unggoy umano ang mga Pilipino. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
18: Hindi naniniwala si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi state-sponsored ang AI-generated video na inalabas ng Chinese state media outfit na China Daily na nagpapakita ng racist na paglalarawan laban sa mga Pilipino. Ito ay matapos sabihin ng Chinese Foreign Ministry na walang kinalaman ang Chinese government sa paglabas ng nasabing video. Ayon sa Kalihim, walang lumalabas na mga propaganda sa China na hindi dumadaan sa kanilang gobyerno.
19: Palagay ko, kinuha nila yung denial ng China kung meron, pero sa amin naman, sa Defense Department, di basta namin paniniwalaan.
18: Nakikita rin ng Kalihim na may epekto sa Beijing ang mga hakbang na ginagawa ng Pilipinas pagdating sa West Philippine Sea.
19: Kung minamaliit nila, ibig sabihin may epekto sa kanila. Kasi ang nangyari, wala na naniniwala sa kanila eh. Na-isolate na sila eh. Ang control na lang nila sa sarili nilang mamamayan by way of censorship and by way of fake propaganda and brainwashing. Kaya kawawa din yung mga tao nila dahil nakabihag sa isang magpaniil na mga diktatorya, no? Na ayaw natin. Hindi tayo pwedeng magpaloko sa mga ganyan. Yung halaga ng buhay sa atin at kalayaan natin masyadong malaki kaysa sa kanila. Maliit ang tingin nila sa sarili nilang mamamayan, ano pa kaya sa mga dayuhan.
18: Nanawagan rin si Teodoro sa mga Pilipino na mamulat sa mga ginagawa ng China.
19: Tayo, mapagpaniwala o mapagkatiwala tayo, hindi tayo pwedeng tuloy-tuloy na ganon sa ipinapakita ng China. Hindi nila nadaan sa legal, ito na ang binabaan nila. Kaya yung pangil nila lumabas. Yung kunwari, mabait-bait, Kunwari lang yon. Eh ngayon, lumabas na kung ano tunay na ugali.
13: Sa usapin naman ng plano ng China sa Taiwan na forced unification na balak nilang gawin sa susunod na taon, sinabi rin ni Chodoro na hindi malayong pwedeng gawin rin ito ng China sa ating bansa. Kaya naman, kailangan panindigan ng mga Pilipino ang Pilipinas.
19: Mas importante yung effort nila sa West Philippine Sea sa akin at saka sa internal na subversion na ginagawa nila. Katulad ng mga peke na mga industriya, ang mga lundag na mga citizen nila na nagfe-fake Filipinos, ang pagkalat nila ng mga illegal na mining at industriya dito. So, pati yung mga ginagawa nila ngayon sa Scarborough at sa ibang mga lugar, etong sa Batanes ay isang senyal kung ano talaga yung intention nila. So ang Pilipinas, maliwanag sa atin, gagawin nilang apakan papunta sa Pacific Ocean.
13: Sa kasalukuyan ay nagsasagawa na rin ng review ang Defense Department sa mga defense attachés ng ating bansa. Gabriel De Villegas, para sa Bayan.
11: Asahan ng mga pansamantalang road closure at traffic rerouting sa ilang kalsada sa Maynila, kaugnay ng isang rally sa isang grupo ngayong araw. Ayon sa Maynila Public Information Office, nagsimula na kagabi ang pansamantalang pagsasara ng ilang kalsada sa Mendiola at Ayala Bridge, habang ipinatupad naman kaninang umaga ang mga road closure sa paligid ng Liwasang Bonifacio kung saan inaasahang gaganapin ang pagtitipon. Kabilang sa mga maapektuhan ang bahagi ng CM Recto Avenue, Legarda Street, Ayala Bridge, Magallanes Drive at ilang lane ng MacArthur at Quezon Bridge. Depende sa aktwal na sitwasyon ng trapiko at dami ng mga dumadalo sa rally. Pinapayuhan ng mga motorista na magplano ng kanilang biyahe at gumamit ng mga alternatibong ruta at maglaan ng dagdag oras sa pagbabiyahe para maiwasan ang abala. Maaaring bisitahin ang official Facebook page ng Manila PIO para sa kompletong traffic advisory at mga alternatibong ruta.
17: Susunod, nasa 20,000 pulis ipakakalat sa Batasang Pambansa at Paligid ito para sa seguridad ng SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
11: At Estados Unidos naglunsad ng panibagong airstrike laban sa Iran sa pagbabalik yan ng Ulat Bayan Weekend.

0: Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan. That is why we have requested the issuance of subpoena duces tecum for the bank records, tax records, and anti-money laundering council reports relating to Vice President Sara Duterte and her husband, Attorney Mance Carpio. Since this impeachment court has the sole power to determine what constitutes an impeachable offense, no one, not the Supreme Court, much less the defense, can impose limitations on that power. May karapatan at kapangyarihan ng impeachment court na busisiin ang mga bank records ni Vivi Sara.
1: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
2: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
3: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entabladong sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan.
4: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
5: Na hindi patas ang lipunan.
6: Leadership starts from the top.
7: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
8: Good governance, because good governance is a matter of right.
9: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
10: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
11: At matuto sa iba't ibang karanasan.
12: Yung hirap talang talaga yung pagtumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
1: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
13: Nawa ay sa kanyang pagtatanggol sa kanyang sarili ay buong katapatan niyang ilalabas ang katotohanan ayon sa kanyang konsensya.
1: Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie, Jafar Chu, Jules Gia, at Angelique Lazo.
4: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
1: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. Alam niyo ba kung bakit espesyal tayong mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
14: Guys, help natin si Manong,
1: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
15: Lola, paano po?
1: Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya.
16: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
1: Si Aling Sita, na kahit walang wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
17: Come in! Tuloy po kayo!
1: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahin at positibo.
18: Ito ka lang! Pilipino ako!
1: Yan tayong Pilipino! Likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao.

0: Naglunsad ang United States ng panibagong airstrikes laban sa Iran matapos umanong mapatay ang dalawang miyembro ng US military sa isang Iranian attack sa Jordan habang isa pa ang nawawala. Ayon sa US Central Command, layunin ng mga airstrike na pahinain ang kakayahan ng Iran na magbanta sa mga komersyal na barkong dumaraan sa Strait of Hormuz at gantihan ang mga puwersa ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC na pinaniniwala ang nasa likod ng pag-atake sa mga sundalong Amerikano sa Jordan. Iniulat naman ng Iranian News Agency na may isinasagawa o may isinagawang pag-atake ang US malapit sa bayan ng Sirik sa tibog ng Iran pero wala umanong naitalang nasawi o malaking pinsala. Lumala pa ang sigalot matapos mapawalang bisa ang isang pansamantalang tigil putukan na nagtagal lamang ng isang buwan. Samantala, naglunsad din ng Iran ng mga pag-atake sa ilang bansa sa Gulf, kabilang ang Kuwait, Bahrain at Jordan. May mga ulat din ng pag-alerto sa ilang bahagi ng Saudi Arabia dahil sa banta ng missile attacks.
1: Pinayuhan ng Philippine Embassy sa Kuwait ang mga Pilipino na maging alerto o mapagbatsyag para sa kanilang kaligtasan. Kasunod pa rin ito ng pambobomba ng Iran sa Kuwait bilang ganti sa pag-atake ng Amerika sa kanilang bansa. Pinayuhan din ang mga Pilipino na i-monitor ang mga pinagmula ng mga balita para matukoy na tama at maaasahan ang mga nakuha nilang impormasyon. Pinaiiwas din ang mga Pilipino na gumala kung hindi naman mahalaga o gawin lamang limitado ang biyahe. Bukas din ng mga linya ng telepono ng embahada para sa mga Pilipinong nangangailangan ng tulong.
0: Ligtas na nakalabas ng Strait of Hormuz ang apat na barkong nakarehistro sa Pilipinas. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ligtas ang 81 Filipino seafarers na sakay ng mga barko. Ilan sa kanila ang nagpatuloy ng trabaho habang ang iba ay nagpasyang umuwi muna sa kani-kanilang pamilya. Kinilala ng DFA ang kritikal na papel ng United Nations at ng International Maritime Organization para tiyaking ligtas ang civilian shipping lines at paglalatag ng evacuation framework na mabilis na nagamit sa ligtas na paglabas ng mahigit 100 barko sa labas ng Strait of Hormuz. Tiniyak ng kagawaran ang patuloy na pag-monitor at pagtulong sa mga Filipino seafarers na stranded sa rehiyon sa harap ng suspensyon ng evacuation operations kasunod ng pagtatapos ng ceasefire sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Samantala, mahigit 20,000 pulis ang ide-deploy sa batasang pambansa sa Quezon City para sa seguridad ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa Hulyo 27. Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga unit ng National Capital Region Police Office o NCRPO na suriin ang kanilang mga deployment plan bilang bahagi ng huling yugto ng security operations. Iginiit ng PNP Chief na handa ang pambansang pulisya na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan habang iginagalang ang karapatan ng mga individual at grupo na malayang magpahayag ng kanilang pananaw at magsagawa ng mapayapang pagtitipon. Inaasahang dadalo sa SONA ang libo-libong tao kasabay ng mga grupong magsasagawa ng mga protesta tuwing SONA ng Pangulo.
1: 8 araw na lang po at State of the Nation Address na. Kamustahin po natin ang paghahanda ng pulisya para sa seguridad ng SONA. Makakausap natin si Police Major Hazel Asilo, spokesperson ng NCRPO. Magandang gabi, Major Asilo. Si Vel Custodio po ito at si Patrick De Jesus ng PTV Ulat Bayan.
2: Yes po, magandang gabi po.
1: Major, kamusta po yung paghahanda para sa seguridad ng SONA at ilang pulis po yung ide-deploy para rito?
2: Meron po tayong mahigit 20,000 na TNP personnel na ipapakalat po natin sa iba't ibang area po dito sa Metro Manila para i-ensure po yung ating kasiguruhan na magiging papayapa po at maayos yung magiging ikalimang sona ng ating Pangulo. So hindi lamang naman po sa batasan tayo maglalagay ng mga personnel, itong 20,000 po na ito ay kasama po yung ating anti-criminality and other deployments. So baka po kasi misunderstand ng ating ibang mga kababayan kung bakit napakarami ng ating deployment. Ito po ay kabuuang deployment po para sa buong araw po ng July 27.
0: Mm-hmm, Mama, walong araw bago ang SONA, meron na po bang soft deployment yung NCRPO? At tutulong po ba yung mga Karatiga regions nga po natin sa PNP para nga po mapanatili ang kayusan at seguridad sa SONA?
2: Yes po, kasama po dun sa mahigit 20,000 natin, ang nasa mahigit 3,000 po na personnel mula sa Region 3, Region 4, ganun din po sa Region Procar at sa Pro 1. So ito po ay mga tutulong sa atin, sa deployment natin para ensure po na magiging mapayapa po yung araw ng July 27. So yung po mga deployment natin, ito ay kalat po sa iba't ibang parte ng Metro Manila.
1: Okay, Major, may mga grupo na po ba nang humingi ng permit para po makapag-rally sa araw po ng SONA?
2: Sa ngayon po, meron po tayong apat na grupo na tinitingnan na na-monitor po natin na nag-seek na po ng request for permit mula po sa LGU. At inaalam pa po natin kung itong apat po na grupong ito ay nagkaroon na po sila ng approval mula po sa LGU dahil sa pagkakaalam ko po, pinaplan siya pa yung venue kung saan po sila magkakaroon po ng kanilang mga pagtitipon.
0: Mm-hmm. Ma'am, mayroon po bang mga pulis na magbabantay dito sa mga rally para nga matingnan kung mayroon pong pwedeng ikonsidera doon sa mga kanilang ipinapahayag bilang inciting to sedition?
2: Kasama po sa deployment natin yung ating mga legal, meron po tayong mga negotiating team, yung legal team natin, at syempre yung ating mga intel operatives po na magmo-monitor kung ito po bang kanilang mga pinaglalaban at ipinapahayag ay makakakos po ng gulo or mag-incite po, meron pong posibleng inciting to sedition na mangyayari, pero wala naman po tayong inaasahan na ganyan na mangyayari since ang permit po naman nila ay kung sakali man po ay magiging maayos, kaya wala po tayong inaasahan ng mga ganong insidente.
0: Okay,
1: Major, may natatanggap na po ba tayong pagbabanta sa araw ng SONA?
2: Sa ngayon po, wala po tayong monitored or mga verified po na banta. Pero yung ating po pakipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya para masigurong tayo ay nakahanda sa araw na yan mula po sa anumang mga sitwasyon na kailangan nating paghandaan ay ginagawa naman po ng NCRPO.
0: Ma'am, sa ibang issue, may report po ng pagbaba ng krimen sa buong bansa. Dito po sa Metro Manila, kamusta po yung crime rate at paano po ninyo tinitiyak na nararamdaman po ito ng mga tao kasi nga po yung mga nababalitaan nga po natin ay sunod-sunod po yung mga insidente. So medyo na-alarma po yung publiko. So sa panic po ng PNP, how do we make sure na nararamdaman po ng publiko yung presensya po ng mga pulis?
2: Sa atin po dito sa NCR, yung pong pagpaparamdam na nandyan po yung ating pulis ay araw-araw naman pong ginagawa ng NCRPO. Sa katunayan po, bukod dun sa ating daily deployment mula po dun sa ating mga police stations, meron po tayong 80 na personnel po mula po dito sa regional headquarters na nagpa-perform ng admin duties ang bumababa din po sa ating mga stations, sa ating mga areas para po mag-conduct din ang kanilang police visibility. So hindi lang po yung mga regular nating patrollers ang nagkakandak para po ensure na yung ating mga kababayan ay nararamdaman nila na ligtas po sila. So ito pong ating mga deployed na mga admin personnel pong ito ay nilalagay po natin pangunahin sa mga paaralan para po ma-ensure natin na yung ating mga estudyante sa kanilang pagpasok at paglabas ng eskwelahan ay magiging ligtas. Ligtas din po sila. Pagdating naman po dun sa ating minomonitor na pagbaba po ng krimen, sa ngayon po yung ating pagmomonitor po kumpara last year nung nagdaang week compared sa last year is bumaba po yung ating mga krimen. Nasa 7% po yung pagbaba ng krimen natin dun sa ating minomonitor na 8 focus crime.
0: Okay.
1: Alright, maraming salamat po Police Major Hazel Asilo. Muling nagkaroon ng lava effusion o pagbuka ng usok ang Bulkang Mayon kaninang pasado alas 10 ng umaga. Ito na ang ika-isandaan at siyam na put araw na nakapagtala ng effusive eruption ang Bulkang Mayon. Naitala rin ang daloy ng lahar at madalas na pagbuka ng usok.
0: Samantala, bukod sa kanilang kaligtasan at kapakanan sa trabaho, isa sa binabantayan ng pamahalaan sa mga overseas Filipino workers ang tila pagtaas ng bilang ng may HIV. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
3: Patuloy ang paalala ng pamahalaan sa mga overseas Filipino workers o OFWs na pangalagaan ang kanilang kalusugan kasabay ng pagpapatupad ng iba't ibang programa para sa mga migrant workers na nabubuhay na may HIV. Ayon sa Philippine National AIDS Council o PNAC, mula 1984 hanggang sa kasalukuyan, umaabot na sa mahigit 11,500 na migrant workers ang na-diagnose na may HIV. Sa unang tatlong buwan ng 2026, nakapagtala rin ng 17% pagtaas ng mga bagong kaso kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Karamihan sa mga bagong naitalang kaso ay mga lalaki, habang 95% ng mga naitalang transmission ay dahil sa sexual contact. Ayon kay Richard Laroya, Senior Health Program Officer ng PNAC, ilan sa mga pinakamalalaking hamon sa mga OFW na may HIV ang limitadong akses sa gamutan at health services sa ilang bansa, stigma at diskriminasyon, mga employment restrictions sa ibang bansa, problemang pinansyal at mga hamon sa mental health.
4: May mga may HIV na yan, halos ayaw nilang umuwi. Kasi alam ko yung sitwasyon kasi nila, di ba? Pag uwi nga naman nila sa pamilya nila, imbis na makatulong sila, makakadagdag pa sila sa problema. And then sa atin, sa gobyerno, limited yung data. Kasi mas kukonti ang reporting ng mga pagnanon sa mga embassies, hindi tayo nakaka-check eh.
3: Bilang tugon, nagpapatupad ang pamahalaan ng iba't ibang programa tulad ng Interagency Medical Repatriation Assistance Program o IMRAP na tumutulong sa ligtas na pagpapauwi ng mga OFW na nangangailangan ng agarang gamutan sa Pilipinas.
4: Ang gagawin ni DFA pag reported na nagkasakit siya at talaga nangangailangan ng iuwi, so gagawa ng paraan. Kung sufficient na yung patient para mag-travel, makipag-coordinate siya dito sa Pilipinas to DOH and DILG and also to OWA and DMW para pagdating ng OFW dito, may mga taong sasalubong sa kanya sa aeroplano or baka minsan isakay siya sa stretcher or sa wheelchair and then mapasilitate yung kanyang paglabas mula sa airport. Para makalabas siya ng maayos at maasikaso rin yung kanyang mga pangangailangan.
3: Samantala, maaari ring maghain ng reimbursement sa PhilHealth ang mga OFW na na-ospital sa ibang bansa kasama ang mga may HIV basta't maisumite ang mga kinakailangan dokumento. Ayon sa PNAC, mahalaga ang benepisyong ito para mabawasan ang gastusing medikal ng mga OFW na nangangailangan ng gamutan. May mga serbisyo rin para sa psychosocial support, financial assistance, legal aid at mga programang tutulong sa kanilang muling pagbangon at pagbabalik kabuhayan. Samantala, noong Hunyo, nagpulong ang Department of Migrant Workers, Philippine National AIDS Council, iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga partner organizations para isulong ang isang policy framework para sa mga migrant workers na may HIV. Layunin nito na matugunan ang mga kakulangan sa mga umiiral na programa at serbisyo, mapalawak ang akses sa healthcare at iba pang mahahalagang tulong, at mapatibay ang proteksyon sa mga OFW mula sa kanilang pag-alis, pananatili sa ibang bansa, hanggang sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas.
4: Libre po ang gamot na ibinibigay para sa mga taong may HIV. Nandun po yan sa ating batas. Para mabigyan ng gamot o para makasigurado tayo, kailangan po tayong magpa-test, no? Para malaman natin ang ating HIV status. Sa ating mga embahada, bukas yung ating mga embahada, no? Para tumulong at tanggapin ang ating mga OFW na mayroong HIV.
3: Binigyan din ng PNAC na hindi na death sentence ang HIV dahil sa makabagong gamutan. Hinihikayat nito ang mga OFW na magpa-test, magpa-konsulta at huwag matakot humingi ng tulong dahil may mga serbisyong ipinagkakaloob ang pamahalaan para sa kanila. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
0: Aprobado na ang pamahagi sa susunod na linggo ng halos kalahati milyong bote ng antiretroviral medicines para sa mga persons living with HIV. Isa ito sa mga natalakay ni bagong talagang Department of Health Secretary Jose Briggs Puhalte Jr. sa kanyang pulong sa Love Yourself Incorporated. Unang batch pa lamang ito ng inaasahang 1.2 million ng HIV antiretroviral drugs na binili ng gobyerno at nakadakdang dumating hanggang Setyembre. Dahil dito, asahan ang tuloy-tuloy na supply ng gamot para sa mga pasyente sa kabila ng pagkaantala sa shipping bunsod ng krisis sa Middle East. Nagpasalamat naman ang grupo sa DOH at kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa pagtugon sa kakulangan ng HIV commodities sa Pilipinas. Samantala, kaugnay ng Bulkang Mayona, makausap naman natin si PVOX Director Teresito Bacolcol. Magandang gabi, Dr. Bacolcol, si Patrick De Jesus Pito at Vel Custodio na PTV Ulat Bayan Weekend.
5: Yes sir, magandang gabi din po sa inyo.
0: Yes po sir, ano po ang pinakahuling kalagayan ng Bulkang Mayon ngayong patuloy ang lava effusion? May tuturing po ba itong mapanganib?
5: Well, patuloy pa rin ang fusible eruption ng Mayon Volcano na nagsimula pa noong January 6, 2026 at kaya nasa pang 195 days pa rin tayo. So over the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 97 volcanic earthquakes and may naitala din tayo 314 rockfall events and one pyroclastic density current. Now, yung fusible eruption, hindi naman yan katulad ng explosive eruption. Ito ay slow release of lava doon sa edifice ng vulkan. Ang delikado lang dito, kapag may lava ka sa dalislis ng vulkan, pwedeng maging unstable ito. And kapag naging unstable ito, nagiging puson or yung tinatawag natin pyroclastic density current.
1: Okay, Director Bacolcol, nagkaroon na rin po dati ng lava fountaining. Ano po kaya yung ipinapahiwatig nito tungkol sa kasalukuyang aktividad ng vulkan?
5: Yung nakikita nating activity ng Mayon Volcano right now, yung Stromboli activity sa lava fountaining, expected yan sa kanyang alert level 3 status. So yung Stromboli activity, ito ay panandali ang pagsabog at dulot ng paglabas ng gas mula sa magma. So yung epekto nito may include lava fragments near the summit, pwede magkaroon ng short ash plumes, and pwede rin magkaroon ng minor ashfall in nearby areas. Pero again, ang nakikita natin ay hindi naman continuous na lava fountaining or hindi continuous na stromboling activity. So sana ganito na lang and eventually sana mag-dissipate na rin yung mga activities in the next few days.
0: Director o Doktor, sa kabila po ng mga obserbasyon po ng BVOX, sa ngayon po na natili sa alert level 3, tama po ano ang Bulkang Mayon at ano po yung magiging konsiderasyon para iakyat po ito sa alert level 4?
5: So right now, nasa alert level 3 pa rin tayo and wala pa tayo nakikita ng sufficient basis to raise the alert level from alert level 3 to alert level 4. Hindi kasi isang parameter lang tinitingnan natin. Tinitingnan natin yung overall behavior of the volcano. Kasama na rito yung pagdami ng volcanic earthquakes, yung pamamaga ng dalislis ng vulkan, yung sulfur dioxide emission, yung patuloy na lava effusion at saka strombolian activity at iba pang monitoring parameters. So kapag may significant changes sa overall behavior ng vulkan, saka lang natin re-repasuhin ang alert level at paglabas tayo ng updated advisory.
1: Question 5 po. Okay, Director, ano po ba yung mga panganib na dapat paghandaan ng mga komunidad, lalo na yung posibilidad ng lava flow, pyroclastic density currents o yung uson, rock falls at lahar kung magkakaroon ng malakas na pag-ulan? At syempre, mensahe na rin po sa ating mga kababayan kung paano po sila patuloy na makakapag-ingat sa mga ganitong nga po bang sitwasyon.
5: Okay, so kapag if there is a torrential rainfall, torrential continuous rainfall, pwede magkaroon ng lahar. So ang paalala sa ating mga kababayan na kapag nakasira sila malapit sa ilog, kahit beyond the 6 kilometer permanent danger zone, ay mag-evacuate sila kasi pwedeng ma-remobilize yung mga volcanic materials natin na nailuha ng vulkan, na nasa dalislis ng vulkan. And kapag yung ilog kung saan sila malapit na nakatira ay nanggaling pa doon sa dalislis ng vulkan, pwede itong daluyan ng lahar. So kailangan talaga lang paghandaan, maging vigilant, and kapag may continuous and torrential rainfall, mag-evacuate na kaagad sila.
0: Okay, maraming salamat po, Dr. Teresito Bacolcol, ang Direktor ng DOST, PVOX. Samantala, sa Shandong, China, nanatiling buhay ang tradisyon ng straw weaving habang binibigyan ito ng bagong anyo at ginagawang pagkakitaan ng mga artisan. Yan ang ulat ni Rod Lagusad.
6: Itinuturing na mahalagang bahagi ng kultura ng Shandong sa China ang straw weaving o paghahabi. Ang paghahabi na ito ay dumaan na sa ilang mga henerasyon, bahagi na ng kanilang 400 taong kasaysayan. Ito ay itinuturing na intangible cultural heritage ng lugar. Sa Sine Straw Weaving Museum, tampok ang mahabang kasaysayan nito. Sumasabay din ang naturang sining sa makabagong panahon kung saan may kita ang iba't ibang malikhaing disenyo gamit ang straw bags.
7: Ilan lang to sa mga straw bags na binubuo dito sa Pingdu. Bawat isa dito ay handmade at ini-export sa iba't ibang mga bansa kabilang na ang US at Europe kung saan sikat na sikat ang produktong ito.
6: Ang factory na ito sa Pingdu, Qingdao, Shandong, China ay bumuo na ng sarili nilang brand at nakikipagsabay na sa international market. Sa pamamagitan ng business na ito, nakakalikha ito ng trabaho.
8: We just like to go into the society, like if we have like 10,000 pieces of this bag, for example, we just separated these bags to different families in our village or other villages near us.
6: Dahil dito, naging malaking tulong ito para sa mga naghahabi para masuportahan ang kanilang mga pamilya. Si Ning Lindy, 6 taon na sa trabahong ito, kaya makikita ang pagiging eksperto niya sa paghahabi.
8: She's saying that if she's doing this kind of work, she will increase the salary for her family, for the kids.
6: Anya, inaabot ng ilang oras ang pagbuo ng mga produkto, depende sa laki o disenyo nito. Gaya na lang ng mga may komplikadong pattern na kaya niyang mabuo sa loob ng 6 oras. Bukod dito, may iba pa silang mga produkto gaya nila ng storage basket na gawa sa iba't ibang material at ang waterproof at fire-resistant na lace bag na nakapatent sa kanila. Higit sa pagkakakilala na hatid ng kanilang mayamang kasaysayan, nakatulong ito para mapabuti ang buhay ng mga patuloy pang pinagyayaman ang minana nilang kultura. Mula sa Qingdao, Shandong, China, Rod Lagusad, para sa Bayan.
1: Mahigpit ang naging pagbabantay ng Manila Police District sa rally sa Maynila para matiyak ang kapayapaan. Binantayan rin ng daloy ng trapiko. Narito ang report.
3: Nagpatupad ng mga pansamantalang road closure at traffic rerouting ang mga otoridad sa ilang bahagi ng Maynila kasabay ng isinasagawang rally ng grupong United People's Initiative o UPI sa Liwasang Bonifacio ngayong Linggo. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Mendiola, Ayala Bridge at mga kalsada sa paligid ng Liwasang Bonifacio kaya't pinayuhan ang mga motorista na gumamit ng mga alternatibong ruta para maiwasan ang mabigat na daloy ng trapiko. Ilang jeepney driver ang nakaranas ng abala gaya na lang ni Baltazar na biyaheng Morayta Divisoria.
9: Medyo mahirap po ang biyahe ngayon kasi gawa nga po ng traffic dahil laging may rally po. Kaya nagsisiksikan po yung mga sasakyan dito po sa area namin.
3: Para naman tiyakin ang kaayusan sa lugar, nag-deploy ang Manila Police District ng humigit kumulang 2,000 pulis sa buong Maynila. Patuloy din nilang minomonitor ang sitwasyon at daloy ng trapiko sa mga karatig na kalsada katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay MPD spokesperson Police Major Philip Ines, as of 5 PM nanatili pa rin mapayapa ang sitwasyon at wala pang naitatalang anumang untoward incident kaugnay ng pagtitipon. Paalala niya naman sa mga rallyista,
10: sabi mga kababayan, nandito ngayon sa Liwasang Bonifacio, nandito po yung inyong kapagitan. Mataas po ang ating pagrespeto sa karapatan ng ating mga kababayan na ginagarantiyan po ito ng ating saligang batas. Paggalang po sa karapatang pantao at ang ating niyang pong pariusap na yung pong karapatan at kalahan ay lagi pong may kaakibat sa responsibilidad.
3: Carlo Luis Candelaria, para sa Bayan.
1: Matapos ang puyat, pagod at ilang taong pagsisikap, sa wakas ay dumating na ang pinakaaabangang araw ng mga estudyante. Pero bukod sa pagtanggap ng diploma, may ilang kakaibang eksena sa graduation na nagbigay ng good vibes at naging usap-usapan online. Yan ang ulat ni Milly Tabino.
11: Puyat, pagod at pag-aaral ng leksyon. Ilan lamang yan sa mga puhunan upang makamit ang tagumpay sa pagtatapos bilang estudyante. Sa kabila ng yan, may mga events o pangyayari na tumatak at naging trademark sa araw ng graduation. The show must go on. Walang makakapigil sa inaasam ng karamihan ang graduation day dahil sa pag-ulan at hawak ang payong bilang pagsuporta sa gagraduate, ang pagtap ng legs ang solusyon para maipakita ang love support sa ibang nagsisipagtapos.

0: naging Miss Graduation ang slayable na trendy video ni Jan Briggs? Dahil sa once-in-a-lifetime na exposure, naging worth it at makabuluhan ang kanyang grandest day ever. Para sa iyong iconic na pagrampa, Jan Briggs, ito ang finger heart para sa iyo. At hindi lang sa Japan may Doraemon, may version din ng Pilipinas. Sino ba naman mag-aakala na may nakatago na pagkain sa kanyang toga? Yan ang napakakwelang trendy video ni Ses. Hindi lang pagkain ang baon niya, pinabaunan din niya ng idea at tips ang netizen para walang magugutom sa graduation day at nagbigay good vibes sa karamihan. Mili Tabino para sa bayan!
1: Panibagong work week po bukas. Aayon kaya sa mga manggagawa ang lagay ng panahon? Kumuha tayo ng update sa lagay ng panahon mula kay PAGASA Weather Specialist Charmaine Varilla.
2: Magandang gabi, Sir Patrick. Maging sa lahat ng ating mga tiyopakinig at naritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, habagat pa rin na siya nakaka-apekto sa mitanlurang bahagi ng Luzon. Magdudulog kayo ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulat sa may Ilocos Region, Zambales at Pataan. Samantalang dito sa Metro Manila, Cordillera, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Ganao del Norte, Cavite, Batangas, Batanes at Babuena Islands, iira din yung habagat. Ganon siya magdudulot naman ng mga pulupulong mga pag-ulan. At sa nalabing bahagi ng ating bansa, asahan naman natin yung mga pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulok. Yan ang latest mga dito sa PAGASA Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-ulat.
1: Maraming salamat, PAGASA Weather Specialist, Charmaine Varilla.

matagumpay na nadepensahan ng Philippine Men's Rugby Team ang kanilang titulo matapos lang manaig kontra Malaysia 39-18 sa Nantaburi Provincial Stadium sa Thailand nitong Sabado. Maagang nakuha ng Malaysia ang momentum ng laro na naging daan para makapagtayo sila ng isang 10-15 advantage. Pero pagpasok ng second half, nagpakawala ng rumaragasang scoring run ang Men's Rugby Team ng bansa na nagbigay sa kanilang

0: magaganap na rito sa bansa sa susunod na taon.
1: Mahigit 8,000 runners ang nakiisa sa ginanap na angata bayanihan run itong linggo sa Ayala Triangle Gardens sa Makati City. Sa layong maisulong ang diwa ng bayanihan at voluntarismo, opisyal na umarangkada ang takbuhan itong linggo ng madaling araw kung saan tampok ang 1 km, 3 km, 5 km at 10 km race categories. Ayon sa tagapagtaguyod o organizer ng naturang event, layunin ito na pagsama-samahin ang mga individual, pamilya, organisasyon at iba pang miyembro ng komunidad upang suportahan ang mga programang nakadoon sa edukasyon, pampublikong kalusugan at civic participation sa buong bansa. Nakiisa sa nasabing event ang chair ng Angat Buhay na si Naga City Mayor Lenny Robredo. Matapos ang event, nagpahayag ng pasasalamat si Robredo sa mga organizer, nakibahagi at sumuporta sa fundraising initiative. Opisyal niya ring inanunsyo ang susunod na legs ng Angat Bayanihan Run. Magaganap ang ikalawang bahagi nito sa August 16 sa Naga, habang ang third leg naman ay magaganap sa October 18 sa Iloilo. Samantala, magaganap sa General Santos City ang Mindanao leg ng Angat Bayanihan.
0: Matapos makabit ang kanyang kauna-unahang national championship title, nakatuon na ang atensyon ni International Master John Emmanuel Garcia sa kanyang susunod na misyon. Yan ang muli na pagrepresenta sa Pilipinas sa 6th FIDE World Chess Olympiad. Yan ang ulat ni Jamaica Bayaka.
2: Hindi na makapaghintay si International Master John Emmanuel Garcia na muling katawanin ng Pilipinas sa paparating na 6th FIDE World Chess Olympiad. Nakamit ni Garcia ang kanyang kauna-unahang national championship title matapos maging kampiyon sa 2026 National Chess Championship Battle of Grandmasters na nagbigay din sa kanya ng isa sa tatlong automatic slot sa men's team ng Pilipinas. Makakasama niya sa national team ang Grandmaster Darwin Lilo at International Master Michael Concha Jr. na parehong nagtapos sa top 3 ng kompetisyon. Pagkatapos ng 13 paglahok sa national championship, ngayon lamang nasungkit ng Filipino wood pusher ang titulo. Aniya isang tagumpay ito na nagbigay sa kanya ng mas malaking kumpiyansa at motibasyon para mas pagbutihin pa ang kanyang laro bago sumabak sa Olympiad kung saan makakaharap ang mga pinakamahusay na chess player sa mundo.
3: Siyempre, moral boost sa akin to, and parang gagamitin ko to as sa Olympiad kasi malalakas yung kalaban. Best effort bibigay namin.
2: Pang-apat na pagkakataon na ni Super Gem na lalahok sa Chess Olympiad, dala ang mas malawak na karanasan mula sa mga naging international tournament. Kamakailan itong Hunyo, nakaharap niya si World No. 1 Magnus Carlsen sa ASEAN Esports Chess Championship sa Thailand kung saan nakapagdala siya ng draw laban sa Super Grandmaster. Kasama din si Gem sa koponang nakatalo kay American Grandmaster Hikaru Nakamura sa WR Bughouse Chess Championship. Ayon sa atleta, nagpatunay ang mga karanasang ito na kaya nilang makipagsabayan sa mga nangungunang manlalaro sa mundo.
3: Experience ko doon kasi si Karo natalo namin. Tapos si Magnus sa nagdrawhan ko. So parang lumalabas yung mga top super GMs. Kaya naman sabayan. Need lang ng more training para mas sharp during the games.
2: 5 manlalaro ang bubuo sa men's team ng Pilipinas para sa Olympiad, pero hindi pa pinapangalanan ang huling 2 miyembro na kukumpleto sa lineup para sa torneyong gaganapin sa Uzbekistan mula September 15 hanggang 28. Jamaica Bayaka, para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
1: Bayan, isang araw na naman ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
0: Mga pangyayaring huhubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako si Vel Custodio para sa Bayan.
1: Ako naman si Patrick De Jesus para sa Bayan. Inyong natunghayan ang
0: Ulat Bayan Weekend!
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address.

0: number pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula Bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba yun ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo busy sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
11: Alagang Amasul, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan, at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amasul. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
12: Magandang araw po and welcome to Alagang Amusup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amusup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay tinatalakay po natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng Amusup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers, ang atin pong mga modern day heroes. Ang Alagang Amusup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sumasahim papawidin po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shoutout po sa mga miyembro ng Amusup at sa lahat po ng mga Pilipino at Pilipinang mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin.
11: Alagang Amusup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
12: Welcome po uli sa isa na namang makabuluhang episode ng Alagang Amusup. Ang tema ng ating episode ngayong araw ay Your Amusup in Western Visayas, the Bacolod Extension Facility. Today, we'll learn more about how Amusup continues to bring its medical and welfare services closer to our members and their families in Western Visayas through the Amusup Bacolod Extension Facility or ABEF. Our special guest for today is the Medical Director of the Amusup Bacolod Extension Facility. With over 40 years of experience in the medical profession, Dr. Reyes is dedicated to advancing quality healthcare, promoting wellness, and improving community health. He earned his Doctor of Medicine degree from West Visayas State University and completed his specialty training in urology at the University of the East, Ramon Magsaysay Memorial Medical Center. As Medical Director of Amusup Bacolod, Dr. Reyes oversees the facility's medical services by ensuring smooth operation and quality healthcare for patients, of course, our members and dependents. Let us all welcome Dr. Romeo Reyes. Kumusta po, Doc? Welcome to Alagang Amusup.
13: Yes, good afternoon, Camille, and to our listener, a very good afternoon, and thank you for that kind introduction.
12: Yan, Dr. Romy Reyes, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa imbitasyon namin dito sa Alagang Amusup sa Radyo Pilipinas World Service. Kailan po ba opisyal na nagbukas yung Amusup Bacolod Extension Facility? At saka ano po yung dahilan kung bakit Bacolod po yung napiling lokasyon sa Western Visayas?
13: The Amusup Bacolod Extension Facility was actually officially open last October 22 of 2022. October 19 of 2022.
12: Mm-hmm.
13: So if you notice, that's actually pandemic period pa, no?
12: Opo.
13: Here sa Bacolod. So sa pagbukas ito, pinangunahan ito ng seremonya with all the officials of Amusup. Including yung mga members ng International Transport Workers Federation or the ITF. Of course, kabilang dito yung mga members of Amusup sa Manila, including our president sa Dr. Conrado Oca and the president of ITF, si President Paddy Crumlin, at si General Secretary, our favorite, Stephen Cotton. And you know, bakit na isipan ng administration or Amusup na magbukas sa Bacolod? It's because na yung concentration ng mga seafarers, no? Here sa Negros Occidental, especially sa Western Visayas, comprises sumigit kumilang ng mga 26% of the total dito sa Region 6 yan. Or presently we're called NIR or the Negros Island Region. Okay? So this was the sole reason why we opened the Amusup here sa Bacolod. Okay? But ang pagkaiba nito, it's because na we open only as an extension facility or what we called a polyclinic. So this doesn't have any admissions. Wala tong hospital set up. Oh. It is just consultations. Okay. So I think that answers your question, Camille.
12: Opo, sir. Talagang kasi po seafarers hub po ang Bacolod City talaga. Yes. Marami po talaga tayong concentration ng members dyan. At yun nga po, yung facility natin sa Bacolod is unique, no? Kasi we know na yung ibang provincial branches po natin sa Cebu, Iloilo, and Davao City, may hospitals po tayo doon. Pero yung Amusup Bacolod Extension Facility, it's a primary care clinic, Doc, no?
13: Yes.
12: It's, and I believe it's the first in Bacolod City.
13: Not only in Bacolod, but Western Visayas, Camille.
12: In the first?
13: I was not actually expecting na kami pala yung unang primary care facility. Kasi the story here is we don't know what to set up sa Amusup Extension Facility. And nakita ko, since wala kaming admissions, we were classified that time as primary care facility. And sa DOH, because of our Universal Health Act, mas gusto nila yung primary care facility muna. So that yung pasyente hindi na magdediretso sa pagpapakonsulta sa mga specialist.
12: Opo.
13: Kasi ang karamihan ito, usually what? It's just the usual ubo, no, sipon, or fever, which can just be managed by our general practitioner.
12: At saka, hindi lang po kasi talaga medical facility yung nandyan sa ating Amusok Bacolod Extension Facility. Pero before we move on to the other mga departments po natin dyan, Doc, ano-ano po ba yung mga serbisyong medikal na inaalok ng Amusok Bacolod? Tsaka paano po nakakatulong to sa mga membro natin tsaka sa mga pamilya po nila sa Western Visayas?
13: Okay, we have our four major department. No? Ano po?
12: Opo.
13: The services that we have, Camille, we have the general services or what we call the general practice. So, ito yung mga pasyente na una muna pupunta doon for consultation para malalaman natin if what is the real problem. Tapos, if he needs further examination, nire-refer namin sa either kung bata, pediatrics of course, then kung kailangan yung OB-GYN, we have also that services. Then kung pwede siya, mayroon siyang cardiology, kung kailangan may problema sa puso, or pwede siya may gastroenterology kung may problema siya sa, you know, sa daanan ng pagkain. Then we have also the very common problem, which is endocrinologist, no? Para magtingin ng mga pasyente na may diabetes.
12: Oh.
13: At the same time, we have also the specialty, which is the general surgery. So ito yung apat, yung internal medicine, yung pediatric, OB-GYN, at saka yung surgery. Ito yung pinaka-main natin na service here sa Amusok Bacolod Extension Facility. And if you look into the services, we have also what we call ancillary services. Ito yung laboratory kung kailangan sa magpapakuha ng dugo. Second, either x-ray or ultrasound, we have also this available service. And of course, kailangan ng gamot, we have also our pharmacy. And on top of this, we also have to look into the dental problems ng pasyente. So we have a very good dental department with the state-of-the-art dental chairs, or at the same time, we have dedicated dentists there that can serve the patient here sa Amusok.
12: Ang dami po palang, ano, sir, ang dami pong mga...
13: So with this, we're looking into the other numbers of patients na pumunta sa amin na kakailangan talaga ng servisyo ng specialist. If that's the case, we can actually call someone, then we collect all these patients and pinapatingnan namin, no? It's not the usual number, pero pagka marami, we can get, no? Just like an example, adult pulmonologist, kasi marami may sakit sa baga, so we also call our adult pulmonologist. Aside from that, we have also the pediatric pulmonologist. Kasi maraming bata, no, pediatric, na nangangailangan talaga ng specialista sa asthma, bronchitis, or whatever problems sa baga.
12: So malawak po talaga yung network nyo din, sir, ng mga specialista
13: yes,
12: po
13: sa Western Visayas. Yes, we did not just limit this, Camille, sa four services. Kasi nag-ano rin yung mga pasyente based on their suggestion na may request sila, ganito, gusto namin magpapatingin sa ibang specialista. So, it depends on the number.
12: Pero sir, yung ano po, no, yung four major medical departments po natin, libre po ito, yung consultation, the lab tests, yung mga ultrasound, libre po to for Amusok members and dependents sa Amusok Bacolod Extension Facility, sir. Even the dental.
13: Yes, Camille. Hindi lang yung ano, ha, yung four department. Lahat. Including yung mga specialists, libre yan.
12: And pati yung gamot, gaya po sa ibang mga provincial branches and yung sa Manila Siemens Hospital, sir, no? Libre po yung mga gamot from the pharmacy.
13: So we have also the same, Camille, no? And I'm sure this is all kuana and what you call is tulong sa atin mga marino, mm-hmm, including their dependents. Mm-hmm. Kaya masaya sila eh.
12: Yes.
13: From the consultation out to the Amusof clinic, kompleto yung dala nila eh, with, mm-hmm, the x-ray result, ultrasound, so whatever, mm-hmm, na kailangan nilang ipapa-examine, we cater for them.
12: Mm-hmm. At saka sir, no, ngayon we're sharing a looped video po of Amusof Bacolod Extension Facility habang nag-interview po tayo ngayon. Nag-share po kami sir ng mga snapshots nung naganap na Amusof Information Caravan or Info Caravan dyan sa Bacolod City. Ang ganda po ng feedback at saka ng turnout, Doc Romy. Ang dami
13: po.
12: Thank
13: you so much.
12: Opo. But of course, it was your team and Ms. Karen Oka also and you, sir, Dr. Romy Reyes and your team po dyan sa Bacolod Extension Facility. Ang nanguna po talaga na talagang tinawagan niyo po yung mga members and dependents natin. And talaga po, I think,
13: 117
12: ang umattend po. At talaga namang sir, napaka-interactive po, no? Napaka-engaging po ng audience ng mga members and dependents natin dyan sa Bacolod. Kumusta po ba yung feedback nila sir after nung ating info caravan dyan?
13: Wow. If you won't believe, it's all positive, Camille. And hopefully this will continue every now and then, no, to reach out to other members who were not able to attend, no. Mm-hmm. Medyo maraming members din eh, kasi if we just carried it away sa numbers, baka hindi na kaya ng social hall natin.
12: Oh, bunong ating venue.
13: So, but very, very positive feedback. You know, very meaningful yung caravan kasi this was the first time, okay, na this was actually held here sa Bacolod. So, mm-hmm, ang nakikita naman ng mga members, this increases their awareness kung, mm-hmm, ano ba talaga yung Amusof Bacolod Extension Facility.
12: Mm-hmm.
13: So, na lalaman nila regarding their benefits, okay, no? As well as na-answer namin yung mga concerns.
12: Mm-hmm.
13: And very important is nag-strengthen yung ano natin, relationship with the active members as well as their dependents. So it was a very good interaction, no, mm-hmm, with all the members and their dependents.
12: Mm-hmm. Tsaka nalaman din po nila the basic yung mga requirements, right, how to consult, how to schedule consultation, ano po yung mga covered ng mga benefits ng Amusof Bacolod Extension Facility. And sir, syempre na-discuss din doon, bukod sa medical services po ng ABEF, yung iba pong mga departments, kasi linid po sa kaalaman ng iba rin, baka yung ibang mga listeners din natin, na mga Bacolod noon, no, or mga Negrense din natin, mga listeners, bukod sa medical services, ay meron din pong processing dyan ng Provident Fund, ng Welfare Mutual Benefit Plan. Pwede rin po silang magpa-ID sa record section, magpa-register bilang mga Amusof members.
13: So, right.
12: Opo, and, napag-usapan din po
13: so happy sa Infocaravan. Yeah, they were so happy na pwede na pala dito instead of going to Manila or, you know, the neighboring provinces. So, mm-hmm, masaya sila, Camille. Very, very satisfied. And this is our, of course, obligation to reach out to, mm-hmm, them, no?
12: Thank you so much, Doc Romy, for sharing their feedback. Tsaka, hindi ko rin po na-mention, meron din po tayong sailor's home, free board and lodging, dyan po sa Amusof Bacolod Extension Facility. Ilan po ba yung capacity ng sailor's home natin dyan, Doc?
13: For the male quarters, we have almost 33 beds, no?
12: Mm-hmm.
13: And for the female, I think we have 15 or 17.
12: Mm-hmm.
13: So, ano lang natin na may rules and regulations tayo how, mm-hmm, to avail this facility, no?
12: Mm-hmm.
13: So, hindi ito siya, in-stress talaga namin, hindi ito pwede pang babakasyonan.
12: Opo.
13: So, wala dito yung tinatawag na staycation or whatever. This is for solely for the use ng mga sailors,
12: mm-hmm,
13: like kukuha ng examinations,
12: mm-hmm,
13: nagkakaproblema sila sa time nila na hindi sila babalik muna sa probinsya or sa, mm-hmm, towns, So they can stay there sa Amosov Sailors Home.
12: Mm-hmm.
13: And we have a very good and very nice facility.
12: Magandang
13: and of course,
12: po.
13: Nakita niyo yan, Camille, no?
12: Yes po.
13: And that is actually our home away from home, no?
12: Mm-hmm. Ang ganda
13: so,
12: nga po.
13: So alagang-alaga.
12: Opo.
13: Including of course their meals and their yes, comfort sir. With their entertainment inside mm-hmm. the Sailors Home.
12: Opo, sir. Tsaka may lounge. Ang lawak po ng lounge dyan sa Sailor's Home natin sa ABF. Tsaka yung dining area, maaliwalas, malinis. Sabi ko nga kay Miss Karen, Miss Karen, parang brand new pa rin ha. Ang galing yung mag-maintain po ng ating facility dyan. Alaga-alaga well, po talaga yung members.
13: Yeah, this is because of our, of course, hard worker, working administrative director. No, si Miss Karen, no? Including yung pag-design ng mga furniture sa kanya yan lahat.
12: Opo,
13: hindi tsaka, talent ko yan eh.
12: Tsaka ang ganda po ng social hall natin dyan kung saan tayo nag-info yes. caravan and I know po meron kayong bago dyang facility, a smaller venue, the audio AVR multipurpose hall. Opo, kung saan din po pwedeng mag-event yung ating mga miyembro dyan kapag nag-hold po tayo ng mga union events natin dyan, sir. Doc.
13: Right.
12: Doc Ronnie.
13: So, speaking naman sa social hall, members, of course, and their dependent can request, no, if they want to have a birthday party or
12: a
13: social gathering.
12: Opo.
13: They just inform us so we can set up the space. So they can have their own private
12: yes,
13: parties, their gathering, no? Especially for birthdays mm-hmm. or for whatever occasion.
12: Wedding.
13: Including wedding, of course.
12: Sir, mayroon may chapel din po tayo dyan sa Amosov
13: yes.
12: Extension Facility. Maganda po ang ating chapel dyan.
13: Yes, and we cater the chapel for a general, no? A sort of a prayer room
12: mm-hmm.
13: at the same time. It's open to, of course, the Christian members.
12: Mm-hmm.
13: So, sa ano naman, sa Catholic, we have mass there every first Friday of the month.
12: Mm.
13: Our admin director, si Miss Karen, see to it that we have a priest that will have that can officiate the Friday mass, first mm-hmm. Friday mass every month.
12: Wow. Okay, talaga pong Doc Romy, yung experience namin dyan, lahat po kami masaya kasi syempre may delegation from Manila, no, from the communications and the legal department na nakibahagi din po si Info Caravan dyan sa Bacolod. And talagang naramdam na namin yung warmth and hospitality po dyan ng mga miyembro. And of course, kayo po yung team nyo po, Doc Romy, dyan sa Amosov Bacolod Extension Facility. Maraming salamat po. Ang sasarap ng pagkain dyan sa Bacolod, Doc.
13: You're always welcome, Camille, and the rest of, you know, the Amosov staff, no?
12: Marami.
13: Thank you also na at least na enjoy kayo even with your short stay and you appreciated the hospitality of the migrants.
12: Opo, nag-usap-usap nga kami, sabi namin, kaya pala City of Smiles. Kasi yung mga tao laging nakangiti at saka malumanay.
13: Kasi busog
12: napakawa.
13: Eh.
12: Happy tummy. Kaya nga, nung yeah. info caravan po natin, Doc, talagang an overflowing. Sabi ko nga kay Miss Karen Oka, ang galing nyo mag-organize, ma'am, overflowing yung merienda. Hindi nawawala ng pagkain, ng snacks yung ating mga attendees. Kaya rin talagang ganado sila mag-participate. Siyempre, nagkaroon din po tayo ng raffle, no?
13: Yes,
12: masaya rin
13: kaya
12: naman sila.
13: Masaya talaga sila eh. Everybody opo, before leaving, papasalamat talaga, Camille.
12: Opo, tsaka yung giveaways niyo, sir. Ang ganda po ng mga merch na pin-repair niyo para sa ating mga members and dependents. Pati yung mga seafarer spouses po natin ay nag-enjoy din po.
13: Yes.
12: Yan,
13: so, that's a very good experience that mm-hmm. hopefully we can have it and some other time again, no?
12: Mm-hmm.
13: Kasi lumalaki tayo eh, dumadami mm-hmm. yung members. So, because of that, we always have to reach out to them
12: mm-hmm.
13: to avail our facilities. Kasi karamihan, sometimes they don't kwan eh. They don't know that there is such thing as Amosov Bacolod Extension Facility.
12: Yes, sir.
13: So, nagreklamo, pupunta pa kami ng Cebu, ng Iloilo, no? And by the way, I would like also to add lang, Camille, na in case of emergency, we don't actually neglect them. We have to serve them. So, we have a memorandum of agreement to another hospital where we can send them para alagang-alaga.
12: Opo.
13: Hindi pwede na. Wala kami dito emergency room. So, maghanap ka na lang. No. We have our patient transfer vehicle. We see to it that after we initiated all the emergency measures, pinamadala namin doon sa isang hospital, our neighboring hospital, which is the Bacolod Doctors Hospital.
12: Ayan, talagang...
13: Tapos, nakalimutan ko rin, Kabil, na we have also our ambulatory surgery with the general surgery service. Eventually, we can have our medium operation. So, pwede na namin ma-operahan yung pasyente as an outpatient. Tapos, opera, they can just go to either papaano sila sa hospital to recover or they can go home, then they just call us for any concerns. So far, we have a complete services as far as the basic and the specialties, no? Something like that. Thank you so much. Yeah.
12: Ayan, thank you, Doc. Salamat po sa pagbabahagi niyo sa amin ang mga serbisyo niyo po dyan sa Amusup Bacolod Extension Facility. And kaya rin po namin kayo in-interview ngayon para rin po mas marami yung mga miyembro natin na makakapanood nitong episode, makakapakinig nitong episode na malaman na meron tayong ganitong klaseng facility po sa Bacolod City, catering to our members and dependents dyan po sa Negros Occidental. And talagang very ano po no, iba po yung alaga, iba yung pag-asikaso ng ating Amusup Bacolod Extension Facility para po sa inyo mga miyembro at dependents po ng ating union. And gaya nga po ng nabanggit namin kanina, bukod po sa medical services, meron din po tayo dyang sailor's home and yung mga union offices po natin for Provident Fund, Record Section, and Welfare Mutual and Benefit Plan. Yeah. Ayan. Doc, maraming salamat po at talagang alam ko yung involvement po ng Amusup Bacolod Extension Facility bukod sa pag-cater po sa mga miyembro at dependents ng Amusup. Very active din po kayo dyan mismo sa inyong community. I know, Doc, na nung nagkaroon po ng isang fire incident dyan, ay kayo po mismo ni Ms. Karen Oka ay nag-lead ng isang donation drive para po makatulong doon sa affected community, Doc. Thank you po for that.
13: Yeah. In fact, hindi lang isang fire, ha? Dalawa yan eh.
12: Ooh.
13: Yung nauna, on the right side of the building, then eventually on at the back. Pero, well, thanks God, it's all being controlled. So, thank you for that.
12: Thank you rin po. Thank you po sa alagang Amusup na talaga pong pinaparamdam nyo. Hindi lang sa mga Amusup members and dependents, pati sa buong community po natin dyan that reflects really the values of Amusup. Sa buong bansa, sa Manila, Cebu, Iloilo, Davao, Bacolod, and soon sa Cagayan de Oro City. Alam naman po natin na yan ang talagang core mission, yung core values ng Amusup po talaga, pakikipagkapwa-tao, pagmamalasakit sa kapwa, at syempre pagmamahal sa ating mga seafarers, sa kanilang mga pamilya, at sa buong komunidad kung saan po tayo nagsisilbi. Finally, Doc Romy, ano na lang po message ninyo sa ating mga Filipino seafarers at sa kanila pong mga pamilya?
13: Yes, you know, to our Filipino seafarers and their families, no, in of course, Western Visayas or the Negros Island region, we sincerely recognize your hard work, dedication, and sacrifices. Your health and welfare remains our top priority. That's why we're doing this, in order that if your, the padre de familia is out working there in any part of the ocean, the dependents or the family is taken care of. So, this is our top priority. And you know, the Amusup Bacolod Extension Facility is always committed, no, to provide accessible, reliable, and quality healthcare services to support our members as well as their dependents and, of course, their loved ones. So, Here in Bacolod, we will continue to stand with you and ensuring a better health as well as well-being for our seafarers community. So with that, thank you so much sa lahat na nagpakikinig sa or nakikinig sa radio program ni Ms. Camille. Thank you so much for listening, and hopefully we can meet also personally so that we can give you all the information about our services. So thank you so much.
12: Maraming salamat po, Doc Romy, at maraming salamat po sa inyong oras. Ayan, para sa mga tagapakinig natin, for more information about AmoSoup, kung may mga katanungan po kayo, andyan po sa inyong mga screens ang AmoSoup Contact Center o ACC, ang telephone, mobile, sa Globe and Smart Numbers po na pwede ninyong tawagan. Meron din po tayong AmoSoup Official Facebook page and AmoSoup Official Facebook group. You can also subscribe to AmoSoup Official YouTube channel kung saan po namin ina-upload itong mga episodes natin sa Alagang AmoSoup. And of course, for more information about our welfare programs, services, and mga union events natin, punta lamang po kayo sa www.amosoup.org. Sa gitna po ng patuloy na tensyon sa Middle East, mayroon din tayong nakatalagang AmoSoup Helpdesk para sa inyo. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa helpdesk@amosoup.org para sa anumang katanungan o tulong na inyong kailangan. Katuwang din po natin ang Department of Migrant Workers o DMW at ang International Transport Workers Federation o ITF upang tiyakin ang kaligtasan, kapakanan at karapatan ng bawat Pilipinong mandaragat. Para sa agarang tulong at komunikasyon, narito po ang kanilang mga contact details. DMW, kumusta ka bayan? Andiyan po ang email, kumustakabayan@dmw.gov.ph, sa Viber at WhatsApp. Nakatala po sa inyong mga screens ang kanilang numbers. And for ITFC Fair Support naman po, scfsupport@itf.org.uk. And for ITF Manila, andiyan po ang direct contact ni ITF Manila Inspector Chief Engineer Arvin Peralta sa inyong mga screens. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas. Si Ms. Susan Aison, Milo Junella, Jay Arevalo, Hero Lucero, JP Lumuntad, Erwin Tanyano at ang ating kaamusok na si Lara San Juan. Dr. Reyes, maraming salamat po muli sa pagbibigay ninyo ng oras at sa pagbabahagi ng mahalagang impormasyon tungkol sa AmoSoup Bacolod Extension Facility. Naway patuloy na maging katuwang ng bawat pamilyang mandaragat ang AmoSoup sa paghahatid ng mga serbisyong medical, welfare programs at iba pang programang nagtataguyod ng kanilang kalusugan, kapakanan at karapatan. Pagbati rin po muli sa lahat ng miyembro at dependents ng AmoSoup na siyang inspirasyon ng lahat po ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang AmoSoup sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan. Ito po ang Alagang AmoSoup.
14: All aboard sa talakayan! Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang AmoSoup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
9: Pinalakas! Pinalawak!
10: Radyo Pilipinas!
9: Radyo Publiko! Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang pagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 78, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3 the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
10: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula Bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, yung makiyang kita for both for farmers and mas mababa yun ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami rin yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
16: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng BBS-BBS.
17: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
18: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
17: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
18: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
17: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
19: Time check, it's 7:40 in the evening.
18: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
17: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
19: Yan. Hello mga kababayan. Yan, nandito na naman po tayo. Live na naman po tayo dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. At kamusta din po sa ating mga kababayan sa buong mundo, Luzon, Visayas at Mindanao at sa OFW na mga kababayan natin na ngayon ay nasa ibang bansa at nakikipagsapalaran sa buhay. Maraming maraming po salamat pati sa mga madalas po na naka-tune in po sa atin every Sunday, no? At ang co-host ko nga po ngayon ay si AJ. Vice versa po, kapag siya naman po ang host, ako naman po ang nagko-co-host sa kanya. So, ayun nga po mga kaibigan, no? Napapanood po tayo ngayon sa social media platform lang, guys, no? Wala po tayo ngayon sa radio. At syempre, ang makakasama po natin ngayon, syempre palagi po si Prince AJ. Prince AJ, bumati ka muna.
20: Yes, no? Magandang gabi sa ating mga kababayan dyan, no? At syempre,
21: yes, no. Magandang gabi po mga idol, mga kababayan, no. At syempre po ay bumabati po tayo sa ating mga kaibigan, sa ating mga supporters sa panibago na namang yugto ng talakayan dito sa Radyo Pilipinas para sa aming programang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Maraming salamat, Admin Rich, no. Yan.
19: Yes, at syempre, pinapasalamatan din natin yung pamunuan ng Presidential Communications Office at syempre si Acting Secretary Dave Gomez at sa lahat po ng staff ng Radyo Pilipinas, maraming pong salamat sa tuwing pag-a-assist ninyo sa lahat po no, ng mga vloggers na nag-i-air po dito sa Radyo Pilipinas. Dito lang po sa vloggers ng Bagong Pilipinas. At syempre nga mga kababayan, no, natutuwa po kami dahil kami po ay nagkaroon dito ng chance para po maranasan kung paano ba maging host, kung paano maging journalist na rin, kahit hindi tayo journalist, no? Tayo ay mga vloggers at broadcaster, no? So, maraming pong salamat sa lahat, no? At ngayon nga, AJ, marami tayong pag-uusapan. Siyempre, yung mga trending na issue sa internet. Pero, siyempre, bago ang lahat, AJ, no? Kailangan muna nating i-flex, ano ba yung mga ginagawa ng ating Pangulo, nasaan na ba tayo, at eto nga AJ, yung patungkol nga dito sa isang video no, na ating kokomentuhan mamaya, papanoorin po muna natin, paki-play po ang first video.
0: This week, Manila will take center stage on Southeast Asian diplomacy. On Tuesday, foreign ministers of ASEAN will sit down for the 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting. They will talk about what our region needs: stability, peace, security, a voice in the world. And the Philippines is the chair. Then on Wednesday, ASEAN meets the world. The US, China, Japan, South Korea, India, Europe, Australia, and more. These are not just ceremonial meetings. These conversations are building blocks. Because this November, the 49th ASEAN Summit happens right here in the Philippines. What gets committed this week becomes the foundation for what our leaders will sign in November. And then Friday, July 24, something the Philippines has been working towards all year. In 1976, five Southeast Asian countries signed a peace treaty, a promise to solve disputes through dialogue, not force. That treaty turned 50 this 2022. History is being made in the Philippines. We are watching, and you should be too.
19: Yan. Alright. Yan nga AJ, nakakatuwa dahil eto nga, yung ASEAN, magkakaroon pa ng sa November, no? November 26?
21: Yes.
19: Yan. So, eto mga pag-uusapan ngayon, AJ, ay yan yung kanilang ipo-forge or itatakel at sesalyuhan pagdating ng November. At ito, hindi lang tungkol sa ekonomiya ng ating bansa, kundi pati sa stability at sa pakikipag-ugnayan natin no, sa iba-ibang aspeto, sa iba-ibang areas, no, sa iba-ibang mga bansa, AJ, sa Southeast Asia. Kaya nakakatuwa na tayo, mga kababayan, ay ilang taon na, ilang dekada na, no, na kung saan nag-umpisa itong ASEAN na to, binubuo ito ng lima. Lima pa lang at kasama dyan ang ating Pangulo, Ferdinand Edralin E. Marcos, no? Isa siya sa lima na talagang bumuo nitong ASEAN na to. At ngayon, napakatatag na. Maraming bansa na ang kasapi no, sa ASEAN. Kaya ang Pilipinas, isa talaga tayo sa talagang masasabi na nagpanday nitong ASEAN na to. At nakakatuwang isipin dahil ito AJ ay patuloy na nare-recognize nga no, ng buong mundo at maraming bansa na ngayon ay talagang kasapi na nito. At nakakatulong ito hindi lang sa ekonomiya, sabi ko nga kanina, kundi maging sa peace and order, stability, at syempre sa ating pakikipag-ugnayan pagdating sa negosyo, no? At marami pang iba. AJ, may masasabi ka ba?
21: Yes, no, itong mangyayaring ASEAN summits this coming November 2026, isa ito yung pagpupulong na para talakayin ng mga leader sa Asian, ASEAN, yung mga usapin regarding sa West Philippine Sea, nandyan din yung usapin sa Myanmar crisis, at syempre yung isa sa pinaka-importanting usapin o tatalakayin nila itong economic cooperation. Kumbaga, tututok sila sa kalakalan at pamumuhunan, digital economy, supply chain and resilience, at sa food and energy security. At ganoon din siyempre, hindi na mawawala sa kanila pag-uusapan nila itong climate change at disaster resilience. At siyempre, yung mga iba pang bagay na pag-uusapan sa ASEAN ay katulad ng mga dialogue sa between partners, itong mga ASEAN partners, no, yung US, yung China, yung Japan, yung South Korea, India, Australia, at iba pang mga bansa na tumutulong sa issue regarding sa pangano pandaigdigang usapin, ano. Yun lang admin notes na dahil isa sa, ito sa inaabangan, no, at syempre looking forward tayo diyan at ang ating bansang Pilipinas, lalong-lalo na ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Syempre siyang leader sa ASEAN dito sa nagaganapin dito sa ating bansang Pilipinas.
11: Ginaganap na siya ngayon at syempre sa November.
21: Yes.
11: Ayan yung maganda yan dahil dyan ipoforge yung mga napag-uusapan ngayon, AJ, no? At ito nga, patuloy na ang ating gobyerno ngayon ay gumagawa ng mga iba-ibang mga measures para talagang mas mapagaan yung buhay ng mga tao. Kasi alam naman natin, AJ, na dumadaan pa rin talaga ang Pilipinas, no, sa krisis. Yes. Hindi lang Pilipinas, kundi ang buong mundo. Lalo na ngayon na medyo meron na namang usapin na yung pagigirian na naman ng Amerika at ng Iran, no, ay may mga usapan na mukhang talagang mas tataas na naman ang ating mga gasolina. Siyempre, kapag hindi sila tumigil, kapag naggirian sila at talagang nagtuloy ang gera, aba, apektado talaga tayo. Lalo na kasi ang Pilipinas, hindi naman tayo oil producer country, no? Hindi naman tayo nagpo-produce ng oil, hindi katulad ng ibang mga bansa, no, sa Southeast Asia. Kaya medyo mahirapan tayo, AJ, pero ang kagandahan lang nito kasi ang Pangulo natin ay gumagawa siya, no, ng mga bagay-bagay para kahit pa paano, maampat naman yung kahirapan ng buhay ng mga Pilipino. Nandyan yung mga ayuda, nandyan yung mga financial assistance, mga pamimigay ng kung ano-anong mga tulong, no, sa ating mga kababayan at marami pang iba. Kaya kahit na dumadaan tayo ngayon sa krisis, ay hindi tayo ganun kalugmok, AJ, dahil nga sa Pangulo natin na marunong tumingin, no, sa sitwasyon ng bawat Pilipino. Hindi tayo pinapabayaan. Kaya ngayon, AJ, no, tignan natin yung ginawa ng ating Pangulo for this week, no? Kasi Sunday na ngayon, AJ, no? Yes. So baliktanaw nga natin ano ba yung ginawa ng ating Pangulo since July 13 to July 17. Paki-play po yung video number 2.
13: Mga proyektong nakatuon sa pagpapaunlad ng mga komunidad, mga inisyatiba para sa clean energy at education, at mga pagsisikap upang makahikayat ng mas maraming pamuhunan para sa bansa. Narito ang mga pangunahing kaganapan sa nagdaang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Noong July 13, nagtungo ang Pangulo sa Camiguin upang inspeksyonin ang Benoni Port Operations Building at Port Light Cliff Landing. Layunin ng mga proyektong ito na gawing mas komportable, ligtas at mas maayos ang pagbiyahe ng mga pasahero pati ng mga lokal na produkto kasabay ng pagpapalakas ng konektibidad at pag-unlad ng dalawigan. Pinangunahan din ng Pangulo ang bawat bayan makikinabang program sa Camiguin kung saan muling binigyan din ang paghahatid ng mga programa at proyektong naglalayong mapabuti ang buhay ng mga Pilipino sa mga pangyayunan. Binisita rin niya ang Camiguin General Hospital upang inspeksyonin ang mga pasilidad at serbisyong pangkalusugan para sa mga residente ng lalawigan. Sa parehong araw, tinanggap ng Pangulo sa Malacanang si Filipino tennis sensation Alex Iyala para sa isang homecoming reception. Kinilala ng Pangulo ang mga naging tagumpay ni Alex at ang pagiging inspirasyon niya sa mga kabataang Pilipino.
12: Noong July 14, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang inaugurasyon ng M. Terra Solar Phase 1 sa Nueva Ecija. Isa ito sa mga hakbang ng pamahalaan upang palakasin ang clean energy sector at suportahan ang unti-unting paglipat ng bansa tungo sa cleaner and sustainable energy resources. Nagtungo rin ng Pangulo sa National Academy of Sports Learning Center sa New Clark City, Tarlac. Binigyang halaga rito ang paghubog sa potensyal ng mga kabataang atleta habang patuloy na tinitiyak ang kalidad ng kanilang edukasyon. Noong July 15 naman, bumiyahe si Pangulong Marcos Jr. sa Singapore para sa isang working visit. Nakipagpulong siya kay Prime Minister Lawrence Wong para paigtingin pa ang ugnayan ng dalawang bansa at palakasin ang kooperasyon sa iba't ibang sektor. Nagsagawa rin ng business meetings ang Pangulo sa executives ng mga namumunang kumpanya at organisasyon sa rehiyon. Sa ikalawang araw ng kanyang pagbisita, nakipagpulong ang Pangulo sa iba't ibang investors at business executives. Layunin ang mga pagpupulong na ito na makahikayat ng mas maraming pamumuhunan at makalikha ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. At sa pagtatapos ng linggo, pinangunahan ng Pangulo ang commencement exercises ng Philippine Merchant Marine Academy sa Ligian Class of 2026. Binigyan din niya ang mahalagang papel ng bagong graduates sa pagpapaunlad ng maritime industry at sa paglilingkod sa bansa.
19: Yan, AJ, so full pack talaga yung schedule ng ating Pangulo, yung kanyang ginawa no, sa buong linggo. At gustong-gusto ko doon, AJ, yung pagpunta niya sa Camiguin.
21: Mm-hmm. Yes,
19: yan
21: no?
19: Yan Camiguin kasi sa Misamis Oriental. Banda sa amin yan.
21: Yes.
19: Sasakay ka lang ng ferry, tapos konting ano lang, mga 2 hours, nandoon ka na sa Camiguin. Maliit lang siya na island.
21: Kailan ba tayo mapunta dyan?
19: Oo, yan, pupunta tayo niyan, dyan sa Camiguin, no? Gustong-gusto ko talaga dyan. Maliit lang siya na isla, tapos may meron doong bundok, hibok-hibok. Bulkan siya, AJ. Nung last na siya ay sumabog, napakatagal na nun, yung kaya nagkaroon ng Sunken Cemetery.
21: Yes.
19: Dahil sa pagsabog ng bulkan na yan. So, napakaganda. Pwede mo siyang, yung Camiguin Island, kasi pwede mo siyang libutin sa buong araw.
21: Mm-hmm.
19: Mag-umpisa ka ng, syempre umaga, matatapos ka gabi. Ganon siya, maliit lang siya, AJ. Mm-hmm. At ang ganda dyan, kasi yung Lanzones dyan, ako, napakatamis ng Lanzones. Tapos,
21: Nakadayabas pala.
19: Tapos, AJ, ano, ang mumura lang ng mga accommodation dyan.
21: Wow,
19: yung mga hotel.
21: Nice.
19: Ang mumura lang. So, kapag nag-stay ka dyan, ang ganda, para talaga siyang paradise, no? Napakaganda. Tapos, ang sasarap pa ng pagkain, mm-hmm. no? So, sana makapunta tayo.
21: Yes, no? We're looking forward to that, no?
19: Sama natin si Adi.
21: Yes.
19: No?
21: Nandito nga pala ang kaibigan na si Miss Annie Sipcon. Isang PUBM vlogger. Hello, Annie.
19: sa susunod, i-guest na natin siya dito.
21: Guest na natin siya.
19: Paupuin na natin. Yan.
21: Parang feel naman niya paano yung pressure dito sa harapan ng camera.
19: So yun nga, AJ, no? Yung pinakagusto ko doon, yung pagbisita ni Pangulong Marcos sa Camiguin. Kasi AJ, sa totoo lang, no, yung Camiguin na yan kasi, yan yung talagang bihirang-bihira na mabisita ng isang pangulo.
21: Yes.
19: Sa totoo lang, no? Pero yung pangulo natin ngayon, si PBBM, ay talagang bumisita. Hindi lang siya bumisita, ha? Meron siyang mga ginawa doon, katulad
21: madami,
19: ng
21: actually,
19: yung sa hospital, no?
21: Yes.
19: Pagtulong, no? Tapos yung port area, no?
21: Yes,
19: yung pagpapaganda
21: rin
19: pa ng port area para sa Kalakalan, no? At marami pang iba, yung pagbibigay din ng mga assistance, no?
21: Yes.
19: Na tulong sa mga taga Camiguin.
21: Yes.
19: Yung iba pa, AJ, no? Marami yan, buong ano yan, buong linggo. At isa pang gustong-gusto ko dyan, yung pagpunta niya sa Singapore, no?
21: Yes,
19: yan,
21: no,
19: nakita
21: tama
19: na naman sila ng kanyang best friend.
21: Yes.
19: Now, kapag nakikita siya, no, ni PM ng Singapore, eh talagang, ano, ang ngiti niya, no? Talagang ngiting-ngiti siya kapag nakikita niya ang ating Pangulo, no? So, ayan, AJ, yung pagpunta ng ating Pangulo sa Singapore, hindi ito basta, pumunta lang para magbakasyon.
21: Yes,
19: or
21: totoo yan.
19: No? Kundi para makakuha ng mga investors, syempre, negosyo yan, AJ, no? At yan ay, it means yung economy natin ay talagang mabuboost, no, sa pagpunta ng ating Pangulo sa Singapore. Ikaw AJ, ano pang gusto mo dito sa ginawa ng ating Pangulo for one week?
21: Actually, lahat naman siya. Kasi alam mo ang ating Pangulo, especially sa Amigin, no? Ang ating mahal na Pangulo ay tagang sunusunod ang buong Pilipinas.
19: Sa
21: kasulok-sulukang isla ng Pilipinas.
19: Correct.
21: No? Lahat yan, susuyuri niya yan. Mm-hmm. Hindi siya titigil hanggat hindi niya napupunta ng ang lahat ng isla sa buong Pilipinas.
19: Correct.
21: And imagine, hindi lang isang beses, minsan, beses pa. Katulad nga niya sa may Agusan del Norte. Ilang beses niyang pinuntahan yan.
19: True.
21: Andiyan yung oil, soil laboratory testing.
19: Mm-hmm.
21: Diba? Ilang beses niyang pinuntahan. Tapos yung Child Development Center din sa Agusan del Norte. Diba? Kumbaga, ang ating mahal na Pangulo naman talaga ay alam niya. At kumbaga, parang lahat nakalista na sa kanyang plano.
19: Nasa plano na.
21: Kung ano yung mapupunta niyang lugar. At alamin niya lahat kung nagawa ba yung pinag-uutos niya o hindi. Binabalikan niya ang ating mahal na Pangulo.

0: matanda na siya, sabi niya, matagal na daw siya nga doon, nga tumanda na siya, pero never siya nakakita, ngayon lang siya nakakita ng pangulo na dumalaw sa kanilang lugar, kasi yung lugar daw nila ay hindi dinadalaw ng mga pangulo, no? So ganyan po yung pangulo natin, PBBM, kahit sa ang lupa-lupa yan ng Pilipinas, di ba?
1: And I've been rich, no? Hindi lang isang beses pumunta ng tawi-tawi si
0: Pilipinas.
1: Alam mo yan, dahil kasama tayo minsan doon sa Bagong Pilipinas Servicio Fair, di ba? Kasama pa nga dyan si Speaker Martin Romualdez. During that time na siya pa yung Speaker the House, di ba? Napunta natin, napaganda ng lugar. Tingin ko napakayaman dahil sa paligid ng dagat. No? Kumbaga, yun ang kayamanan nila eh. Yung dagat mismo. Pinakaayaman ng ang tawi-tawi. Napaganda. Although, yung pagpunta natin doon, nag-C-130 tayo. Di ba? Hirap tayo sa pag-ano sa C-130. Pero, very nice experience. Hindi lahat ng tao maasakay sa C-130. Special. Yung pagkaapunta mo, pagkaasakay mo, very special. Yun. Kaya, tinitreasure ko yun. Chinecheris ko talaga ng gusto.
0: True. Di ba? Ang mga kasama natin ay mga sundalo.
1: Yes. Muntik pa maa tayo ng bangkay. Pitong, limang kada burn, ano, di ba? Boxes. Buti lang, puno-puno na tayo.
0: Siyempre, AJ, no? Yung pagre-recognize din ng ating Pangulo, pagpaparangal kay Alex Ayala.
1: Yes, no?
0: Bilang bagong bayani, di ba? Kasi, siyempre, yung mga atleta natin na yan, AJ, talaga namang binigay nila yung dugo, pawis nila, no? Lahat-lahat na para makasungkit sila ng medal or ng
1: panalo.
0: Panalo, no? Sa kanilang pakikipaglaban sa sports, no? Sa ibang bansa. At yan, nare-recognize ngayon ang ating Pangulo. So, marami pa yan, AJ, no? Pero, yung video naman, pinapakita na doon, so hindi na natin kailangan i-explain lahat. I think AJ, kailangan muna nating mag-break at babalik na lang po tayo mamaya.
2: O Pilipinas, vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
4: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
5: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
4: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
5: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map,

0: We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our people.
1: Ang ikasampung anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tinig ng Bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
3: Ako si Laverne Madariaga ng Barangay 7, Bacara, Ilocos Norte. Ako ay isa sa mga napiling presidential scholar dito sa barangay namin. Malaking tulong po ang matatanggap naming halaga mula sa opisina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para po matiyak na makapagtapos ako sa aking kurso na Electrical Engineering. Nakatapos po ako, makakatulong na po ako sa aking mga magulang, lalo pat ako po ang bunso sa amin, ang huli nilang pag-aaral.
4: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
2: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan. Vloggers ng Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Alright, nagbabalik na po kami with AJ at mamaya po may papakilala tayo ng guest po namin na vlogger din po, no? Yan, so ayan nga mga kababayan, no? Kanina ay pinag-usapan natin yung patungkol sa mga ginawa ni Pangulong BBM for one week at saka yung kanyang mga pagpunta no sa Singapore at ang pagpunta niya sa iba-ibang mga lugar dito sa Pilipinas para maghatid ng tulong. So ngayon naman po pag-uusapan naman po natin ay yung mga trending po ng mga issue no dito po sa internet, sa social media. So ayan po, bago ang lahat ay hayaan po muna nating bumati yung ating kasamang vlogger, no? Pagpakilala niya ang kanyang sarili, si Annie Sipcon. Annie, bumati ka muna.
6: Yes, hello po. Magandang gabi po sa inyong lahat.
5: Wow, ganda pala ng boses.
6: Welcome.
7: So, ngayon.
6: Diyos ko, nakakakaba pala. Ayan po, sinalang ako ni Miss Admin Rich dito sa vlogger ng Pilipinas. Nakakakaba pala dito sa studio nyo. Ang ganda.
5: Oo.
6: Ang laki po ng studio nila. At talaga namang congratulations, Admin Rich and Prince AJ,
7: yes,
6: sa inyong show. Hello po sa inyong lahat. Sa mga nanonood po dyan sa, dito sa studio, sa YouTube and sa Facebook, no?
7: Yes.
6: Hello po sa inyong lahat. Ako, no? Sinalang ako. Kaya, Diyos ko, wala akong kaayos-ayos.
5: Okay lang yan, ano?
6: Hello.
7: Kailangan
5: pa. Kailangan pa magpa-parlor.
6: Wala mo lang tayong retouch-retouch, ma'am. Ano ba yan?
5: Okay lang yan kasi vlogger ka rin, no? So, just in case na, halimbawa, wala kami ni AJ, meron kaming sakit, no? At least, merong papalit sa amin. Di ba, AJ?
7: Oh, yes.
5: Kasi hindi natin maiwasan yan, di ba? Na meron tayong emergency or merong karamdaman, no? So, kailangan ng back up, no? Kaya, kailangan, ano ka na rin, matuto ka na rin sa, dito sa Radyo Pilipinas, sa vloggers ng Bagong Pilipinas.
6: Thank you, sis.
5: Oo, yan. So, ngayon nga, mga kababayan, no? Ay pag-uusapan nga natin yung mga trending na issue dito sa internet, no, sa social media. At isa dyan sa trending pa rin hanggang ngayon, no, ay itong, syempre, tayo, mga vlogger tayo, no, mga content creator. At isa pa rin sa bibigyan natin ng reaction, no, itong ano ba yung naging damdamin natin dito nga sa pagkawala, no, ng ating kasama dito si Mima Alicia. Alam natin na itong nangyayari ngayon sa internet, no, yung mga posting, may mga hate messages. Minsan kapag may nag-post, mas marami pang tumatawa, no, kaysa doon sa pakikiramay, no. So Hingan ko kayo ng inyong mga komentaryo patungkol dito. Una mo na AJ, ikaw, ano ba masasabi mo dito? At hindi tayo magko-conclude no, kasi ito ay under investigation, no.
8: Yes.
5: So, ano bang masasabi mo at ano yung gusto mong mangyari dito sa kaso na to ni Mima Alicia, kasama nating vlogger?
8: Yes, no. Regarding sa early demise nitong ating kasamang si Mima Alicia, ay sa ang ano no, ang buhay talaga ay napakaikli, no. Kaya enjoy mo kasi hindi mo talaga habang buhay ka, no. At kumbaga hindi lahat ng pagkakataon malalaman mo kung hanggang saan ka eh. Kung yung limit mo ba, dapat ipakita mo kung yung worth mo, yung kakayahan mo. Kasi sa mga panahon na gugulo mo sa mundo, hindi mo alam kung hanggang saan ka lang.
5: Correct.
8: Tapos, ito nga sa mga social media na mga lumalabas, mga iba, mga malisyosong mga, ano lang, na mga pahayag ng mga ibang vlogger dyan. No? At iba sa nasabi lang dahil sa nagkaonsihan daw, no? Ang nakatawa dito sa mga pinos nila sa onsihan na yan, mas meron pang screenshot ng kanilang conversation sa konbo. No? Ang nakatawa rito, gagawa na sila ng konbo, mali pa. Sana ginalingan na nila. Dapat ginagalingan para mas believable. Imagine mo sabi ganun, no? Nagka-onsihan, bakit daw 2 million lang yung budget daw para sa nila. Eh, ang sabi naman ng isa, hindi
6: 2.5.
8: Yung 2 million, apat lang maghahatian diyan, pero pag ikaw pa sa mga mamagliging lima, actually 250,000 lang bawat isa. Pag sa ano, pag kinumpit mo 1 million lang yun, to 250,000. Sana ginagalingan niyo. Kaya kayo alam pag DDS talaga gumawa eh, no. Hindi magaling.
6: Wala naman doon yung pangalan ni Mima.
8: Kaya nga eh.
6: So hindi natin alam kung kaninong ano 'yun.
8: Gawa-gawa lang talaga as in eh. Tapos sabi niya, hindi 2.5 million, so mas lumaki pa. Hindi na yun 250,000. Dapat nasa 500, 625 million, 625,000 na dapat bawat isa, kasi lima sila maghahati. Kung 2.5 million. Yan ha, mental math ang ginawa ko ha.
6: Mali yung ano, yung addition, ay mali yung... Division
8: sila kasi 250 lang sa 2 million, 250 lang maghahatian. So, isang million, ano, binulsa rin?
5: Yan, ikaw naman, Ani, anong masasabi mo tungkol dito?
6: So, ang masasabi ko dito ay, yes, nandun na, nangyari na. Nangyari na ang hindi dapat mangyari. So, dapat igalang natin yung nangyari na pagkawala. Pero anong ginagawa ng mga DDS? Anong ginagawa ng mga kontra sa ating pamahalaan? Binababoy pa nila eh. Dapat hindi na lang sila magsalita. Anong sinasabi nila? Pinagawa raw yung pinaritoke yung ilong. Ano pa ba yung pinaritoke? Nagkaroon ng Rolex. Kung ano-ano pa. Pero hindi naman napakinabangan. At sabi pa nga sa ano na lang daw paki... sa impyerno, pwede ba dito?
5: Madami nga mga hate
6: sa impyerno na lang raw mag-enjoy, i-enjoy yung mga ano niya, ginawa niya sa sarili niya. So, huwag ganun. Kasi ano eh, ayon sa ating Bible, huwag natin gawin yun sa, lalong-lalo na sa taong namatay. Di ba sila natatakot? Yun ang masasabi ko, huwag naman ganun. Igalang pa rin natin at kung wala kayong masasabing mabuti, huwag mo lang kayo magsalita. Kasi, ano yan, ang sakit eh.
5: Correct.
6: Yun lang ang mapapayo ko sa mga DDS na to. Grabe. Okay.
5: Tama, so, kasi yan yung sinasabi nga na kapag patay na yung isang tao, tapos na lahat sa kanya eh. Stop na eh.
6: Mm-hmm.
5: So, kung ikaw, kahit gaano ka pakagalit no, sa isang tao, pag patay na yan, tama na.
6: Tama na.
5: Patawarin mo na kung na-offend ka niya, may nagawa siyang masama sa iyo, patawarin mo na at pag-pray mo na lang, no? Yung kanyang kaluluwa kung na mapunta siya sa heaven. Pero ang ginagawa pa ng mga critic, no? Ni Mima Alicia ay grabe yung mga statement nila, mga komentaryo nila sa social media na natutuwa pa sila, mm-hmm. no? Dito sa nangyari. At sabi ko nga kanina kay AJ, babalik naman sa kanila yan eh, kung ano yung ginawa nila. Ngayon, tawa-tawa sila, pero babalik yan sa kanila, no? So, alam natin na napakasakit nito sa pamilya nga ng ating kasama, si Mima Alicia. Napakasakit nito sa kanilang pamilya. Pero, dahil wala na tayong magagawa, marahil, no? Marahil ay hanggang doon na lang talaga yung buhay niya. Kasi ako bilang isang Kristiyano, naniniwala ako sa sinasabi ng Bible, no? Na tayo, isinilang pa lang tayo, alam na ng Panginoong Diyos eh, kung kailan tayo babawiin, hanggang saan. Meron tayong appointed time, no?
6: Yes.
5: Na kung saan, yan hanggang dyan na lang yung buhay natin. Naniniwala ako dun eh. Kaso, ang nangyari lang kasi sa kanya ay hindi maganda yung paraan ng kanyang pagkakawala. Unlike sa iba na natulog lang, hindi na huminga, hindi na nakabangon, patay na. Yung iba naman nagkasakit, yung iba naman biktima din, no, ng heinous crime.
6: Nahirapan.
5: Oo. Yung iba naman wala lang, basta lang hindi nakahinga.
8: Maisingit na admin. Maisingit na admin. Gusto kong may i-klaro sa lahat, no. Yung sinasabi lang karma.
6: Oo,
8: yung pagkakamatay ni Mima Alicia, hindi po siya karma. Kasi pinatay siya. Hindi karma ang pinatay.
5: Correct.
8: Walang karma sa pinatay.
6: Karma yung pinapahirapan, AJ.
8: Oh, yes. May sakit. Let's say, no, nagkasakit ka ng madala. Hindi ka basta-basta mamatay. Matag at gusto
6: yes.
8: mamatay. Ayan, karma yan.
5: Ang karma kasi more on natural.
8: Natural.
5: Yung natural na bagay na nangyari sa'yo.
6: Yung bigla ka na lang nagkakasakit.
5: Out of nowhere, napaka healthy mo, tapos bigla ka na lang nagkaganyan, di ba? Yun yung mga karma. Pero yes. Kapag yung ganyan, hindi matatawag yan na karma eh, kasi intentional yan eh.
6: Grabe.
5: Pinagplanuhan yan, di ba?
8: Yes,
5: so hindi yan karma.
8: Yan. So sa kung sino man gumawa noon kay Mima Alicia, hindi ko naman sinasabing sumuko ka na kasi hindi mo naman gagawin yan. Pero syempre, no, isipin mo rin, no, yung karma, nababalik sa'yo. Ayun ang karma ang pwede mong hantayin o mangyari sa'yo.
5: Siya yung magkakaroon ng karma.
8: Yes,
5: yung
8: gumawa. Si Mima naman, yes. Ang sinasabi niya sa kanyang vlog is kung ano yung naman. Opinion niya regarding sa nangyayari sa politika sa ating bansang Pilipinas. At syempre, dun sa may taong pinapatungkulan niya na merong basihan siya. Kaya niya nasasabi. Pero kung sa aliman na hindi totoo yung sinabi niya, dun pa lang siya magkakaroon ng karma. If ever na hindi totoo yung pinagsasabi niya, dun pa lang. Kung hindi totoo. Pero kung meron siyang basihan sa kanyang mga sinasabi, anong karma ang pwedeng ibigay sa kanya? Di ba wala? Kasi kung totoo naman sinasabi niya eh.
6: Sasabi lang siya ng totoo eh.
5: As long as totoo yung sinasabi niya, hindi siya nagpe-fake news.
8: Yes.
5: Wala namang ano doon, walang kaso doon, di ba?
8: Yes, walang kaso.
5: At saka wala naman siyang sinasagasa ang tao. Sinasabi lang niya yung ina-expose lang niya kung ano yung dapat at dinidebunk lang niya yung mga mali na dapat itama, di ba?
8: Yes. And if ever na mayroong magkaso sa kanya regarding sa kanya mga naging vlog, meron naman tayong justice, yes. No? Pwede niyang ipaglaban kung ano yung ipinaparatang sa kanya yung mga kaso iba pa to sa kanya. Pwede niya namang ilaban yun para sabihin niya, malaman kung ano yung katotohanan sa kasong kaasangkutan niya.
6: Oo.
8: Yun naman yun eh. Basta naman tayo, may rule of law naman tayo.
6: Halimbawa, nagkamali si Mima Alicia ng paratang doon sa isang tao. Pwede nyo naman kasuhan si Mima eh. Hindi yung papatayin niya na lang na ganun. Diba? Napakasaklap.
5: Kasi syempre, democratic country tayo, diba?
8: Yes.
5: Pwede tayong magsalita.
8: May freedom of speech tayo.
5: May freedom of speech tayo. Dapat hindi tayo dumarating sa punto na kapag ayaw mo yung sinasabi
6: papatay.
5: Tsugi na lang, 'di ba? Dapat hindi ganoon.
6: Hindi ganoon dapat.
8: Very 'yun, barbaric, 'di ba? Barbaric 'yun. Kaya actually ang batas ay ginawa upang hindi magkagulo ang buong mundo kasi kung walang batas, alam mo yung parang nagkagait lang tayo, magpapatayan tayo, pati buong angka natin, magpapatayan na. Eh. Kaya tayo may batas para ma-regulate yung mga ganong klaseng mga krimen.
5: Correct. No? Correct.
8: Hindi na matuloy, hindi na magkaroon mas malalang problema ang buong mundo.
6: Oo nga eh.
8: Sana sumunod na lang sa batas.
6: Correct. Sana wala nang mangyaring ganito kasi parang demonic country na tayo pagka ganun. Yun.
5: At saka ito ha, gusto ko lang ipaalam no sa, pati sa mga kritik ng ating pangulo no, mga kritiko. Mm-mm. Kasi ginagamit nila itong pagkamatay no ng kasama natin si Mima Alicia. Sinasabi nila, "Oh, ayan kasi kita niyo 'di ba? Oh, hindi ngayon, hindi safe ngayon. Mm-mm. Oh, kasi yung pangulo niyo ganto ganyan." Ginagamit nila 'to, AJ. Nakikita ko sa mga social media na sinasabi nila, "Oh, ngayon niyo sabihin na safe." 'Di ba? So, pero kung titingnan natin, AJ, yung nangyari ngayon, tsaka nangyari sa nakaraang administrasyon, ay,
8: walang-wala.
5: Kasi, noon talaga, araw-araw, nagtutumbahan.
8: Mass, you know, kung ba masakir ng grabe, masakir.
5: Naalala ko, AJ, during that time, no, mga 2016, 2017, nagtuturo pa ako noon. Mm-hmm. And then, sabi ng mga estudyante, "Ma'am, may natumba doon, oh." Pag sinabing natumba, ganoon. May natumba doon, lalaki. Tapos dito naman sa kabilang kanto, babae naman. Tapos doon sa isa, may barangay chairman naman natumba. Tumbahan talaga everyday. Yes. Kaya kung sasabihin ng mga kritik ng Pangulo natin na grabe ngayon, ay mag-look back muna kayo, no? Mag-throw back muna kayo at tingnan nyo yung nakaraan administration. Mm-hmm. Yun talaga ang...
8: At meron pahayag si dating Pangulong Duterte noon, no? Sabi niya, kung maapatay ko ng at least 17 na tao araw-araw, mas maganda yan.
6: Yes, may kota po na.
8: May kota, eh, no?
6: Mm-hmm. Hindi lang 10.
8: Araw-araw, yun na, sabi niya. Sa araw-araw. Kaya nga meron 30,000 na, di ba?
6: Tsaka buti nga, nagkaroon tayo ng pandemic eh. Eh kung wala pa tayong pandemic, paano na lang? Hindi lang 30,000 yun. Di ba? Di ba, nung pandemic, medyo naglilo eh. Kasi ano eh, nasa loob lahat.
8: Hindi siya naglilo.
6: Hindi rin naglilo. Pero konti lang yung ano eh.
8: Hindi, mas marami rin. Mas marami.
6: Mas marami.
8: Kasi sa totoo lang, hindi man nang wala yung droga during that time. Alam mo, kahit sa ibang lugar dyan, makita mo ang bayihan. Mas simple nga lang, pero makita mo pag ang isang lugar, parang mas marami dumadaan. Ibig sabihin, doon ang bentahan sa lugar. Kaya nga, naglagay ko ng vaccine, mag-donate kayo dyan for an environmental fee. Doon dumadaan sa lugar namin. Uy, mag-environmental fee kayo dyan. Naglagay ko ng box. Ima-addict doon yung nag-blibris ko. Ginawang nataka ako, ba't parang maraming bumibisit sa lugar namin na ibang barangay. Ang ginawa ko, naglagay ko environmental box na ganyan. Sabi ko, ginok ko ba? Maglagay kayo ng ano dyan, ng environmental fee.
5: Naglagay na?
6: Nagbibigay naman.
8: Hindi.
6: Siguro na doon yung
8: pili. Tagal na sa kanang bisyo yung kanang na pera.
6: Grabe talaga, no?
5: Yan nga. So, ang wish ko lang dito, no, yung prayer ko dito ay makuha niya talaga yung justice, yes. No, at malaman kung sino ba to, ano ba ang tunay na motibo, ano, sino ba yung mastermind, kasi yung gumanon sa kanya ay hitman lang eh, no. Mm-hmm. Yung riding in tandem, no, di ba? So riding in tandem, pag naalala, mm-hmm, natin yung riding and tandem na yan.
8: Di ba yan? Dikit yan sa mga alam na.
6: Sa kanila yan, sa uso yan, eh.
8: Sa alam na yan,
5: yung nakaraan eh. Uso, di ba?
8: So, yan. Parang dun mo idikit talaga eh. Hindi man sila gumawa o ano. Kasi may banta rin naman kay Mima. Ano, kahit sa ating mga vloggers. No,
5: sa atin lahat.
8: Sinabi nga, patay na mga vlogger na yan. Pagtutumbahin na yan. O kaya siliban mga pamilya na.
5: Pati ang mga pamilya natin.
8: Eh. Kaya sila talaga matuturo eh.
5: Sila at saka AJ, tsaka Ani, hindi lang isang beses nagbanta.
8: Yes, maraming beses
5: sila nagbanta.
8: Maraming beses yan, sa totoo lang.
5: Nagbanta sa buhay natin ng mga vlogger. At ako nga, madalas nga nakakita sa comment section na, pag nanalo daw si BP, Sarah, magtago ka na, sabi sa akin, magtago ka na. Ang dami, no, kahit sa mga sa messenger ko na pinagtatago na ako. Saan ka pupunta pag nanalo si BP Sarah? Hindi ko na lang sinasagot, no, pero ang sa pag isaisip ko, buti ko manalo.
6: Hindi, dun pa lang, no? Sa mga sinasabi ng ganyan.
5: Oo. Alam na nila.
6: Alam na natin kung tagang sino sila.
5: At saka alam ng followers nila.
6: Oo. Diba? Na ganun ang kanilang mga karakter at mga gawain.
5: Kasi pinagtatago na
6: kasi tayo. Isa lang sila eh. Parang kung ano yung pinuno, yun din yung mga support, taga-suporta. Para lahat sila, ano yung killer na sila lahat? Pare-pareho? Kasi pare-pareho yung sinasabi nila, yung pagbabanta nila eh. Di ba? Kahit sabi magtago na, ibig sabihin na magtago ka na, alam mo ng... gagawin ka ng hindi maganda, maaaring patayin ka o bugbugin ka lang o something like that, no? Tagang may pagbabanta, ang sama ng kanilang mga karakter, sa totoo lang.
9: Parang may pattern na sila.
6: May pattern talaga, as in.
5: Ikaw, Ani, ano masasabi mo?
9: So, yun. Sana.
5: May nakaka-receive ka rin ng ganyang mga messages na magtago ka na.
9: Wala lang. Binabaliwala ko lang at syempre, alam ko sa sarili ko na meron akong gabay. May shield ako. Ang ating Panginoon ang aking kinakapitan. At syempre, natatakot din ako. Pero, bakit naman? Ano, siya lang naman ang nakakaalam ng lahat eh. Kung kailan tayo kukunin niya eh.
5: Diba? Tama.
9: Pero, nag-iingat din tayo, syempre.
5: Correct, correct. Okay. Panawagan ko lang no, doon sa ibang mga vlogger. Kasi, may ibang mga vlogger na medyo medyo ano sila sa ating pangulo no na eh dapat
9: parang
5: daw
9: sinisisi.
5: Parang sinisisi na dapat ano gumawa ang pangulo natin ng hakbang na ano wala ano yun dapat protektahan tayo
9: meron
5: daw ganyan no ganyan yung mga sinasabi ng ibang vlogger. Ako ang patawagan ko lang sa lahat ng vlogger, huwag nating sisihin ang pangulo kasi ang pangulo natin, hindi naman siya 24/7 na makakapagbantay sa bawat isa, bawat isang Pilipino. Meron tayong PNP, meron tayong mga otoridad, di ba, na sila yung nandyan. At saka isa pa, AJ, naniniwala ako na kapag ikaw pinagplanuhan ka, kahit magkaroon ka ba ng bodyguard, makakalusot yan kapag pinagplanuhan
9: ka. Talagang ano,
5: at may perang involved, di ba?
9: Yes. Tsaka kung talagang mamamatay ka. Mamamatay ka na talaga.
6: Mamatay muna talaga.
9: Kahit ilang, di ba, ilang bala. Yung boyfriend nga, ilang tatlong bala rin yun. Pero nabuhay.
5: Nabuhay.
9: Si Mima, talagang...
5: Kaya, panawagan ko no, sa mga vlogger na iba dyan. Huwag nating sisihin ang ating pangulo. No?
9: Pero may ano guys ha, may balita dito. Ayon dito sa Bengador, nag-live sila kanina. Vlogger daw, protektado na. Batas para sa vlogger. Ipapatutupad dahil kay Mima Alicia. Pero, syempre, aanihin pa natin to.
5: Sana nga, no? Sana gumawa ng batas. Kasi mag-uumpisa yan sa House, eh, di ba?
6: Yes.
5: House
6: yes.
5: of Representatives.
9: Parang
5: merong gagawa ng batas. Magda-drop sila ng batas, tapos...
6: Deliberation.
5: Yeah, no? And then first, second, third reading, kapag na-approve, pupunta transport naman yan sa Senate. Senado.
6: Ganyan naman, deliberation naman, first and second, third reading na naman.
5: Tapos kapag approve, dadali na yan sa Pangulo natin.
6: It's up to him kung ibibeto or signed na, di ba?
5: Yes. So, medyo mahabang proseso din yan. Pero kung sakaling totoo yan, Ani, maganda. No? Sana nga magkaroon ng ganyan.
9: So, iisipin natin ngayon kung paano nila poprotektahan tayo, gano'n.
5: So, isipin natin ang gagawa ng, ang magda-drop ang House of the Representatives.
6: Sige, ako na mag-draft.
5: Sino ang gagawa kung paano nila gagawin yan, no? Ano yung mga provision, ano yung...
6: Parang sis, ano lang, si Sarah, no? Ako ang pinamagaling sa dynasty, ano? Anti-dynasty bill. Ako paggawa nyo ng anong bill. Wi-Fi nga lang, di alam.
9: Hindi nga siya marunong marunong.
6: Wi-Fi program, di alam.
9: Hindi nga siya marunong mag-laptop eh. Ikaw pa gagawa.
6: Pero yung Wi-Fi program, di nga alam. Tapos, anti-dynasty bill pa ulit. Patawa.
5: Ay nako, 8:26 na tayo. Siguro, mag-shoutout ka na, Ani. Mauna ka, Ani.
9: So guys, no, paki-ano naman, paki-support naman ang aking channel sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok. Yan, pare-pareho po ang pangalan ko. Anisipkon po ang aking pangalan. So, maraming maraming salamat at shout out po sa inyong mga nanonood. Sa nakakilala sa akin dyan, sa nanonood dito sa Radyo Pilipinas, maraming salamat po. Nandito na ako. Nakakaba. Thank you, Admin Rich and AJ.
5: Yan, oh. AJ, ikaw naman, mag-shout out ka na.
8: Yes, no, maraming salamat, Admin Rich, sa programang ito. At syempre, napa-unlockan mo naman dito ako bilang co-host, no? Actually, every every Sunday naman. So, salamat sa ating mga followers at supporters na patuloy pong nanonood sa ating programang ang Vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. Bukas po, mapapanood na naman po kami, especially ako at si Rod. Ay, maybe ikaw, pwede ka naman sa Zoom na lang tayo, no? So, mapapanood nyo ulit kami bukas from 8 to 9 p.m. po, no, dito po sa Radyo Pilipinas, ang The Vloggers Corner po ng Vloggers ng Bagong Pilipinas. Maraming salamat po, AJ13 Vlog.
5: Yes, at ako naman po, no, maraming po salamat sa mga nanonood ngayon at patuloy niyo po kaming subaybayan every Sunday 7:30 to 8:30 ng gabi at saka Thursday din po, no, 8 to 9 ng gabi at saka sa ibang araw din po, no. Hindi na po bungi-bungi ang schedule ngayon kasi meron na pong mga take over sa mga araw na dati ay bungi-bungi, no. So maraming po salamat kay Ami Rusul sa patuloy na panonood, Florcita Anakaya, maraming po salamat at subaybayan niyo po kami lahat, no? At maraming po salamat din sa PCO, sa Radyo Pilipinas, sa lahat po ng staff sa pag-a-assist po ninyo sa amin everyday. Tama, everyday at saka sa pangulo natin, PBBM, no? Maraming po salamat at saka kay Elisa Marcos, no? Sa buong Marcos administration. Nagpapasalamat po ang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Maraming po salamat po muli si Admin Rich. Pakisubaybayan po ang aking YouTube channel, ang Facebook, TikTok, at lahat po, no, ng mga social media namin na mga vloggers. Pakifollow niyo po kami dito lang po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas.
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Music and memories. Music and memories.
1: Horas para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Lefarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Kang Liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Ano ba ang karunungan? Mapayapang araw ng Lunes, kapatid. Kapistahan po ni San Apolinario, Obispo at Martir. Ito po si Sister Rose at Paragon Daughters of Saint Paul para sa mabuting balita. Pagwilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 12, Talata 38 hanggang 42.
2: Sinabi ng ilang guro ng batas at mga pariseyo,
3: "Guro, gusto namin makakita ng tanda mula sa'yo. Siya nga po, Guro."
2: Sumagot si Jesus,
4: "Isang palatandaan ang hinihiling ng masama at di tapat na lahing ito. Ngunit walang palatandaan ibibigay sa kanila maliban sa palatandaan ni Propeta Jonas. Kung papaanong tatlong araw at tatlong gabing nasa tiyan ng balyena si Jonas noon, gayon din naman tatlong araw at tatlong gabing mananatili sa ilalim ng lupa ang anak ng tao. Sa paghukom, babangon ang mga taga Ninive kasama ng mga taong ito at hahatulan ang saling lahing ito sapagkat nagpanibagong buhay sila sa pangaral ni Jonas. Sa paghukom, babangon ang reyna ng tinog kasama mga tao ito at hahatulan sila sapagkat tumating siya mula sa kabilang dulo ng mundo para masaksihan ang karunungan ni Solomon at dito'y may mas dakila pa kay Solomon."
1: Sinulat po ni Sister Jamie de la Cruz ng Daughters of Saint Paul ang ating pagninilay. Paano nga ba nakakamit ang karunungan? Nakakamit ito sa tapat na paghahanap. Sinipi ng ating Jesus Maestro ang reyna ng Sheba mula sa akit ng mga hari. Tanyag siya may otoridad pero naghanap pa siya ng tunay na karunungan. Ginayon niya si Haring Solomon. Alam ng reyna na hinandugan ng Diyos ang hari ng pusong nakakaunawa. Marunong maghusga ng tama at makikilala ang mabuti sa masama. Paano naman nalalaman ang tunay na karunungan? Kung intelligent ka pero kung walang direksyon ng iyong pamumuno at hindi nakaugat sa Diyos, artificial ka lang. May ibang nagmamanipula sa iyo. Pwede rin natin tingnan sa pagiging matalino, mabilis magbigay ng sagot, sari-sari ang alam. Pero kung wala namang puso, robot kang natuturingan. Kapatid, hindi mechanical na kaalaman ng karunungan, kundi buhay na nagbubungi ng pag-ibig, kabutihan, katarungan at katapatan. Ayon kay Pope Leo sa kanyang Magnifica Humanitas, lagi nating ikindal sa ating isipan ang karunungan at katotohanan tungkol sa Diyos. Dito nagiging bukal ng pag-unawa ang ating isip at nagiging sisigla ng liwanag ng katotohanan ang ating kalooban.
2: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaaring niyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paulines Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang

0: nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
4: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radio Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
4: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3
2: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Collab.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radio Pilipinas.
2: Radio Publiko
4: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
2: Gisingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
5: Balita, balita, balita.
2: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
6: Pangulong Marcos na inaprubahan na wala ang libreng nga sakay.
2: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang dumadagundong. Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko. Lunes hanggang Biyernes. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. 738
2: AM. Bawa ang sabaw. Walang usapang malabnaw. Mga trending topics na in and out of the country. Usisay. Mga pangalan sa likod ng issue. May interview on the spot. Ronda Pilipinas sa Radyo Pilipinas 738 AM. Kumunek sa highway ng mga balita, impormasyon at entertainment. Left turn, right turn, U-turn. Basta't may isyong pinag-uusapan, iikutan yan ng Ronda Pilipinas sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: ang Visayas agad. At saka ang Mindanao. Hindi, baka natutulog pa yung Luzon eh. Hindi, mabuhay na, mabuhay! Kilos, kilos mga brad, galaw-galaw ha! Siyempre, simulan natin ang ating umaga ng 6-6 sa balita. Samahan nyo kaming Romonda sa mga isyu at balita ang napapanahon ngayon pong araw mga brad. Araw po ngayon ng Lunes, Hulyo 20 mga brad! Nako, patapos na agad ang buwan ng Hulyo. Pagkabilis! Oo, July 2026 na. Mabubulol ka pa. Ayan, gising, galaw-galaw ha. Konting inat, konting inat. Simula na pong magbukas ng inyong mga kalan. Maggisa na ng inyong almusal. O dili naman kaya buksan na ang inyong mga termos. At sabay-sabay tayong umigop ng mainit na kape. Ay, sa akin malamig. Oo. Hindi ako nagmamainit. Oo. Medyo mahirap yung mainit eh. Oh, mahirap inumin ba? Ako eh, rekta agad. Malamig na tubig. Dili naman kaya eh, malamig na kape. Ayan. Iced coffee, ika nga. Kamusta po? Kamusta ang inyong naging weekend, mga brad? Okay naman ba? Oo. Nakapagpagas na po ba kayo? Aba, isa po sa ating mga tatalakayan ngayong araw. Yang mga... mapapaulala ka. Dahil po, baka pwede pala natin tawagan bossing si ano, si AJ kung maire-report niya yung update sa gasoline oil price adjustment ngayong araw, mga brad. Dahil meron po tayo niyan talaga naman. Kaya naman, sama-sama nating alamin mga brad ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Headlines. Una mga brad sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Malakihang oil price adjustment. Nakaamba po ngayong Linggo. Ang DSWD mga brad, sisimulan na ang pamigay ng cash aid. Yung mas malawak ha. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kinatigan naman mga brad. O, ang DSWD, kinatigan ang executive order ng Pangulo na mabigyan ng limitasyon ang pagbibigay o yung partisipasyon dyan po sa 4Ps mga brada. At syempre mga brada, mahigit 400,000 rehistrado mayang isda. Aba, tutulungan po ng Agriculture and ng Bureau ng Department of Agriculture, mga brad.
1: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko sa Radyo Pilipinas 738 AM. Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Bawal ang sabaw, walang usapang malabnaw.
1: Mga trending topics na in and out of the country. Usisay, mga pangalan sa likod ng issue. May interview on the spot. Ronda Pilipinas sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ang babago sa mukha ng AM radio nyo.
2: Malo na balita.
1: Pero let mako ang datingan. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. With Lawrence Tanhoko sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ronda, Ronda, Ronda Pilipinas.
3: Mga talks naka-on na naman Pasko. Ko ng ko.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Oy, alas 4:15 na po na nagmamadaling umaga mga brad. Gaya po ng binabanggit natin ha, magkakaroon po mga brad o napipinto po yung malakihan taas presyo po ng petrolyo dyan po sa merkado. Bukas po yan, ngayong araw po natin malalaman kung magkano talaga ang official mga brad ha. Dahil Lumabas ka last weekend na ang diesel, mga brad, nasa halos 10 piso. Kung hindi man 10 within that range. Pero ang official, mga brad, 10 to 11 pesos, mga brad, ang kada litro po ng diesel ang inaasahan, habang ang kerosene naman o ang kerosene ay 11 to 12 pesos. Ganun ka sakit, mga brad, ha? Ganun kakati yung magiging presyuhan. At syempre sa gasolina, ayan na 3 pesos hanggang 4 pesos, mga brad, yung ang 3 to 4 pesos naman ang inaasahan dyan sa gasolina. Ang masakit dyan, mga brad, nagsalita na po yung mga ilang taga-industriya, particular yung mga apektadong industriya gaya po ng manufacturing, na posible silang magtaas ng presyo. Paano man? Baka nakakalimutan po ninyo, mga brad, ito pong oil price adjustment po na ito, binawi lang yung nag-rollback last time. Di ba nag-rollback din ng malakihan last time? Hindi naman sila nag-rollback yung mga nag-manufacture na. Hindi naman nag-rollback yung mga yan. Then all of a sudden, nung tumaas naman ngayon, so basically, bumalik lang sa dati kung kailan sila nag-oil price hike. At magda-hike na naman kayo. Baka baba. Parang may abuso doon. Diba, remember, nung panahon po kasagsagan nung gyera, diba mga brad, tumaas po yan. Nagtaas po sila ng presyo. Ngayon, nagkaroon po ng peace treaty dapat. Nagkaroon ng pirmahan, nagkapirmahan na. So bumaba na po yung presyo. Di ho ba nasa 15 o 14 pesos po yung binaba noon? More than 10 pesos po ibinaba noon, at least sa diesel, ha? Diesel na lang muna pag-usapan natin, mga brad, ha? Bumaba po yun ng ganung presyuhan. And then, ngayon po, tumaas. Maliban dyan, tumaas pa po ng mga ilang mga papiso-piso, 2 piso noon itong mga nakaraan. But still, tumaas po ngayon ng 10. Tataas man ng 11 pesos. So basically, mga brad, bumalik lang sa dati. Kung ano po yung pinagbasihan ng taas presyo nila, bumalik lang. Hindi naman sila nag-rollback Hindi naman nag-rollback. Ngayon, nagbabanta sila sa pamamagitan po ng... hindi naman nagbabanta, pero nagpapasabi na. Ganun na rin yun, di ba? Nagsasabi na po sila sa pamamagitan ng Philippine Amalgamated. Ito po isamahan ng mga grocery, mga brad, ha? Na posible hong may magtaas po ng presyo. Aba naman, kita mo naman, dahil daw sa delivery. Well, naiintindihan namin yan siguro kung tuloy-tuloy yung taas ng presyo at wala pong rollback. Ha? So kumbaga nag-ceiling yan ng 90 siguro daw. Nag 100 plus yan, di ho ba? Nag 100, 150 nga ata, 160, di ba? Yun ang silang nag-ceiling yan doon. Parang nasa 70 na lang. Magtataas pa rin kayo. Baka hindi na ho ano yan. Baka sumakit ho yung tiyan nyo ninyan. Diba? Wala nang buo ba kayong kabusugan? Hindi nyo na ba, kumbaga, hindi nyo na ba kayang kumpyutin? Yung dapat kumpyutan sa gayon, saktuhan lang po yung mangyayari. Dahil basically, mga brad, ha? Pag nagkaroon na naman po peace treaty dyan po sa Middle East, mga brad, bababa na naman po yung presyuhan. Kasi ito mga ito, hindi magbababa ng presyo. Yun yung medyo masakit na katotohanan po doon. Di ho ba? Ang medyo masakit din dyan, mga brad, yung mga kababayan naman natin na matatamaan naman ng taas presyo, dahil yung mga kapatid nating mga jeepney drivers, nagkakaroon na po sila ng panawagan. In fact, meron pong nakatakdang kilos protesta, kung di ako nagkakamali, bukas, mga brad, dyan po sa grupong Manibela. Basically, ganun din po ang panawagan nila, na nung nagtaas po ng presyuhan ng kumbaga ang binibenta po ng mga gasolinahan ngayon, if ever na magtaas, for example, tomorrow, yung mga nabili na ng mas mura, di ba? Bakit ngayon kayo magtataas? Basically, ito matagal na pong problema, matagal na pong kine-question yan. Hindi lang po ng Manibela, kundi po ng iba't ibang grupo. Anyway, alas 4:20 ng umaga, mga brad. Alamin natin ha. Tama nga ba yung hinala ko? Jeez, 12, 11, 12 at 4 pesos ang ceiling na posibleng itaas. At ano ba ang anunsyo ng Department of Agriculture, Department of Energy, mga brada? Nasa linya natin, kinakapatid, AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Kinakapatid.
4: Alam mo, kinakapatid, mukhang tama yung mga perspektibo mo at mga sinabi mo kanina, no? Dahil alam mo naman, kagabi nga, kinakapatid, ano, ma-share ko lang sa ating mga tagapakinig, ano, ako'y pumila, no? Ng oil company bandang alas 10 ng gabi, naka, no? Dahil inaasahan na magkakaroon ng malaki ang taas presyo, nakauwi na ako ng bahay namin, kinakapatid, alas 12 na ng gabi dahil sa sobrang haba
0: kaya
4: ng pila at inaasahan na taas presyo ka sa produktong petrolyo. Ito na nga, banggitin ko na yung mga inaasahan na i-anunsyo ng Department of Energy, no? Ngayong araw na ito, kung saan tama ka po sa sinabi mo, kinakapatid, posibleng tumaas ng 10 pesos to 11 pesos ang kada litro ng diesel habang nasa 3 pesos hanggang 4 pesos naman ang itataas sa gasolina habang sa kerosene naman 11 pesos hanggang 12 pesos ang itataas sa kada litro ng kerosene. Mga kapatid, ang dahilan, no, ng inaasang pagtaas dahil nabanggit mo na rin kanina yung pagkakaroon nga ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at bansang Iran. Ngunit mga kapatid, magkakaroon din ng inaasang pag-uusap ngayong linggo na ito para magkaroon na rin ng paglilinaw ang dalawang bansa at sana, no, magkaroon ng perspektibo ito, magandang perspektibo at magkaroon naman tayo ng kahit papanong tapyas sa presyo ng produktong petrolyo dahil alam mo naman habang may ELCO yung dalawang bansa na yan ay talagang magsisirit at sisirit ang taas presyo sa produktong petrolyo, kinakapatid. So yun na ang pinakauling balita mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bago Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda, Ronda Pilipinas.
5: Lord, paramdam mo, Lord naman.
0: Patawad na, Lord! Diyos mio! Ang sakit, ang kate! Lalo na po doon sa mga naka-ano, ha? Naka... naka-diesel, naka... 11 pesos, mga brada. Tumataginting, G's 11, kahit ano pa yan. Parang ang hirap na ho bumiyahe kapag ganyan, ano ho? Para bagang gusto mo na lang mag-commute. No? Wala, tabla-tabla na. Tignan natin kung ano mangyayari po sa ating ano, sa ating bayan, mga brada. Antabayan na natin yung official, ha, na magiging announcement ng Department of Energy. Ano mang oras po yan, ngayong araw po na ito. Para po, but then again, feeling ko hindi na siya magmamatter dahil ang punto, tataas po ang presyo. Kay piso, kay dalawang piso, kung kaya mo magpagas ngayon, makakatipid ka. So as much as possible, magpagas ka na. Ang masakit, mga brad, ito na naman tayo. Ilang mga oil companies, mga brad, ang nawawala na raw po ng ano, ha, ng supply ng diesel. Diyan po sa may Fairview, ilan po ang nag-text na po sa akin na merong mga oil companies ang hindi na po o hindi na nakapagbebenta ng diesel. Oo. Bay, bakit ka mo? Bay, wala na raw supply. Walang supply at hindi raw kumuha yung kanilang mga bossing dahil mataas daw yung presyuhan. Oo. Ewan ko kung sinong naniniwala sa mga to. Pero tignan mo bukas pag paano meron na agad dyan. Pag nagtaas ng presyo, meron na agad. Biglang magkakaroon, parang magic. Oo. Diba? Dapat ito makasama to sa ano eh. Kasama to sa na ano, nahuhuli o di kaya naman napaparusahan. Ano ho? Dahil although dito po sa bahagi po kasi ng Fairview na yan, mga brad. Kung di ako nagkakamali, isa po yung area na yan, yung kahabaan po ng yung sa Commonwealth, hindi dire-diretso mo yan. Yan yung isa sa pinakamurang presyuhan ng ano, ng mga bentahan ng krudo o ng mga oil products, mga brad, ha? Mas mura siguro, at least 5 piso. po, 3 piso mga brad, dyan sa area po na yan. But then again, hindi naman siguro makatarungan para antayin mo, magtipid ka, and then ibebenta mo doon sa ano, ibebenta mo ng mas mahal, di ba? Para bagang, ano ba, politiko ba may ari niyan? 4:25 in the morning mga brad! Ay, bago sumakit ang ulo nyo, lipat na tayo ng balita. Masakit na sa tenga itong ano, itong usapin po ng ano ng oil price adjustment at hindi pa man napapatupad. Eh pero hindi pa man napapatupad, eh naramdaman mo na yung sakit. Kaya naman habang maaga, eh kung ako sa iyo, magpagasolina ka na kung kaya mo. Lalo na kung plano mong itabi yung sasakyan mo dahil baka magtuloy-tuloy itong taas presyo po na ito at wala pang nakikitang mahirap paniwalaan yung sinasabi ng nasa Middle East na nagkakaroon daw ng pag-uusap. Oo, nagkakaroon ng pag-uusap naturalmente. Pero remember, nagkapirmahan na nga eh. Nagkapirmahan na mga brad. Tapos nagkawalang yaan pagkatapos. Eh kaya nga tumataas yung presyuhan natin ngayon. Diba? So ang hirap. Mahirap paniwalaan yung magkabilang panig doon po sa Middle East ha. Yung Estados Unidos at ang Iran. At medyo matindi yung kanilang LQ. Parang ano, para bagang hindi mo na alam kung hanggang kailan. At tayo'y nagmimistulan na lang mga alipin itong mga to, ha? 4:27 in the morning, mga brada! Dako naman tayo dito sa usapin ng DSWD. Maganda to para po doon sa mga ano, ha? Sa mga tumatanggap ng ayuda, ha? Sisimula na po ngayong araw ng Department of Social Welfare and Development at DSWD ang pamigay ng cash aid mula sa pinalawig na United Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung tiyatawag na Uplift Program mga brad. Sa isang panayam, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na 7.5 milyong households ang mabibigyan ng 2,000 pisong cash aid. Anya sa nasabing bilang, 3.5 milyon ay manggagaling po sa database ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program. 2.5 million households naman ay manggagaling sa 2024 Community-Based Monitoring System, habang natitirang 5 milyon ay mga manggagawa na may trabaho pero may buwanang salary credit na mas mababa sa 20,000 piso. Suma total, nangana naman yung middle class. Mas mababa sa 20,000. So kung ikaw Brad, 20,000 piso yung iyong kinikita. Aba, hindi ho kasali ha. Ngantanod ka na lang muna. Di ka naman na usapan dito, 20,000 piso, mas mababa po. So kung dapat ang swelduhan mo, 19,999. Pag hindi, hindi ka pwede. Kung 20,000 eksakto, 20,001, nako, hindi ka pwede ha. 4:29 in the morning mga brad, kinatigan naman ng Department of Social Welfare and Development ang inilabas na executive order ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagpapalawig po sa maximum na 7 taong partisipasyon ng kwalipikadong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, layunin ng kautusan na mabigyan ng dagdag na panahon ang mga pamilyang Pinoy hindi paganap na nakakamit ang kakayahang mamuhay ng hindi umaasa sa programa. Nilinaw ng kalihim na hindi permanente ang panatili ng mga beneficiaryo sa 4Ps dahil dadaan pa rin ito sa pagsusuri batay po sa kailang kalagayan at kahandaan para makapagtapos ng programa. Ipatutupad ng ahensya ang direktiba sa pamagitan po ng mas pinahusay na Social Welfare and Development Indicator upang masukat ang estado ng bawat pamilya at matukoy ang angkop na tulong. Hinikayat din mga brad ng DSWD Chief ang publiko at ang mga beneficiaryo na umasa lamang sa opisyal na anunsyo ng ahensya kaugnay ng pagpapatupad ng bagong kautusan. Alas 4:30, meron ba tayong break? Wala mo na bibitiw mga brad! Siyempre, magbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas.
6: Panatilihing masaya ang paglilibang. magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
8: Yung the big one, o ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas.
9: Alam ko nakakatakot.
8: Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
10: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
11: Ako po si Emaling Pascua, nakatira po sa Barangay 2, San Andres, Bacaloy, Ilocos Norte. Marami po ang naitulong sa amin ang pamakalaan. Tulad nito, nakuha po ako isa sa naging purpose po. Na natanggap kong tulong kaya ang mga rice subsidy, educational assistance, at saka ito ang The Livelihood Project, pagtapos na po ang tatlo kong anak. Dito po nanggagaling ang pang-araw-araw ng gastusin, ang dagdag allowance ng aking bunso. Sana magtapos yan next year sa kanyang pag-aaral.
12: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay.
10: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
13: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
14: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
13: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
14: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power, At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our people.
13: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
16: Ronda Pilipinas. Pilipinas.
17: Kulong na yan, mga kurakot.
18: Tama.
17: Kulong na yan, mga kurakot.
18: Galing mo talaga.
17: Kulong
18: tama.
16: Ronda Pilipinas.
17: Kulong na yan.
16: Ronda Pilipinas.
0: Alas 4:38 na po na nagmamadaling umaga mga brada. Nagbabalik po ang Ronda Pilipinas. Speaking of mga kurakot mga brada, ipagpapatuloy na po ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa umano'y anomalya sa mga flood control projects sa pagbalik po sa sesyon ng Senado sa July 27. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo, formal munang bubuin ang komite at pipiliin ang mga miyembro nito bago mapagsagawa ng pagdinig. Sinabi rin ni Tulfo na tututukan sa investigasyon ang mga bagong personalidad na posibleng sangkot at magpapatupad ng mas mahigpit na pagsuri sa mga affidavit at testigo. Kasabay nito, isinusulong ni Tulfo ang Senate Bill number 1360 o yung Master Plan for Infrastructure and National Development Act upang magkaroon ng pangmatagalang plano sa infrastruktura na hindi nakadepende sa prioridad ng bawat administrasyon. Layunin ang panukala na pagtugmain ang malalaki at maliit na proyekto ng pamahalaan, maiwasan ang pagdodoble ng mga programa, mapabilis ang pagpatupad at mapalakas ang pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Alas 4:39 na po na nagmamadaling umaga mga brada. Dako naman tayo dito mga brad ha, ligtas po na nakalabas ng Strait of Hormuz noong nakaraang buwan ang apat na bapor na nakarehistro po sa Pilipinas. Ayon sa Department of Foreign Affairs, matagumpay na kadaan sa Strait of Hormuz at palabas ng conflict area sa Persian Gulf ang MV Lying Trader, MV Western Doncaster, MW Vivian Trader at MV Eva Muji. Paliwanag ng DFA na sa maayos na kalagayan ng 81 Filipino seafarers na nakasakay sa apat na bapor, nakabalik ng sirkular na pagtatrabaho ang halos lahat ng mga seafarers. Ang iba naman ay umuwi sa Pilipinas para makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Ayon sa DFA, nangasiwa ang United Nations sa ligtas na pagdaan ng higit sa 130 bapor at halos 3,000 seafarers palabas ng conflict area. Dagdag ng kagawaran, patuloy ito na magmo-monitor o magmo-monitor ng sitwasyon ng mga Pinoy na nasa gitnang silangan.
16: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4.40 na po na nagmamadaling umaga mga brada. Mahigit 400,000 narehistradong maing isda ang umaasa naman sa kabuhayan mula sa West Philippine Sea. Sinabi ni Agriculture Undersecretary for Fisheries Drusilla Esther Bayate na mahalaga ang pangalaga sa karagatan para maprotektahan ang kabuhayan, seguridad ng pagkain at karapatan ng bansa. Ania, malaking bahagi ng supply ng isda ng Pilipinas ang nagmumula sa West Philippine Sea, kung saan umaabot sa halos 20% ng kabuang marine catch noong 2025. Gayunman, sinabi ni Bayate na patuloy na hinaharap ng mga maing isda ang mga hamon tulad ng mataas na presyo ng gasolina, illegal fishing, epekto ng bagyo at limitadong access sa ilang pangisdaan. Bilang tugon, pinalalawak naman anya ng Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang mga programa para sa mga maing isda, kabilang ang pagbibigay ng bangka, kagamitan, pagasanay at tulong pangkabuhayan. Ayon sa opisyal, ang pagprotekta sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo, kundi pati na rin ng pangangalaga sa trabaho ng mga maing isda at supply ng pagkain sa bansa. Alas 4.41 na po na nagmamadaling umaga mga brad. Inatasan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. and Department of Public Works and Highways sa DPWH na palawakin pa ang kapasidad ng mga drainage system sa mga bahaing lugar sa Metro Manila. Ito ay matapos mapatunayan ang tagumpay ng drainage improvement project sa Lungsod Quezon. Ayon sa DPWH, mas mabilis nang humuhupa ang baha sa barangay Tatalod kasunod ng pag-asaayos ng drainage system sa kahabaan ng G. Araneta Avenue hanggang E. Rodriguez Senior Avenue. Dati inaabot ng 3-5 oras bago mawala ang pagbaha sa lugar, ngunit ngayon ilang minuto na lamang ay agad nang humuhupa ang tubig. Bago magsimula ang tag-ulan, ipinatupad ang proyekto gamit ang mas matitibay na high density polyethylene o yung HDPE pipes upang mapabilis ang daloy ng tubig at mabawasan ang pagbaha sa Lungsod Quezon at mga karatig lugar. Dahil sa positibong resulta ng proyekto, target ng pamahalaan ay patupad ang katulad ng drainage improvement sa ibang mga flood-prone areas sa National Capital Region upang higit na maprotektahan ang mga residente laban sa matinding pagbaha. 4:42 in the morning mga brada! Muling ipatutupad naman ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang fixed pickup fare para sa mga Transport Network Vehicle Service TNVS. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, layunin ito na matulungan ang mga driver sa tumataas na gasto at maprotektahan ang mga pasahero laban sa hindi otorisadong singil. Sa ilalim po ng LTFRB Memorandum Circular Number 2026-059, hanggang 5 kilometro lamang maaring maningil ng pickup fare mula sa booking point. Nasa 24 pesos hanggang 289 pesos ang tinaktang singil na depende po sa uri ng sasakyan at layo ng pick-up point. Ayon kay Mendoza, inaasalang o sinasaalang-alang sa polisiya ang oras, gasolina at gaso ng mga driver, lalo na sa matinding trapiko sa Metro Manila. Inatasan din ang mga ride-hailing companies na malinaw na ilahad ang pick-up fare bago kumpirmahin ang booking at ilagay ito sa resibo. Magkakabisa ang polisiya mga brad matapos mailathala ang nasabing kautusan sa mga pahayagan na. Alas 4.43 na po na nagmamadaling umaga. Sasakyang ilegal na gumamit ng blinker at warning light sa expressway, pinaharap po sa LTO. Ramonda sa balitang yan. Marian Bastasa,
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
19: Agad nag-issue ng shock loss order ang Land Transportation Office sa may-ari ng isang pribadong sasakyan na bumiyahe sa inner lane o overtaking lane ng expressway habang nakabukas ang hazard warning lights at gumagamit ng unauthorized red at blue blinkers. Sa isinagawang investigasyon ng Intelligence Investigation Division, mabilis na natukoy ng LTO ang pagkakakilanlan ng rehistradong may-ari at inilagang driver ng nakang sasakyan. Inatasan ngayon ang driver at may-ari na humarap sa tanggapan ng LTO sa itinuktang pagdinig para magpaliwanag kung bakit hindi dapat na mapanagot sa kasong reckless driving, motorized unauthorized lawful use of blinkers at failure to give proper signal, gayon kung bakit hindi dapat declare ng improper person to operate a motor vehicle. Pinasusuko na rin ang lahat ng unauthorized accessories kabila ang mga unauthorized red at blue blinkers. Bilang bahagi naman ng investigasyon, isa sa ilalim sa 90-hour na preventive suspension ang driver's license ng driver at inilagay na rin sa alarma ang naturang sasakyan. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Ronda Pilipinas. Ronda. Ronda. Ronda Pilipinas.
0: 4:45 in the morning mga brada.
18: Ronda. Ronda Pilipinas.
0: Morning good muna sa ating mga suking listeners. Ayan sila Shankel Flores. Sino ba isa na sa ating ano? Nasa aking FB. Nakalimutan ko yung pangalan dyan ha. Ayan si Marvin Javier mga brad. Na nakikinig ha? Marvin Javier. Ah, Mervin Javier. Kala ko Marvin Javier eh. Dating kasamahan natin sa ibang istasyon yun. 4:45 in the morning. Gising ka na ba? Ah, baka mamaya kine-question mo rin kung ikaw ba ipapasok, ha? Ah, baka hanapin ka. Pumasok ka na, ha? Kumilos ka na. Gumayak ka na, mga brad. Alas 4 na po ng umaga pasado, ha? Apat naman ang tripulante ng barkong inatake habang papatawid sa Strait of Hormuz. Ligtas na kauwi sa bansa. Ramonda sa balitang yan, kinakapatid J. Mark Dagala.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Ligtas na nakabalik sa bansa ang nasa apat na Pilipinong seafarer na tripulante ng MV GFS Galaxy na inatake habang tumatawid sa Strait of Hormuz noong Hulyo 12. Ayon sa Department of Migrant Workers, nakauwi ang mga naturang Pinoy seafarer sakay ng Emirates Airlines flight EK336 sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Madaling araw kahapon, sinalubong sila ng mga kinatawan mula sa DMW, gayundin ng Overseas Workers Welfare Administration at binigyan sila ng tulong pinansyal bago sila ibalik sa kanilang licensed manning agency na JDA Interfield Maritime Services Corporation. Magugunita ang nakaligtas sa mga Pinoy na naturang pag-atake, subalit sila yung palalaman ang third engineer ng barko habang sugatan ang chief engineer nito. Pansamantalang nanuluyan ang mga nakaligtas na Pinoy sa Kasab Oman bago sila ilipat sa Dubai, UAE, kung saan sila sinundo ng mga tauhan ng Migrant Workers Office para iuwi sa Pilipinas. Tiniyak naman ng DMW na nakikipag-unayan sila sa manning agency ng mga apektadong Pinoy upang tiyakin na tatanggap na mga ito ang mga kinakailang tulong na dapat ibigay sa kanila. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Ronda Pilipinas.
22: Sige lang move. Sige lang grind, grind, grind. Sige lang move.
0: Ronda. 4:47 in the morning mga brada. Grind lang ng grind ha. Coding scheme naman, dagdag pasahay sinusulong ng Auto Pro Pangasinan habang nakambang big time oil price hike. Ramon de Sabaldang yan, Mildred Kokya.
23: Ay sinusulong ng Alliance of United Transport Operators province-wide Pangasinan ang pagpapatupad ng coding o schedule ng pamamasada at dagdag pamasahe bilang tugon sa nakaambang big time oil price hike na inaasahang makakaapekto sa operasyon ng jeepneys. Ayon kay Bernard Tulyao, presidente ng AutoPro Pangasinan, layunin ng coding na mabalanse ang operasyon at mabawasan ang gastusin ng mga tsuper at operator. Patuloy rin aniyang isinusulong ng kanilang grupo ang dagdag sa pamasahe dahil hindi pa rin nagiging matatag ang presyo ng langis. Ani Tulyao na dahil sa patuloy na pagtaas ang presyo ng produktong petrolyo, posibleng bawasan ng ilang tsuper at operator ang kanilang mga biyahe upang mabawasan ang kanilang pagkalugi. Hindi rin umano pabor ang kanilang grupo sa kasalukuyang service contracting program ng pamahalaan dahil hindi anila lahat ng operator, particular ang mga traditional jeepney, ang nakikinabang dito. Sa halip, iminumungkahi nilang ilaan ang pondo sa pagpapababa ng presyo ng krudo upang makinabang ang buong sektor ng transportasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
20: Pilipinas.
0: 4:49 in the morning mga brad. Bulkang Mayo naman patuloy sa pag-alboroto. Mga LGU sa Albay nakahanda sakaling kailanganin ang paglikas. Ramon de Sabaldang yan, Gary Carly Carillo.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
24: Patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad sa Bulkang Mayon na ngayon ay nananatili sa Alert Level 3. Kasabay ng patuloy nitong pag-aalboroto sa ika-196 na magkakasunod na araw ng effusive eruption. Batay sa pinakahuling monitoring ng PVOX, patuloy nilang na itatala ang minor Strombolian activity mula sa summit crater na sinasabayan ng tuloy-tuloy na pagdaloy ng lava at pagguho ng mga nagbabagang bato o rockfalls. Kaya sa isinagawang consultation meeting ng Albay Public Safety and Emergency Management Office kasama ang PVOX at mga local DRMOs, tiniyak na wala pang sapat na batayan upang itaas alert level 4 ang status ng bulkan sa kabila ng tuloy-tuloy na ugong at paglabas ng pyroclastic density currents. Dahil dito, nananatiling mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok pasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Hinikayat din ng APSIMO ang publiko na umasa lamang sa mga opisyal na impormasyon upang maiwasan ang maling balita at hindi kinakailangang pangamba. Samantala, sinabi ni Santo Domingo Mayor Bongbanda na nakahanda ang lokal na pamahalaan sa posibleng paglikas ng mga residente kung kinakailangan. Dito, nakatakdang makipagpulong ang alkalde sa mga barangay captain upang talakayin ang mga paghahanda habang nakastandby na ang 15 rescue service vehicles para sa mga lugar na maaaring maapektuhan. Patuloy namang pinapayuhan ang publiko na maging alerto at sundin ang lahat ng mga abiso ng mga otoridad para sa kanilang kaligtasan. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Grillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
20: Pilipinas.
2: Akin na napakatulin, partida hindi ko pinakakalera. Pero yung auto pinapasayaw ko naman na para makarena. Palap,
20: Ronda, Pilipinas.
0: 4:51 in the morning mga brad. DOE Secretary Sharon Garin pinangunahan ang paglunsad ng Oras Natin Efficiency Campaign sa lungsod ng Iloilo. Ramon sa balitang yan, Janelle Baclay.
20: Radyo Pilipinas Report.
3: Pinangunahan ni Department of Energy Secretary Sharon Garin ang pagpirma ng Memorandum of Agreement kasama ang mga lokal na pamahalaan mula sa mga probinsya sa Panay, Iloilo City at Mega World Corporation sa ginanap na ceremonial signing ng Solar Solutions for Government Renewable Energy and Energy Efficiency Program, Buildings Program. Sa paglunsad ng Oras Natin Efficiency Campaign o One Campaign, hinikayat din ng kalihim ang mga konsumidor, mga pribadong establishmento na magtipid sa kuryente sa pamamagitan ng pag-unplug at pag-turn off ng mga appliances, ilaw at mga electrical devices mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi o isang oras tuwing Sabado. Sa pamamagitan nito, makakatipid sa gastusin ng mga konsumidor sa electric bill, maproteksyonan ang likas na yaman, makakatulong sa nation building at energy conservation. Nagpahiwatig naman ng suporta ang mga LGU sa isinusulong na programa ng DOE at sa importansya ng energy conservation sa bawat lugar. Pinuri naman ni Secretary Garin ng Mega World Corporation na isa sa mga unang sumuporta sa programa at sa kanilang paging modelo sa renewable energy program tulad ng pag-install ng solar energy sa kanilang mga pasilidad upang makatipid sa enerhiya. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
20: Pilipinas.
0: 4:52 in the morning mga brad. 144 bagong doktor ng bayan handa nang i-deploy sa mga liblib na bayan sa bansa. Ramonda sa balitang yan, Maria Daisy Amor Belizar.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Handa nang i-deploy ang 144 na bagong doktor ng bayan sa mga liblib at walang manggagamot na munisipyo sa bansa. Ito ay matapos ang 5 na Joint National Pre-Deployment Orientation na pinangunahan ng Department of Health sa Eastern Visayas. Kabilang sa mga sasabak sa serbisyo ang malisensyadong doktor mula sa Doctors to the Barrios Batch 44 Laya kasama ang 37 medical specialist sa ilalim naman ng programang Espesyalista para sa Bayan o EPSB. Sa kanilang panunumpa na pinangunahan ni Health Undersecretary Dr. Albert Francis Domingo, ipinaalala nito na sa barrio man o sa bayan, hindi nagbabago ang laban para sa kalusugan ng mga Pilipino. Nagpaabot din ng pasasalamat ang DOH sa mga natapos ng kontrata sa EPSB na inaasahang magpapatuloy pa rin sa pagbibigay ng serbisyong medical sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borong.
0: Hour 54 in the morning mga brad. Ilang mga ahensya naman ng pamahalaan sa Cordillera kinilala bilang Nationally Certified Health Workplace. Ramonda sa balitang yan, Jong Munar.
20: Report.
5: Inilala ng kagawaran ng kalusugan sa Rehiyon Cordillera ang ilang mga ahensya ng pamahalaan bilang Nationally Certified Healthy Workplace para sa taong 2025 to 2026. Kabilang sa mga ginawaran ng pagkilala, ang pamahalang lungsod ng Baguio, Department of Social Welfare and Development, Department of Labor and Employment Cordillera at Baguio General Hospital and Medical Center. Ang lungsod ng Baguio ang kauna-unahang LGU sa Cordillera at sa bansa na nakatanggap ng natatanging pagkilala pangalan at parangal. Ang Healthy Workplace Award ay ginawad sa LGU Baguio sa pamamagitan ng Healthy Workplace Certification Program ng DOHCAR, kung saan kinikilala nito ang iba't ibang institusyon na aktibo sa paninigurang matibay ang pagkakaroon ng healthy work environment para sa kanilang mga empleyado. Batay ito sa National Policy Framework on the Promotion of Healthy Workplaces sa ilalim ng Joint Administrative Order No. 2023-0001 na ipinalabas ng Department of Health, Civil Service Commission at Department of Labor and Employment. Kabilang sa siniguro upang makapasa sa criteria ay ang nakatoon sa 7 priority health areas katulad ng mental health, healthy diet and physical activity, substance use prevention, occupational safety and health, psychological well-being, healthy lifestyles and employee participation in workplace health at safety programs. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
8: Ronda, Ronda, Pilipinas, Pilipinas, Ronda, Ronda, Pilipinas, Ronda, Pilipinas.
0: Ronda, Ronda. 4:55 in the morning, Philippine Eagle na si Sawaga Dal, sa Sawaga Dalwangan na una nang iniligtas mula sa pagsalakay ng mga unggoy sa kagubatan ng Bukidnon. Pumanaw na. Ramonda sa balitang yan. Si Marcel Mamonda Salia.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Pumanaw na ang Philippine Eagle na si Sawaga Dalwangan habang sumasailalim sa rehabilitasyon sa Philippine Eagle Center. Matatandang iniligtas ito ng trekker na si Marvin Linoy matapos umano siyang salakayin ng humigit kumulang 30 unggoy sa kagubatan ng Bukidnon. Ayon sa Philippine Eagle Foundation, nagpakita si Sawaga Dalwangan ng mga senyales ng pagaling matapos mailigtas kabilang ang pagiging mas malakas, alerto at maayos sa pagtugon sa gamutan. Gayunman, bigla siyang nakaranas ng matinding medikal na komplikasyon at hindi na naisalba. Isinagawa na ang paunang necropsy habang nagpapatuloy ang iba pang pagsusuri upang matukoy ang eksaktong sanhi ng kanyang pagkamatay. Nagpasalamat ang foundation sa komunidad ng Baraguyan kay Marvin Linoy at kanyang mga kasama, gayon din sa DNR Malabalay City Government, mga veterinaryo at iba pang katuwang sa pagliligtas at pag-aalaga sa agila. Ayon dito, hindi nasaya ang pagliligtas kay Sawaga Dalwangan dahil makatutulong ang mga natutunan mula sa kanyang kaso sa pangangalaga at konserbasyon ng iba pang Philippine Eagle. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
8: Ronda, Ronda, Pilipinas.
11: Papa Lawrence, ingat ka. Wala na.
0: 4:57 in the morning mga brad, time to say goodbye for us. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa ibaba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanoco mga brad, magkaringan po tayo bukas. Adios.
8: Ronda, Pilipinas. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka. habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
7: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
14: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
9: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas magas, baba rin ang gastos for the consumers.
14: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
13: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
15: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
25: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
14: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
26: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
27: Ito ang Presidential Broadcast Service.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
27: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3 o

0: magkakaroon po kami ng maginhawang tubig, maayos na pagbubukid, malaking kainaman po para po lumaki po yung production po namin sa pagsasaka po. Papasalamat po kami sa ating mahal na Pangulo, sa ating kay Pangulong DDM, sa pagbibigay po niya ng isang proyektong ganito. Ito po ay isang malaking proyekto na sa darating po na panahon magagamit po namin para po sa kinabukasan po ng aming mga pamilya.
1: Yung balog-balog phase 2 natin po, ito po 18.18 billion, no? May restore po tayo na 3,000 hectares, no? Doon sa phase 1 natin ng balog-balog, no? Included po 'yon sa 34,410 na service area na irrigate natin pag natapos itong balog-balog. Sa ngayon po, yung mga irrigation structures natin, yung mga conveyance canal, natatapos na po natin. Kasali na doon yung mga resettlement area, yung sa Maamot, na-relocate na po natin. Nandoon na po sila nakatira sa mga core houses na ginawa natin. Ito po, hindi lang dam, hindi lang po irrigation structure, no? Lahat po ng component, para maibigay din po natin yung para sa mga katutubo ng mga kaibigan natin, yung mga IPs. As of now, yung malaking porsyento ng gagawin natin, ito na lang yung high dam natin na nakakontrata ito sa Kay Santa Clara amounting to 7.67 billion. No? Ito po 42% ng kabuuan. No? Ibig sabihin, pag natapos natin ito, mag-irrigate na yung balog-balog high dam. May mga 21,000 farmer beneficiaries po tayo dito. So, marami po sila. So, under the leadership of our President, Pangulong DBM, at saka sa ating administrator, Engineer Eddie Guillen, no, na napaka-supportive po sila sa ating proyekto, talagang makikita ko at nararamdaman namin ng taga-BBMP na tumutulong sila para matapos itong projects.
2: Sabi ng ating Pangulo, you know, ang hindi naman sa politika tinitignan kung sino ang dapat na pagserbisyuhan. Tingnan natin, sabi niya, yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Sa gabi, nagsisikap talaga nung ibid namin ito, tinaasan na namin yung ano, yung qualification, quadruple A contractor ang hinanap namin para talagang mahusay at talagang reputable na contractor ang makakuha ng project. Iyon na lang sa prioridad ng ating Pangulo, ng kanyang 8-point socio-economic agenda. Number one po, diyan ang food security. Yan, kailangan ng food security is irrigation, di ba? So, meaning, panganay ang ating mga farmers.
3: Andito po tayo ngayon sa lugar kung saan nakitaan po natin ng mga sira o atake ng stem borer. Alam po natin, bata pa po yung ating balay. At marami po yung ating mga kapabayan na ang isa sa remedy po nila ay mag-spray po kaagad ng lason laban po sa mga stem borer. Kung mapapansin po natin, ang sintomas ng stem borer ay namamatay yung kanyang talbos. Gaya po nito na minsan napagkakamalan po nila na ito po ay sakit ng palay dahil kung mapapansin po nyo yung iba pong lugar ay naninilaw yung mga dahon. At kung mapapansin po natin, ang stem borer po ay madali pong bunutin yung kanyang talbos. Putol na po yung kanyang mga talbos, kaya po naninilaw o namamatay. So dito po, katulad po nito, yung gitnang talbos ng palay. Ayan, kung mapapansin po ninyo, naninilaw na po yung kanyang dahon. Kaya kung bubunutin po natin, ayan, ayan, madali na pong mabunot. So, pinasok na po ng uod yung puno ng palay. Kaya kung mapapansin po ninyo, ang dahon po niya, ang talbos po niya ay patay na po yung gitnang bahagi o napuputol na. Ayan, sintomas po na kinainan na po ito ng stem borer. Kung nakapasok na po yan, ay kahit na anong gawin po ng mga pagsasaka po natin dahil na sa loob ng

0: Pasyo, yung tuot ay hindi po na po tatamaan ng lason. Dahil nakatago po yung mga uod sa loob po ng puno. So, tanong, kailangan po ba mag-spray po kagad ng lason? So, tingnan po natin kung ito pong mga halaman po na ito, kahit hindi po tayo mag-spray ng lason, ay makaka-recover. Dahil po ang palay po natin ay may kakayahan po na mag-recover laban po sa atake po ng mga sumisira sa dahon. Dahil bata pa po ito at mas mabilis po ang pag-response nito para sa sira, maglalabas po ng panibagong dahon, maglalabas po ng panibagong suwi. Kaya later on, ang palay po natin ay makaka-recover. So, abangan po ninyo mga kapalay, after po ng isa o dalawang linggo, babalikan po natin ito. Hindi po tayo gagamit ng lason. At ano po yung response ng palay? Doon po sa sira na nakamit niya doon po sa stem borer.
1: We have a clean facility, which is the best. Baku po sa itong tamang. Perfect. Gamit tayo. Makita nyo mo, government in action.
2: Napaka-importante nitong port na to at servicing so many people, ano, for so many fisher folks.
3: Production namin ngayon nasa 25 to 30 tons a day, so kailangan lakyan pa namin. Kailangan na ng more facility.
2: Ngayon pa lang, mag-decision kami kasama sa Vice Mayor, tapos mga board members na andito rin ang B5, andito ang PFDA na magdaraglagay na rin ang processing plant dito sa Adantag Ice Plant. At additional expansion ng trading hall. Medyo makikita dito ang trading hall natin ngayon, lalaparan pa yan kung sahabaan pa para mas efficient ang takbo at hopefully save time. We make sure na gaganda pa lalo yung quality ng mga produkto galing dito. Ang habol natin ay yung produkto mula rin sa Malalag, Chavo del Sur, is pabenta all over the Philippines. And to increase the range, we need an additional ice pack, we need the processing plants. Pakita pa, daing, at hopefully they can sell in the future frozen na. At yung value adding dito na gawin para mas maraming trabaho para sa lahat. Nandito ang inyong gobyerno, ang nakatuto po yung ating Pangulo sa agrikultura at saka sa fishing, no, at aquaculture. At may mga facilities i-improve natin at nadagdagan pa para makaserve maigi sa ating mga fisher folk, lalo sa mga kagaya ng mga taga-Malalag.
4: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: 12 minutos na kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na ho tayo ng Lunes ngayon ho. Lunes, Lunes, Lunes, araw ng Lunes. 20 na po sa buwan ng Hulyo 2026. Good morning sa ating mga bayaning magsasaka. Sa matatabang ho nating mangingisda at tagusuyan. Sa lahat ng miyembro ng pamilya, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Ayan. Ingat po lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho nating kapitbahay. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal din po ang tikon sa kalsada, lalo na yung mga biyahero-biyahero natin ho. Ang karne, ng baboy, ng baka, ng manok, long drive po yan. Pagka hindi gaya, wala namang masamang gumilid-gilid muna. Ano ho? Power nap. Importante, power nap. Ano ho? 15 or 30 minutes. Ah, okay na ho yan. At imbalikan yung ating manibela. Okay. At samahan niyo po kami sa loob po ng isang oras pagkalakay sa mga issue may kinalaman sa balitang usapang agrikultural. Siyempre, pakikibag-ngayon po natin sa iba't ibang parte ng mga lalawigan. Pamagitan po natin mga kapatid na himpilan Radyo Pilipinas Nationwide. Ano ho? Yung mga report pa rin magagaling po sa labas. Punis yung ngayon, kaya dapat maaga tayo. Iwas traffic, iwas ako na po tayo. Ho. Si Mamang Chupel, makikalabid lang. Kapubungas-bungas sa antok-antok sa Manimela, delikado ho yan. Pag-ingatan pa rin ang sunog. Kung ba may sunog, partner ng siyempre ay Toyota, pating tondon ho. Mga sunog na yan, at uso na rin po yung pang-hold up. Rider, ano? Na tinitira ng riding in tandem, dumadami yata yung ganyang klase ng istorya. Ano ho? Pwedeng silipin ang makina, hukulan ho yan. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Hero, Industrial Brigado, mga kasama pa rin po naman ninyo sa alam po ng isang oras. Ano ho? Pahulang tayo, wala tayong personalan ho. Okay, at ulit ang agriculture report tayo. Magtutupos sa mga kalagayan po na ating mga magsasaka. Ay, good morning sa iba ibang grupo, mga asosasyon, mga irrigators. Kalat ho yan, Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta na kayo yan? Naman niyo kami till 6 ng Monga, araw nito ng Lunes. Ating mga headliners.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Kabuhayan po ng 453,000 mangingisda na kasalalay sa proteksyon sa West Philippine Sea ayon po sa Department of Agriculture.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Illegal na paggawaan at peking pataba dyan po naman sa Nueva Ecija. Sinala kayo ng PNP ng Fertilizer and Pesticide Authority.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: At Laguna Lake Development Authority, naglabas yun ng abiso sa posibleng pagtaas ng tubig dyan po naman sa Laguna, Divay.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Detalye ng balita, mahigit sa 453,000 rehistradong mangisda ang umaasa po naman sa kabuhayan kapo naman dyan sa West Philippine Sea. Labi po ni Agriculture Undersecretary for Fisheries, Drusilla Esther Bayate, na mahalaga ang pangangalaga sa karagatan para maprotektahan ang kabuhayan, siguro dahil pagkain ng karapatan po naman ating bansa. Aniya, laking bahagi ng supply ng isda ng Pilipinas ang nagmumula sa West Philippine Sea na umabot po naman sa halos 20% na kabuang marine catch noong 2025. Paman, patuloy na hinaharap po naman ang mga mangisdang hamon tulad po ng mataas na presyo ng gasolina, illegal fishing, epekto ng bagyo at limitadong access po naman sa ilang hunamang mga pangisdaan. Bilang tugon, ay pinalawak ho ng DIET ng BIFAR ang mga programa para sa mga mangisda kabilang pagbibigay ng bangka kagamitan. Sa sana ay tulong po naman pangkabuhayan. Ayon pa rin sa opisyal, ang pagprotekta sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo, kundi pati na pangalaga sa trabaho ng mga mangisda at supply po naman ng pagkain dito pa rin po naman sa atin pong bansa.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Alistahan po ng mga beneficiary ng Abdep Assistance. Nakabatay yun sa opisyal na datos ng PSA. Alamin natin ang kwento ng balitang yan. Nakatutok po naman si Marian Basta sa
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Linaw ni DSWD Secretary Rex Cachalia na hindi nagmula sa kagawaran ang listahan ng mga beneficiaryo ng Uplift Assistance, partikular sa Group 2 o yung mga mahihirap at near-poor households, at Group 3 o low-income earners. Ayon sa Kalihim, ang listahan ay ibinigay ng Philippine Statistics Authority o PSA na nakabatay sa 2024 Community-Based Monitoring System kung saan tinukoy ang mga mahihirap, near-poor at iba pang kwalipikadong kababayan. Anya, ang naging papel lamang ng DSWD ay cross-matching ng datos mula sa PSA para matiyak ang maayos na implementasyon ng programa. Binigyang hindi na Kalihim na walang kapangyarihan ng DSWD na magdagdag o magbawas ng mga pangalan ng benepisyaryo at wala rin naging panghihimasok dito ang sinumang politiko, opisyal o lokal na pamahalaan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Samantala, wala akong binabantayang bagyo o low pressure area sa lupa ng ating par. Ipamahan yung pong hanging habagat yung southwest monsoon na yan ang patuloy ho nakaka-apekto naman sa kanlurang bahagi ng Luzon at maging sa Visayas. Dito sa Luzon, kanlurang bahagi ng Ilocos Region, Zambales at Bataan, may makulimlim po na papawirin. Meron mga kalit-kalit na pag-ulan hot at thunderstorms. Dito sa Metro Manila, titirang bahagi po ng Luzon at Western Visayas, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, ay chance rin po ng mga pulupulong pag-ulan o mga thunderstorms. Titirang bahagi naman ang Visayas at Mindanao, agyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may chance naman ng pulupulong pag-ulan. Thunderstorms dahil po naman sa localized thunderstorms na yan. May paalala, may mga babala, ano, mag-ingat po sa posibleng flash floods o landslides, mga nabanggitong lugar, lalo na tuwing may malalakas po at pagkulog at mga pag-ulan. sa aming katamtaman hanggang sa malalakas na alo na maranasan mo naman sa baybayin po ng wasang ng section ng Luzon. Odan Luzon, Visayas at maging dyan sa aming Danao.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Samantala, Philippine Air Force at Bureau of Source and Water Management. Ay, good morning sa BSMW sa mga nakatutok dyan. Pinalakas ng kooperasyon para po sa pagkakasan ng cloud seeding operations. Detalye ng balitang yan, nakatutok mo naman si J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinaliting pa ng Philippine Air Force at Bureau of Soil and Water Management ang kanilang korabulasyon at pagtutulungan para palakasin ang cloud seeding operations. Ito'y kasunod na rin ang pagkikipagpulong ni Bureau of Soils Officer in Charge Director Denise Sorano kay Air Force Weather Center Head Colonel Herminilo Calubiran Jr. noong isang linggo. Nakatuon ang pagpupulong sa operational requirements coordination mechanism sa paghahanda ng mga kinakailangang suporta para sa napapanahong pagsasagawa ng cloud seeding, kabilang ang cloud seeding sa mga hakbangin ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng El Niño, partikular na sa mga lupang sakahan na lubhang maapektuhan ito. Sa pamamagitan ng nasabing hakbang, makatutulong ito upang mapunan ang tubig sa mga irigasyon na magpapanatili naman sa produksyong agrikultural at makatulong sa kabuhayan ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Shoutout lang sa mga nakatutok dyan sa Department of Agriculture. Good morning kay Secretary Francisco Chio Laurel. Good morning po. Yusek Asik natin dyan. Lalo na kay Yusek Asis Perez. Attorney Asis Perez, good morning. Siyempre, good morning na rin at salamat sa pagtutok kay Philippine Fisheries Development Authority. Ni Glenn Pangapalan. Ayun, good morning po, manager. Sa mga nakatutok pa rin dyan, maging sa BIPAR, thank you kay Sir Nace Beguera. At dyan sa NMIS, National Meat Inspection Service, muna ni Director, makasama pa niya yung iba, yung mga deputies nila rin. La Doc Umali, Director Luntok, Dr. Duque. Yan, good morning ko sa lahat dyan. At sa mga taga-NFA, ay maraming salamat, good morning, at thank you nga pa na last week. Sana kong naitan si Doctor, administrator ng NFA, Larry Lacson. Thank you, sir. Good morning po. Nasa bato ng mga tauhan ng Philippine National Police at Fertilizer and Pesticide Authority of PFA ang isang illegal na paggawa po ng peking pataba po sa barangay Santa Monica, Rizal, Nueva Ecija. Nakumpiska dito ang 500 sako ng illegal na pataba. Tumapot isang granulator machine at ilang delivery truck na nakakalagay naman na ang humigit kumulang po na 900,000 piso. Tuntun ang pasilidad matapos maaresto ang Dimonoy ahente ho ng illegal na manufacturer na nagbigay po ng impormasyon sa lokasyon ng bodega. Inilala ang may-ari to na si Daniel De Los Santos ng Dawn Fertilizer Manufacturing na nabigong magpakita po naman ng permit at lisensya kinumpirma ng FBA. Hindi po registrado ang pasilidad. Pinuri naman ni Agriculture Secretary Chio Laurel ang operasyon laban sa peking agricultural inputs. Nanganahirapan mga agrikultura natin, sektor ng agrikultura, ginaganyan niya pa. Nasa kustodya na ho ng FBA, ang mga nakumpisikang kagamitan, tinihanda na po ang pagsasampan ng kaso laban kay De Los Santos po sa paglabag sa Presidential Decree number 114.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: At pa rin sa mga biyero, biyera, sa mga naglalakbay, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada, BSMW. Ang sagawa naman ng capacity building at technical briefing para po naman sa digital agriculture. Sa mga detalye ng balitang yan, matutok po si Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Baguio.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagsagawa ang Bureau of Soils and Water Management, ang Department of Agriculture, sa pamagitan ng Geomatics and Soil Information Technology Division ng Capacity Building cum Technical Briefing and Data Collection Activity sa ilalim ng Digital Agriculture Project na pinondohan ng Digital Mapping and Assessment Program. Isinagawa ang aktibidad mula Hulyo 30 hanggang Hulyo 2 sa lungsod ng Baguio. Layunin itong mapabilis ang paggamit ng remote sensing at iba pang geospatial technologies, mapalakas ang agricultural land resource mapping at maitaguyod ang paggamit ng sensya sa pagpaplano at paggawa ng mga desisyon sa sektor ng agrikultura. Sa pagsasanay, ipinakilala sa mga kalahok ang Digital Mapping and Assessment Program na nakatuon sa dalawang bahagi, Una, ang pagbuo ng Centralized Decision Support Mapping Hub para sa mas mahusay at pamamahala ng soil and water resources at paggamit ng remote sensing technologies upang mapanatili ang produksyon ng agrikultura sa mga strategic agriculture and fisheries development zone. Tinalakay rin sa mga sesyon ang paggamit ng satellite at drone-derived data para sa crop monitoring, soil erosion at land degradation assessment at paglikom ng geospatial information na magsisilbing batayan sa pagpaplano at pagpapaunlad sa agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Maraming salamat dyan sa Radyo Pilipinas, Baguio. Good morning kay Mayor Magalong. Kana dyan. Po dapat ang minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na mandaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Huwag muna sa mga nakatutok daw dyan sa DWCI, sa PDG Locos Norte. WCJ din po naman sa may pati ng Cagayan. Ay, good morning kay General Tom Lanjon, kay Governor Eder Glipay. Ayun, ganda rin kay Paring Lando Marquez ng LDAP. Ah, maraming kamusta ka na. TTI Pangasinan, nakisa naman sa pagsanay po sa pagbuo ng mga produkto mula naman sa Coconut Byproducts. Italian naman si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayug Pangasinan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nakisang Department of Trade and Industry Pangasinan sa limang araw na pagsasanay na pinamagatang coco natural utilization of byproducts of coconut for health and wellness. Ang training ay inorganisa ng our Farm Agribusiness Skills Training and Assessment Center Incorporated sa pamuno ng administrator nito na si Leia Astrude Santiago. Ginatawan ni Fatima Andrea Cruz ang DTI Pangasinan kung saan kasama niya ang iba't ibang sektor sa pag-aaral ng nutrition, medicinal at entrepreneurial na potential ng mga tirao byproducts ng nyog. Nagbahagi ng kalang kaalaman ang mga eksperto na sina Patricia Kizon na isang nutritionist dietitian, Dr. Ann Rodriguez, lifestyle medicine, Joms Pulhensyo, herbal medicine at sinag Kwasay traditional medicine at acupuncturist upang magkaroon ng malawak na kaalaman na makalawak sa paggawa ng mga makabagong produkto. Ayon sa diet ay Pangasinan, aktibidad ay nagbukas ng pinto para sa kolaborasyon ng mga ahensya ng pamahalaan at ng training institution para sa likas-kayang kabuhayan. Ang mga natutunang kaalaman at koneksyon ay gagamitin ng ahensya upang patuloy na suportahan ang mga MSMEs, palakasin ang lokal na industriya ng nyog at magbigay ng mas maraming oportunidad sa mga magsasaka at negosyante sa Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug Pangasinan.
5: Samantala, unang export office ng DAO, formal na itinatag ang kauna-unahang export office ng kagawaran. Sa kasalukuyan, ang matagumpay lang na iluluwas po at ibebenta naman ng mga manggang Pilipino dyan sa Italia, Ansia at Canada. Habang isinunod na rin ang pag-anap po naman ng merkado para sa pomelo, ube, calamansi, durian at heirloom rice. Teka muna, mukhang nagtaasan daw ho yung mga presyo ng mga agri-products sa atin silang pamahilihan dito sa Metro Manila ho. May mga ulan na eh. Tapos yung nagbabadya pa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Samantala, kabataang agripreneur sa Mimaropa, nagsanay sa Agribusiness and Technology Incubation Immersion, dyan po naman sa Singapore. Sabihin natin ang detalye si May Farmaran, Radyo Pilipinas, Lucena.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nagsanay ang dalawang young agripreneurs ng Mimaropa sa isang International Agribusiness and Technology Incubation Immersion sa Singapore sa pangunguna ng Department of Agriculture Mimaropa. Ang mga kinatawan ng rehiyon na sina Jerry Sapage ng NutriPage Food Products Trading mula sa Oriental Mindoro at Don Mark De La Cruz ng Engineer Agri-Poultry Solutions mula sa Marinduque ay nakiisa sa pamamagitan ng Young Farmers Challenge. Layunin ng limang araw na immersion program na mabigyan ang mga kalahok ng mas malalim na kaalaman sa mga makabagong sistema sa agribusiness, enterprise incubation, business innovation, pagpapalawak ng mga negosyo at ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa agrikultura. Nakipag-ugnayan ang mga delegado sa mga incubation manager, startup mentors at iba pang eksperto sa industriya para alamin kung paano ang higit pang pagpapaunlad ng kanilang negosyo na naaayon sa pandaigdigang pamantayan. Para sa Bagong Pilipinas, May Farmaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ay, maraming salamat. May formarahan sa balitang yan. Samantala, ayon naman sa ulat po ng Philippine Statistics Authority or PSA, bumaba po ang retail sa presyo ng ilang produkto tulad po ng kasim o yung pork shoulder. Ano ho? Nasa 339.43 kada kilo. At regular milled rice na nasa 49.30 naman kada kilo nitong unang bahagi po naman ng Hulyo. Yung paman, nakapagdala naman po ng bahagyang pagtaas. Presyo naman ng kamatis, 97.05 kada kilo at galunggong, 237.69 kada kilo po naman.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Kamandala, Bicol Small Water Irrigation System Association, nagpasalamat po naman sa Department of Agriculture. Bakit? Alamin natin. May reveal na ng Radyo Pilipinas Naga.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Labis ang pasasalamat ni Randy Buwen, Regional President ng Bicol Suiza Incorporated o Small Water Irrigation System Association at Presidente ng Cutapawa Suiza Incorporated sa tulong at suporta ng Department of Agriculture o DA Bicol dahil mas umunlad ang maliliit na mga magsasaka. Ang Suiza Bicol ay isang small-scale irrigation association kung saan ang mga maliliit na mga magsasaka ang kanilang natutulungan sa pamamagitan ng mga irrigation canal at small water irrigation pump o sweep kasama na ang iba't ibang proyekto na galing sa Department of Agriculture, DA Bicol. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
5: Ay samantala, inaprubahan na po ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang dagdag na pondo sa ilalim po ng National Expenditure Program, NEP, kung saan maglalan po naman ang Department of Agriculture ng 300 milyong piso para po sa indusin ng ube. Yan yung purple yam. Maglalabas din ang kagawaran po ng isang color chart sa susunod na buwan upang masiguro naman ang tamang shade ng lilang ube na patuko naman sa panlasa pamantayan ng international na merkado. Samantala, balikin natin ang Bicol, Filipida, Sorsogon. Nagsagawa ko ng verification para po naman sa planong Abaca Nursery sa Pilar, Sorsogon. Detalye naman dyan si Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Albay.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nagsagawa ang Filipida, Sorsogon ng field validation at site visit sa Barangay Kabiguan sa bayan ng Pilar upang suriin ang potensyal ng lugar para sa planong pagtatatag ng isang Abaca Nursery at iba pang programang magpapalakas sa industriya ng abaka. Pinukunahan ang aktibidad ni Provincial Fiber Officer George Olayres kasama si Fiber Development Officer 1 at Area Coordinator na si Joshua Lafuente. Isinagawa pagbisita bilang tugon sa kahiligan ng punong barangay na si Lelani Miliano na layong buhayin at palawakin ng produksyon ng abaka sa kanilang komunidad. Ayon sa punong barangay, bangon ay pinagkukunan ng kabuhayin ng maraming residente ng Kabiguan ang pagtatanim ng abaka kaya't isinusulong nila mga programang susuporta sa sektor. Kabilang sa mga mungkaya ang pagtatayo ng abaka nursery upang matiyak ang sapat na supply ng dekalidad na punla para sa mga magsasaka. Inaasahan din magkakaloob ang Filfida Sorsogon ng technical assistance at iba pang suporta para sa inisyatiba. Nauna na ipagdiwan ng barangay ang Abaca Festival noong June 12 to 13 bilang pagkilala sa mahalagang ambag ng abaka sa ekonomiya, kultura at kabuhayan ng lugar. Ayon naman sa Filfida Bicol, sa pamamagitan ng patuloy na pakikipagtulungan ng Filfida at ng komunidad, inaasahan higit pang lalakas at magiging mas matatag ang industriya ng abaka sa Sorsogon. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
4: Usapang Agrikultura. Usapang
5: Agrikultura. Samantalang gumagawa na po ng hakbang ang Department of Agriculture upang may balik po naman ang access ng Philippine Blue Swimming Crab o yung alimasag merkado ng Estados Unidos. Sa lukuyan kasi pinagbabawal po ng US Marine Mammal Protection Act ang pag-import ito mula naman sa bansa dahil sa kulangan ng mga ulat ukol po sa epekto ng mga lambat at iba pang marine mammals. Kaya naman naglagay na ngayon ang bansa po naman ng bycatch monitoring program upang masunod ang kanilang regulasyon. Magbabalik po ang usapang agrikultura. Sabay-sabay minapapahinggan sa latunang impilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, Radyo Television 104.3 The Capital, FM. Siyempre dyan po naman sa DWCIPD, Ilocos Norte at DWCJ naman. Lalawigan ho ng Cagayan. Sandali po lamang ho. Munang mahalagang paalala, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Natang buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalaga ang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
14: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
15: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
16: Good day! I am Celestino Q. Pangatongan III. I am the punong barangay of Barangay Bangkal, Lapu-Lapu City, Cebu. On behalf of the Bangkalanons and the Barangay Council, would like to thank you so much to DBM and of course to our the Republic of the Philippines President Ferdinand Bongbong Marcos. Kasi our barangay received a budget from the national through the support to the barangay development plan, which are the renovation of health center and the renovation of school building. These are the impacts, no? Before, ang ating pong health center medyo maliit lang po, but now it's very spacious and we can accommodate even more than before. And sa atin naman pong Bangkal National High School, we know that the Visaya, especially Lapu-Lapu City, it was through the eye of the Super Typhoon Bagyong Odette na experience po natin na damage po ang mga ating infrastructure. So, it's very helpful kasi na-renovate po, especially for the upcomings na school year, na useful na po. Maraming mga estudyante na naka-benefit. So, on behalf once again sa Bangkalanons, no, would like to thank our President Ferdinand Bongbong Marcos, thank you so much. Thank you so much to the DILG Lapu-Lapu City and DILG Region 7 and to the Department of Budget and Management. I hope that these programs now will continue helping the barangay, especially to all those who are really in need. Thank you so much. Umayong buntag kanatong tanan.
17: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
15: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
14: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
18: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
19: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
18: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
19: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
18: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas,
22: Radyo Publiko.
20: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
23: Usapang agrikultura.
5: Shoutout lang sa mga batang Pio, 79 batch, ano, 75, NEI 79 batch, ano, good morning po sa inyo dyan. Kay Ate Irene Cesor, dyan po naman sa US of A. Kay Doc Manuel Caday, dyan din sa Estados Unidos. At kay Esther Parlade, happy anniversary. Ayun, yan po sa mga nasa biyahe pa rin, oh. Samantala, ano po yung Pangasinan? Ibahagi po naman sa Convergence Area Launching at presentasyon ng Convergence Area Development Plan sa Caraballo Mountain, San Manuel, Pangasinan. Idetali po dyan si Guys Aquar, Radyo Pilipinas, tayog.
20: Radyo Pilipinas.
24: Report. Patuloy na pinapaigting ng National Food Authority Stern Pangasinan ang kanilang pakikiisa sa mga programang naglalayong isulong ang pagpapanatili na maunlad ang agrikultura at pagpapalakas ng mga komunidad sa kanayunan, kung saan ay nakibahagi ang National Food Authority Stern Pangasinan sa Convergence Area Launching and Presentation ng Convergence Area Development Plan na ginanap sa Caraballo Mountain, San Manuel, Pangasinan. Bilang kinatawan ng NFA Pangasinan, dumalo si Nay Statistician 2 Jim Barukan, Engineer 2, OIC Facility Management Rufino Bilonia III at Engineer Pranil Adrian Garcia na aktibo nakisa sa mga aktibidad na naglalayo mapalakas ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagpapatupad ng mga programang pangkaunlaran sa convergence areas. Bilang bahagi ng programa ay sinagawa ang fingerling dispersal sa Barangay San Roque, San Manuel, Pangasinan bilang suporta sa pagpapalawak ng kabuhayan at pagpapaunlad na sektor ng pangisdaan sa komunidad. Kasunod nito, nakilawak din ang ahensya sa tree planting activity na sumasalamin sa sama-samang adhikain ng mga kalahok na pangalagaan ang kalikasan at sulong ang pangmatagalang pangalaga sa kapaligiran. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayog.
5: Ay, samantala, nagbabala po naman ang Laguna Lake Development Authority sa posibleng pagtaas ng level ng tubig sa Laguna Divide dahil po naman sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa LLDA, nasa ang tataas pang level ng tubig dahil nagsisilbing natural catch basin ito ang mga watershed sa Rizal, Laguna at Lambagi po ng Metro Manila. Pinayuhan ng mga lokal na pamahala na bantayan ang mga mababang lugar at teking malinis sa mga daloy ng tubig para mabawasan ang panganib po naman ng pagbaha. Itong egg-bearing crops, pinakawalan ng lokal na pamahalaan ng Dapitan City sa Buanga del Norte sa pangunguna po naman ng City Agriculture Office. Ay detalye si Mesa Boyang Lamar, Radyo Pilipinas, Buanga.
20: Radyo Pilipinas, report.
25: Nagpapatuloy ang mga aktibidad para sa pangangalaga sa kalikasan sa lungsod ng Dapitan sa Buanga del Norte matapos pangunahan kasama ang mga kawanin ng City Agriculture Office ang pagpapakawala ng 7 egg-bearing crops sa pangunguna ng lokal na pamahalaan. Bahagi ito ng programa ng lungsod na naglalayong mapanatili ang yamang tubig at maparami ang populasyon ng mga alimango sa ilog at karagatan. Sa pagbabalik ng mga ito sa kanilang natural na tirahan, inaasahang makakatulong ito sa pagpapanatili ng malusog na river ecosystem. Hinihikayat din ng lokal na pamahalaan ang mga mangingisda at mga residenteng naninirahan malapit sa ilog na maging responsable sa paggamit at pagprotekta sa likas na yaman upang makinabang pa dito ang mga susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Iboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
20: Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Maraming salamat, Bless Moyan, Radyo Pilipinas ng Buanga. Sa bahaging ito, makasama po natin ang Philippine Egg Board Association or PEBA. Ano ho, ang pangunahing samahan po ng mga lokal na tagapag-alaga ho ng manok. Dilalayin po ng grupong yan na pangalagaan ng kapakanan ng industriya ng paitlugan, bantayan ng supply at presyo sa merkado at magsilbing boses ang mga magmamanok sa pamahalaan. Minsan pa, makasama natin si Sir Francis Oyehara, presidente mismo ng PEBA. Usapan natin ang supply at demand ng itlog, stable na. Stable ng gano'n, ano man dapat natin ingatan din. Okay. Francis, magandang umaga po. Welcome mo sa Radyo Pilipinas. Usapang agrikultura, si Kahiro po. Sir Francis, good morning.
26: Magandang umaga po, Kahiro, at sa lahat po ng nakikinig ng ating programa.
5: Salamat na nagising ka namin na naman. Abala namin ang umaga at sumba mo, ha?
26: Sir Francis, wala pong problema.
5: Okay. Musta po nitong mga nakalipas na buwan, nagkaroon tayo ng sobrang supply eh. labis ang supply ng itlog, particular po yung maliliit at yung nalaki at yung small size na eggs niya. Sinasabing dahilan, maraming mga dating nag-aalaga ng baboy at manok na pangkarne, lumipat na sa pahing itlog dahil po sa pagkalugi naman sa importasyon ng karne. Ay dagdag pa rito yung mas mababang demand o kaya ng mga mamimili dahil po naman sa inflation. Pero ngayon, mukhang stable na. Tama ba? Anong mga kadahilanan? Bakit ganito? At anong dapat natin pag-ingatan? Sinasabi, supply at demand ng itlog, stable na. Pwede po bang manggaling na sa inyo?
26: Tama po kayo. No? Taon-taon naman, taon-taon po ay tuwing bakasyon, no? Yung sobrang init, summer season, magkasabay po yun, bumababa po ang demand ng itlog dahil po sa kawalan ng dahil dun sa mga estudyante, no?
5: Wala sila ng
26: so, yung sobrang init nagiging dahilan ng pagliit ng mga sizes ng itlog, yun naman ang nagiging dahilan ng pagdami ng mga sobrang itlog dahil sa yung imbalance sa distribution ng mga sizes. Pero itong nakaraang buwan, malaki na po ang ibinalik ng demand dahil sa nagbalikan na po ng eskwelahan ng ating mga estudyante. Also, nag-normalize na rin po ang ating panahon. Nagbalikan na rin po yung dati nating nakukuhang mga malalaking sizes. Nag-normalize na rin po yung distribution ng sizes.
5: Francis, kasama ba sa naging kadahilanan kung bakit stable, maganda supply, okay naman ang demand ngayon? Tama po kaya sa pwedeng naging dahilan ay yung ginawa ninyo paikipagpulong ng PEBA sa DILG maging sa DA, ano, para napagkasundan po dyan yung pagsususpindi ng mga singilan o yung mga pass-through fees sa mga daan para sa mga produkto agrikultural para makatulong po sa pagbaba ng gastos sa transportasyon. Kasama po kaya ito sa mga dahilan?
26: Pakiulit po, medyo hindi po maganda yung ating audio. Pakiulit po
5: yung... Tama po ba sa naging dahilan ng pagbaba ng presyo at yung magandang supply at demand, yung ginawa hong pagpupulong ninyo sa grupo ninyo dyan sa PEBA at maging ng DILG sa DA, mukha hong napagkasundan po doon yung suspensyon ng mga singilan, yung mga tinatawag na pass-through fees, ano ho, sa mga daan, mga produktong agrikultural. Isa kaya ito sa kadahilanan bakit ito naging maganda ngayon?
26: Well, tama po kayo, no, yung mga pass-through fees, malaki po ang impact niyan sa atin. Pero ito po ay hiwalay na problema dito po sa paglakas o paghina nitong takbo ng itlog, no. Yung po kasing pass-through fees, although malaki po ang karagdagang gastusin o yung intindihin po dahil doon sa mga requirements, ibang problema po ito na unti-unti naman po nilang nasusolusyunan dahil po sa naliliwanagan po yung mga LGU doon sa mga current na patakaran po ng Department of Agriculture. Although hindi pa po ito totally nasusolusyunan, yung demand po na ito ay independent, yung pagtaas at pagbaba ng demand at yung pagtaas at pagbaba din ng supply ay independent po doon sa problemang iyon.
5: Okay. May na mga usaping yan, Sir Francis, mukha hong patuloy pong kinakalampag naman ang samahan po ng Food and Drug Administration at maging ng Bureau Animal Industry. Dapat na ho pabilisin yung pag-aproba ng official na bakuna ho laban sa avian influenza sa bird flu. Protektahan po yung mga manok natin sa bansa at para ma-establish natin yung palaging yung demand, yung supply, yung presyohan ito. Ano po bang latest doon?
26: Well, ang latest po no sa licensing ng avian influenza vaccine ay nagkaroon na po tayo ng dalawang license. Ngayon po ay meron na po tayong dalawang legal at license na avian influenza vaccines. Ito po ay natapos last year, no? Right now meron pa pong isa pa pong ongoing ang kanilang processing. Yun po ang hinihintay natin at a total of tatlong different brands po sana, no? Ngayon po ay may dalawa na. Meron pa pong isang ongoing.
5: Okay. Kamusta po kung dati nagkaroon tayo ng oversupply sa itlog, lalo na yung mga medyo may kaliitan, hindi naman ganun kalakihan, paano ho ba natin mamomonitor at matityak na bago umabot sa puntong oversupply, alam na ho natin kung gaano karaming manok ang nangingitlog araw-araw? Ano mga pamamaraan na ginagawa po ngayon?
26: Well, napakahirap pong i-project po niyan. Although nakaya po natin siyang computein in terms, ang ginagamit po natin dyan is yung life cycle model. No? Ito po ay nagsisimula doon sa dami ng importasyon ng parent stock noong nakaraang taon. No? Ngayon po masasabi natin yung pinarating po na breeders last year ay more than enough. Ito po dapat ay sobra-sobra na para po ngayong taon at sa darating na early next year. Bagamat meron po tayong pinoproject na madaming production, mas maraming production this year, yung performance naman po ng ating mga breeders ay hindi po natin na ma-maximize dahil yung mga breeder farms po ay nagre-report ng mga iba't ibang kadahilanan na kung bakit hindi nila nakukuha yung standard na production ng sisiw. Yun po ay kabawasan din po doon sa ine-expect nating sobrang supply ng mga manok this year. So marami pong factors nang nakakaapekto dito sa ating pag-project o pag-forecast ng dapat na dami ng mga manok na kailangan natin taon-taon. Also, wala po tayo kasing batas para po limitahan ito pong karapatan ng mga breeder farms na mag-import ng kung ano po, kung ilan po ang gusto nilang dami. Yun po yung medyo komplikado.
5: Oo. Mga tanong lang na pumapasok po, Sir Francis, na daw ang ginagawa ng mga poultry owner kapag masyadong mababa ang presyo ng itlog, ha? At mataas naman ang feeds.
26: Well, ang unang-una po nilang po pwedeng gawin dyan ay kadalasan po ay nagbabawas sila noong dami ng alagang manok. Kung ito po ay malaking farm, nakakapagbawas po sila ng mga building o yung nakakapag early calling sila, yung tinatawag natin para makabawas doon sa cost ng mga dami ng patuka na na binibili nila dahil nga sobrang taas at hindi sila kumikita. Pero yung mga maliliit na mga yung mga backyard, mahihirapan silang magbawas dahil hindi naman po ganun kadali na magbenta ng manok at mag-replenish ulit kung kinakailangan. Number two, yung itlog po nilang sobra, meron tayong tinatawag na shot deal o deal price. Ito po yung nagbabagsak ng presyo para lang po ma-liquidate yung kanilang sobrang produksyon. Ito pong deal price na po nito ay sobrang lugi. No, siguro naglalaro po ito sa mga 2 piso lang o 3 piso kada itlog. Ito po ay para lang ma-liquidate yung itlog na hindi nila maibenta.
5: Okay. Meron pang tanong din. Ano daw yung pagkakaiba ng cage system sa free range sa production po ng itlog? Ano ba ang pabor sa magkabila? Ano ba? Vice versa?
26: Pakiulit po, sir.
5: Ito po yung pagkakaiba ng cage system sa free range sa production po ng itlog. At ano po ba ang mas magandang panigan doon?
26: Cage system tsaka po yung free range. Ang cage system po, ito po yung kung nakita natin sa picture, ito po yung may kulungan ng manok. Sa isang kulungan ay apat na manok, 3 hanggang 4 na manok kada kulungan. Yung free range po, ito pong free range, ang ibig sabihin po nito sa commercial ay meron pa rin po itong kulungan, malaking kulungan. Ito lang po ay ang pinagkaiba, sila po ay free range, nakakaikot-ikot sila or colony type, no? Pero ito po ay nakakulong pa rin, no? Meron pong nag-free range talaga nakawala, pero in small quantity lang, hindi po ito yung malakihan, ano? So both systems nakakulong pa rin. No? Ang pinagkaiba lang ay yung cage ay hindi sila nakakaikot-ikot, hindi sila nakakagala, pero yung free range, nakakagala po sila.
5: Siyempre, pagka ito'y cage system, ligtas ka sa pusa, ligtas ka sa ahas, pagka free range naman, eh talagang malapit ka sa pusa at maging sa ahas siguro.
26: Well po, ang major difference po kasi niyan ay malaki po ang cost noong free range. Kasi sa isang area, mas konti lang ang may lalagay mong manok dahil nga sila ay nakakaikot-ikot at nakakagala. Unlike po yung cage system, battery type o yung patong-patong, sa isang lugar ay triple o higit pa, no? Times 5 pa po ang may lalagay nating manok. So yun po yung malaki pong pagkakaiba nun, yung cost to produce. So kung ikaw ay gumagamit ng free range, ang itlog mo ay mas mahal kaysa doon sa cage system.
5: Okay, so, siguro huling tanong na lang bago doon sa inyong mga bilin at paalala pa rin sa ating nakikinig. Ano, Abirine, ligtas mo bang kainin yung itlog na may blood spot? Merong blood spot ho, maliit na patak ng dugo sa loob ng yok. Yan ba yung ligtas mong kainin?
26: Well, ang diretsong sagot po doon ay siguro kung ito po ay fresh na itlog ay po pwede pong kainin. Ano? Unang-una po, kaya po ito may dugo, ito po ay fertile eggs. Ibig sabihin po, ito po ay intended na i-hatch at maging sisiw. Dalawang klase po ang itlog natin. Isang hatching eggs, ito po yung may dugo, at yung table eggs, ito po yung walang dugo. Yung table eggs po ay kahit anong gawin natin, hindi po yan magkakadugo. No, mabubulok na po yan, hindi po yan magkakadugo dahil hindi po yan fertile. So pag may nakita po tayong dugo, yan po ay fertile. Yan po ay may similya. At kadalasan po yan po ay madaling masira.
5: Ayun po, no? Sige po.
26: Tsaka pagka may dugo po yan, mag-ingat din po tayo sa problema ng salmonella rin.
5: Nako, Sir Francis Ayihara, sir, maraming salamat sa mga pagsagot sa mga paliwanag this morning. Sir, balikan muna yung favorite breakfast. Balikan muna yung Zumba at yung mga muscle flexing mo. Sir, thank you. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Ingat ka po.
26: Maraming salamat din po sa pagkakataon.
5: Salamat, Sir Francis Ayihara, Presidente ng Philippine Egg Board Association.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Kandong iba, dalawa yung egg yolk. Meron ganun, ano? Aming oras, sa ngalan natin mga nakasama sa lahat ng hipila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre sa ngalan nila Alvin Arnel, Mark Bukiron at Marian Milios. Parin po natin ang sila Nida, Suzanne Jamard, sila Sam, sila Marisol Julius Camille Rona, sila Julius Gonzalez, Christopher Trambulo at mga producers. Pero ilustre, obrigado, nag-iiwan. Namang bagay na matid at tama, hindi mo ginawa, tinuturing na kasalanan laman sa iyo. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang ho, ha? Yan po isang paraiso. Minsan pa, huwag tayo basta-basta naniniwala sa fake news, oh. Huwag tayo magpalin lang.
0: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
7: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
3: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
8: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
3: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
9: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
10: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
23: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain.
3: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
27: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.

0: Bisita kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang mamayang hapon.
1: Headlines.
0: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipagpapatuloy ngayong araw, NBI Director Melvin Matibag, kabilang sa magbibigay ng testimonya sa Senate Impeachment Court.
1: Headlines.
0: Seguridad at kahandaan ng Philippine National Police para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos, isinasapinal na.
1: Headlines.
0: Fixed pickup fare para sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS muling ipatutupad ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
1: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po yung araw na Lunes, July 20, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po, tagapagbalita ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sisimulan ngayong araw ng Department of Social Welfare and Development ang pamibigay ng cash aid mula sa pinalawig na Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Sa isang panayam, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na 7.5 milyong households ang babibigyan ng 2,000 pisong cash aid. Anya, sa nasabing bilang, 3.5 milyon ay manggagaling sa Database ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutong Program. 2.5 million households ay manggagaling sa 2024 Community-Based Monitoring System, habang ang natitirang 5 milyon ay mga manggagawa na may trabaho pero may buwan ng salary credit na mas mababa sa 20,000.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Social Welfare Secretary Gatchalian nakiusap sa publiko na intayin ang panyaya bago magtungo sa uplift assistance payout sites. Narito ang report ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Napakdang pag-arangkada ng pinalawak na uplift assistance ngayong linggo, nanawagan ng Department of Social Welfare and Development sa publiko na hintayin muna ang opisyal na abiso bago magtungo sa mga itatalagang payout sites. Partikular ito para sa manual payout ng unang bugso ng ayuda para sa 2.5 milyong mahihirap at near-poor households. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, makakatanggap ng text message o email ang mga kwalipikadong benepisyaryo. Kaya naman, kung wala pang natatanggap na abiso, hiniling niyang huwag munang pumunta sa payout sites para maiwasan ang kalituhan at pagsisiksikan.
4: Pagpunta ko doon, kahit wala ko tayo, hindi naman tayo nasama doon sa paanyaya, eh mahal kasama lang sa inyo, si mag-aangay kayo. At syempre, isipin mo natin ngayon, maliliit yung mga venue natin, makakalibansong. Pero hindi naman ibig sabihin nakakalibansong. At ang mga ibang mekanismo pa naman ng pagpunta.
3: Sa manual payout, bukod sa pamahagi ng 2,000 cash assistance, ibiberipika rin ang impormasyon ng mga benepisyaryo at irehistro ang kanilang napiling digital bank o e-wallet para sa digital payout mula Agosto hanggang Disyembre. Kasabay nito, niyak ng kalihim na hindi galing sa LGU sinimong politiko ang listahan ng mga benepisyaryo. Anya, natukoy ang listahan sa pamamagitan ng 2024 Community-Based Monitoring System ng PSA at ng DepDev. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inatigan ng Department of Social Welfare and Development ang nilabas na executive order ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagpapalawig sa maximum na 7 taong partisipasyon ng kwalipikadong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, layunin ng kautusan na mabigyan ng dagdag na panahon ng mga pamilyang hindi pa ganap na nakakamit ang kakayahang mabuhay nang hindi umaasa sa programa. Nilinaw ng kalihim na hindi permanente ang pananatili ng mga benepisyaryo sa 4Ps dahil dadaan pa rin ito sa pagsusuri batay sa kanilang kalagayan at kahandaan para makapagtapos sa programa. Ipatutupad ng ahensya ang direktiba sa pamamagitan ng mas pinahusay na Social Welfare and Development Indicator upang masukat ang estado ng bawat pamilya at matukoy ang

0: angkop na tulong. Hinikayat din ng DSWD o DSWD Chief ang publiko at mga benepisyaryo na umasa lamang sa opisyal na anunsyo ng ahensya kaugnay ng pagpapatupad ng bagong kautusan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mga ambassador ng Estados Unidos at India sa Pilipinas, nakatakdang bumisita kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang mamayang hapon. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Dalawang diplomat ng Estados Unidos ang nakatakdang mag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamayang hapon sa palasyo. Ito ay sina US Ambassador to India Sergio Gore at US Ambassador to the Philippines Lee Lipton. Si US Ambassador to India Sergio Gore ay nagsimulang maging US Ambassador to India noong January 14 ngayong taon at nagsilbi ring US Special Envoy for South and Central Asian Affair. Nagsimula naman ang tour of duty ni US Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, noong nakaraang buwan kapalit ni Ambassador Mary Kay Carlson. Makakasama ng Pangulo sa pagtanggap sa dalawang bisita nito sina Executive Secretary Ralph Recto at PCO Secretary Dave Gomez. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Patuloy ang paghanda ng House Prosecution para sa mga susunod pang hearing kaugnay ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng programang Mabuhay Pilipinas, sinabi ni Lead House Prosecutor Congressman Gervil Luistro na nagsasagwang mga ito ng mga mock trial at pagpupulong kaugnay sa mga susunod pang mangyayari. Ayon kay Luistro, kanila ring pinaghahandaan ang susunod na pagtatanong ngayong Lunes tungkol sa naging paksa ng mga oral argument. Anya, pagkatapos sa mga question and answer ay magbubutuhan na ang mga senator judges kung papayagan ang hiling na sabina kaugnay ng mga records ni Vice President Sara.
3: Tahan nating pagkatapos ng question and answer na yon ay magbubutuhan na ang ating mga iginagalang na senator judges kung papayagan ba o hindi yung ating ni-request na subpoena ng bank documents, BIR records, AMLAC records, including those prior o bago pa naging impeachable ang ating respondent Vice President.
0: Samantala, sinabi rin ni Congresswoman Luistro na kanila na rin pinaghahandaan ang pagharap ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag bukas, araw ng Martes. Bukod kay Matibag, inaasahan ding umarap ang iba pang mga testigo kaugnay ng mga confidential fund. Ayon kay Luistro, haharap ang mga ito sa darating na Miyerkules. Nilinaw ni Lead House Prosecutor na maaring mag-withdraw ng mga witnesses pero maaari pa rin silang magdagdag depende sa takbo ng trial. Sinabi rin niya na meron silang reservation na napapaloob sa pre-trial order na nasa rule ng magkabilang panig. Anya, mangyayari ito depende sa pangangailangan para sa trial.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nilinaw rin ni Lead House Prosecutor Congresswoman Gervil Luistro na kung magbibitiw si Vice President Sara habang sinasagawa ang impeachment trial, mawawala ng saysayang penalty na removal o pagtanggal sa kanya sa pwesto. Sinabi ni Luistro na nakalagay sa konstitusyon na bukod sa pagtanggal ay may penalty na perpetual disqualification to hold public office. Paliwanag niya, kahit magbitiw ang pangalawang pangulo, magpapatuloy pa rin ang impeachment trial upang magkaroon ng basihan ang mga senator judges na magdesisyon kung ipapataw sa kanya ang perpetual disqualification.
3: Pagpatuloy po natin ito at samahan niyo po kami hanggang sa pagtatapos ng impeachment trial, because let us always remember what is at stake is the interest of the Filipino people across the world. Not only that, even those of the coming generations, no? We are standing for the Constitution, we are standing for accountability mechanism, and we are standing for the best interest of the Filipino people. Let us all believe that Filipinos deserve better leaders.
0: Si Lead House Prosecutor Congresswoman Gervil Luistro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: pagdidesisyonan ngayong araw ng Senate Impeachment Court kung magbibigyan ng kahilingan ng House Prosecution Panel na mag-issue ng subpoena para sa mga bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Maneses Carpio. Pinagpaliban muna ng impeachment court ang pagdidesisyon sa motion upang mabigyan ang panahon ng mga senator judges na suriin ang mga argumento at memorandum na inihain ng prosecution at depensa. Sa caucus na isinagawa, tinlalakay ng mga senador ang naturang kahilingan ayon kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero. Kailangan munang mabasa ng lahat ng senador ang mga sinumiting dokumento bago bumoto. Sinabi ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol na tanging mga senator judges na makakadalo sa sesyon ang maaring bumoto at kinakailangan ng hindi bababa sa 11 boto upang maaprubahan ang motion. Samantala, na nananatiling kumpiyansa ang House Prosecution Panel na papabura ng impeachment court ang kanilang kahilingan. Ayon kay Attorney Benjamin Tolosa Jr., may sapat na legal na batayan ang motion at kabilang ang impeachment proceedings sa mga exemption sa bank secrecy laws.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Bangko at tax records ni Vice President Sara Duterte maaaring gawing depensa sa alegasyon ng unexplained wealth. Ito ay ayon sa kay legal spokesperson Jay Tolosa. Mula sa kamera, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sinabi ni House Prosecutor Legal Spokesperson Jay Tolosa na ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte ang malakas niyang depensa upang pasinungalingan ang mga aligasyon ng unexplained wealth. Paraan din ito anya na mapatunayang mali ang mga ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC hinggil sa kanyang kayamanan. Ito ang mga dahilan anya para pumayag ang kampo ng pangalawang Pangulo na buksan sa publiko ang kailang bangko at tax records. Sinabi ni Tolosa na ang mga mismong dokumentong hinaharang ng depensa ang siyang magbibigay ng pinakamalinaw na patunay kung tugma ba ang yaman ng Vice Presidente sa kanyang mga idireklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Nilinaw rin ni Tolosa na hindi humihingi ang prosecution ng pangkalahatang pagsisiyasat o general inquiry sa lahat ng bank accounts ni Duterte. Sa hari, partikular nitong hinihiling sa Senate Impeachment Court na magsasabi pina ng account na natukoy sa ulat ng AMLAC kasama ang mga account number at impormasyon ng mga sangay ng bangko. Inaalala din ni Tolosa ang mga nakaraang clarificatory hearing ng House Committee on Justice na nagpatotoo si AMLAC Executive Director Attorney Ronel Beriventura na may kabuuang 6.7 billion pesos na covered and suspicious transaction ang dumaan sa mga bank accounts ni Duterte at kanyang asawa mula 2005 hanggang 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa Flood Control Anomaly itutuloy ayon kay Senator Erwin Tulfo. Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano posibleng ipatawag mula sa Senado. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Tiniyak ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo na itutuloy ng kanyang kukumite ang pag-iimbestiga sa flood control anomaly. Ayon kay Tulfo, posibleng kabilang sa maimbitahan sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at PTB4 General Manager Lino Cayetano sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Blue Ribbon, partikular sa flood control anomaly sa Taguig City. Pinaliwanag ni Senator Erwin na naging alkalde ng Taguig si Lino Cayetano mula 2019 hanggang 2022 at ito mismo anya ang humingi ng investigasyon tungkol sa flood control projects sa naturang lungsod. Una naman ang itinanggi ng minority leader na may ghost flood control projects sa Taguig City. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
6: Viber.
1: One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
7: Kaalamang ASEAN.
6: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
8: Navigating our future together.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
11: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Maglalabas ng National Bureau of Investigation ang sabina sa mga opisyal ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC. Ang KNBI Director Melvin Matibag kasama sa mga ipapasabina ang former chairman na si Ramon Suzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio, Corporate Secretary Lester Buenconsejo at iba pang board members. Ang sabina ay para sa ginagawang fact-finding investigation ng NBI sa mga anomalya noong 2019 SEA Southeast Asian Games. Nauna nang sinabi ni Matibag na ang FISGOC ay isang non-government organization na pinondohan ng mahigit sa 2 billion pesos noong 2019 Southeast Asian Games. Kabilang sa sisilipin sa audit ay ang mga binayad sa opisyal, mga biniling uniforme at mga pagkain ng mga atleta, partikular ang kontrobersyal na kikiam o chicken longganisa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Seguridad at kahandaan ng Philippine National Police para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sinasapinal na. Narito ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Pinakukumpleto na ng liderato ng Philippine National Police sa National Capital Region Police Office at sa lahat ng support force nito. Ang kanilang deployment plan at contingency measures ito'y para sa ikalimang State of the Nation address o sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa huling Lunes sa buwan o sa Hulyo 27. Ang KPNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na sa huling yugto na sila ng pagpaplansya ng seguridad para sa naturang okasyon alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking ligtas, maayos at mapayapa pagdaraosan sona. Una nang inanunsyo ng PNP na magpapakalat ito na mahigit 20,000 tauhan para tiyakin ang seguridad sa taunang ulat na sa bayan ng Pangulo na tuwang ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Pinalalahanan din ng PNP Chief ang lahat ng taon nito na pairalin ang maximum tolerance, manatiling profesional at igalang ang karapatan ng bawat realista salig sa ginagarantiya naman ng konstitusyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Banat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahiya naman kayo sa kanyang 2025 State of the Nation Address. Inialintulad ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa mga nobela ni Dr. Jose Rizal. Narito ang balitang hatid ni Quincy Kahilig.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Naniniwala si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na maihahalintulad sa mga akda ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban sa mga sangkot sa mga maanomalyang flood control project sa kanyang 2025 State of the Nation Address. Ayon kay Remulla, ang sinabi ng Pangulo na mahiya naman kayo ay gaya ng mensaheng hatid ng Nolipe Tanghere at El Filibusterismo na mga akdang humimok sa taong bayan na tuldukan na ang pang-aabuso sa pamahalaan, Kung kaya naman pinaiigting pa ng Office of the Ombudsman ang mga investigasyon upang mapanagot ang sino mang mapapatunayang nasa likod ng mga katiwalian. Narito ang pahayag ni Ombudsman Remulla. Kaugnay nito ay inanunsyo ni Remulla na muling bubusisiin ang kanyang tanggapan ng umano'y mga anomalya sa 2019 Southeast Asian Games gaya ng mga isyu sa project bidding at ang kontrobersyal na kaldero na nagkakahalaga ng 50 million pesos. Posible din umanong ipatawag si Senator Alan Peter Cayetano na nooy chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radio Pilipinas. News Nationwide. Nasa apat na Philippine Registered Vessel lulan ang nasa 81 Pinoy seafarers ligtas na nakalabas ng Strait of Hormuz. Ito'y ayon po sa Department of Foreign Affairs. Yan ang balita hatid ni AJ Ignacio.
7: Radio Pilipinas. Report. Yes, Alan, nakalabas na ang nasa apat na Philippine Registered Vessels sa Strait of Hormuz kung saan naipit ang mga nasabing barko mula pa noong June 24. Ayon niya sa DFA, nasa 81 Pinoy seafarer ang kabuang tripulante ng mga nasabing barko at ligtas na ito sa Hormuz sa anumang panganib. Dagdag pa ng DFA, Alan, na normal na ang sitwasyon ng mga Pinoy seafarers at ang iba naman ay nag-avail na ng kanilang bakasyon upang makasama ang kanilang pamilya at ang iba naman ay nasa barko pa. Patuloy naman, Alan, ang pagmamonitor ng kagawaran sa iba't ibang mga tripulanteng Pinoy na posibleng nasa loob pa ang kanilang mga sinasakyang vessels sa Strait of Hormuz. Alan, mula pa rin dito sa DFA para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Mahigit sa 453,000 na rehistradong mangingisda ang umaasa sa kabuhayan mula sa West Philippine Sea. Sinabi ni Agriculture Undersecretary for Fisheries Drusilla Esther Bayate na mahalaga ang pangangalaga sa karagatan para maprotektahan ang kabuhayan, seguridad sa pagkain at karapatan ng bansa. Anya, malaking bahagi ng supply ng isda ng Pilipinas ang nagbumula sa West Philippine Sea. Umaabot sa halos 20% ng kabuuang marine catch noong 2025. Gayunman, sinabi ni Bayate na patuloy na hinaharap ng mga mangingisda ang mga hamon tulad ng mataas na presyo ng gasolina, illegal fishing, epekto ng bagyo at limitadong access sa ilang pangisdaan. Bilang tugon, pinalawakan niya ng Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang mga programa para sa mga mangingisda, kabilang ang pagbibigay ng bangka, kagamitan, pagsasanay at tulong pangkabuhayan. Ayon pa sa opisyal, ang pagbibigay proteksyon sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo, kundi pati ng pangangalaga sa trabaho ng mga mangingisda at supply ng pagkain ng bansa. Radyo Pilipinas. Muling ipatutupad ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang fixed pickup fare para sa mga transport network vehicle service o TNVS. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, layunin ito na matulungan ang mga driver na tumaas ang gastos na maprotektahan na ang mga pasahero laban sa mga hindi otorisadong singil. Sa ilalim ng LTFRB Memorandum Circular Number 2026-059, hanggang 5 kilometro lamang maaring maningil ng pickup fare mula sa booking point na sa 24 pesos hanggang 289 pesos ang tinakdang singil, depende naman sa uri ng sasakyan at layo ng pickup point. Ayon kay Mendoza, isinasaalang-alang sa pulisiya ang oras, gasolina at gastos na mga driver lalo na sa matinding trapiko sa Metro Manila. Inatasan din ng mga ride-hailing company na malinaw na ilahad ang pickup fare bago kumpirmahin ang booking at ilagay ito sa resibo. Magkakabisang pulisiya matapos mailathala sa isang pahayagan.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nasa 684 families ang nabigyan ng Certificates of Lot Award at Certificates of Entitlement sa ilalim ng Enhanced o ng Expanded 4PH Program ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ayon kay DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, muling ipinatupad ang pamamahagi ng mga sertipiko para sa mga lupang saklaw ng iba't ibang presidential proclamations. Kabilang sa mga benepisyaryo, ang mga residente ng Los Baños, Laguna, Lucena City, Quezon, Nara, Palawan at Haro, Iloilo City. Sinabi ni Aliling na layunin ng programa na mabigyan ng katiyakan sa pagmamay-ari ng mga lupa ang pamilyang matagal nang naghihintay mula sa 24 na benepisyaryo noong taong 2019 hanggang 2022. Umabot na sa 684 na pamilya ang nabigyan ng sertipiko sa loob ng wala pang isang taon. Tiniyak ng Diaz o ng DSUD Secretary ang patuloy na pagproseso ng iba pang mga presidential proclamations para sa susunod na pamamahagi ng mga dokumento sa pagmamay-ari ng lupa.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Labor and Employment target na palakasin ang proteksyon sa mga gig workers o yung mga freelancers. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Pinalalakas ng Department of Labor and Employment o DOLE ang trabaho agad job fairs, pagsusuri sa sahod at proteksyon para sa mga gig workers. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, umabot sa halos 38% ang placement rate sa mga sinasagawang job fair. Target ng DOLE na makapagsagawa pa ng 2 hanggang 3 job fair bago matapos ang taon, lalo na sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad. Sinabi rin ng Tolentino na inasa ang lilikha ng mga bagong trabaho ang mga dayuhang pamumuhunan na bunga ng mga biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kabilang ang nakatakdang investment mula sa Oman sa Cebu. Kasabay nito, nakikipag-ugnayan din ng DOLE sa mga kumpanya at stakeholders upang palakasin ang proteksyon para sa freelancers, independent contractors at ride-hailing motorcycle riders. Tiniyak din ni Tolentino na nagpapatuloy ang pagsusuri ng mga regional tripartite wage board para naman sa napapanahong paglalabas ng mga bagong wage orders. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Malaki ang pagpapahalaga ng Qingdao City sa China sa paggawa ng mga pelikula dahil sa kontribusyon nito sa kultura at ekonomiya. Kaya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. suportado ang mga pelikulang Pilipino. Mula sa China, narito ang report ni Art Cruz.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Magagandang dalampasigan, sikat na beer at natatanging kombinasyon ng kulturang European at Chinese. Hindi nakatakatakang bansagang Switzerland of the East ang Qingdao City dito sa Shandong, China. Pero bukod sa nakabibighaning ganda, alam nyo bang kilala rin ang Qingdao bilang City of Film? Dahil sa magagandang villas, maraming sikat na pelikula ang kinunan dito, gaya sa Badagwan Scenic Area. Isa nga sa tanyag at makasaysayan dito ang Butterfly House na ipinangalan sa film queen ng China na si Hu Di o Butterfly sa Ingles. Kabilang sa mga makikita rito ang mga kagamitan sa paggawa ng pelikula at ang restoration o muling pagbuhay sa silid-tulugan ni Hu Di noong pansamantala siyang nanunuluyan dito. Sa Pilipinas, patuloy ang pagsuporta at pagtataguyod sa mga lokal na pelikula para mahikayat ang mga Pilipino na dalhin ang kani-kanilang pamilya sa mga sinihan. Ang malakas na industriya ng pelikula ay malaking ambag sa isang bansa. Hindi lang ito basta libangan, kundi malaking tulong sa ekonomiya, kultura at lipunan. Mula rito sa Shandong Province, China, para sa Bagong Pilipinas, Art Cruz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Malugod na tinanggap ng Department of Tourism ang paglulunsad ng Delta Airlines ng direktang biyahe mula Los Angeles, California patungong Maynila. Magsisimula ang nasabing biyahe sa Marso 2027 ayon sa DOT. Magiging araw-araw ang pagbiyahe ng nasabing flight. Pagsapit naman ng Hunyo 2027, inasang magbibigay ito ng mas maraming pagpipilian sa mga biyahero at makakatulong upang maging masabot kaya at mas accessible ang air travel patungo sa at pabalik ng LA. Layunin din ng pamahalaan na palawakin ang aviation at tourism market sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga international airline at bagong ruta. Makikinabang ang mga pasahero, paliparan, tourism enterprises at ang ekonomiya sa nasabing hakbang. Bukod sa pagpapalakas ng turismo at negosyo, inaasang magiging mas madali rin ang pag-uwi ng mga overseas Filipino workers at Filipino-American community.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: May mga bagong reyna ng binibining Pilipinas pageant. Tinanghal si Gwendolyn Soriano ng Baguio bilang binibining Pilipinas International 2026. Nakamit naman ni Sasha Julie Bell Lacuna ng Tarlac ang titulong binibining Pilipinas Globe. Dalawa pang kababaihan ang nakasama sa winner circle ng pageant, si Julian Antonio ng Dumaguete City bilang first runner-up at si Tracy May Sunyo ng Bacolod City bilang second runner-up. Ginanap ang 62nd binibining Pilipino 62nd binibining Pilipinas pageant noong Sabado ng gabi sa Araneta Coliseum sa Quezon City.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
11: Radyo Pilipinas Sports.
0: 3x3 basketball, rugby at softball teams ng Pilipinas tagumpay sa kani-kanilang mga torneo noong nagdaang weekend. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
16: Nakapag-uwi ng tagumpay at karangalan ang ating Gilas 3x3 UT, Philippine Volcanoes at RP Blue Girls sa kanilang mga paligsahang sinalian sa mga nagdaang araw. Nagkampiyon ng Gilas Youth 3x3 Boys Team sa FIBA 3x3 Nations League H2 sa Malaysia matapos talunin ng Japan sa Finals 19-18 in overtime at makuha ang tiket sa FIBA U23 3x3 World Cup. Nagkampiyon naman ang Philippine Men's Rugby Team o Philippine Volcanoes sa Union's Cup matapos manaig kontra Malaysia 39-18 sa Finals na ginanap sa Thailand. At sa Lima, Peru, pinulbos ng RP Blue Girls o ang ating Philippine Women's Softball Team ang host Peru 13-0 o 13-0 sa kanilang huling laro sa WBSC Women's Softball World Cup. Kayin pa man hindi pinalad ng RP Blue Girls sa makaabante sa final stage ng World Cup. Wala sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Public.
11: Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
11: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
11: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
18: Totoo lang is malaki po talaga ang matutulong sa ating purpose. Especially na ako ay magsasaka at financially is sometimes nagsistruggle talaga. Kaya sa tulong ng purpose is natutugan nito yung mga pangangailangan sa school, mga bayarin, equipments na kailangan ko para survive ang aking academic journey. Ako po ay nakapagtapos ng civil engineering at sa colleges ay naging rank 1 po sa board exam. Para sa mga nagsasabi na ang purpose ay isang waste of fund, hindi po totoo. Kasi ako po ay isang living testament na nagpapatunay na nakakatulong talaga yung subsidy na binibigay ng class. Malaki birthday talaga yung pasasalamat ko sa lahat ng tumulong, especially sa family ko, sa Rebis Center. Talagang grabe yung kanilang tulong sa akin. At yung mga kaibigan, sa mga suporta na natanggap ko. Free higher education sa college, sa purpose, sa disability, at sa lahat ko ng tumulong.
19: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
20: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
21: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
22: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
23: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
22: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
23: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
22: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Publiko.
24: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
27: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Ilocano Dialogue on West Philippine Sea sinagawa sa Batac City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lawag. Narito ang report ni Jude Pitpitan.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Jude.
29: Daan-daang estudyante ng senior high school at kolehiyo ang nakilahok sa Ilocano Dialogue on West Philippine Sea kasama si Department of National Defense Secretary Gilbert Chudoro at retired Justice Antonio Carpio sa Ilocanja Cultural Center sa lungsod ng Batac. Sa mensahe ni Secretary Chudoro, ginagawa ng pamahalaan ang lahat upang protektahan ang West Philippine Sea bilang kabilang sa exclusive economic zone ng bansa, hindi lamang upang pakinabangan ng kasalukuyang henerasyon kundi para sa susunod pa. Aniya, sa lumalaking populasyon ng Pilipinas, importante na ipaglaban ito dahil sa yaman at potensyal na pakinabangan ng bansa dito.

0: Kaugnay naman sa hakbang ng China sa West Philippine Sea at sa mismong Pilipinas tulad ng mga peking industriya, paglundag ng mga Chino na namimeke ng Filipino citizenships, illegal na pagmimina at iba pa, naniniwala si Chudoro na paraan nila ito upang maapakan ang Pilipinas at pumasok sa karagatang Pasipiko.
1: So, pati yung mga ginagawa nila ngayon sa Scarborough at sa ibang mga lugar, itong sa Batanes ay isang senyal kung ano talaga yung intensyon nila. So ang Pilipinas, maliwanag sa atin, gagawin nilang apakan papunta sa Pacific Ocean. So kailangan panindigan talaga natin itong bansa natin.
0: Para sa Baong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: LGSF Rice Assistance Distribution ng Kalinga sinimulan na sa bayan ng Tanudan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabuk. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Amelia.
4: Sinimulan na ng pamahalaang palalawigan ng Kalinga sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist o OPAG ang pamamahagi ng rice assistance sa mga lokal na pamahalaan kung saan unang nakatanggap ang bayan ng Tanudan nitong July 17, 2026. 795 bags na may tig-10 kilo ng bigas ang inisyal na inihatid ng OPAG mula sa kabuuang 1,740 bags na inilaan para sa nasabing bayan. Ang mga ito ay papamahagi sa mga kwalipikadong benepisyaryo, partikular sa mga pamilyang kabilang sa indigenous at vulnerable sector. Ayon kay Assistant Provincial Agriculturist Sol Lawagan, ang inisyatiba ay pinondohan mula sa 17 million pesos na ipinagkaloob sa pamahalaang palalawigan ng Kalinga sa ilalim ng Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units o LGSF Falgu. Hiwalayan niya ang pondong ito sa LGSF na direktang ipinagkakaloob sa mga munisipalidad kaya't nagkaroon ng kakayahan ang pamahalaang palalawigan na magsagawa ng sarili nitong food assistance program katuwang ang mga LGUs. Kasunod ng turnover sa Tanudan, nakatakda namang isagawa ng OPAG ang susunod na distribusyon sa bayan ng Balbalan. Matatanda ang bahagi ng 2026 LGSF ang inilaan para sa rice assistance program bilang suporta sa layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang seguridad sa pagkain at matulungan ang mga pamilyang higit na nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Hiling ni Naga City Mayor Lenny Robredo na isabay ang plebisito sa barangay at sangguniang kabataan election sa Nobyembre, inaprubahan na ng Kamalek and Bank. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Jerome.
5: Inaprubahan na ng Commission on Elections o Kamalek and Bank nitong Biyernes, Hulyo 17, ang isang resolusyon na pagsabayin ang plebisito para sa pagiging highly urbanized city ng Naga City at ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na gaganapin sa Nobyembre 2 ng taong kasalukuyan. Ayon sa sulat na ipinadala ni Mayor Robredo sa COMELEC, nais ng Naga City Government na pagsabayin ang eleksyon at plebisito upang makatipid sa gastusin sa paghahanda sa isasagawang botohan, pataasin ang voter turnout at gawing epesyente ang pagsasagawa ng halalan. Inaasahan ng 119,000 na registered voters ng Naga City ang makikibahagi sa halalan sa Nobyembre upang desisyonan kung nararapat ng maiangat ang lungsod bilang highly urbanized city. Nitong Mayo nang inanunsyo ng alkade ang deklarasyon mula sa Malacañang na nagtatalaga sa Naga bilang isang highly urbanized city sa bisa ng Proclamation No. 1267. Una nang sinabi ng COMELEC Naga na hindi manggagaling sa lokal na pamahalaan ng gastos kundi sa national government na kanilang ibibigay sa lungsod. Ang plebisito ang huling hakbang upang ganap na kilalanin ang Naga bilang isang HUC. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Legazpi City tumugon sa kontrabaha initiative ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atid ni Gary Carl Carillo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Gary,
6: bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ng mga habang sa flood mitigation at disaster preparedness, naglaan ng pamahalang lungsod ng Legazpi ng mahigit 10 milyong piso para sa pagpapatupad ng flood mitigation project na layong mabawasan ang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Ayon kay Legazpi City Engineering Office Head Engineer Clemente Ibo, ilalaan ang pondo para sa dredging ng Makabalo River at Rural River, gayon din sa pag-aayos ng mga pangunahing daluyan ng tubig sa lungsod. Anya, target ng proyekto ang lahat ng dinaraanan ng Makabalo River, kabilang ang mga rural areas at mga matataas na barangay, kabilang sa mga nakapaloob na gawain ang dredging at pagkukumpuni ng mga pangunahing river system upang mapabuti ang daloy ng tubig at mabawasan ang panganib ng pagbaha. Target ngayon ng lokal na pamahalaan ng Legazpi na makumpleto ang proyekto bago matapos ang kasalukuyang taon. Sa ngayon, nasa proseso na ng bidding para sa proyekto ang nasabing lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: DICT Mimaropa Bayanihan Digital Caravan sa Palawan, nagdala ng maraming benepisyo para sa probinsya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang balitang hatid ni Lizelle Pilapil.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Lizelle,
7: naniniwala ang pamahalaang panlalawigan ng Palawan na ang paglulunsad ng Palawan ICT Digital Roadmap sa lalawigan ay mas makapagpapalawak ng digitalization sa probinsya na binubuo ng maraming isla. Inilunsad ang programa kasabay ng idinaos na Digital Bayanihan Caravan ng DICT kamakailan, kung saan ay nagpahayag rin ang kagalakan si Palawan Governor Amy Alvarez na unang inilunsad ang ganitong programa dito sa probinsya. Maliban sa paglulunsad ng Palawan ICT Roadmap, ay bahagi rin ng caravan ang ceremonial launching ng free Wi-Fi sa mahigit 200 public schools sa iba't ibang munisipyo ng Palawan. Dito ay naipamahagi rin ang 100 units ng desktop computers para sa mga eskwelahan sa ilalim ng DepEd at nagkaroon din ang distribusyon ng nasa 70 units ng tablets para naman sa mga piling barangay health centers sa probinsya kasama na ang lungsod ng Puerto Princesa. Personal din na dinaluhan ang aktibidad ni DICT Mimaropa Regional Director Emilu Delfin, DICT Yusek Faye Condes de Sagon, Palawan Governor Amy Alvarez at mga kinatawan mula sa tanggapan ng tatlong distrito ng probinsya at ganun din sa DepEd. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 51 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Seguridad ng mga turista sa Southern Leyte pinalakas sa pagbuo ng Tourist Police Unit. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito ang balitang atid ni Jevic Epiz.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Jevic.
11: Formal nang inilunsad ng Southern Leyte Police Provincial Office o SLPPO ang Tourist Police Unit upang higit pang mapalakas ang seguridad ng mga lokal at dayuhang turista sa lalawigan. Pinangunahan ni Police Colonel Raimondo P. Graviles, Provincial Director ng SLPPO, ang activation ceremony na ginanap sa Camp Bantog sa Masin City. Ayon sa polisya, layunin ng bagong unit na magbigay ng agarang tulong sa mga turista, panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa mga pangunahing pasyalan at tiyakin ang mabilis na pagtugon sa anumang insidente. Binubuo ang Tourist Police Unit ng isang Police Commission Officer o PCO at 32 Police Non-Commission Officers o PNCOs na magsisilbing pangunahing katuwang sa pagpapanatili ng seguridad ng mga pangunahing destinasyong panturismo sa Southern Leyte. Dinaluhan ang seremonya ng mga opisyal mula sa Police Regional Office 8, Department of Tourism Regional Office 8 at mga lokal na pamahalaan bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa pagpapalakas ng turismo at kaligtasan sa lalawigan. Ayon sa Southern Leyte Police Provincial Office, ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Philippine National Police na matiyak ang isang ligtas, maayos at tourist-friendly na Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga leader ng Samara, nagkaisa para sa UNESCO World Heritage Bid ng Samara Island Natural Park. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang balitang atin sa atin ni Penelope Pumida.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Pen.
14: Nagkaisa ang mga leader ng SAMAR sa pagkikipagpulong kay Department of Environment and Natural Resources DNR Secretary Juan Miguel Cuna kaugnay ng nominasyon ng Samar Island Natural Park SINP upang maisama ito sa listahan ng UNESCO World Heritage Sites. Dumalo sa pulong sina Samar Governor Shari Ann Tan, Congressman Jimboy Tan, Michael Tan at Sheen Gonzalez, House Minority Leader at Four Peace Party List Representative Marcelino Libanan, gayon din si Eastern Samar Governor Ralph Vincent Ivardoni sa pamamagitan ng kanyang kinatawan na si Provincial Administrator Nelson Cortez, na kiisa rin ang wepang opisyal mula sa iba't ibang lalawigan ng Samar. Ayon kay Libanan, layunin ng inisyatiba na mapalawak ang pandaigdigang pagkilala sa natatanging likas na yaman ng Samar at matiyak ang patuloy nitong pangangalaga para sa susunod na mga henerasyon. Sinabi rin niya na kung pagkakalooban ng UNESCO World Heritage status ang Samar Island Natural Park, magiging malaking karangalan ito hindi lamang para sa Samar Island kundi maging sa buong Eastern Visayas at Pilipinas dahil sa pandaigdigang kahalagahan ng isa sa pinakamalaki at pinakamayamang kagubatan sa bansa. Ipinahayag din ni Libanan ang pag-asang maisasama ang Samar Island Natural Park sa prestigyosong listahan ng UNESCO World Heritage Sites sa pamamagitan ng matibay na pagtutulungan ng pambansang pamahalaan, mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na mga ahensya at organisasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Inisyal na resulta ng wreck Necrospy ng namatay na Philippine Eagle na si Sawaga Dalwangan inilabas na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang balitang atid ni Marcel Mamon Dasalya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Marcel.
15: Inilabas na ng Philippine Eagle Foundation ang paunang resulta ng necropsy kay Philippine Eagle Sawaga Dalwangan na pumanaw noong Hulyo 18 nitong taon habang sumasailalim sa rehabilitasyon. Ayon sa mga veterinaryo, wala silang nakitang bagong pinsala o pagdurugo sa katawan ng agila. Gayunman, napansin ang makapal at matigas na puso, lumaking atay at sobrang lawak ng tiyan na may naipin. Pong balahibo. Nilinaw ng PEF na hindi pa ito sapat upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay kaya sumailalim pa sa laboratory examination ang mga tissue sample. Nananatiling paalala ang pagkamatay ni Sawaga Dalwangan sa patuloy na banta ng pamamaril, paghuhuli at iba pang panganib na kinakaharap ng mga Philippine Eagle sa kanilang natural na tirahan. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga kaibigan, sumayin niyo po ang kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, July 20, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
18: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
19: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
17: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
20: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
17: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
21: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
22: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
23: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
17: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
24: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
4: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Muli isang magandang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Lunes, Monday, July 20, 2026. Muli pong sumasa inyo ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama niyo po mga kaibigan ng gambamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
4: Radyo Pilipinas, traffic!
3: Mga kaibigan, iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
5: Good morning din sa ikasamang Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, babagal na po ang daloy ng traffic simula dyan sa may Monte de Piedad sa Cubao at tuloy-tuloyan hanggang sa may Connecticut. Moderate traffic naman dito sa may Ortigas MRT station patungo ng Shaw Boulevard. At muling babagal ang daloy ng mga sasakyan approaching Guadalupe Bridge all the way to Buendia. At ito yung mga kumakanan naman papasok ng Makati Business District. Samantala, northbound naman ang EDSA mula po dyan sa may Park Avenue. May konting build-up na rin po yan. Sa may Pasay po yan, Park Avenue hanggang Taft Avenue. At mabigat na rin ang daloy ng mga sasakyan dito naman sa may Magallanes sa flyover hanggang sa may Buendia MRT Station. Muling babagal ang daloy ng traffic kapag dating sa Pioneer sa Mandaluyong na po yan hanggang sa may Ortigas sa MRT Station. Yan ay volume lamang ng mga motorista. At may konting build-up din po dyan sa may Farmers sa Cubao hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. Moderate traffic na rin sa may tapat ng SM Annex sa patungo naman ng Bansalangin. Samantala sa may Katipunan Avenue, ang southbound lane po nito mula po dyan sa may Commonwealth Luzon na flyover. Mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Ateneo Gate 3. At muli tayong makakaranasan ng moderate traffic lamang po yan mula po dyan sa may bahagi naman ng Eastwood patungo na dito sa may bahagi rin ng Kalye Industria at Green Meadows. Muli tayong makakaranasan ng pagbagal pagdating na dito sa may Tiendisitas hanggang Lanusa Intersection. Pero ang after ng Lanusa, light traffic na yan towards Taguig area. Ang northbound lane naman ng C5 mula dyan sa may Pinagsama Village sa Taguig, moderate to heavy traffic na hanggang sa may McKinley Intersection. At muling babagal po yan pagdating ng Canle Road sa Pasig, patungo naman ng Lanusa Intersection. At pagsapit po dyan sa may Libisa flyover, especially yung mga nanggagaling ng Marcos Highway via FBR Road, nakakaranas po dyan ng mabagal na daloy ng traffic paakyat ng Libisa flyover hanggang sa may intersection po yan ng Bizerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan mula po dyan sa may Aurora Katipunan flyover, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Gate 3 ng Ateneo. Sa may Commonwealth Avenue naman yung mga nanggagaling ng Fairview, apektado na rin sa pagbagal. Simula po dyan sa may Labayan Road all the way to Doña Carmen. At muling babagal ang daloy ng mga sasakyan.

0: pagdating ng Diliman Doctors hanggang sa may Tandang Sora. Moderito heavy traffic din na sa may Techno Hub, papunta naman ang Elliptical Road hanggang sa may Panulukan na yan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 1 and 2. At bawal na nga po kayong bumiyahe simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMTA hotline 136. Diyan mo nakasama ang ala ng ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMTA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosares, nag-uulat.
1: Thank you so much, Charlie Nosares. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sumasahing papawid sa 104.3 The Capital FM, sabayan po sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Pinalakas. Pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas
5: and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.

0: ang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 COLA.
3: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
8: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
9: 66 sa impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
10: Sports Radio 918.
0: Radyo Magazine 1278.
10: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
10: Sports Radio.
7: Radyo Magazine.
10: Servisyo Publiko.
0: AM and FM collab.
10: Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
12: Mga kaibigan, 12 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Kayo nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo
14: anytime, anywhere.
13: Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
17: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
16: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf.
17: Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya mabaluktot sa hangin?
16: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
17: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
18: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
19: Miss Philippines!
17: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
16: Exactly. Pinapasikat nila yung humble pina cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
17: Ang trahedya naman, if you've read Noli Mi Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
16: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayong umaga, tayo ay makikibalita sa Commission on Elections kaugnay ng kanilang mga paghanda para dito sa Bangsa Moro Parliamentary Elections. Makakausap natin this morning, mga kaibigan, COMELEC Chairperson, Attorney George Erwin Garcia. Sir, magandang umaga po.
20: Magandang umaga, Sir Alan. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat.
12: Yes, sir. Ano po latest sa mga paghanda ng Commission on Elections sa Bangsa Moro Parliamentary Elections? Ano ito? Dalawang buwan na lang, kulang-kulang dalawang buwan na lamang po, Mr. Chair.
20: Yes, sir. Noong pong nakaraang Webes, nagsimula po tayo sa tinatawag na election period kung saan yan na po yung pagsisimula ng paghahanda talaga ng COMELEC at yung kapangyarihan ng COMELEC ay mas magiging epektibo na. At dahil po dyan, tayo po yung nag-establish sa 105 na mga munisipyo at tatlong dalawang syudad dyan sa Bangsamoro ng 167 na checkpoint. At nakakatuwa naman dahil sa unang araw ng pagpapatupad nito ay wala pong nasawata o wala pong naaresto o wala pong nahuli na sila ay nagdala ng kanilang armas o barel sa labas ng kanilang mga tirahan. So yan po isang magandang indikasyon. Mm-hmm. Itong nakaraang dalawang araw, meron naman pong pag-atake sa Philippine Army. Subalit ito po, base sa kanila pong assessment at investigasyon, ay hindi election-related kung hindi maaaring ang tinitingnan nila ay paggante doon sa pagkakapatay sa isang commander po ng BIFF. So yan po ay nilalaliman pa nilang investigasyon, pero again, wala po itong kaugnayan sa pagkukondakt ng ating halalan. Kahapon po, tayo po yung nakatapos na ng printing ng balota sa buong Bangsamoro at ito po ay mag-a-undergo na ng tinatawag na verification. Aalamin kung ang lahat ng 2.3 million ballots na ating pong na-imprenta ay tatanggapin ng lahat ng makina na gagamitin natin sa araw ng eleksyon. At natapos na rin po kami sa pag-i-imprenta ng tinatawag na Voters Information Sheets. Apat na pahina yan, Sir Alan, na amin pong ipapamahagi sa lahat ng mga kababayan natin sa Bangsamoro sa darating na Agosto. So hopefully po, Sir Alan, itong unang linggo ng Agosto ay makapag-ship out na tayo, makapag-deliver na tayo ng iba't ibang kagamitan sa mga hub natin sa iba't ibang probinsya sa buong Bangsamoro.
12: Okay. At siyempre, nabanggit mo nung nakarang Webes, simula na ng election period, di ka nga, para sa Bangsamoro parliamentary elections. This being the case, sir, ano yung mga do's and don'ts, Mr. Chair, pagdating sa mga aktibidad na may kilalaman sa eleksyon diyan po sa parlamento ng BARMM? Mr. Chair,
20: pag nagsimula na po ang tinatawag na election period, Sir Alan,
12: opo,
20: ay bawal na po magdala ng mga armas, yung mga deadly weapons sa labas ng kanilang mga tirahan, kahit pa nga sila ay merong tinatawag na gun ban license o kaya permit to carry. Yan po, lahat ng yan ay suspended sa buong Bangsamoro. And at the same time, ay sila po ay pwede naman makapagdala, lalo na depende sa kanila pong pangailangan, sa kanila pong trabaho, sa kanilang negosyo. Subalit kinakailangan po silang kumuha ng exemption mula po sa Commission of Elections. At number two po, bawal din po ang mga paglilipat na mga yung tinatawag na personal movement sa pamahalaan, national man o lokal. Halimbawa po, i-demote. Halimbawa po, ipopromote o halimbawa po, itatransfer ng mga empleyado ng pamahalaan ay pinagbabawal din po natin dyan sa Bangsamoro. Maliban na lang kung may exemption mula sa Commission on Elections. Yung pong tinatawag na social services ban o yung tinatawag na public works ban,
12: yan
20: po ay magsisimula pa lamang, Sir Alan, pagpasok ng campaign period, at ang campaign period ay magsisimula sa July 30 na darating.
12: July 30. Okay.
20: Yes po, Sir Alan.
12: Yes, sir. Nabanggit niyo yung campaign period. Paano po yung aspeto, halimbawa, na gagamitin ang internet sa pangangampanya o kaya online campaign? We understand na kailangang mag-iparehistro muna sa komisyon yung mga platforms na gagamitin sa pangangampanya para sa Bangsamoro parliamentary elections, yung online campaign. Mr. Chair?
20: Yes po, Sir Alan. Hindi naman natin ipinagbabawal ang paggamit ng mga social media bilang isang bagong paraan ng pangangampanya. Subalit gusto lang natin na ito ay mas nang mabuti, ma-regulate, kung kaya amin pong iniinganyo ang lahat ng mga kandidato na iparehistro yung kanilang mga social media platform na gagamitin upang mas mabilis po ang monitoring ni Commission Elections. Sana po yung mga magkakalaban, ma-report niyo po sa amin upang makita natin kung yung mga ginagamit na social media platform ng inyong mga kalaban ay naka-report ba o naka-rehistro sa Commission on Elections. Eh, hindi po namin po yan, Sir Alan, pinagbabawal din yung number of minutes. Wala po tayong number of minutes sa social media. Mm-hmm. Wala rin po tayong sinasabi kung ano yung pwede pong ilagay nila sa kanila pong mga social media accounts sapagkat yan po ay covered pa rin ng freedom of expression or freedom of speech. At syempre, yung ating po kasing masidhi at matindi na regulasyon ay naandyan sa print media o kaya po sa TV, sa radyo, pero hindi masyado sa social media. Kung kaya nga lamang, meron po kasi kaming resolution to regulate the use of social media during the period of the campaign. Iwasan po natin yung gamitin ng social media upang atakihin ng personal, mag-discriminate laban sa ating mga kalaban sapagkat siyempre meron din kaming anti-discrimination resolution na ipapatupad namin. At siyempre hindi lamang sa mga magkakalaban, kundi kahit po doon sa mga botante, ay atin pong iwasan na gagamitin ang mga platform natin para atakihin sila ng personal.
12: Okay. When you mentioned, Mr. Chair, na kailangang irehistro ang mga online campaign platforms. So ito, base sa resolution ng Commission on Elections, ito ay requirement na, sir?
20: Yes po. Yes po, Sir Alan, sapagkat kapag po nakita namin na may ginagamit na social media platform at na-trace namin na yan ay social media account or platform mismo ng kandidato at hindi sila nag-report, eh pwede po namin sila i-disqualify. Kasi meron po tayong ground ng disqualification na hindi pagsunod at pagtalima sa regulasyon ng Commission on Elections. At number two, syempre, masidhi pa rin ang pagbabantay natin para naman po sa cyber libel dahil nga maaaring ito'y kasong election offense na, pero at the same time meron din yung kasong kriminal base naman sa ibang provision ng ating batas.
12: Ayun. So yung binabanggit mo rito, Mr. Chair, kung gagamitin nila ang kanilang mga online platforms sa pangangampanya, dapat tatayo yung kanilang kampanya based on their merits, di ba? Wala yung mga ngantsaw o maninira ng mga kalaban, sir.
20: Yes po, Sir Alan, bagamat aaminin natin, Sir Alan, na hindi pa ganun kabigat ang ating po mga panuntunan patungkol sa social media sapagkat wala talagang batas patungkol sa social media regulation dito sa ating bansa dahil nga sa issue ng freedom of expression and freedom of speech. Mm-hmm. Pero tatandaan ang mga kandidato na hindi naman po sila mga ordinaryo mga mamamayang Pilipino.
12: Opa.
20: Sila po ay binibigyan ng pribilehiyong makatakbo dahil yan ay pribilehiyo lamang at hindi naman ito absoluteling karapatan, ay kinakailangan tatalima sila at susunod sa patakaran ni Commission Election. At ang purpose natin dito, Sir Alan, ay maliwanag. Equal opportunity for all. Ang lahat ng paraan para maipakita at magkaroon tayo ng connect sa ating mga botante ay papayagan naman ng Commission Elections, radio, TV, diaryo, social media pa nga. Basta lang, susundin lang yung patakaran para naman hindi yung mga sobrang kayayaman, sila lang ang may maniobra o merong control sa mga media na ating binanggit o yung mga mahihirap ay wala pong magamit sapagkat hindi nila kaya. Equal opportunity for all. Yan po ang gusto lang ni Commission on Elections.
12: Opo. At dito po sa pagre-register ng mga online campaign platforms, lahat po ng kandidato, yung mga individual na tumatakbo bilang mga members of parliament, kasama yan, Mr. Chair,
20: yes,
12: diba?
20: Yes po, Sir Alan, kahit po political parties yun na magpa-participate at mga sectoral organizations. At hindi naman natin sinasabing pakontian, kahit nga po gano'n kadami ang kanilang social media platform, wala naman po tayong nire-restrict or nire-limit dyan. Pero siyempre, mas magandang maparehistro. Alam nyo kung bakit po, kapag po yan ay naipuntot na ituon sa inyo, maaaring yan ay hindi pa sa inyo talaga, abay kayo po ay pwede makasuhan sa amin. Napakahirap din na may mag-inaasikasong ganyan kahit na patungo na tayo malapit sa eleksyon sa September 14.
12: Okay, naku, malapit na talaga, ano? September 14, so less than 2 months away, Mr. Chair.
20: Yes po, Sir Alan, at siyempre yun yung garansya natin na tuloy na tuloy na itong halalang ito sa buong Bangsamoro. At so far so good po, tayo nagkaroon din na, Sir Alan, ng briefing sa ating po mga diplomatic community, well attended po yan ng mga ambassador, consul at iba pang representante ng iba't ibang embahada sa Pilipinas. Sobra po silang excited dito at sinabi nga nila plano rin nila magpadala ng sarili nilang mga observer upang matyagan at manmanan at talagang makipag-participate sa democratic process na ito. Talagang well, ano po ito, well observed itong magkakaroon ng too much observation ang international community dito sa Bangsamoro. At syempre, pag ito'y naging successful, dyan babaha ang mga programa at proyekto para sa ikauunlad ng Bangsamoro.
12: Opo. Mr. Chair, sa ibang aspeto naman po, mga paghanda naman ng ating Commission on Elections, para dito sa malapit na rin na eleksyon para sa ating barangay at sangguniang kabataan, sir.
20: Yes po, sa ating po November 2, tuloy na tuloy pa rin po yan. Wala pong batas na nagsasabing ito'y ipagpapaliban. Kami po ay nakatapos na sa registration, nakatapos na kami sa printing ng balota. Ngayon po ay natapos na namin yung tinatawag na paggagawa ng mga project of precincts, yung paghati-hati ng mga presinto, sapagkat ngayon, sa halip na 800 at 1,000 botante bawat presinto, ginawa na lamang po natin itong 600, and therefore mas magiging maluwag at mas mabilis ang pagboto ng mga po natin. Nagkaroon na rin po kami ng command conference patungkol po dito. Nakapag-procure na po kami ng ibang mga kagamitan katulad ng mga ballot boxes, katulad din po ng mga indelible ink, and therefore ready na po ang COMELEC para sa pagsasagawa ng ating eleksyon para sa November 2. Bagamat Sir Alan, sa November 2 po meron din tayong mga kasabay ng mga plebisito ng kasabay ng barangay ng SK elections. Halimbawa,
12: okay,
20: dyan po sa Naga City na isinadya ni Mayor Lenny Robredo nakaraang linggo lamang dito sa atin, yan po ay makakasabay na plebisito ng mga kababayan natin dyan sa Naga. Kung kaya yung mga 18 years old to 30, tatlong balota matatanggap nila. Regular na balota para sa barangay, balota para sa sangguniang kabataan, at syempre balota para sa yes or no noon sa plebisito, kasi nagpapa-convert sila into highly urbanized city. Meron din po nagpapa-change sa mga pangalan ng mga ilang munisipyo or barangay sa buong Pilipinas, at minarapat na rin na ito'y isabay sa barangay SK elections sa November 2. So ang kulang na lang po namin, training ng mga guro, sapagkat tatandaan natin, nasanay po yung mga guro natin sa automated election.
12: Opa.
20: Medyo mas magandang babalikan naman natin paano mag-conduct ng manual na election, dahil po ang barangay SK election ay manual na election, hindi po katulad ng Bangsamoro na automated election.
12: Okay, at nabanggit mo, Mr. Chair, na babawasan ang bilang ng mga botante kada voting precinct from the present 800 to 1,000 down to 600. Sir, ganun ba yon?
20: Yes po, Sir Alan. Ganyan din po ang ginawa namin sa Bangsamoro. Binabaan po natin ang bilang, bagamat ang Bangsamoro automated election, 600 na lang din po. Dito po sa Barangay SK ay 600 din po ang ating pong mga botante. Mas pinababa po natin upang hindi po na ma-experience na nung mga kababayan natin yung nangyari ng 2025 elections, dahil nga sa kulang yung budget nung nakaraan, konting machines lang ang ating pong na-lease o naupahan. Hindi katulad itong Barangay SK, dahil manual na election, may konting budget naman. So dinagdagan na po natin yung bilang ng mga presinto at binabaan natin yung bilang ng mga botante bawat presinto.
12: Ayun. So this would mean, Mr. Chair, na dahil mas maraming mga voting precincts, mas maraming mga tauhan ang magbabantay. Ika nga, sir.
20: Yes po. At mas marami rin pong mga guro ang ating pong magagamit para sa barangay SK elections. More or less po, ang base sa initial estimate ng COMELEC, mga 220,000 na mga presinto ang pong magkakaroon dito sa barangay SK elections. So na yan po ay isa sa pinakamalaki sa kasaysayan, yung bilang ng mga presintong yan. And therefore, kung 220,000, Sir Alan, times 3 yan na mga miyembro ng electoral board, may mga support staff pa, kahit kasama yung mga principal o yung deso na tinatawag, eh kulang-kulang pong 1 million na mga kababayan natin, na mga guro, ang gagamitin natin para sa darating na eleksyon sa November 2.
12: Ayun. Considering that the barangay and SK elections are manual, gaya ng binabanggit mo, Mr. Chair. So, ang pagbubukas at pagsasara ng mga voting precincts, anong oras po?
20: Yes po, ang pagboto po ay talagang alas 7 ng umaga hanggang alas 3 lamang ng hapon. Yan po talaga kasi ang ating panuntunan kapag manual ang halalan, 7 to 3. Kung kaya nga lamang, dahil nasimula na natin noong 2025 elections, yung tinatawag na early voting hours na talagang pinag-isipan ng komisyon na ibigay sa ating mga nakatatanda, sa mga may kapansanan o mga nagdadalang tao. So pwede po silang makaboto exclusive buong bansa ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7. Yung pong sa mga tinatawag nating vulnerable sectors natin. At yung regular na botante naman, mula alas 7 hanggang alas 3. So, doon po sa Bangsamoro, Sir Alan, para ma-twist ko lang ng konti.
12: Opo.
20: Mula alas 7 hanggang alas 7 ng gabi po yan. Alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi ang pagboto nila. At meron din silang 5 to 7 para sa nakatatanda, may kapansanan at nagdadalang tao. Dahil sila po ay automated election.
12: Mm-hmm. Okay. Now going back to the manual barangay and SK elections, Mr. Chair. kung magsasara ang voting precinct ng alas 3, yung mga within a certain radius na from the voting precinct, papayagan pa rin.
20: Ayaw po, basta't ang kanila pong layo ay mga 30 metro sa presinto, sila ay makakaboto pa rin, kukuhanin ang mga pangalan nila at sila po ay makakapasok pa rin sa mga presinto. So yan po ay matinding instruction natin sa mga guro na basta't hanggat meron pang mga dumarating na mga botante, kahit pa nga nandiyan sa loob na ng mismong eskwelahan, dapat po sila ay hintayin upang makaboto. Sapagkat syempre ang nais natin, mas madaming boboto, mas maganda para sa ating pong demokrasya.
12: Okay. At isa pa, siyempre, kung magsasara at around 3, o sabihing may habol, mga 3:30, mga ganon. Usually, ang pagbibilang ng mano-mano kada presinto, halimbawa, makapagsimula ng mga alas 4 o alas 4:30, usually, yung pagbilang po ng 600 na botante, mga more or less anong oras matatapos yon to doon sa voting precinct level, Mr. Chair.
20: Minaabot po minsan ng 8:30 to 9 o'clock yan eh, Sir Alan. Dahil po kahit makatapos ang pagboto, sabihin natin alas 4, ang mga guro, kalimitan, kasama mga watcher, nagpapahinga muna, nagmimerienda.
12: Yes.
20: At tapos saka sila, may mga preliminaries pa yun eh, bibilangin talaga ilan ang balotang natira, yung mga balotang nasa loob ng ballot box, isang kukuhanin, itatalian ng rubber band at 350 para ika nga eh, naka-group-group na yung mga balota. At pagkatapos eh, yung pong mga balotang natira, yan po ipupunitin sa gitna dahil yung kalahati ilalagay sa ballot box, yung kalahati naman sa isang envelope upang masigurado na walang balota ang magagamit pa kahit tapos na ang halalan. At ito po igagawin ng lahat ng mga guro sa harapan ng mga watcher. Tapos magsisimula sa pagbilang. Ang pagbilang po kasi manumano, hindi katulad ng automated election, minutes lang tapos na tayo. Dito po manumano, at syempre habang binibilang ng ating guro yung pong mga balota ng manumano, ay may mga watcher po sa likod nila na pwede mag-question o mag-object sa pagbilang ng mga guro. Kaya po matatapos sa mga 8:30 to 9. Ang proclamation po ng mga nanalong barangay chairman, SK chairman o barangay kagawad, SK kagawad, ay mangyayari din sa mismong paaralan sa alan kung saan nagbotohan. Doon po yung tinatawag na canvassing na rin. At kung sakasakali, ang proklamasyon ay maaaring mangyari mga alas 10 ng gabi.
12: Okay. Well, in closing, Mr. Chair, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga. Ilang mga reminders, please go ahead po, Mr. Chairman.
20: Yes, Sir Alan, bagamat tayo po ay napakadaming inaasikasong halalan, plebisito at special election. Ngayon pong August 29, dyan po sa Dasmariñas, Cavite, ang COMELEC po ay nakafocus sa bawat electoral exercise na to. Ang kulang na lang dito, yung participation ng mga kababayan natin na sana yung po namang ating ipinapakitang kisig sa paghanda ay maipakita rin ng mga kababayan natin talaga ang sipag at kisig din sa pagboto sa araw ng eleksyon. Mas maganda po, mas madami ang boboto, hindi yung lagi nalang matumal o mababa ang bilang ng porsyento. At syempre, ang ating pong miyembro ng media na andyan upang subaybayan at pong mga NGO, ang ating mga civil society, dapat po tulong-tulong tayong lahat upang maipakita natin na itong super election year ng 2026 ay successful bilang paghahanda natin para sa 2028 national and local elections.
12: Yes, sir. Mr. Chairman, salamat po na marami sa mga update mula sa Commission on Elections, sir.
20: Maraming salamat po, Sir Alan, at mabuhay po kayo. Magandang umaga.
12: Thank you. Good morning, sir. Mga kaibigan, Chairperson ng Commission on Elections, Attorney George Irwin Garcia.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 35 and a half minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, makikipag-ugnayan naman tayo sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ilan munang mga paalala.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Lindol, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
9: Tinig ng bayan!
14: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
21: Malaki po ang naitulong ng purpose na paangat-angat po yung kalagayan ng buhay namin simula nang pumasok kami sa purpose. Lalong-lalo na po yung mga ang pag-aaral ng mga anak ko po, ang pangangailangan nila sa school. Mm-hmm. Malaki pong tulong dito nung sa gastusin at baon nila araw-araw. Marami pong salamat sa oportunidad na ibinigay na maiangat pong buhay namin sa kahirapan kahit papaano po ay pagtapos namin yung kabataan, ang mga anak namin.
22: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
14: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
9: Tinig ng Bayan!
23: Taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
24: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
23: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
24: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
23: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
11: Radyo Pilipinas!
10: Radyo Publiko!
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Publiko!
3: 738 AM.
12: Ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Makakausap natin this morning, Administrator PY Kaunan. Admin Kaunan, magandang umaga po.
25: Admin. Ng inyong show.
12: Yes, opo. Siyempre, thank you for joining us this morning. Ang una, makikibalita lamang po kami sa update, ano? Update lamang po sa napakarami na at sunod-sunod na mga repatriation operations. Ito'y, well, among others, dahil na rin sa conflict, yan po sa Middle East, Admin PY.
25: Ngayon pong araw na ito, no, ang numero po natin, simula po nang nagsimula yung nag-intensyon at kaguluhan sa gitnang silangan, ang ating pong pamahalaan, sama-sama po ang efforts ng Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs at kami naman po sa OWA, tayo po ay nagpauwi na po ng ating mga kababayan, 11,349 na po ng mga OFWs at syempre yung kanila pong dependents. Ang uwi na po natin ng Pilipinas at kami naman po sa OWA mula sa Maynila, hinahatid pa po natin sila sa iba't iba nila pong mga probinsya. In total po, ibig sabihin no, sa chartered flights at saka sa mga commercial flights na sinakyan ng ating mga kababayan, 165 po yan na pag-landing dito sa atin sa Pilipinas. At ito po, ibig sabihin no, nito ay tuloy-tuloy lang po tayo. Alam naman nung ng lahat na sa DMW at sa OWA, kahit naman po walang tension, tuloy-tuloy ang pagre-repatriate natin, lalong-lalo na po sa ating mga distress na ating mga kababayang OFWs.
12: Opo. Admin, at saka maliban dun sa pagsalubong sa kanila sa airport, nabanggit nyo nga na ang pagtulong ng OWA does not end there. Ano? Tinutulungan nyo pa hanggang sa makauwi sa kanilang mga lalawigan. At kung kinakailangan ng pansamantalang matitirhan habang narito sa Metro Manila, habang ina-arrange yung biyahe nila patungo sa mga probinsya, ay kumbaga OWA pa rin ang namamahala at nag-sponsor sa aspetong yan, admin.
25: Tama po yan. Sagot po yan ng OWA. Marami po tayong mga kababayan na pag-land po sa Maynila, hindi po agad nakakalipad kasi ang schedule ay pwedeng sa susunod na araw o 2 days pa po. Kaya po ang ginagawa po natin sa OWA ay sila po ay hinahouse natin sa ating po mga hotel partners at kasama na rin po dyan ng meals. At hindi ko pa po na-mention, Sir Alan,
12: opo,
25: tayo po ay nagbibigay din ng financial assistance, lalong-lalo na po sa ating mga distressed OFWs. Dito po sa mga umuwi dahil sa tensyon sa gitnang silangan ay sila po ay nakatanggap sa OWA ng financial assistance. At para naman po sa mga miyembro ng OWA, ito ay separate naman po na programa. Para sa mga aktibong miyembro ng OWA, meron pa rin po silang matatanggap pagdating po sa kanilang mga iba't ibang rehiyon in the form of livelihood assistance po.
12: Ayan, yung nabanggit nyo, Admin PY, yung livelihood assistance. Mahalaga kasi yung reintegration ng ating mga dating OFW dito sa kanilang kilalalagyan sa bansa. Halimbawa, mag-decide na, okay, dito na lang ako, hindi na muna ako mag-abroad. Kailangan kong magsimula uli ng aking source of livelihood dito. So, yung aspetong yan, may tulong na pinagkakaloob pa rin ng OWA, Admin.
25: Tama po yan. Under sa Balik Pinas, Balik Hanap Buhay, at ngayon naman lalo pa naming pinayabong ito kasama ng ating alagang OWA na mga programa, iba't iba na po ang mga reintegration programs ng OWA.
12: Opo.
25: Marami po sa ating mga kababayan kasi po, Sir Alan, yung mga bumabalik nating mga kababayan, nagsisurvey po kami. At base po sa survey namin, halos out of the, sabihin na natin, 11,000, lampas 4,000 po ang nagsabing kailangan nila ng tulong sa livelihood. Kaya ho sila po ay tinutulungan ng OWA at tayo rin po ay ini-endorso sila sa DTI at sa Small Business Corporation para sama-sama po ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para tulungan ho sila. Lalong-lalo na marami ho sa kanila gusto magsimula ng negosyo sa farming.
12: Opo.
25: Marami rin nagtanong sa akin gusto magsimula ng ube farming, Sir Alan.
12: Mm-hmm.
25: Ay i-connect po natin sila sa Department of Agriculture. Ganyan po ang ginagawa natin. Meron din naman po na mga nagsasabi na gusto ho nila mag-upskill or training.
12: Okay.
25: At magamit ang kanilang experience abroad kasama ng training para makahanap po sila ng maganda or mas magandang oportunidad or trabaho dito sa Pilipinas. Dito naman ho, kapartner natin, of course, ang TESDA kasama sina Sec. Kiko Benitez. Sa upskilling po, nagpopondo rin po ang OWA dahil kailangan din po ng tulong ng ating mga kababayan in the form of educational assistance.
12: Apo.
25: Or scholarship. para po lalo po sila makafocus dun sa kanilang pagtitraining, and this will help them find better employment opportunities po.
12: Mm-hmm. Nabanggit yung training, Admin PY, of course, depende sa peculiarities ng lugar kung saan sila naroroon, di ba? Nakadepende ron kung ano yung mas magtatagumpay na uri ng pagnenegosyo, halimbawa, doon sa kanilang lugar. At ito nangangailangan ng training na inyong nabanggit. So, kasama sa mga sinasurvey, halimbawa, ito, si OFWX, halimbawa, na narito sa ganitong lugar, ang gusto niyang matutunan ay ang upskilling sa ganitong aspeto. Pupwede po silang mamili kasama po sa dinedetermine ng OWA yon para doon sa ating OFW bago sila i-endorse, let's say, sa TESDA, Admin.
25: Saktong-sakto ang sinabi niyo, Sir Alan, kasi kailangan talaga ng konsultasyon at orientation bago natin na mag-guide properly yung ating mga kababayan. Timing nga po itong interview natin dahil mamaya pong alas 2 ng hapon, sama-sama po kami ng DMW, Department of Migrant Workers, of course, the Department of Labor and Employment, DOLE, TESDA, at tayo po sa OWA. Pipirma po, Sir Alan, itong framework na itong na-describe ninyo.
12: Opo.
25: Kung saan magkakaroon po ng upskilling na talaga namang, I would say, nakadepende sa sitwasyon ng ating mga kababayan. And then, hindi lang basta-basta training ang ibibigay. Kasi mahirap naman yung training lang at hindi naman natin sila tinulungan kung saan sila patungo.
12: Mm.
25: At ang patutunguhan nila ay either po magsimula sila ng negosyo or sila po ay magtatrabaho ulit. So mula kaalaman, papunta sa trabaho agad sa DOLE at sa Department of Migrant Workers, dito po naman ay nakadepende kung ano pong nais ng ating kababayan, kung siya po ay gusto niya magtrabaho ulit sa abroad or magtrabaho na sa Pilipinas.
12: Ayun. At kanina nabanggit niyo in passing, Admin PY, yung SB Corporation. So ibig sabihin, kung halimbawang kapos ang nais ipuhunan sa pagnenegosyo, yung sisimulan negosyo ng isang dating OFW, ngayon ay mamamalagi na sa bansa, mas mabilis ang referral nila sa mga loan windows, gaya halimbawa doon sa SB Corp na magkakaloob ng loan programs na sa mas magaan na terms. Ganun po ba yon?
25: Tama po. Nagkaroon din po tayo ng partnership with Small Business Corporation. Meron pong nakalaan, ito po ay naanunsyo na ni Secretary Chris Roque ng Department of Trade and Industry na 2 bilyon sa SB Corp para po sa OFW negosyo loans. At ang negosyo po dito, ang pautang nila,
12: opo,
25: ay up to 20 million actually, Sir Alan, pero ang walang collateral is up to 3 million.
12: Mm-hmm.
25: Ang interest naman po ay hindi po tataas ng 1% per month. Napakagaan, kumbaga, sa nagnenegosyo. Kasi po naniniwala tayo dito po sa OWA at sa TESDA, no, na nagbibigay ng training.
12: Opo.
25: Sa OWA naman na nagbibigay ng panimulang kapital, Sir Alan, hindi po talaga sapat. Hindi sapat para ipagpatuloy ng tuloy-tuloy, lalo na pag gumaganda po ang takbo ng negosyo, mas kailangan po ng kapital. Sa
12: yes.
25: Amin po sa OWA, paunang bigay lamang ng paunang kapital. Maliit, pero at least so, ito ay hindi utang. Ito ho ay bigay ng gobyerno through OWA sa amin po mga miyembro. Pero po, pagkasimula po nila at natututo na po sila sa pagtakbo ng negosyo, ay nare-refer na po namin sila sa DTI, sa SB Corp, para po sa additional capital infusion na sila naman po ay magkakaroon, as you said, access to friendlier rates po pagdating sa pautang.
12: Mm-hmm. Okay. Naku, Admin PY, salamat po ng marami dito sa mga update na ito at sa mga paalala na at impormasyon na inyo pong pinagkaloob mula sa ating Overseas Workers Welfare Administration. Admin.
25: Maraming salamat po, Sir Alan, sa oportunidad na ito at patuloy po kami sa OWA na hindi lamang po mag-uwi sa ating mga kababayan na may problema, kung hindi po ay bigyan din po sila ng pag-asa na makakasimula po ulit sila dito sa ating bansa. Yan po ang unang-unang direktiba ng ating mahal na Pangulo sa amin. Maraming salamat po.
12: Thank you po, admin, mga kaibigan, Overseas Workers Welfare Administration Administrator, PY Kaunan.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: 51 minutes, makalipas pong 7 AM. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
9: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Mga kaibigan, narito muna ang update direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
3: Radyo Pilipinas
1: Weather.
12: Iatid sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning.
26: Yes po, magandang umaga din po sa inyo, maging sa ating mga tipakinig. Naritong ulat sa lagay ng panahon sa kasalukuyan. Southwest monsoon pa rin ang siya nakakaapekto sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Magdudulot ngayon ng mga pulupulong mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Balm, Batanes, Baguin Island, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, at Lanao del Norte. Dito naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa, iiral naman yung mga localized thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Yan ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla nag-ulat.
12: Thank you, Charmaine Varilla, direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
9: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Bye-bye time na kami. Sa pangalan po nating mga kasamang naglingkod ngayong Monday, July 20, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paul Antolin Ali Gumatay. Thank you. Ang ating mga co-pilot naman sa technical side, Arnel Villamor, Mary Ann Milius, Mark Bukiron. Thank you, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang magandang Monday morning sa inyong lahat.
9: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
27: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: may dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
15: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
8: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
16: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas magas, baba rin ang gastos for the consumers.
8: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
17: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
18: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
19: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
8: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
19: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.